0: yung bantol, may ano rin yun, di ba? May parang tayong din yun, bantol. Oo, yan, bantol, tirik, ay tirik, tayong, at saka yung salabay. Mga kaibigan, yung mga kalapit pong barangay, like Bakungan, yung mga nakikinig sa atin dyan, yung mga mangingisda, pakitingin na lang din ho yung dadampasigan nyo. O dito sa Santa Lourdes, ano ba yung katabi ng Santa Lourdes? Tagboros. Tagboros, Santa Lourdes, Bakungan. Yan. Yung tabing dalampasigan, yung mga local fisherman natin, baka makatulong ho, no, sa mga lugar-lugar ninyo. No, kasi pagka maraming beses na natin na experience ito eh, pagka lumubog sa isang lugar, hindi na doon nakikita eh. Malayo na. Either papunta ng north o papunta ng south. Malayo na. Mga kaibigan, ano? Like yung dyan sa may... Natatandaan mo yung nalunod doon sa may Tagbarungis? Tagbarungis? Nakita siya doon sa may Kabaryawan na. Doon na sa may Inagawan. Barangay Kamuning. Sitio Kabaryawan. Oh, yung di ba nandun tayo? Oh, naghahanap sila doon sa may Tagbarungis, yung Coast Guard. Tapos may tumawag, nandun na, layo. No, sa si Tagbarungis, Inagawan Sub, Inagawan. Kamuning, Sitio Kabaryawan, doon na nakita yung ano, malayo. Pero dito, si George doon sa may Santa Lourdes area, kaya nga binababanggit ko kung Santa Lourdes dito sa may Bakungan at saka Tagboros. Yan. Baka makatulong. Sabi ni Manong Nonoy Camacho, Manong Nonoy, welcome back ha. Galing ng West Philippines itong mga miyembro ng Samako. Baktol is baktol. Baktol is a stonefish po. 'Yon, baktol pala. Stonefish. Thank you ha. Nonoy Camacho ng Samako, welcome back. Galing sila ng West Philippines. Okay? So patuloy po, mamaya kuha tayo ng update, no? Dito muna tayo, hanapin muna natin yung di man to taga Palawan si George. Sabi ni Janet, yung kanyang bayaw eh taga Sambales, mayroong pispan doon, may kaya eh. Pero dito raw siya masaya, no? Ayun, tabing dangat, nangingilaw, hindi na umalis dito. So sana mapagtulong-tulungan yung mga fisherman natin para from Tagboros area, mga kaibigan, okay? Sige, nahulog sa Westcom. Nandito yung lisensya, okay? Sige, Christopher Fabila Gapilango. Kilala ko yata ito ah. Christopher Fabila Gapilango. Yung wallet mo, may pera ito. At yung present number mo, nandito na rin. Nandito kay napulot ni Minda. Napulot ni Ate Minda, no, diyan sa Westcom Road. Christopher Pabila Gapilango, yung wallet mo may pera, napulot, nahulog sa Westcom yata ito kagabi. Okay? Sige, paki-contact mo na lang ako para ma-recover mo yung ano mo, yung pitaka. Magbabalik si Bullseye! Sandali, Bull! Lamang!
1: Bullseye! Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye! Bullseye!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharma Rich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drugstore, Taytay Palawan sa Best Drugstore, at sa Port Barton Palawan sa Pharmamed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
12: Vision X Plus! Softgel Capsule!
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
11: Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
13: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Gold, live testimony.
17: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
18: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
19: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
20: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
21: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
22: Sister Pain!
23: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
22: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
24: If symptoms persist, call your doctor.
22: Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
22: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix.

0: sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ito ang XFM Palawan.
9: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
8: XFM
9: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
8: This is XFM.
9: Ang katropa mo. Exciting!
10: Exciting!
11: 8:14 ng umaga.
12: Bullseye.
13: Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo.
12: Bullseye.
13: Sa pula sa pool ang Bullseye.
11: Eh na, balik tayo mga katropa. Ang palatuntunang Bullseye. Atid dyan nyo yan, mga tropa, ng mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Mga kaibigan, kung iisipin mo, yung araw-araw na nagkakape ka, pero iniisip mo yung kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo. Di ba, nag-iisip tayo ng ganon minsan, di ba, mga kaibigan? Yung iba, nag-switch na talaga dito sa Santon Coffee Mix Bon eh. Oo, nag-switch na sila. Kasi yung Santon Coffee Mix, produkto ng Yes to Health Incorporated, mga tropa, eh, meron niyang mangustin. Antioxidant, meron yan. Tumutulong labanan yung pag may damage yung katawan mo. Oo. May moringa din siya. May quercetin at saka may chlorogenic acid. Tapos may soya pa. Yun ang matindi. May soya eh. Oh. May soya. May soya pa na may isoflavones. Para ka lang nagkakape, nag-aalaga ng katawan mo. Mga kaibigan, alam nyo naman, di ba? Konting puyat lang eh.

0: nagkakasakit na kaagad yung iba. Kaya naghahanap din sila ng simpleng paraan. Yung hindi komplikado ba? Kape lang palang sagot. Pero yun tama. Shanton Coffee Mix. Diba mga kaibigan? Okay? Mas kampante ka araw-araw. Ano mo kami? Kampanteng-kampante. Relax lang, diba? Walang pressure. Oo, walang pressure. Kaya yan yung naidudulot sa atin ng Shanton Coffee Mix. Walang pressure. Happy lang, happy lang. At itong mga produkto ng Yes to Health Incorporated, katulad ng Shanton Coffee Mix, Shanton Herbal Turbo Supplement for Men, Cess the Pain, Shanton Gold Herbal Tea, ay lahat yung mabibili nyo sa kapartner nating mga pharmacy. Sa Nara, King's Drug Store, number one yan. Generics Pharmacy, Butika Med Plus, Brel Pharmacy, Santan Drug Store sa Quezon, Rizal Ragunton Pharmacy sa Rizal. O sa Aborlan, nandyan din ho yung Parinyas Pharmacy. Mga kaibigan, mga kapartner natin yan. Yes to Health yung mga yan, mga kaibigan. Yes to Health. Okay. Paki-inform ako kung okay na sila doon. Pinapuntahan natin na yung area kila Toto. Pa-check na lang yung location nila. Papunta sila doon sa may... palaisipan pa rin. No, kagabi pa to nangyari. Palaisipan pa rin kung ano ang nangyari kay George na taga Zambales. Mga kaibigan, no. May kaya ito sa Zambales, pero sabi ni Janet kanina, bayaw niya 'yon, no, na nagstay na rito. Nag-stay na rin dito sa Palawan o sa Puerto, mga kaibigan. Dahil dito yung ano niya eh, parang dito siya masaya. Kaya nga kung ano eh, yung happy ka ba? Doon, dito siya. Kahit na may kaya siya doon sa Zambales. Ang tanong, paano siya nawala? No? Yan ang mga tanong na hindi pa masagot-sagot ngayon. Dahil hanggang ngayon, hinahanap pa si George. Hindi pa ito matatawag nating search and retrieval as far as Coast Guard is concerned. Search and rescue pa ito. Matagal mag-declare, no? Matagal mag-declare, o sabi mo, i-live na lang. Matagal mag-declare ng search and retrieval, no? Pero ito, search and rescue, mga kaibigan. Sa isang malawak na karagatan sa Santa Lourdes, kagabi, low tide, hanggang tuhod yung tubig. No, nangunguha ng hipon o nanginginas itong sila George. Mga kaibigan, nang bigla na lang itong mawala. No, madilim eh. Pero 10 meters yung pinakamalapit sa kanya. 10 meters yung pinakamalapit sa kanya, nadinig. Tulong. Tulong. No? Pero yung salitang tulong na binabanggit ni George, eh parang hirap daw. No, parang hirap na pailalim o... Diba? Eh wala naman pwedeng, hindi naman siya pwedeng magtatakbo doon sa, papunta doon sa dalampasigan. Kasi may, ano siya eh, ang suot niya, reflectorized t-shirt o meron siyang parang reflectorized vest na parang yung sa construction. Makikita eh, kung tatakbo ka papunta doon sa dalampasigan, tsaka may flashlight siya. No? Yung flashlight niya, ang inabutan na lang nung mga kasama niya. Yung flashlight na puno daw ng salabay. Yun yung sabi ni Janet kanina, mga kaibigan. Okay? So tingnan natin yung area, no? Kaya sabi ko nga Santa Lourdes, Bakungan, dito naman sa papuntang south, Tagbros. Mayroon kaming isang experience noon ng lunod sa Tagbarungis. Nakita yung katawan ng babae doon na sa Sitio Cabarriawan, Barangay Kamuning. Layo. Mga kaibigan, ano? Kasi yung current sa ilalim, parang yan eh, parang gumugulong-gulong daw yan eh. No. So hindi natin alam pa. So tingnan natin yung, nandun sila, ano? Sila Toto sa area, no? Ng Santa Lourdes, sa may tabing kalsada, o tabing dagat. Pero kanina kausap nila si, yung tropa ng Coast Guard. To!
1: Yes, magandang magamuli, no, Kalwi. Dito na tayo sa kung saan nalubog, nawala. Ito kung makikita makaluwi itong live natin sa ngayon, itong nagkulong ng mga tao, yun po yung...
0: Ayun, yung... Kita-kita.
1: Yan. Yung dyan kung saan wala si George nga, Kalwi.
0: Tapos sino yung mga tao na yun sa unahan? Yun. Ayun, no?
1: Ah, ito.
0: Yan yung mga nagse-search and rescue?
1: Yun, tama ka, Kalwi. Itong nakikita mo ngayon, yung mga nagkumpulan ng mga bangka.
0: Ayun na.
1: Ayan, yan ang sinusubukan nilang sisirin nga kung saan nga nawala kagabi.
0: Oo.
1: Itong si George Kalwi sa ngayon. Kaya wala pa tayong update kung ano nang nangyari doon sa lugar na yung Kalwi. No? Medyo malalit ng kaunti.
0: Oo.
1: So, yan ay gaya sinabi kayo ni Ate Janet, no, na sinusubukan nga nilang sisirin kung saan nga ito nawala.
0: Yung asawa daw ni, ano, yung asawa ni George kasama ni, doon sa dulo. Naghahanap na rin kasama sa bangka. Sino yung mga yun? May Coast Guard na ba doon? Yun sumisisid na yun?
1: Hindi pa tayo alam, Kalwi. So, i-oror natin yung mga kamera doon. Dito tayo sa mga nagkumpulan. Dito,
0: sige,
1: sa mga
0: sige, sige. May mga pamilya dyan. Baka may makausap tayo dyan. Ayun, mga kaibigan, no? Si Katropang Toto, nandun mismo. Yung nakikita nyo na yan, dyan lumubog. Dyan nawala. Si George kagabi. Mga kaibigan, no? Malayo din pala, oh. Oo, sa dalawa.
1: Malayo ito, Kalwi. Saka, ano? May pier kasi dito, Kalwi.
0: Ano yan to? Ano yan? Bakawanan ba yan?
1: Malayo siya, Kalwi. Yung nawawala itong si George kagabi. Malayo ito sa Bakawan, Kalwi. Gaya na binanggit ka na ni ng Philippine Coast Guard kanina na may kantilado kasi matanaw natin na green-green pa yung dagat.
0: Laot na pala yan to eh. Laot na. Yun know?
1: Laot na. Dito tayo ganyan sa mga siguro may pamilyaro to dito. So dito tayo sa nagantabay nga, Kalwi. Siguro ito yung mga pamilya. Ma'am, good morning po. Sino pa yung kasama sa nagsisido niya? May Coast Guard na ba? So wala pang Coast Guard yan? Yung malaking... Sino yung nagsisisid dyan ngayon?
2: Yung mister ko po kanina po.
1: Yung mister niyo po kanina. Kayo pa si Ate Janet. Nandito si Ate Kakaloy.
0: Ayun si Janet. Janet.
1: So, ganyan binabanggit... Bagay binanggit niya kanina na nandun yung asawa kanya kanina doon, sumama doon sa pagsisid nga Kalwi. Hinagalugad nila yung kung saan.
0: Toto, steady mo lang muna doon sa sino may nagawak ng camera natin? Ayun, si Girlie. Doon sa... doon sa Toto, tanungin mo nga kung may kasama si George dyan kagabi, yung mga nandyan sa tabi. Kahit bata.
1: May mga kasama siya kagabi nandito ngayon?
2: Sa ngayon po, wala po dito yung isang kapitbahay namin.
1: Ay, hindi siya sumama?
2: Opo, yung asawa niya po nandoon.
1: Nandoon din?
2: Opo, sinuro niya kung saan area. At saka yung kapatid ko rin po sumama rin doon, nakasama din nila kahapon. Tapos si isang bayaw ko po. Doon po sila lahat ngayon.
1: Doon sila lahat?
2: Opo.
0: Balang
2: kasama nilang bata kahapon, ito lang.
1: Ay, maliit. Okay. Maliit, Kalwi. Ilang taon ba yun siya?
2: 8 years old.
1: Oh, 8 years
0: Tanungin
1: old,
0: mo nga kung ano yung nakita niya, yung bata to, huwag mo na ipakita. Huwag mo na ipakita niyo pa.
1: Hindi na siya. Gang, halik mo na dito, Gang. So ito, Kalwi, itong nakakasama daw kagabi.
0: Ayan, yung mga kinakikita niyo, mga ongoing search and rescue operation doon sa Santa Lourdes, mga kaibigan, no? Layo,
1: okay, ito, Kalwi.
0: Sige, tanongin mo to.
1: Gang, anong nangyari daw kagabi? Ano nakita mo kagabi?
3: Nalunod siya.
1: Sinong nandoon?
3: Si Si Mama Long, tsaka si ano, Tito Milong.
0: Tanongin mo kung paano nalunod?
1: Paano siya nalunod yung nakita mo kagabi?
3: Nanos siya?
1: Hindi siya nalubog o nagsigaw din siya? Anong sigaw niya?
3: Tulong.
0: Ayun, tulong.
1: So saan ka nung banda nung sumigaw si Tito mo?
3: Diyan sa gitna.
1: Sa gitna ka lang? So hindi ka na gumalaw nung makita mo si Tito?
3: Hindi. Nagtakbo ba ako doon? Sunod ako.
1: Anak niya pala ito? Si Papang pala yung nakita mo kagabi? So sumigaw siya? So tapos? Anong sunod nangyari?
3: Nanap na luluto ko. Nag-iyak na lang ako.
0: Oh, nag-iyak? Nag-iyak siya. Oh, to.
1: Oo. So, yun.
0: Ano daw ang sigaw to? Ano yung sinisigaw to?
1: Anong sigaw ni Papa mo?
3: Tulong.
0: Tulong? Hmm? Ah, tatay. Tatay niya si George.
1: Tatay niya, Kaluwi. Tatay niya. Yung nakita niya mismo kung paano humingi ng tulong yung kanyang papa.
0: Tatay niya si George. Oo. Sige to, tanungin mo daw yung sinabi niya, tulong.
1: Sisigaw niya, tulong lang. Tapos may tumakbo na kagad sa tatay mo. Tapos? Ano pang nangyari sa sunod nun?
3: Wala. Tawag sila ng barko.
1: Barko o bangka.
0: Tawag ng bangka o.
1: Nung magkatapos sisigaw ni Papa mo, hindi mo na nakita? Si Mama mo?
3: Andiyan do.
1: Sumigaw din si Mama mo ng tulong?
0: Yun. Sige to.
1: So, yun, Kaluwi, ano?
0: Yung nanay niya nandun ngayon. Yun, sa mga bangka na yun.
1: Tama ka, Kaluwi. Nandun, kasama yan doon sa grupo. Palagi ko, Kaluwi, may Coast Guard na kasi may rubber boat yung nakikita ng Philippine Coast
0: yun,
1: Guard.
0: Kita ko. Coast Guard yun.
1: Coast Guard, oo. Kaya yung sinabi kayo na ni yung Philippine Coast sa Barangay Santa Lourdes, inantay pa niyang isang team na may mga dalang mga tangke para doon sa pagsisid doon, Kaluwi. Mukhang malalim nga isa, Kaluwi, sa kahit di tayo nakarating sa mga lugar, makita din natin, mukhang malalim nga talaga.
0: Kagabi, simula dyan sa kinatatayuan mo hanggang doon sa pinaglubugan, hanggang tuhod lang daw. Hanggang tuhod.
1: Sa ngayon, Kalway, mukhang lagpas tuhod ito ngayon dahil high tide.
0: Hindi, kagabi nga.
1: Kung kagabi, posible. Dahil makita natin, Kalway, itong gilid na ito kung saan tayo nakatayo ngayon, may mga baryo-baryo ito, Kalway.
0: Baryo-baryo.
1: Posible nga hanggang tuhod nga lang.
0: Pero dahil, dami ng salabay daw, ha? Daming salabay.
1: Oo, dahil doon nga rin kinasa may pier ng Santa Lourdes, ang daming salabay, Kaluwi. Dahil nga siguro sa maitang panahon. So yung binabanggit kanina na yung ilawan ay napuno ng salabay, siguro baka nga si itong nawala ngayon.
0: Plus light.
1: Nasagi o nadapuan ito ng salabay, Kaluwi. Dahilan nga siguro nung sumigaw siya na baka nakatapak din daw siya doon sa kantilado na area, Kaluwi.
0: Oo, kantiladong. Yung ano niya, ano eh, tulong, parang hirap eh. Tapos palubog siguro, malamang sa malamang, baka nasa labay si George eh. O natayong. Sige. So to, ilang ano yung nakikita mo? Ilang, may pampot dito sa kanan, may rubber boat sa gitna, tingin ko yun yung Coast Guard. Tapos may mga bangka nakapaikot, naghahanap yung mga yan, ano, motulong.
1: Tama ka, Kaluwi, mayroon na nga sumisid sa ilalim. At yung tama ka, sinabi yung malaking bangka, doon ang ilan sa may sakay, mga gamit, Kaluwi. At mayroon na rin nasa tubig, Kaluwi, itong may mga rubber at ito yung mga life vest na dala-dala nila. At iniikutan nila kung saan nga nawala dahil nga may posibilidad nga na doon pa itong si George nga nawala kagabi, Kaluwi.
0: So kantilado pala yan na to, no? Kantilado.
1: Oo, kita natin, Kaluwi. Mula dito, blue-blue siya eh.
0: Laot na. Pero may lugar, kung taga dyan ka, alam mo yung lugar eh. Tanungin mo nga kung mayroong nangingilaw dyan, yung mga nandyan, kung Kung saan banda yung kantilado diyan, tsaka hanggang saan yung hanggang tuhod lang? Pagka halimbawa...
1: Meron po nangingilaw diyan na dito palagi?
2: Kami po.
1: Kayo-kayo? Kabisado niyo yung lugar na yan?
2: Opo.
0: Sige daw to.
1: Anong meron diyan?
2: Doon po kasi banda saging ano ni Kuya, may pabulusok daw po yan doon. Kasi kaya nga ako doon din ako nag ano, kasi nga may bandang pa ano pa baba yan doon. Na di po ganto yung ano lupa tapos biglang magganoon ano,
1: biglang pabulusok.
2: Opo.
4: Parang bangin.
2: Bangin po na ano, parang nagpanghigop po yan doon, kaya yung pagsigaw ni Kuya ng tulong po, parang hirap na po siya noon. Tapos bigla lang din siya nawala ng ilang segundo.
1: Posibleng doon siya napadpad o napunta.
2: Baka po, kasi baka may, sabi ko si ni Kuya ay nagapang sisi dyan yung bayaw ko din po na isa. Sabi niya, parang may ano yan dyan, may kuiba.
0: Kuiba?
2: Nagapang hila.
0: Kuiba?
2: Pero si Kuya kasi si Kuya George kasi hindi kasi yung nagapunta ng malalim talaga. Mababaw lang talaga yun siya. Kaya nakapagtaka po talaga na pumunta siya sa malalim. Bigla lang. Kasi hindi talaga yung pangilaw sa... malalim na ano.
1: First time ba siyang pumunta dyan?
2: Hindi po. Lagi po talaga yan siya dyan, sir. Lagi po yan kami nangingilaw yan dito.
1: Pero yung sinasabi mo na may kuiba, alam niya rin ba yun?
2: Hindi po. Siguro. Hindi yun po. Kasi ang nakakaalam lang po talaga yun yung bayaw ko po na isa.
0: Anong?
2: Kaya, anong? Hindi niya rin po alam kung saan banda po.
0: Ate, si Kaluwi. Yung kuweba sa ilalim yun? Sa ilalim siya?
2: Opo, sa ilalim po ng dagat po.
0: Sa ilalim ng dagat. Diyan sa lugar na yan, yung kuweba-kuweba na yun. Diyan sa lugar na yun, sa pinagkawalaan ni George.
2: Opo, dito din daw po, banda doon. Doon din daw po yun.
0: Yung kuweba?
2: Opo.
0: Oo.
2: Mababaw lang kasi yan sa sir. Mababaw lang daw po yan, sabi ni ate.
0: Oo.
2: Bigla lang din siya nawala.
0: Oo nga eh.
2: Kaya nakapagtaka po kasi ilang segundo lang po talaga yung paghingi niya ng tulong, apat na bisis po. Tapos pinuntahan po agad nila ate, pagpunta po nila, flashlight na lang tsaka yung pana, nakita po nila.
0: Yung flashlight daw may salabay?
2: Opo, meron po daw. Tapos yung napagtaka namin sir, kasi yung chinilas hindi pa namin nakikita, hindi pa na siya naglutaw po ba?
0: Big sabihin yung chinilas, anong chinilas suot niya?
2: Kulay black po yun, di ba?
0: Parang Spartan, ganon?
2: Opo, parang ganun po.
0: At saka yung chinelas, lulutang yan eh.
2: Opo, yun nga po napagtaka namin kasi sabi ni ate daw, si ate kasi nakasakso yung asawa niya.
0: Oo.
2: Yung naghahingi daw siya ng tulong, hirap na daw po yun siya, parang palubog po siya o may humihila sa kanya pababa.
0: Mm-hmm. Pagka naglakad ka dyan sa kinatatayuan ninyo, papunta doon, kung low tide, hanggang tuhod lang siya, no?
2: Opo, sir, wala nga pong ano yan dyan eh, Walang tubig yan dyan,
0: yung
2: panginas nila. Yung doon na lang sama, sa may bandang, hanggang tuhod lang po yon.
0: Ayun. So kagabi, nung paglakad nila dyan, yung harapan ninyo, walang tubig yan? Wala?
2: Opo, wala po yan, sir. Po yung hibas kagabi?
0: Malapad?
2: Saka banayad po talaga yung tubig. Din silang narinig na kaluskos po noon yung pag-ano ni Kuya.
0: Oo.
2: Ang
0: akala ko kasi kagabi, ganyan na yung tubig. Ibig sabihin...
2: Hindi po, wala po. Ibas po yan kagabi.
0: Ah, ganun?
2: Doon lang po banda sa una-unahan yung hanggang tuhod po yung tubig.
0: Ah, sa una. So itong nakikitang tubig natin ngayon, wala ito nung gabi.
2: Wala
0: kate
2: po.
0: Yan, kate. Doon sa may bangka, doon sa may bangka na yun, doon lang yung hanggang tuhod.
2: Opo, tsaka parang may bangin po yan doon eh, malalim po.
0: Yun nga, kantilado. Nandun banda yung parang kuweba.
2: Opo. Parang bukana na din kasi yun siya, sir, pat ganito kasi meron ding doon ilog po sa unahan.
0: Parang
2: San Carlos po.
0: Bakungan na yun, di ba? Yung dulo nun?
2: Opo.
0: Oo, pero walang nangyayari pa noon pa. Ikaw matagal ka na
2: rin. Wala po, sir. Wala kami na kasi di sa 25 years po kami nagtira dito. Wala po talaga nalunod. Ngayon pa lang po. Tsaka mga bata po kasi dito, araw-araw pong naga panginas po. Yung mga nasa 9 years old, 12 years old, ganyan po. Wala po, hindi naman po sila na Tapos ngayon si Kuya po kasi marunong yun maglangoy.
0: Marunong, oo nga. At si Kuya mo, taga pala siya, Sambales, no?
2: Opo, taga Sambales po.
0: Okay, so hindi natin alam kung... Ano yung sinasabi mo kanina? Maaring may nangunguha yung kuweba? Ganun? Naku yung kwento?
2: Hindi rin po namin alam, sir. Basta yun din po ang namin kasi yung kwento ni ate po na parang hirap na hirap po siya yung pagsabi niya ng tulong.
4: Kasi pa, parang palubog na po siya, pahina ng pahina yung boses niya.
0: Oo, hindi ko maubos maisip kung paano nangyari na bigla na lang
4: kasi
0: nawala.
4: Kasi mababaw lang po talaga yun si kuya, kaya naano din kami pagtaka po, kasi mababaw po talaga yun, na bigla lang siya nawala, flashlight na lang yung nakita.
0: Oo, yung flashlight niya naiwan, yung chinelas niya hindi na rin lumutang.
4: Opo.
0: Oo, ilang beses siya sumigaw?
4: 4 po.
0: Anong sabi?
4: Tulong-tulong yun lang po. Yung word na tulong po.
0: Oo, pero yung tulong, pero yung tulong-tulong ngayon, hindi na ano yun. Kumbaga hirap na, parang hirap na.
4: Opo, hirap na po, pahina ng pahina po.
0: Pahina ng pahina. Ibig sabihin, parang...
4: Yun lang po yung sabi po.
0: Parang palubog.
4: Opo, palubog na po siya. Yung parang may humihila sa kanya pababa, ganun po.
0: Ayun, oo. So nakapagtataka, no, sa loob ng ilang taon na... May mga bata pa nga dyan.
4: May mga bata po dito nag-assisted, sir. Wala pong naano po sa kanila dito. Ngayon pa lang po talaga.
0: Maari
4: ba? Gabi-gabi po yung sila nangingilaw dito. Wala naman pong nangyayari.
0: Okay. Maari ba yung nasalabay siya dahil masakit na ano? Yun, parang lumubog.
4: Yun nga po. Nino namin po alam kung ano kung nakaano sa kanya. Nakasakit sa kanya sa ilalim kasi hindi rin namin po makita eh. Kung anong meron sa ilalim ng dagat.
0: Tayong. May mga tayong ba dyan? Tayong?
4: Meron po. Tsaka sa labay po.
0: Ayun. Malaking ano, no? So, nakapagtatakalawa kasi niyan eh. Tapos bandaron lang, no? Bandaron
4: sabi
0: lang
4: talaga. Sabi din po kasi ng mga tao sa Tagbarere, ano din sila na baka daw may buaya dyan kasi noon meron din daw yan noon. Pero hindi po namin sure kung yun po talaga.
0: Hindi natin maano kung buaya. Sige, salamat ate ah. Oo. Thank you. Sige, meron yatang ano dyan ron, si Ramram.
1: Kasama
0: ni George.
1: Ito sa dito sa festival. Ito Kalway, kasama na ito kagabi.
0: Ito, si, yan. Nandun kuya. Talaga siya, nandun talaga. Nandun siya.
1: Dito tayo harap sa camera, kuya.
0: Si Ramram.
1: Yan. Kalway, ito si Ramram. Kasama mismo niya kagabi. At siya rin nakakita, Kalway. Kasama natin si Kalway.
0: Ram?
1: Lubo, sir.
0: Ram, anong nangyari kagabi, Ram? Gano'ng kakalayo kay George kagabi?
5: Siguro po mga layo eh. Hindi ko rin po mayayos. Ano kung anong basta ano lang po? O mga ganun po. 50 meters po.
0: Ah, malayo-layo. Malayo-layo ka. Ano? Ano nakikita mo, Ram?
5: Po?
0: Ano nakita mo kagabi bago siya nawala? Yung pagsigaw niya ng ano? Tulong-tulong?
5: Narinig ko lang po kasi sigaw niya na lang ko yung narinig ko tsaka yung light niya.
0: Ano yung pagkakasabi niya? Ano yung sigaw niya?
5: Nagasigaw lang siya. Sabi niya, tulong. Yun lang yung sigaw niya kagabi. 4 na bisis niya inulit yun.
0: Hirap ba siya o ano? Hirap?
5: Oh, hirap po. Hirap po siya yung time na yun. Hirap na hirap po talaga yung boses niya.
0: Parang palubog.
5: Opo. Tapos nung nilalapitan ko po kasi ako medyo malapit sa kanya, eh kasi taga dibdib ko na rin yung tubig. Hirap na rin ako mag-ano. Mabigat din yung dala ko.
0: Ah, malalim na pala, no? Oo.
5: Hindi ko na po siya nahabol. Nung may bangka na po, bago namin siya na ano, yung light niya na lang po na-recover namin.
0: Yung flashlight?
5: Opo, tsaka yung sibot niya po, yung panghuli niya ng ipon.
0: Sibot? Kantilado yun, ano, yung lugar? Kasi mababaw.
5: Kantilado po.
0: Mababaw lang yun. Yung kantilado na yun, na yung kung saan nawala siya, dire-diretso na yun, malalim na yun. Palaot?
5: Malalim na po.
0: Palaot.
5: Opo, malalim na po, palaot.
0: Ayun. So kung malalim na palaot, lampas tao na yun.
5: Lampas tao na po.
0: Ayun. So, malawak-lawak pala yung dagat na yan. So, Ram, may salabay ba yung nakita niyo yung flashlight? May salabay?
5: Opo, yung flashlight niya po na-recover namin kagabi.
0: Mm-mm.
5: May mga salabay po yung light niya.
0: Gano'ng karami salabay?
5: Medyo marami-rami rin yung kapo na galamay na kuha ko kasi nilinisan ko pa yung kagabi.
0: Marami-rami, no?
5: Opo.
0: So, may posibilidad na nasa labay siya?
5: Opo.
0: Tayong at tayong.
5: Wala po yung tayong sa area. Tayong.
0: Sa labay, no?
5: Labay lang po talaga. Siguro na sa labay po yung mata nung time na yon. Tapos hindi na siya makadilat. Langoy lang siya ng langoy. Papunta siguro siya sa malalim na, po, na langoy niya.
0: Malamang nasa labay muna dahil masakit yan. Masakit pag nakapitan ka sa binti o ano. Diretso din nakabawi. Si George marunong naman lumangoy, di ba?
5: Marunong naman po yun.
0: Oh, yun, marunong lumangoy si George. Nagtataka ako, Ram, ngayon lang ba nangyari yan? Diyan sa lugar ninyo?
5: Ngayon lang po talaga kung nangyari sa amin, sa tagal na rin.
0: Sa tagal nyo dyan?
5: Opo.
0: Okay. Sige, so dasal lang tayo na nasa maayos pa si George, ano?
6: Opo.
0: Okay, sige. Malawak na ito eh, oh. Malawak. Papunta na ng Bakungan eh, di ba?
6: Opo.
0: Bakungan. O sige, Ram. Salamat, sige, Ram.
6: Sige po.
0: Okay, to.
6: So, yan, Kaloy. Si Ram, ang kasama nila kagabi. So, sa ngayon patuloy pa rin umiikot yung mga bangka, Kaloy. Doon sa...
0: To, ang sabi ni, ano, ang sabi ni Ram, kantilado na hanggang liig na raw yung kagabi. So, yung kantilado na yun, to, malawak na, papunta na ng Bakungan. Ay, tama.
6: San Carlos, Bakungan, oo.
0: Nako, ang lawak na. So, galing dyan sa pinagkawalaan, kagaya ng binanggit ko, mayroon na kaming ganyang nangyari din na na-cover, no? Sa Tagbarungis, nakita doon sa Sityo Kabaryawan eh. Malayo.
6: Kaya ngayon, yun nga kuloy, baka dinala siya ng agos ng dagat kung saan siya napadpad.
0: Di natin alam. Yung pampot na yung kanino yun? Yung pampot? Kanino yun?
6: Mga taga rito yan, Kaloy, na tumulong doon sa paghahanap.
0: Tumutulong.
6: At nandun din na tumulay itong mga taga Philippine Coast Guard natin, Kaloy. Dito meron tayong parating na isang bangka na disagwan.
0: Oo.
6: So siguro mamaya kung pagdating ito matanong natin kung ano na...
0: Asa na? Ito. Sige, abangan natin.
6: Ito, Kaloy, kung pagdating dito.
0: Sige, malapit na yan. Abangan lang ano yun natin. Salubungin mo kung anong sitwasyon doon sa... Malayo pala to, yo.
6: Malayo, Kaloy. Pag dito tayo. Yo. So kung ito, kung susukatin natin, nasa mga 500 meters.
0: Malayo, oo. At saka ano pala, parang nag-ano ng hipon. Hipon.
6: Oh, yun ang hipon ang dala-dala. Yung hipon ba, sinasalok niyo lang? Opo, yung sigpaw lang po sa akin. Sigpaw. So siguro si Kuya George, nung pagsigpaw niya, baka naano siya ng salabay, ano?
5: Hindi, may dala rin po siya na pana po na.
6: Pana?
5: Namumana rin siya ng mga ito.
0: Oo. Tanongin mo nga kay Ram kung ano yung suot niya na nag-reflectorize. T-shirt ba yun?
6: Ano yung suot niyang reflectorize niya?
5: Green po yun.
6: Kulay green.
0: Ano yung t-shirt?
6: Hindi nakita yun. Wala po namin na...
0: Tanongin mo kung t-shirt yun o talagang yung pang-construction?
5: Construction.
0: Pang-construction. Suot niya
5: jacket.
0: Yun. So, hindi mo, Ram, hindi mo na nakita yun yung...
5: Wala po, hindi na po nakita po.
0: Kasi umiilaw-ilaw sa gabi yun eh.
5: Diba? Kaya nga po yun ang pinagtataka namin. Kung nandyan lang po siya, pag maano namin ang ilaw yun, mag-reflect yun.
0: Oo nga eh. So nawala yung reflectorize na yun, nawala? Ayun, pambira. Nawala yung reflectorize to, ibig sabihin, lumubog sa ilalim.
6: Ang lubog na po. Dito Kaloy, meron tayong kapareha dito. Ipakita natin sa camera.
0: So
6: ito Kaloy, ganito yung suot niya.
0: Asan?
6: Ito. Ganitong suot niya nung lumaot kagabi o nanginas kagabi, Kaloy. Itong si Kuya George, ito yung...
0: Ayun! Oo nga. Sa gabi, talagang iilaw yan. Reflectorize yan.
6: Oo, kailawan ito.
0: Oo.
6: Iilaw ito. Yan, Kaloy.
0: Ayun, reflectorize. Parang, yan nga, t-shirt nga yun. Yung kanya, parang...
6: Ito, Juan, sweatshirt. Ang tawag ba nito, Kaloy? Yung may ano sa braso.
0: At saka yan, sila Ram, may mga ilaw yan eh. Pagka tinamaan mo yan, iilaw yan eh.
6: Oo, yung tatawag na kagabi, yung binabanggit nila, yung nakalagay sa ulo, yung pang ginagamit ng mga minero, Kaloy, na nakalagay sa ulo, parang pang ilaw.
0: Oo, yan yung ano, yung ganyan yung huling suot ng ano ng ni George, no. So yung reflectorize niya, wala yun.
6: Hindi rin nakita, Kaloy, yun daw ang kagabi, yun daw ilaw sila sa paligid.
0: Oh, may parating para, oh. May parating. Yung bangka,
6: ito
0: oh.
6: Ito nga sila, Kaloy. Ito galing ito doon sa...
0: Sige, tanoy natin. Itong bangka, oh. Bangka, sagwan lang to.
6: Di sagwan, Kaloy.
0: Sagwan, oh. Sino kayong mga sakay niyan to? Ay, yung asawa.
6: Yung naka-green.
0: Ayun, yun, no. Kasapin natin to, yung asawa. Ayun pala, oh.
6: Oo, yung naka-green, napagod, Kaloy, siguro.
0: Napagod na siguro. Yung kausap mo kanina, anak ni George yun, eh.
6: Oh, si Ma'am Janet, ano? Yung kausap din kanina.
0: Hindi, yung bata. Anak niya, yung bata.
6: Oh, tama, yung bata. Kaya yung it, Kaloy.
0: Oh. Andiyan ba si, ano, yung misis?
6: Ito, sakay sa bangka, Kaloy.
0: May itong nagsabi, baka green. Ano? Gano'n ba kalay? Ano ba yung kugtong?
6: Ano? Itong sinasabi mong bayo kanina?
0: Oo.
6: Oh. Sa likod, oh. Sila yung magkakasama.
0: Oo. Oh. Ano yung kugtong? Isda yung malaki.
6: Oo.
0: Sobra naman yung kugtong, hindi naman yung parang pating, yung kugtong. Di naman siguro. Sige ano?
6: Di naman siguro kaloy.
0: Oh sige, may sa mga nakikinig sa radyo, may hinihintay po kaming bangka. Ito oh, may sakay, isa, dalawa,
6: ate, good
0: apat.
6: Po.
0: Ayun, yun, yun, yun. Sige.
6: Ate.
0: Ano natin?
6: Kayo pong asawa ni Kuya George po. Ito kaloy. Ma'am, pwede ka namin makausap? Kamusta po yung ikot niyo doon sa laot?
7: Wala po, sir eh.
6: Wala?
7: Opo.
6: Sino yung kasama niyo doon ngayon?
7: Yung mga coast guard po. Opo. Ang gadaib po sila.
6: Ang gadaib sila. Opo. Yung bang pagsisira nila, yun bang nawala nila kagabi ni Kuya George?
7: Opo, hindi po makabot doon sa may ano na yan, ikaw ayan, dito lang po.
6: Oo.
7: Yung parang pahaba na yan, natuti na yan. Yan dyan lang siya.
0: Ate, ate, kaluwi po. Anong huling usapan niyo ni George kagabi bago siya ano, bago kayo nang ilaw?
7: Wala man sir, halos wala nga rin gaimik kasi yung tao na yun. Hindi, halos hindi ngayon nagsasalita.
0: Bago na, bago.
7: Uling narinig ko lang po sa kanya yung ano, kung po, ay pag, nung narinig ko yung tulong, inikot ko yung flashlight sa mga kasama ko.
0: Oo.
7: Siya lang yung nawawala, saka nabusisan ko siya.
0: Mm.
7: Sabi ko sa kapatid ko, long, sabi ko si Kuya mo, George, napinik ng bantol, puntahan mo muna. Kasi ang in-SP ko, sir, mababa lang po siya. Maano lang, hanggang tuhod, hindi nga abot sa tuhod yung tubig.
0: Oo.
7: Tapos nung hinabol namin, sir, unti-unti pawala yung busis niya.
0: Mm-hmm.
7: Tapos pagdating namin doon sa ano, malalim pala siya, lampas tao, pero maraming bato na pwedeng makaahon doon hanggang dibdib, hanggang baywang pa nga yung iba.
0: Nabanggit mo na bantol? Ano yun?
7: Ay, opo, yung akala ko natinik lang ba siya, sir, yung pagsigaw niya ng tulong, akala ko natinik lang kasi hindi naman po yan siya nagpunta sa malalim, mababaw lang po yan siya.
0: Oo, hindi niya ba alam na ano yun, ni George, na kontilado, malalim na?
7: Hindi po, kasi hindi niya rin po ano masyado yung lugar na to. Eh, pero hindi po, in-speak ko po kasi hindi siya pupunta sa malalim.
0: Oo nga, oo nga. Okay. So, gano'n kayo kalayo sa kanya?
7: Mga 10 meters po.
0: Ah, malapit lang?
7: Malapit lang po.
0: Pero
7: segundo lang talaga.
0: Segundo, pero ang bilis po nga wala eh.
7: Opo, segundo lang talaga yung pag ano namin, punta sa kanya, may wala na siya.
0: Oo.
7: Last light na lang ang naglutang tsaka yung pangkuha niya ng hipon. Hipon lang man kasi yung kinukuha niya, hindi naman isda.
0: Oo. Pero ang bilis po niyang mawala. Ibigay mo, 10 meters ka lang tapos tulong.
7: Oo, wala hindi na. Naman yun, sir, ano siya. Hindi, in-expect ko, hindi siya malulunod kasi mas malalim pa po dito nilalangoy niya doon sa kanila, sa Zambales.
0: Oo, marunong siya sa dagat eh.
7: Opo, marunong po siya.
0: Pero hindi niya kinaya.
7: Kung parang paningin ko po, sir, higop siya eh, palalim.
0: Palalim, oo, may pressure
7: opo,
0: kasi dyan.
7: Yung pasigaw niya, yung parang nasasaktan siya.
0: Parang hinihila, ganun?
7: Opo, yung parang, akala ko ay parang natinik siya ng bantol yung sigaw niya, parang ganun yung pakiramdam ko, akala ko nga natinik siya.
0: Parang hinihila pa ilalim?
7: Opo, ganun, yung palubog yung boses niya.
0: Tapos di na lumutang?
7: Hindi na, plus light na lang ang lumutang tsaka yung tigpot niya.
0: Oo, kayo naman, di na kayo masyado pang... lumaot-laot kasi malalim na yon.
7: Lumangoy po ako, sir. Medyo malalim na rin ang nalangoy ko. Sinigawan ako ng kasama ko. Nakapitbahay namin. Sabi niya, malalim na dyan. Magbalik ka na. Tapos, pagbalik ko, nailawan ko yung anak ko. Walang flashlight. Sa kalagitnaan din siya ng dagat. Naiwan ko nga pagtakbo ko.
0: Nako. Oo.
7: So, kasi yung ibang kasama naming bata, nagsunod din, sir. Kasi mababa lang din yung tubig.
0: So, nilangoy niyo po pala?
7: Opo, inabol ko po siya. Kasi doon po eh, yung narinig ko yung boses doon.
0: Ah, yung pinagkarinigan mo tulong-tulong, nilangoy mo pa yun?
7: Opo, nilangoy ko. Tatlo kami.
0: Lampas tao na yun?
7: Lampas po. Yung parang bigla siya lalim.
0: O, kantilado nga. Oo, kayo naman.
7: Parang kanal.
0: Kayo naman, marunong lumangoy eh, di ba?
7: Opo, marunong po. Kaya nilangoy ko po.
0: So paglangoy nyo doon, wala na, sumisid pa ba kayo po sa ilalim? Di na po.
7: Kita din kasi sir yung ano, yung lupa sa buhangin po kita. Malinaw po kasi yung tubig.
0: Ah, kita. Galing sa taas.
7: Opo, kita po siya. Kaya nagpatong po ako doon sa pinakamataas na bato. Nag-flashlight po ako paligid. Wala, hindi ko makita. Naglipat-lipat din. Nagsakay din ako sa bangka na kasama namin na nagdaan. Nagtulong siya. Wala, hindi talaga namin nakita.
0: Nakapagtataka naman, biglang ganun
7: lang. Saglit lang po.
0: Nakapagtataka naman, ano? Segundo lang, ano?
7: Segundo lang po talaga yun. Saglit lang, grabe ka saglit.
0: O parang nagbilang ka lang na 1, 2, 3, 4, 5, wala na?
7: Maya-maya, wala na.
0: No, grabe ito ha. Wala bang yung bilin sa inyo? Halimbawa parang paramdam po bago kayo nangilaw?
7: Wala naman, sir.
0: Oo. Ano yung huling pinag-usapan nyo bago kayo pumunta sa dagat?
7: Ano, hindi kasi siya makapag-akot sa smart kaya wala siyang kasama. Sabi niya, paggabi na daw, kaya sabi niya maglaot na lang, magpunta na lang tayo sa ano, sabi niya manginas na lang tayo, magtuwa tayong hipon. Kaya paborito kasi ng anak niya yung hipon tsaka yung ano, alimasag.
0: Ayun.
7: Sabi niya dito daw, mag-outing daw kami dito. Yung pala kagabi.
0: Ayun, kaya pumunta ron, ano, ikukuha ng alimasag yung anak nyo, ano?
7: Opo, sa kahipon, nakakabili naman, may ulam naman kami, sir, kasi galing kami sa bayan, nagbili pa ako ng ulam.
0: Oo.
7: Pero, ay, wala din siyang magawa kagabi, kaya nagyaya siya, siya mismo po ang nagyaya, magdagat kami.
0: Pero yun,
7: dalahin daw yung anak niya, saka kagabi lang po nabitbit namin yung bata, nakarang gabi dito din po kami, nanginas din po kami.
0: Pero yun ang gusto niya, ano?
7: Opo, bitbitin na yung anak niya.
0: Siya mismo ang huhuli, ha, ng alimasag, ha, para sa bata.
7: Kasi marami naman kami nabibili din sa tagburusir, eh.
0: Oo nga. Pero siya nagyaya pala, siya nagyaya kagabi.
7: Opo. Siya kasi ano, wala po siyang trabaho nung araw na yon, kaya nagpalingki po kami. Mm. Nung alas 3 po, magbalik po sana kami sa New Market, kaya magbili kami ng biik, kaya mag-alaga na lang daw ng baboy. Mm. Ay, sabi niya, baka may hakot ng krudo, maya-maya na lang siya nag-alis. Sabi niya, ay, paghahapon ah, sabi niya, baka gabihin na magbaba daw, galing bundok. Kaya sabi niya, magdagat na lang kami, alas 5 kami nagpunta dito. Tapos uwi namin sana alas 8.
0: May kaya pala sila sa Zambales, no? May kaya yung pamilya nila sa Zambales?
7: Opo.
0: Oo, pero talagang nagtiis na rito dahil siyempre alam natin, mahal niya yung pamilya niya. Mahal niya kayo.
7: Ginadala niya po talaga dito yung anak niya, isa sir, yung bunso na lalaki. Ginagawa niya talaga ng kawil, panghuli ng hipon.
0: Paborito niyang lugar yata yan, ano, yung lugar niya.
7: Siya po, dinadala niya anak niya, kaya mahilig po yun siya, mga wil-kawil din kasi nung bata pa. Kaya yung anak niya, parang ginaturuan niya ba magkawil-kawil.
0: Kasi
7: hindi naman halos makain yung hinahuli nila ng anak niya, ginapakain na namin sa pusa.
0: gusto niya lang yung ganyan, ano. Masaya siya sa ganyan, ano, ate.
7: Opo, sincere, may ulam po kami nung gabi na yun. Sabi niya, dalahin lang daw yung anak niya sa dagat, kaya magkuha daw ng hipon. Ginawa niya pa ng pangkuha ng hipon.
0: Yung chinelas niya, hindi rin lumutang, ano? Yung chinelas?
7: Wala po, pati yung bag niya.
0: Yung bag niya. Anong klaseng chinelas yung suit niya kagabi?
7: Yung parang ano po, yung rubber shoes po. O, yung parang ano lang siya.
0: Pero pagka natanggal sa paa mo,
7: lulutang po 'yon, yung parang magaan at chinelas.
0: Oh, lulutang 'yon, lulutang talaga 'yon. Pero pati 'yon hanggang ngayon hindi lumulutang, ano?
7: Wala po sir, eh pati yung ano niya, yung bag niya na itim na may laman na ano po, sit yung binigay ng anak niya na po sit.
0: Paano nangyari 'yon? Kasi kung nagpipiglas ka sa ilalim, parang nagpapanik ka, matatanggal yung chinelas eh.
7: Opo, parang palagay ko kasi sir, parang hinigo po siya pa ilalim.
0: Oh, pati
7: kasi yung sigaw niya, parang masakit kasi yung sigaw niya, yung tulong, tulong, tunod po yung sigaw niya.
0: No, pati yung chinelas, wala na, hindi na lumutang, ano.
7: Oh. Sabi ko sa kapatid ko, Long, si Kuya mo, Jules, Long, sabi ko na tinik ng bantol, puntahan mo muna. Pero ako, nagatakbo din ako papunta doon, tatlo nga kami.
0: Oo, so, nagtataka ako, grabe, ang bilis ha.
7: Ang bilis po talaga, segundo lang po talaga. Hindi na siya naglutang.
0: Oo, sige. Isa lang po anak niya ni George?
7: Opo, dalawa sir.
0: Oo, sige, nandyan na rin yung Coast Guard ko. Kung nakikinig si George, ano yung gusto mong sabihin sa kanya?
7: Sana po, dyan lang siya sa tabi.
0: Sige. Ginagawa naman lahat na ano para makita yung... Sige po, kami nandyan din lang. Hindi kami aalis dyan hanggat di nakikita yan.
7: Kaya nga sir, kagabi hindi po kami nag-alis dito sir. Binantayan po namin hanggang ngayon, hindi po kami nakauwi.
0: Yung pamilya niya ba na-inform na sa Zambales?
7: Opo, tinawagan ko po agad-agad.
0: Oo, yung may magulang pa siya, no? Si George?
7: Mayroon po, may nanay pa po.
0: May nanay pa. Sige, ma'am, at kami diyan din lang, no, para tingnan, no. Sana maayos pa yung kasunod niyan, bakungan na, di ba?
7: Opo, ilog po ng San Carlos, sir.
0: Ilog ng San Carlos. Tapos dito naman pagpapunta ko sa Tagboros.
7: Hondabe po.
0: Hondabe. O malawak-lawak pala, no. Oo, sige. Nandyan lang siguro si George. Sana makita na agad.
7: Opo, hindi ko po in-expect na malunod yun, sir. Marunong maglangoy eh.
0: Oo nga eh. Grabe, no? Yung paghila, hindi natin alam kung hinila ba siya o kinagat ba siya ng kung ano, hinila pa ilalim.
7: Parang ano po, parang hinila po siya pa ilalim.
0: Oo nga eh. Yun nga, ano kaya yun? Isda. Hindi naman buhaya, no? Malabo.
7: Nung nilangoy ko, sir, wala naman may nag-ano doon silalim. Wala, oo nga. Kitang-kita naman eh.
0: Oo nga. Tsaka makikita, ano naman yung buhaya, hindi naman ayun, makakalaban pa siya eh. Hindi naman agad maano eh. O sige, so hanggang ngayon, sa tagal mo dyan, ngayon lang nangyari, ano?
7: Opo.
0: O sige, ma'am. At kami nananalangin talaga din na nandyan lang siya, makita ka agad, ano?
7: Opo, sir.
0: Sige, sige, ma'am. Kung ano may tutulong namin, eh, sabi lang po kayo, ha?
7: Sige po, salamat po.
0: Sige, sige, sige. Kumain na ho ba kayo? Kumain na ho ba kayo?
7: Wala pa po, sir. Oh, hindi pa po kami nakakain.
0: Oh, kumain po muna kayo, siguro. Tsaka almusal. Kailangan nyo po ng, ano, kailangan nyo po ng lakas. Tubig. Oo. Oh. Kain po muna kayo, ate, ha? Sige, sige. Kawawa naman to si ma'am. To.
8: Oh, yes nga, Kaloy.
0: Oo naman, di pa kumakain. Di pa kumakain si ano. Di pa kumakain.
8: Mm-hmm. So, yun nga, Kaloy. Siguro, mayroon naman din ng mga kasama dito. May dala din ang pagkain.
0: Ano yung apelido ni George?
8: Kasi ano ang apelido ni Kuya George?
7: Espia po.
0: Espia. George Espia.
7: Opo. Opo. Nag-iisa lang yan dito, sir.
0: George Espia.
7: Kayo tagal na rin po siya dito.
8: Kayo po si ma'am.
7: Opo. Milrose po.
0: Kayo taga Bakungan talaga. Ay taga...
7: Opo, opo. Sir, taga Magarwak po talaga.
0: Magarwak.
7: Opo.
0: O sige, to, paano, si ma'am, di pa pala kumakain yan. Sana kain muna. Oh. Sige.
8: So, yan nga kaloy nandiyan si ma'am, si ate, ano, kadil nga sa, hindi pa nakikita.
0: Pa, oh. Sige.
8: So, sa akin kaloy, tuloy-tuloy pa rin yung pag-iikot doon sa mga kasamahan natin dito sa malapit. At gaya ng inasahan na sana ngayong araw na ito makita, Kaloy.
0: Minarnik ko parang radyo dyan, ha? Radyo, BHF.
8: Kasama to sa barangay, Kaloy, mga nasa barangay.
0: Sino yung nandiyan? Sino yung mga nasa barangay?
8: Sana natin, lapitan natin, Kaloy.
0: Oo, sana ma...
8: Sa barangay po kayo?
0: Barangay, oo. Barangay? Hindi ko makain pa ito
8: sa'yo. Bakungan.
0: Bakungan.
8: Bakungan na pala ito.
0: Ha?
8: So, tumulong lang kayo paghanap? Anak ng pohon? Nagtulong lang? May advice si Kap na tutulungan mahanap itong nawala?
9: Yung sabi ni Kap na...
0: Tama yan, tama yan.
9: May update kung nahanap na yung, ano, yung nawala.
0: Nga, tama. Sige, sige ito. Huwag nating bitawan muna yan siguro kung... maano natin. Maka-ano tayo dyan. Maka-alalay din.
8: Oo, Kaloy, dito muna tayo. At baka ngayong araw nga, dahil nga inantabayan natin yung pagdating ng isang ng Coast Guard.
0: Pwede mo siguro ng atid mo na si ano dito? O paano?
8: Pwede. Hatid ko muna to si katropang girl siguro. Oo. Dahil nainip na rin siya dahil mainip.
0: Oo, baka makasima ano yung pagkaputi niya. Sayang yung glutathione niya.
8: Oo.
0: Sayang yung
8: siguro, Kaloy,
0: yan
8: lang muna siguro. Sige, yung ating life update dito sa bahagi ng Barangay Santa Lourdes. Mm-hmm. Kasama natin si Katropang Girlie. Ako naman yung katropa sa radyo, Katropang Kuya Toto, XFM News.
0: Bira, no? Paano kaya yon? Bigla siyang nawala, Jay. Mayroong kumagat, pailalim? Kasi kung nalunod, pwede ka pang ano eh, papalag-palag, marunong sa dagat ito eh. May pispan sa Sambales eh. 1, 2, 3, 4, 5. Tulong. Wala na. Oh, ay malinaw din yung tubig kagabi. May flashlight si ano, misis niya. So matindi, no? Nawala bigla. Sana makita. Sige po, antabay lang ako dito sa mga programa natin. Di natin bibitawan pa. Mga kaibigan, ha? Sabi, ha? Sabino Camacho, sorry, hindi ko ma-send yung picture. Ano yung picture, ano? Luz de Vera. Magpakatatag ka, madam, no? May anak si sir. Yung anak niya, iyak nang iyak kanina. Nakita niya yung tatay niya, tulong. Tapos biglang nawala. Ano, makita. Ito po yung kugtong. Winning fish catch during our... Ano ba yung kugtong? Malaki ba yan? Ha? Patingin nga ng kugtong. Hindi naman kakayanin niya ba yung tao? Kagating niya agad. Masilubog, kugtong. Arlene Tolentino, kugtong po talaga yan. Kasi noon panahon, may kwento na may kugtong dyan banda. Patingin nga ng kugtong, nung ano, isda. Para ba siyang pating? Hindi, no? Oh, baka ano nga, oh. Inigop siya ng kugtong. Big brown lapo-lapo. Try ko send yung picture. Ah, big brown lapo-lapo. Kugtong. Sige, meron daw dyan eh. Don's mix, buaya po. Mukha malabo po yung buaya eh. Pero nagkakagulo yung mga buaya ngayon dyan sa konseho ha. Ay, sa konseho, sa kongreso. Abay, patingin, ayun, ang kugtong. Oo, gaano siya kalaki? Giant grouper. Oo, gaano siya kalaki? Hindi, kung kugtong yan. Kung giant grouper, kagatin siya, hindi naman siya lalamunin ito eh. Oo, pwede siyang hilain pababa, pero makakabawi. Oo, nagapanghigop. Oo, giant grouper. Masarap iskabeche ito eh. Sige, sige, so kugtong. Pwede, hindi natin pa masabi ngayon. Ha? Lahat po eh, nag-speculate pa ngayon. Pinagdadasal natin, makita mo na si George. Baka hinigop ng, ito kugtong din, no? Si Arlene Tolentino. Kugtong din eh. Inala. Oo. Merlin Billiones, Kalui, experience ko po sa island, sa Rojas, 8 years old na bata, nasa labay. Di nakaabot sa ospital, sa bangka pa lang kami, sabi ng doktor, dead on arrival, binti at kamay, may pulso. Kamay sa pulso, wala na. Oo, pwede rin siyang sa labay, pero lulutang eh. Itong si George, kung sa labay, lulutang siya eh. No, pero hindi lumutang. At saka yung misis niya, nandun ka agad eh. Lumangoy pa nga. Pero wala, hindi niya nakita agad eh. Mary Rica Plaza, sabi nga po, kailangan mas double ingat po tayo sa dagat. Tama po yan. Bem, si Bem. Ismael Alpa, Sherdan. Thank you, Franklin Sordilla. Morning, Kaloy. Sherdan, bakit po walang Santon Herbal Tea sa Cure Meds? Siksikan? Sana makasama sa ruleta. Bonbon, paki-screenshot mo nga ito. I-ano natin sa ating distributor. Wala daw CureMed doon sa ano. Wala daw Santon Herbal Tea sa CureMed. Sige po, check natin yung Santon Herbal Tea. Wala daw sa CureMed. Sige, padala natin ng supply doon, ha? Kami naghanap doon ng sa CureMed's Pharmacy. Lins Gaho, oy. Thank you, Lins, ha? Sa panonood, George, Godfrey Uyos, good morning, Kaloy. Watching from Kaakbayan, Barangay Tinigiban. Brenda Trinidad, good morning, Kaloy. Toms Lucero, good morning. Miriam Gonzaga, Ferry Escote, Bantol. Ano, Bantol, hindi po, Baktol. Iba rin yung Bantol. Oo, salamat po. Tristan Gulay, good morning, Kaloy. Rosemary Malyari, good morning. May halaman po sa applya na nagabangin na namumulaklak na parang kulay pink o purple. Ang tawag diyan sa litang Ilonggo ay palang-palang. Gamot din 'yan sa salabay. Oje, gagawad. Ano mo doon sa sa dagat doon, no? Yung palang-palang daw. Gamot daw sa nasa labay to. Palang-palang. Hindi balang-balang ha. Palang-palang, gamot din yan sa nasa labay. Katasin mo, ipatak mo, idikit mo doon sa nasa labay. Yun. Palang-palang daw. Thank you, Rosemary Malyari. Ding Estrella, good morning. Carmila Hines, suka po ang karniwang gamot sa panahong tag-init. Marami pong salabay. Grabe yung salabay ha. Pangalan pa lang, salabay. Salabay, sablay. Ganun eh. Carmela Ines, salamat po sa panonood. Mark Sabando, mainit na mahapdi yan, Kaloy. Nasa labay ka na, Bon? Oo, ang dami ko na nakikita nasa labay. Karamihan pag nasa labay, yung wala talaga, walang suka. Iniihian? Oo, iniihian. Napatakan ng ihi. Oo, walang ano, ha? Ha? Pagka nasa labay, wala talaga pag walang suka. Oh, pag walang suka, iihian eh. Oo, bumibitaw naman si salabay pag naihian. Eh kung walang lalaki, babae ang umiihi. Kasi masakit eh. Oh, natatanggal naman, Leo. Malde. Natatanggal naman yung salabay pagka naihian. Annalyn Espanyola, salamat po. Josephine Estrella, Dreen Salves, si Pilo, yung boya sa Bakungan. O nga po, si Pilo. Nakamali ko kanina eh. Si Lolong pala sa, ano yun, Agusan. Rod Rex Almeda, Edna Abapo. Good morning, watching from Manging Isda. Kumusta kayo dyan sa Manging Isda? Edna Abapo. Andrea Antaran, morning, nakikinig po sa radyo. Din po sa Santon Plus Gold. Sir Sunshine, Remedios Gapilango, Dean Salves, morning. Ben Imio, alas 9 na pala, Bon, napaikutin natin yan. Di ba po, Kaloy, kapag namatay sa dagat, di naman po lulutang kaagad. Opo, hindi po. 24 hours, sabi ng Coast Guard. Lalabas po. Pero wag po tayong manalangin na ano muna, na namatay siguro. Ano eh, ano natin, nasa mabuti siyang kalagayan. Ihi po talaga ang gamot. Melba Alarcon. Ihi, pagka nasa labay po. Tama po yan. Sa Roas, Palawan, may nangyari din noon, hinigop ng kugtong. DYPR pa noon, nagbabalita. Pero nakaligtas ang isang tao, ang isa namatay. Kung buhay yon, yun ang magkukwento na hinigop sila ng kugtong. Uy, dyan sa Roas, ha, nakamonitor yung solid FM natin. Naka-hook up sa atin. Baka isa po kayo doon sa Roas. DYPR pa lang daw nun eh. Nahigop din sila ng kugtong. Isa namatay, yung isa na buhay. I-check natin kung gaano kalaki tong kugtong na to. Pero ang ano natin ngayon ma-recover si George dahil may pamilyang naghihintay sa kanya. Okay? Idol watching from live from Barangay Tagboros, Zone 1. Thank you. Okay, paikutin mo na ang ating electronic tambiolo. Daming nakikinig, dami rin nanonood. Salamat po, salamat sa pagtangkilik. Hindi po ng kugtong, yung programa po natin. Research natin gano'ng kalaki yung kugtong. Lapu-lapu siya, no? Parang ano siya, yung species siya ng, ano, ng lapu-lapu. Sige. Sino mabibigyan natin ng produkto ng Yes to Health, mga katropa? Si Andrea Antaran. Talaga naman, Andrea Antaran, ha? Congratulations, Andrea Antaran, mga katropa. Wala na tayong oras. Salamat po sa nanood, tumangkilik ng ating programa today. At magandang umaga na po sa inyong lahat. Ang panalangin po natin, makita po si George, no, na nawala po kagabi nang hindi pa malaman kung papaano. Mga kaibigan, sana makita siya dahil may pamilya naghihintay sa kanya. Maraming salamat sa buong tropa ng XFM News and Public Affairs. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas. Bye!
10: Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!
11: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Gold. Coffee Mix.
14: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Sister Pain.
15: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Supple Plus Gold.
17: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
16: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay at santon.

0: nanay at ina antok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mga butika.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Oil at Moringa Oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santhon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santhon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang, tanggal agad.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time 921 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Na dapat malaman ng taong bayan, tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Oy, magandang umaga sa inyong lahat.
1: Serbisyong Katropa.
0: Morning sa ating mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa, sa mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Magandang umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa inyo po ang palatuntunang Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Siyempre kasama po ang inyong lingkod, ka Gerald Gale.
1: Serbisyong Katropa.
0: Hanggang alas 11 ho ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Dito ho sa Public Service Program ng XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kamusta yung komentaryo kanina? Ito naman, serbisyong publiko naman.
1: Serbisyong Katropa.
0: Paglilingkod, yung mga panawagan, yung mga hingin ng tulong, yung mga may nawawala.
1: Serbisyong Katropa.
0: Dito naman sa Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Tapos ko yung mga problema naman, mga usapin sa barangay, sa sentro.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa hapon naman, sa asentado, yun po yung mga sama-sama na mga pinag-usapan sa bullseye, sa Serbisyong Katropa, sa sentro. Na-update sa lahat ng mga kaganapan sa buong maghapon, sa asintado, sa hapon naman yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: 9:23 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Live ha sa page ng XFM, baka hindi ka pa nakafollow. I-type mo po ang XFM Palawan para una ka sa mga balita. Marami ka mga mababasa at mapapanood, mga balita, updates.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mga kaganapan, lalo na yung pong nangyari kaninang kanina yung tinatalakay ni Kalawi, yung pong nakatutok ko doon yung XFM. Nandoon po yung team ngayon sa Santa Lourdes.
1: Serbisyong Katropa.
0: George po ay nalunod.
1: Serbisyong Katropa.
0: Hindi pa nakikita. Sana ho makita na ngayon. Sama-sama ho ngayon yung mga mangingisda doon, mga kamag-anak, yung pong Philippine Coast Guard, sa paghahanap kagabi pa. Hanggang ngayon ay hindi pa ho nakikita. Nandoon, nakatutok si Katropa Toto.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sama yung pong pamilya, mga kamag-anak.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kaya lang nagtataka sila eh, dahil nga naman marunong lumangoy. Mababaw lang naman, tapos bigla na lang nawala at parang ang bilis. Naririnig nila, kita nila yung ilaw ng flashlight. Tapos yung boses eh, parang pahabol na lang eh. Palubog na.
1: Serbisyong Katropa.
0: Malaisipan pa para sa kanila. Sana magpakita na. Sana makita na, ma-rescue na. Yung pong nawawala, yung pong nalunod dyan po sa barangay Santa Lourdes.
1: Serbisyong Katropa.
0: 9:25 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pwede ho kayo mag-comment sa ating live para mabasa natin, mabati natin yan habang nagpo-programa ho tayo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sabi ko, i-share nyo lang po para mas marami pa yung makabasa, mas marami pa yung makasama dito po sa ating mga pag-uusapan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ligayang pakikinig din sa mga nakikinig sa radyo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa buong lalawigan ng Palawan, sa mga munisipyo na meron pong himpila ng XFM.
1: Serbisyong Katropa.
0: Siyempre dito ho sa Puerto Princesa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Talaga naman sa ating mga kabarangay, dyan po sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Happy 81st. 81 years old na ho ang Bangkaw-Bangkaw.
1: Serbisyong Katropa.
0: Happy 81st founding anniversary.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kahapon nagparade kami. Wala ho dyan sa Ringel Road. Papunta ho doon sa plaza. sa parada pa lang, talagang napakasaya na eh.
2: Serbisyo Katropa.
0: Thank you sa drum and lyre ng Palawan National School. Nakasama sila sa parade kahapon. Bukod doon sa iba't ibang sektor, pati na rin po yung mga purok officials, barangay officials, yung mga kasama doon po sa Indakan sa Dalan.
2: Serbisyo Katropa.
0: Speaking of Indakan sa Dalan, congratulations dyan po sa Purok Masikap sa Jacana, back-to-back champion.
2: Serbisyo Katropa.
0: At syempre, level up lahat ng mga nag-perform. Talaga naman o, ang gagaling sumayaw eh, ng mga taga-bangkaw-bangkaw. Mahirap po ito i-koryo yung ganun pong mga sayawan. Dati lima lang o anim yung pong mga nasa dance contest. Pero ito, pambihira, 30 pataas yung pong member ng bawat purok. Di ba? Ang hirap nun. Ang dami.
2: Serbisyo Katropa.
0: Pero taon-taon po ginagawa ng Barangay Bangkaw-Bangkaw.
2: Serbisyo Katropa.
0: Doon din si dating Vice Mayor Nancy Socrates sinamahan at nanood din ng Indakan sa Dalan.
2: Serbisyo Katropa.
0: Muli, congratulations sa Purok Masikap Champion. Pero congratulations po sa lahat. Lahat ng purok. Sa purok maligaya, sa purok bagong buhay, sa purok pagkakaisa, pati na rin po sa purok malaya. Kasi from day one ng kanila pong practice, gabi-gabi yan, napakahirap at bibigyan mo talaga ng oras, ng panahon. At sa pagpili pa lang, napakahirap niyan kasi yung iba marunong mang sumayaw pero walang partisipasyon. Pero yung mga sumama, sumali. Mga nanay, yung mga bata, yung mga chikiting, sumali rin. And congratulations sa inyo kasi yung hirap ninyo, walang umuwing talo dito eh. Lahat naman merong natanggap. Pero ang masaya doon, nakapag-perform kayo sa napakaraming tao. Kaya congratulations sa inyong lahat.
2: Serbisyo Katropa.
0: Marami pa yan yung mga nakapila na aktibidad dyan po sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Nako, nag-talent night na rin po yung mga queen. Ha? Queen o Bangkaw-Bangkaw. Ito po yung LGBT naman na mga contest.
2: Serbisyo Katropa.
0: Siyempre sa kanila congrats din dahil yung iba ay nahihiya pero sila ay naglakas loob na sumali dito po sa competition na ito.
2: Serbisyo Katropa.
0: 9:28 ng umaga, ang palatuntun ng Serbisyong Katropa ay hatid sa atin ng Yes to Health Clinic. Kung ikaw po ay mayroong karamdaman, mayroong kang sakit, sa tingin mo ay parang hindi naman kaya at lagi na lang pabalik-balik ito. Punta na rin ako ng clinic, ng ospital, pero yun pa rin. Try ninyo sa mga naturopathy doktor, ha? Doon baka po pwedeng malunasan yung pong inyong karamdaman. Nandyan na po yung Yes to Health Clinic. Sa harap lang po yan ng Barangay San Manuel, yung pong kain na to. Yan, di ba? Tapos mayroong building dyan sa harap. Sa baba, yung pong Nokinox. Tapos doon po sa taas, yung pong Yes to Health Clinic. Kahit na anong klaseng karamdaman, pwede nyo pong ipa-check up yan.
2: Serbisyo Katropa!
0: Ito pa, kung naghahanap ka ng mga Santon product, ha? Kung ikaw ay naghahanap ng mga Santon product, Santon Plus Gold, yung pong Santon Plus Coffee, yung pong Premium D3, lalo na yung Turbo, pambihiro.
2: Serbisyo Katropa!
0: Ito yung number one ngayon na nasa bulsa lagi ng mga kalalakihan, pambihira para pagka may bigla ang laban, meron kang dudukutin.
2: Serbisyo Katropa!
0: Para kay misis, hindi para kung kanino.
2: Serbisyo Katropa!
0: Turbo, laging nasa bulsa yan dapat. Yung mga product na aking binanggit, pwede nyo pong dyan sa Yes to Health Clinic, Puerto Princesa, o kaya sa mga babanggitin ko ng mga drugstore. Yung mga drugstore, yung pinakahuli kayo, pwede na natin tawagan.
2: Serbisyo Katropa!
0: Yan, yung drugstore na aking babanggitin, kung kayo po'y taga-Nara, pwede ko kayong pumunta sa Ching's Drugstore. Dyan ho kayo pumunta at bumili ng mga Santon product. Sa The Generic Pharmacy, sa Española Butika Isha, sa Butika Medplus, sa Brill Pharmacy, sa Quezon the Generic Pharmacy, sa Santan Drug Store, sa Rizal Ragunton Pharmacy, sa Burlan Parinas Pharmacy. O yan, yan po yung mga pharmacy sa munisipyo po ng Nara. Marami pa yan na mga munisipyo. Mamaya, babanggitin ko. Ang dami niyan eh. Mauubos yung oras natin kung lahat yan, babanggitin natin.
2: Servisyo Katropa!
0: Sunod na naman yung Batarasa, yung Brooks Puño Puyo, yung Roja San Vicente, at sa Puerto Princesa. Para hindi ko kayo mahihirapan na maghanap ng mga Santon product.
2: Servisyo Katropa!
0: Yung mga nasa live naman natin, nagbigyan muna natin na mabati. Basa yung kanila mga comment. Tapos tawagan na natin yan.
2: Servisyo Katropa!
0: Si, si Norval Yudin. Sir, Gerald, gandang umaga po, idol. Pabati naman kami dito sa Rizal, Palawan. Yan ha. Si Barbie AJ, ganun din. Si Ding Strelia, si Merlin Villones. Good morning po, Sir Gerald. Watching with you. God bless po.
2: Servisyo Katropa.
0: Okay. Amor, thank you, Amor. Nakikinig at nanonood si Amor dyan sa San Diego.
2: Servisyo Katropa.
0: Edmond Casabuena Sherdan. Salamat, Edmond.
2: Servisyo Katropa.
0: Sa pag-share. Si Hannah Diaz. Thank you rin sa pag-share.
2: Servisyo Katropa.
0: Nabati kami, Wado. Nabati na natin, Amor.
2: Servisyo Katropa.
0: Merlin, okay, thank you. Danilo Cañete, o Cañete, tama ba? Danilo Cañete. Sherdan po, Sir Gerald Gatti.
2: Servisyo Katropa.
0: Talaga naman o, si Don Obrero, nakikinig din ngayon at nanonood din ngayon.
2: Servisyo Katropa.
0: Talaga pagmana o.
2: Servisyo Katropa.
0: Okay, sige sir. Sama tayo. Reply ko muna, mayroong Kernel na umano sa atin ng chat.
2: Servisyo Katropa.
0: Yan. Isang major at saka Kernel na yung naghahanap sa atin. Saks lang.
2: Servisyo Katropa.
0: Program pa.
2: Servisyo Katropa.
0: Teka.

0: Okay, uminom lang tayo.
1: Serbisyong Katropa
0: ng kape pambihira Santon Plus Gold.
1: Serbisyong Katropa.
0: 9:33 ng umaga. Meron tayong makakausap.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mayroong kumakalat na ano eh. Peking pera.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa katunayan, kahit ako eh, ganun din eh, na biktima, kahit ilang beses na binabalita natin eh, nandun pa rin, kumakalat pa rin talaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa kabilang linya po, hello ma'am, magandang umaga po.
2: Yes po, good morning.
0: Yes ma'am. Ma'am, ano po pangalan ma'am?
2: Ay, mami na lang.
0: Mami.
2: Oo.
0: Okay, sige, mami. Taga-Puerto po kayo, no, ma'am?
2: Yes po.
0: Nakita niyo yung post ko, ma'am? Yung pong 500 pesos?
2: Oo, yun na nga po eh. Kasi hanggang ngayon, nandun pa rin sa kahako yung 500.
0: Oo.
2: Kasi nung parang last month, parang nakaraan pa yun.
0: Oo.
2: Tinatabi ko na lang. Kasi sabi ko doon sa anak-anakan ko, ibalik mo doon.
0: Oo.
2: Sabihin mo sa kanila na fake yung pera.
0: Saan
2: hindi
0: galing?
2: Hindi nila tinanggap.
0: Saan galing? 500 na yun?
2: Diyan sa may... Beside ng INSEE, di ba meron dyan sa Old Market, may tindahan ng mga manggang hinog?
0: Oo, yan. Teka, Malbar ba?
2: Oo, Malbar. Tapos ganito yun, yung pera, kasi walang bayad. Sabi nila, pabaya mo na kami ng 500.
0: Okay.
2: Dito naman yung, ano ko, yung anak ko naman, binariyan niya. Ngayon, di siyempre kay wala daw silang bayad. Pagdating dito, sabi niya, parang fake man to, sabi niya, Miss. Sabi ko, fake nga. Di, pinatingnan doon sa... INSEE, pinatingnan din doon sa may... Oh. Basta pinatingnan ko rin sa mga friend ko. Fake talaga. Pero tinabi ko lang siya. Ay, hindi na nila ipapalitan kasi nga daw, nagpabaliya lang naman daw. Sabi niya, nagbili naman kami ng mangga kasi bakit yung kinuha mo yung pera kong baya, binalik mo sa akin, fake.
0: Makita, di ang sabi niya.
2: Hindi po sila nagpayag, sir. Dinayaan na lang namin. Kaya sabi ko, malaking bagay yung 500 pesos sa ngayon.
0: Oo, ma'am.
2: Bili natin ng bigas, bili natin ng ulam. Sabi ko, malaking bagay. Sayang din yun. Eh, hindi na daw nila papalitan. Pero ni-report po namin sa ano, dyan sa office ng ano, ng ano ba yan? Ng
0: PNP?
2: Palawan, ano, oo, dyan sa taas. Nag-report kami. Pari through text lang naman. Okay. Tapos sabi niya, sige, magpunta ka. Ay, tinatamad na ba? Kasi busy rin po ba lagi, sir?
0: Oo.
2: Ay, syempre, hindi rin naman yan ang oras natin na sikaso. O hindi na namin na follow up. Ngayon, kayo nag-post ka doon.
0: Oo.
2: Nung nag-post ka, sabi ko, hala, pari-parehas talaga. Kaya, nag-ano ako sa'yo, pinost ko, sinend ko rin sa iyo.
0: Oo, kaya nga tinitignan ko yung perang sa'yo na 500, pati yung sa'kin, pareho rin eh.
2: Parehas po. Kaya sabi ko, ako ang dami na... Kaya minsan sa tindahan, pag... Kasi may pwesto po ako dyan sa harap ng INSEE. Pag merong gabi na, pag may nagpapalit sa akin o magbibili siya ng worth 10 pesos, 20, mga ganong halaga.
0: Oo.
2: Hindi ko na pinapabili kasi natatakot ako, baka fake.
0: Paano yun? Makaka-apekto rin yun sa kita.
2: Opo. Kasi sayang din yung 500, ha? Kahanapin mo pa yun sa hirap ng pera ngayon.
0: Oo, marami ka na mabibili sa 500 pesos eh.
2: Opo, makabili ka lang kilong bigas, tapos ulam mo, dilata mo. Pero hindi na nila tinanggap kasi maraming reason eh. Hindi na lang namin, hinayaan na lang namin.
0: Pag sa unang tingin, kung titignan mo, pag unang tingin
2: na... Totoo po siya.
0: Kaya
2: tapos nung nabasa na nga siya ng tubig, napunit na siya, pero tinabi ko pa rin. Kasi sabi ko, para in case may magbili ng 500, ititingnan ko doon at saka yung magbibili ulit.
0: Yung bang pinagmulan, natukoy pa, wala na rin ano, hindi na?
2: Pero... Alam din nila yun eh. Kasi lang, siyempre, baga ba, sir, minsan, siguro, nakatanggap sila ng fake actually. Pinapalusot lang nila. Sa tingin ko lang, ha?
0: Oo,
2: sa tingin ko lang, ha? Kasi, lalo pag busy-busy, talagang hindi mo talaga makikita na fake talaga.
0: Ako hindi ko rin nakita sa akin. Pero, ang nakapansin na lang, yung pumunta sa barangay, may humingi sa akin ng tulong.
2: Oo.
0: Ngayon, kasi sa barangay, marami pupunta. Pag hingin ng tulong, binigay ko. Sabi ko, wala man akong intensyon na manloko kasi mabilisan nga nung binigay sa akin yung pera na yan sa gas station. Hindi ko na tinignan eh. Basta binulsa ko na kaagad. Pag bulsa, may humingi sa akin ng tulong, binigay ko. Pagbigay ko...
2: Parang ganyan din po eh. Sa amin, binilagay din kaagad sa bulsa eh, sa bag.
0: Hindi na napansin kaagad, ano?
2: Opo, kasi parang totoo naman talaga siya nung una. Kaso lang, siyempre, sa katatagal, nag-fade siya. Umiiba na siya.
0: Oh, kasi ako, ilang beses na ako nagbabalita ng ganito. Mag-ingat, lalo na pag December, kumakalat yung mga kapekimpe.
2: Pati tayo na
0: biktima rin. Oh. Kaya nangyari no, nung pagbigay ko ng pera, sabi nung binigyan ko, ay kagawad yung naano mo, mukhang peke. Sabi ko, ha, ano nangyari? Tadi ang nangyari, sabi ko, sige, balik ko na lang.
2: Kaso lang, siyempre kawawa din yung ano, gasoline boy.
0: Hindi, sabihin ko, ibalik mo na lang. Balik mo na lang sa akin. Papalitan ko na lang ng, ano, ng tigwa 100. So, ganun ang ginawa ko. Pinalitan ko na lang tigwa 100. Napunta sa akin yung 500. Pero hindi ko na binalik doon sa ano? Sa
2: gasoline station
0: kasi mukhang ibabawas yun doon sa ano eh, sa pump attendant.
2: Talaga po, isa-charge po sa kanila.
0: Wala na, sabi ko, okay lang din. Kasalanan ko rin eh, hindi ko na-check kaagad.
2: Tsaka sir, marami din talagang taong nagpapalusot. May time na lalo na yung pera nakatupi. Hindi mo napansin, putol pala. Merong ganun, nagbabayad.
0: Kaya ngayon, hindi rin ako magtanggap ng luma na 500 eh. Pag gusto ko yung bago na. Gano'n na yung ano ko, kasi nakakadala na eh. So sa'yo, ma'am, first...
2: Kami nagbalik-balik doon eh. Hindi na nila in-accept.
0: Ayaw niya na talaga.
2: Sabi ko, sige, okay na lang. At least, lesson to learn na lang na kailangan, dapat, pag nagtanggap ka ng pera, talagang busisiin mo, talaga titingnan mo ng maigi.
0: Kaya nga. Ito ba yung unang beses na nakatanggap kayo ng peking 500 pesos?
2: Opo. First time po.
0: Sayang lang talaga, no?
2: Kaso na siyempre po, sayang din pera, pinaghirapan din yun eh. Saka marami talaga mabibili dun sa 500.
0: Kaya may mga ganitong klaseng tao, no, nang gagawa pa manloko at malamang ilan ang hindi ito, isang piraso lang, baka marami ito na kumakalat eh.
2: Tingin ko po marami. Kasi baka isa na yan sa akin at saka isa sa inyo sa napang ano nila. Napamimigay nila.
0: Hindi kaya ito yung ginagamit ng mga vlogger? Kasi yung makikita natin sa mga vlogger, kunwari kumikita na sila ng malaking pera, pero fake money pala ipinapakita nila. Hindi kaya yung mga ganito na
2: parang tingin
0: pera
2: ko
0: yun?
2: Parang tingin ko ba? Kasi meron ako minsan, bakit ganun ang kulay ng pera nila na pinapakita? Hindi yung same talaga sa atin na matingkad, sa kanila mapusyaw.
0: Kaya nga. Ma'am, kailan ito ba? Anong araw po ito na nakatanggap kayo ng ganito pera?
2: Hindi ko lang ho natandaan ng araw. Basta nung time na last month pa, nang nagbaba lang kami eh, kasi sweldo yun. Nagbili kami ng mangga. Kaya gano'n nangyari. Hindi ko rin na rin po matatandaan eh. Kahit magbalik-balik ako doon.
0: Ingat sila ha.
2: Sige po.
0: Ingat yung mga ano rin, hindi lang yung tao, pati na rin yung halimbawa, yung mga nagtitinda. Kasi sa palengke ito, sa'yo, sabi mo nga, yung mga tatanggap lang ng tanggap ng pera, yung mga ano, mga nasa palengke, di ba? Kasi ang pera dyan, labas-pasok eh.
2: So, kaya nga po, hindi rin siguro nila alam na ganun, na yung pera nila safe. Kaya ganun.
0: Sige, ma'am.
2: Pero meron siya yung talaga, siguro sir, na alam talaga nila na ang pera nila ganun. Talagang siguro sadya din nila pag lalo na busy. Pero sadya rin nila ipapalusot yung pera kasi siyempre sayang din sa isip niya. Sayang ito, papalusot natin.
0: Parang bang nabiktima na ako? Mambiktima na lang? Parang ganun?
2: Oo, parang ganun po. Yung sa akin lang hanong tayo na yun naisip ko.
0: Dati mayroon ito mga tricycle driver naman, mga nakakatanggap to. Okay, iba naman, ibang klaseng pera, mga coins lang din, pero walang problema sa kanila, maliit lang eh, kasi barya. Pero kung ganito ang halaga na, 500 na,
2: malaki masyado po.
0: Masakit na sa bulsa ito. Kasi marami ka na po pwedeng ibili dito sa 500, nasayang tuloy.
2: Halos isang linggo mo ng budget yun sa bigas at saka sa ulam eh.
0: Tsaka 5 litro na ito ng gasolina eh.
2: Opo. Kaya nga po.
0: Ingat na lang tayo, ma'am, sa susunod.
2: Sige po, sir. Sige po. Okay po. Salamat.
0: Thank you, ma'am.
2: Maingat na lang po tayo lagi. Sige, salamat po.
0: Thank you, ma'am.
2: Okay. God bless po.
0: God bless po. Sige.
2: Sige, bye-bye po.
1: Servisyong Katropa.
0: Ito yung pera na galing sa kanya. Thank you, ma'am. Salamat po sa pag-share ng kanyang experience dito sa pag... ganon din, nakatanggap din ng pera.
1: Servisyong Katropa!
0: Pagdikit natin, Ken. Ito yung pera na galing sa kanya, tapos ito naman yung pera na natanggap natin. Pambira.
1: Servisyong Katropa!
0: Yan, yung natanggap natin sa gas station naman ni sa akin, sa kanya naman sa palengke.
1: Servisyong Katropa!
0: Oo, yan. At talagang ano eh, mama. Ito magkaro sila. Iisa yan kanyan sa akin.
1: Servisyong Katropa!
0: Kasi may ano rin, no? May guhit din na ano sa gitna. Diba? Tapos yung... Mapapansin mo talaga pag sa unang tingin, pag natanggap mo ito, tapos mabilisan, busy ka, nagmamadali ka, wala na eh. Tatanggapin mo na lang. Tapos diretso bulso mo na yun eh. Tapos abante na kaagad.
1: Servisyong Katropa!
0: Ganon din po yung kay ano yung sa nakausap natin kay Mami na hindi na nagpabanggit ng pangalan eh, mabuti sa kanya natandaan niya kung saan galing, kaya lang nung ibabalik niya hindi na pumayag.
1: Servisyong Katropa.
0: Ayaw na sa palengke naman sa kanya, sa akin sa gas station. Ang masaklap nun, hindi ko rin talaga napansin na ibigay ko pa sa kabarangay ko.
1: Servisyong Katropa.
0: Paghingi ng tulong, mabilisan din para hindi na masyadong ano ba, may hingi ng tulong, makwento. Sa akin hindi ganun eh. Pagka maano ko lang, makakita ko sa mata, maramdaman ko na talaga nangangailangan, hugot, bigay. Yun, ganun na nangyari. Hindi ko na pansin. Nahiya tuloy ako doon sa ano, na bigyan natin ng 500, pinalitan na lang natin ng tigwa 100.
1: Servisyong Katropa!
0: Kaya ingat ho tayo, baka mabiktima rin ho kayo. Yan yung mga lugar na ano, na mabilisan yung pera, labas-pasok, palengke, di ba? Tapos yung mga gas station, ganun yan, mabilis yung pera, umiikot eh.
1: Servisyong Katropa!
0: Tsaka yung mga bumibiyahe, yung mga sa multicab, yung mga nasa tricycle, yan, ganun.
1: Servisyong Katropa!
0: Pabantayan ninyo yung pera na tinatanggap ninyo. Yung gagawing peking pera naman, nasa 500 pataas yan. Kasi gagawa ka na lang ng peking pera, bakit nasa 20 pa, nasa 50, 100, doon ka na sa malaking halaga. So, bantayan ninyo yung pera na tatanggapin, 500 pataas, 1,000, baka mabiktima rin po kayo. Tulad nito, 500 pesos, umiikot dito sa atin sa Puerto Princesa, peke, at ilang beses na. Diba, na nagbabalita tayo ng ganito, lalo na pag buwan ng Disyembre. Eh ngayon, May pa lang, marunong yung nagpapakalat, ha? Sabi siguro, minabantayan nila pagdating ng Disyembre. Ibang buwan naman tayo yung hindi nila mamamalayan. May pa lang, pinakalat na kaagad.
1: Servisyong Katropa!
0: Ingat tayo.
1: Servisyong Katropa!
0: 9:46 ng umaga.
1: Servisyong Katropa!
0: Joy, may papasok, Joy?
1: Servisyong Katropa!
0: Nakita na?
1: Servisyo.
0: May update.
1: Tropa.
0: Ipasok ko natin. Ano yun? Aroy! Aroy.
1: Servisyo. Katropa.
0: Sige, flash report tayo.
1: Servisyo. Katropa.
0: May update na ho, ha?
1: Servisyo.
0: Katropa. Si Leo pala yun, ho? Good morning po, Kagawa Gerald Galis. Bati ko lang po ang mga kasama ko po dito sa Fish Landing. Sina Ate Presi. Sabi ka lang nga pagka nandiyan, ha? Standby na, ha? Presi Amalia at sa aming mabait at masipag na fisheries supervisor si Ma'am Maria Vanessa Lim ng Office Municipal Agriculture Office watching Taytay Palawan Leo Umadle.
1: Servisyong Katropa.
0: Talaga naman Leo Umadle, o oh, sa Taytay.
1: Servisyong Katropa.
0: Si Tristan Gulay, ganun din. Good morning po, Katropang Gerald Galis.
1: Servisyong Katropa.
0: Flash report tayo.
1: Flash report. Report. Flash report.
0: Wala pa. Sige, tinatawagan na si Katropang.
1: Servisyong Katropa.
0: Standby, meron ng update doon po sa nawawalang lalaki na nalunod dyan po sa barangay Santa Lourdes.
1: Servisyong Katropa.
0: Bibigay lang sa akin ng instruction ni Kaliwi after ng program eh.
1: Servisyong Katropa.
0: Katapos nito, pasugod sana tayo doon.
1: Servisyong Katropa.
0: Sige, si Katropang Toto yung naka-standby, nakatutok doon sa paghahanap.
1: Servisyong Katropa.
0: Nalunod. Commercial muna tayo? Okay, sige. 9:48 na kumaga. Magbabalik po tayo, ha? Huwag kayong bibitaw. May panibagong update. Ilalive din po yan sa XFM page. Saglit lang ito.
1: Serbisyong Katropa!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sansaun Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sansaun Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sansaun Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sansaun Plus Gold araw-araw.
6: Ang kape ko, Sansaun Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sansaun, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Sansaun Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Sister Pain.
8: O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
6: Sansaun Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Sansaun Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidant mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Sansaun Gold Coffee Mix.
7: Sansaun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sansaun Gold Coffee Mix.
10: Sansaun Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sansaun Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sansaun Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sansaun Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sansaun Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Sansaun Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
15: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sansaun Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sansaun Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sansaun Plus Herbal Soap.
1: Sansaun Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Sansaun Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansaun Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
20: Sansaun Plus
1: Herbal Oil.
21: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sansaun Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sansaun Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sansaun Gold Herbal Tea.
22: Mabibili sa mga butika.
12: ka.
13: Coffee break na naman.
20: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
22: Sister Pain.
23: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
22: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Sa mga butika. Sanfon Gold, Coffee Mix.
25: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
22: Sanfon Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
26: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanfon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sanfon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Sister Pain.
23: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
22: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Bibili sa mga butika.
13: Coffee break na naman.
20: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
22: Sanfon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
22: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
26: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanfon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sanfon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
27: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
22: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
28: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
22: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
22: Sample Plus Gold.
30: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Sanfon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sanfon Plus Gold.
22: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: Campaign na may natural energy booster. Sanfon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sanfon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sanfon Plus Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
29: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
27: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
29: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
27: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Serbisyo Katropa.
5: Balik tayo sa serbisyong katropa.
4: Serbisyong katropa.
5: Pwede na yun bro, attack na.
4: Serbisyong katropa.
5: Sige, merong update eh. Sabi nakita na raw eh. Si Ma'am Janet sa kabilang linya, kausapin natin. Ma'am Janet, magandang umaga po uli.
6: Morning po.
5: Yes ma'am. Ma'am, sabi nakita na raw si George.
6: Opo sir, kita na po.
5: Oh, saan po nakita?
6: Sa una lang po na nawawala siya. Malapit. Yung pinakamalalim po na sabi ng mister ko kanina ginasisid niya, oo, yung malabo po na area, doon po siya nakita.
5: Oh, sino po nakakita?
6: Yung Coast Guard po, sir.
5: Oh, sinisid nila, gaano raw po kalalim?
6: Hindi ko po natanong ang Coast Guard, sir, kung gaano kalalim.
5: Yun ba yung sabing kantilado, yung biglang lalim?
6: Opo, yun po, sir.
5: Oh, roy.
6: Ano niya, kapatid niya.
5: Ano po?
6: Ay, doon po sa banda, sir, sa area na yun.
5: Okay, oh. Tapos, mabilis lang din po ba nakuha? O nakatago sa ilalim? Meron ba mga bahura yan sa ilalim? Parang kuiba-kuiba?
6: Mayroon po, sir. Malalaking bato po yan sa ilalim po. Parang may mga kuiba-kuiba sa na ano, pwede niya masiksikan.
5: Tapos, ano sabi ng Coast Guard? Nakasiksik daw po siya doon?
6: Eh, hindi pa po namin natanong, sir. Kakaparating lang po nila dito sa gilid.
5: Oo. Nasana po ngayon si George?
6: Doon pa po sa boat po ng Coast Guard.
5: Hindi pa na ibababa?
6: Wala pa po, kakarating lang po nila dito sa gilid.
5: Ano po yung katawan, sabi buo raw o may bawas? Ano pong ano sabi?
6: Hindi po namin nakita, sir. Hindi pa pinakita ng Coast Guard.
5: Wala pa, okay. Nakaka-dabir bag na ba? Binag na nila o hindi pa?
6: Wala pa po, sir.
5: Wala pa. Okay, sige. Balik kayo po, nandyan ngayon, inaabangan ninyo na maibaba.
6: Opo, sir. Pero may tanungin niyo lang po ako dito, sir, kung sinong kasamang nakakita.
5: Sige, malayo kayo doon po sa ano?
7: Sa
5: oo, doon sa aluminum boat po ng ano ng Coast Guard, malayo. O kayo?
6: Dito lang po, sir. Binalot na po nila ng mga ano, sir, ng trapper.
5: Yan na po ngayon, nakikita niyo ngayon.
6: Ayun, balot ako ng trapal siya.
5: Ngayon, niya, nakikita niyo po, yung may mga sugat ba siya na po pwedeng makita?
6: Sa hindi ko pa, hindi ko pa po nakita, sir, kasi nakabalot pa siya ng trapal.
5: Okay, sige po. So sila na yung Coast Guard na po yung nagbalot na doon sa ano pa lang, sa bangka pa lang nila?
6: Opo.
5: Sige. Yung bang lugar na yun na pinagkakitaan, lagi bang may mga naliligo doon?
6: Wala po, sir.
5: Gaano po kalalim yun?
6: Pero hindi ko po na alam, sir.
5: Ano na pong sitwasyon ngayon? Binubuhat na po ba?
6: Opo, dito na po sa lupa, sir. Hindi po ipakita sa amin.
5: Sige po, kasi baka mas lalo pa kayong ano eh. Siguro, ano po kasunod na gagawin daw? Dadalhin daw po sa?
6: Kukunin daw po na ambulance.
5: Ay, ngayon, wala. Sino po mga nandyan ngayon? Mga kasama ninyo?
6: Mga Coast Guard po, tapos mga kapatid ko.
5: Sige. Nakakapagtaka, no? Dahil nga naman marunong lumangoy, mangingisda.
6: Dito po, sir, may Coast Guard po dito.
5: Sige po, kausapin ko yung Coast Guard.
6: Sir, excuse po. Usapin na po kayo ni Sir Calo, ni Sir Gerald.
7: Ano yan, sir?
6: Sir Gerald po.
7: Hello, sir. Good morning po.
5: Morning po, sir. Sa XFM po, si Ka Gerald po, sir.
7: Yes, sir.
5: Nakakita nyo na raw po, sir, si George, si nawawala.
7: Yes, sir. Positive po, sir. Dito rin po kasama po natin yung mga kamag-anak sa paghahanap. At tayo po yung mga kusker po.
5: Malalim ba yung pinagkakitaan po? At ano po yung pinaka naging basihan natin para makita natin na nandoon si George?
7: Bali, yung nag-focus po kami, sir, doon sa yung kwento ng mga kasama niya po nung nawala siya. Doon po kami. Last dive po sana ng mga isudyo natin, sir, doon sa area.
5: Oo.
7: Opo.
5: Last dive na natin yun. Yun yung pinakahuli na pupuntahan sana natin, then
7: mag-resort. Yes, sir. Yung, kasi, yung tinuro nila na area na last, sabi niya, sir, dito. Yeah. Kasi yung area na nakitaan sa kanya ng flashlight niya po sa ulo is sa may unahan kaunti.
5: Okay. Oo.
7: Kaya nag-move po kami ulit dito, sir, sa may unahan.
5: Sige nga. Mga ilang metro po yung layo doon sa sinasabing nung narinig nila na humingi ng tulong, sumigaw, tapos mayroong flashlight. Mga ilang metro po?
7: Mga 10 meters lang siguro, sir.
5: Malapit lang din pala, no?
7: Opo. Kasi po, opo.
5: Oo, tapos malalim po.
7: Medyo malalim siya, sir, medyo malalim, kaya kailangan po talaga natin ng divers. Nakatanki po yung mga SOG natin, special operation group natin sa Coast Guard.
5: Oo, Coast Guard din po nakakita, yung divers po ng Coast Guard.
7: Bali, ang nangyari, sir, nung pa-dive na sila, sir, biglang lumutang na siya, sir.
5: Aroy,
7: okay. Oo. Kasama rin po natin yung mga kamag-anak, sir, doon na katuwang natin sa paghahanap.
5: Oo, hindi pala siya yung sabi nakasiksik doon sa mga bahura-bahura, kundi
7: wala na lumutang. Sir, lumutang na siya, sir. Doon sa tabi mismo lang namin, sir, sa rubber boat, sa bangka ng mga kamag-anak.
5: Mm-hmm. Suot niya pa rin po yung reflector eyes?
7: Yes sir, yan pa rin po.
5: Oo. Buo yung damit, walang ano doon.
7: Ang katawan niya. Buo sir. Wala naman pong ano, sir.
5: Oo, yung katawan niya wala rin.
7: Oo, sir. Buo naman, sir.
5: Buo naman. Hindi siya yung tipong mag-iisipin pa natin na baka mamaya sinakmal ng buaya, dinala sa ilalim. Wala
7: namang indikasyon ng ganun, sir.
5: Wala pong sugat sa ulo, sa katawan?
7: Wala, sir. Oo.
5: Ano kaya sanhi, sir?
7: Yung kwento kasi, sir, nung ano niya, nung mga kasama, yun nga raw, sir, na nangingin na sila. And then, bigla na lang sumigaw si kuya nung ano, tulong-tulong daw po. Then, nung pupuntaan po nila, parang napalalim po ng takbo si kuya. Then, yun na, pagkano nila, sir, parang palubog na yung sigaw niya.
5: Uh-oh.
7: Ang nakuha na lang nila is yung flashlight niya sa ulo. Yes, sir.
5: Di ba pagka nangina, sir, ang ibig sabihin nun, kati o kaya mababaw yung tubig?
7: Oo, sir, mababaw lang dapat, sir, mababaw lang.
5: Oo, pero ba, yung bang ano, yung sinasabing kati nila, na tapos yung pinagkakitaan, yung ba naistakan ng tubig yun, tapos malalim talaga?
7: Yes, sir, may parang ano siya kasi dito, sir, may parang kantilado siya na area.
5: Oo.
7: Doon siya medyo, yun nga, sir, ang nahirapan natin, medyo malalim kasi. Sinuyod na kasi namin, sir, noong kagabi pa lang, sinuyod na namin dito banda, katuwang din yung mga kamag-anak din yung maritime group natin ng PNP, Maritime Police.
5: Parang katulad sa amin sa Bangkaw-Bangkaw, yung merong kahit na kate, merong part doon na malalim kasi yung parang pinagbumbahan nung unang gera.
7: Sir, parang may kantilado sa sir, medyo, sir.
5: Oo, ganun siya. Kahit kate po, lagpas tao talaga.
7: Sige, sir, excuse lang, sir, ha?
5: Okay.
7: Ibigay rin kita kaya, no, sir, sa substation commander namin, sir.
5: Sige po.
7: Apo, si Ensign Scobarte. Sir?
5: Station commander,
7: pwede
5: sir?
7: Pwede ka kumain niya ni Sir Galis, sir.
5: Oo.
7: Kaya, meet niya rin. Sir Galis.
5: Coast Guard.
1: Hello sir, good afternoon. Incense Cobertis on the line, Substation Commander, Coast Guard Service Station, Honda Bay.
5: Yes sir, good morning ulit sir, Station Commander natin sir. Nakakita na po pala sir, ito pong si George, yung pong nawawala sir. Yeah, sir, opo. Ang diver po na nakakita ay sa Philippine Coast Guard din po?
1: Yes sir, kasama din ang mga relatives ng nawawala sir.
5: Sabi po lumutang na lang daw po ito, hindi na rin natin sinisid, ano?
1: Actually ang nangyari sa ilgat ganito. Sige. Naka-commence na ng tatlong dive ang ating mga divers, rescue divers ng Philippine Coast Guard.
5: Opo.
1: At sa pang-apat na dive nito, kasi inikot talaga namin yung area na tinuro ng ating mga kasama.
5: Okay.
1: So sa pang-apat na dive, wala pang isang minutong nag-dive ang ating mga tropa.
5: Opo.
1: Nakita na natin na lumutang ang katawan ni Sir George. Doon lang din, katabi, mga nasa 3 meters lang mula sa ating mga diver.
5: Okay, tama, lapit lang pala. No? Yung pong lugar na yan, kahapon pa po itinuturo o kagabi pa tinuturo na po pwedeng nandyan. Tapos nag-attempt na kayo ng tatlong beses, hindi nyo po nakita nung time na yan?
1: Kagabi, hindi pa tayo nakapag-dive kagabi, okay. Sir. Surface search lang tayo kasi nga ang visibility, Tapos ngayon, nakapag-tatlong attempt tayo ng dive.
5: Opo.
1: Natapos yung tatlong attempt ng dive. Sa pang-apat na dive natin, yun na lumutang na itong katawan.
5: Mm-hmm. Kagabi ba, mayroon bang mangingisda na nag-attempt lalo kamag-anak? Yung iba kasi nauuna at gumagawa talaga ng sariling hakbang. May ganun ba? May sumisid na rin dyan kagabi?
1: Yes sir, kagabi may sumisid na rin kagabi, mga kamag-anak, mga kasama nilang ng isda, pati ang Philippine Coast Guard at ang PNP Maritime Police nag-join din kagabi sir, dito tulong-tulong kami kagabi na sumisid sir.
5: Di lang talaga nakita kagabi ano, dahil sabi rin malabo yung tubig daw po.
1: Yes sir.
5: Wala hong bawas yung katawan?
1: Wala naman sir sa initial tingin namin sa wala naman sir.
5: Sa initial nyo sir, ano kaya yung dahilan?
1: Siguro ang dahilan possible sir na naipit sir sa bawura siguro kasi may bit na bag si Sir George andun, kasama niya pa rin lumutang yung maliit niyang bag.
5: Yung sa labay ano po yung sabi yung ano flashlight may sa labay?
1: Yung kagabi sir yung flashlight may nakadikit na ng mga salabay pero hindi pa natin mako-confirm sir kung ano talagang ikinamatay ng biktima sir.
5: Pwede bang mangyari yan? Atakin siya ng salabay?
1: Sir, pwedeng possible na atakihin ka ng salabay sir. And then sobrang sakit niyan, sobrang kati niyan. And then na sumakto pa na sa may kantiladong area. So yung possible talaga na malunod ang tao sir.
5: Yung puwersa ba ng salabay parang puwersa rin ng octopus, yung mga pugita kasi yung may puwersa yun kahit nahatakin mo yung pag nakadikit sayo, hirap talagang matanggal yun. May ganun bang puwersa yung mga salabay?
1: Hindi naman ganun ka ano siguro sir pero yung nga lang masakit at maapdi lang to sa ating balat sir.
5: Yung bang makukuha talaga ng atensyon halimbawa pag nasa labay ka tapos di mo mamalayan patras ka na patras napunta ka pala sa malalim?
1: Yan, parang ganun ang possible na nangyari sir.
5: Okay, sige po. Ano po ang kasunod na hakbang na gagawin po ng Coast Guard at ng pamilya po na nakita na po?
1: Ngayon sir, inaantay natin ang ambulansya ng hero at ng madala ito sa hospital para maayos yung bangkay.
5: Okay, sige po. At kung halimbawang duda pa yung pamilya, PNP na po ang kasunod na kikilos at mag-iimbestiga, no, sir?
1: Yes, sir. Sila na rin ang bahala doon.
5: Sa party po ng Coast Guard, tapos na po ang trabaho?
1: Hindi pa, sir. Hindi pa ganun katapos ang trabaho, sir. Kailangan pa namin mag-dig pa ng further investigation, sir, kung ano talaga ang nangyari dito, sir.
5: Parang ganun din po kung mag-iimbestiga PNP ganun din mag-iimbestiga kayo ganun din
1: sir. Magkikipag-coordinate lang kami sir sa ating health unit kung ano talaga yung possible cause ng pagkamatay ng ating biktima.
5: Yung cause of death sino kaya PNP makapagbibigawan yun ng
1: mga taga health unit natin yan sir.
5: Health unit.
1: Okay.
5: Sir, maraming salamat sa response ninyo at mabilis na nandyan. Malungkot man walang buhay pero yun nga nakita naman kagad ilang oras lang po nakalipas.
1: Okay sir, maraming salamat din sir. Trabaho po ng ating Philippine Coast Guard ang mga ganitong pag-respondin ng mga incidenting tulad nito.
5: Yes sir, opo. Salamat po.
1: Okay, thank you.
5: Sir, pabalik na lang po sa pamilya sir.
1: Okay, sige.
5: Ayun sa po.

0: també en Joel Portota.
1: Mam Janet, dic el Poitó.
0: Hello po.
1: Si Mam Janet Poitó, ma'am.
0: Opo, sir.
1: Okay. Ma'am, ano pong hakbang ng pamilya ngayon, ma'am? After na, yan na, nakita na po si George.
0: Hindi ko pa naano sa kapatid ko kung anong plano niya, sir. Pero pinapakuha niya po sa ambulance.
1: Oo, kunin ang ambulance. Wala naman pong pagdududa yung pamilya po?
0: Wala naman po, sir. Kasi sila-sila naman ang magkasama kagabi.
1: Oo, wala naman. Tsaka wala namang sugat po, eh.
0: Hindi lang po namin nakita, yung Coast Guard lang po nakakita.
1: Oo, yun pong sabi sa akin, nagbase lang din po ako sa Coast Guard. Tapos sabi baka ano lang daw po yung yun nga, sa labay o kaya na ganoon, kaya napunta sa malalim. Pero marunong lumangoy, no, Ma'am Janet?
0: Opo sir, marunong ito sa maglangoy kung sa langoy lang po.
1: Tsaka kabisado niya yung lugar.
0: Yung area po talagang malalim, hindi niya po yan napupuntaan, sir. Bali, ngayon lang po niya yun napuntaan.
1: Panginasan, ganon?
0: Yung Panginasan po, sir, lagi niya napupuntaan. Yung area na yun na malalim, yun po ang hindi niya napuntaan kasi hindi siya nagasisid. Pangilaw lang po, sir.
1: Pangilaw lang. Sige po. Oh, sige po. Ma'am Janet, salamat po at condolence po sa pamilya, sa inyo po.
0: Thank you po, sir. Okay. God bless po.
1: Apo, God bless po.
2: Servisyo Katropa.
1: 10:14 ng umaga. Doon na ho at kasama na ho ng pamilya.
2: Servisyo Katropa.
1: Nakita na ho si George, yung pong nalunod na nawawala kahapon, kagabi pa.
2: Servisyo Katropa.
1: Diyan po sa Barangay Santa Lourdes.
2: Servisyo Katropa.
1: Merong kantil eh. Napunta ho doon. Kagabi sinisid na rin po ayon sa Coast Guard, kausap natin.
2: Servisyo Katropa.
1: Matapos po na i-report, meron na rin nagtulong-tulong, meron na rin mga mangiisda, pamilya, yun po yung nag-dive doon po sa malaboro kasi yung tubig kagabi.
2: Servisyo Katropa.
1: Kahit nasuot pa yung reflectorized na yun, pag tinamaan kasi yun, kahit sa dagat, sa ilalim ka, tapos merong flashlight, pag tinamaan yun ng flashlight, magre-reflect yun.
2: Servisyo Katropa.
1: Sobrang siguro labo kagabi. Kaya wala. Kasi biroy mo nakita. Nasa yung unang Coast Guard, sabi nasa 10 meters lang. Pero yung huling kausap ko, yung substation commander, nasa 3 metro lang. Sabi natin, 3 hanggang sa gitna na lang, mga 5 metro na lang yung layo.
2: Servisyo Katropa.
1: Di ba lapit lang, no? 5 metro lang simula doon sa lugar kung saan siya nanghinginas, tapos akbang ka lang na mga ilang metro, doon lang din po siya natagpuan.
2: Servisyo Katropa.
1: Kaya lang malalim daw yun. Oo, pwedeng nandoon siya sa ilalim, pagkatapos ay umangat na lang kusa, kasi pang 4 na attempt na, yung 3 kahapon na sisid, wala talaga silang nakita.
2: Servisyo Katropa.
1: Tapos yun, lumutang na lang kanina kusa. Doon na nakita. Doon lang, oh. Hindi na po napunta ng ibang lugar. Kasi hindi naman maalon. Hindi siya naanod kusa ang mga lugar.
2: Servisyo Katropa.
1: Doon din si ano eh.
2: Servisyo Katropa.
1: Doon din si Katropa ang... Toto, mamaya siguro, ano na lang sila doon. Ma-update na lang.
2: Servisyo Katropa.
1: 10:16 ng umaga.
2: Servisyo Katropa.
1: Balik po tayo, makalipas lang po ilang paalala.
2: Servisyo Katropa.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa, mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory.

0: Mary Properties at Cinnamon Bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhit.
4: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malin, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
17: XFM.
18: Servisyo Katropa.

0: Serbisyong Katropa.
1: Balik tayo sa Serbisyong Katropa. Nako, nakatutok pa rin ho kasi tayo dito eh. Sa nangyari ho dyan sa Barangay Santa Lourdes, si Katropang Toto nandun pa rin sa lugar to.
2: Magandang tanghali na, Katropang Gerard, no? So, kaalis sa atin kanina nang makita ito na doon nga sa binabagit ni Ma'am kanina, yung asawa ni George.
1: Oo.
2: Doon lang din talaga malapit kung saan ito nawala kagabi.
1: Sabi nga eh, nasa 10 o nasa 3 metro lang yung layo kung saan lang huling nakita ha, na humingi ng tulong si George. Doon lang din pala nakita.
2: Oo, doon lang na talaga, sabi kayo na, nung nakausap din ng Philippine Coast Guard, mukhang nabaon ito sa putik, nung makita nila kanina.
1: Ah, maputik yun?
2: Maputik daw yung pinaglalagyan o pinagkakuhanan ni itong ni yung biktima, sabi sa kanila na nanaw doon sa putik nung makita na sila ilalim ng dagat kanina nung pagkakita nila.
1: Oo.
2: Kaya siguro sinasabi nga ni ate kanina, yung asawa ni George, na doon lang daw talaga kasi kagabi kung saan siya nawala, doon din halos ilang di pala ang pinag-agwat di nung kanyang pagkakitaan kanina.
1: Oo, pero malalim daw talaga yun eh.
2: Oo, malalim. Di, yung sinasabi nga kanina na kantilado nga yung kung saan ito nawala kagabi. Di nung itong si George, nung mangilaw sila,
1: oo,
2: nung mawala ito. Pero kanina, dito sa ayun sa kanya, yung mukha daw nito parang naano daw sa labay.
1: Aroy?
2: Di.
1: Napicturean ba na kasi ngayon na tinabunan ng trapal, di ba?
2: Oo, hindi muna pinagbuksan. Inaantay lang ngayon yung dumati yung hero,
1: okay,
2: na kung saan yung siya yung magdadala. So, di pa alam ng ito dahil nga yung pamilya nito, siya lang mag-isa dito maliban sa asawa niya. Mm. Ito talaga ay taga Sambales, yung residente nito. Kaya yung nanon nila ngayon kung yung pamilya na lang ba niya ang pupunta dito o sila o ihahatid dito doon sa lugar kung saan ito na nakatira itong si George, no?
1: Wala pang desisyon doon kung saan, kung dito ba o doon sa Sabalis. Kaya lang kung doon magagastosan silang malaki.
2: Yun nga, yung binabanggit ni ate kanina na hindi pa nila alam. Although alam na rin ng pamilya ang nangyari dahil ngayon nakakausap niya through cellphone sa ngayon, nakausap nito.
1: Mm-hmm.
2: So yung hindi pala alam kung dadalhin nila sa Sambales o dito na lang muna o sila na yung pamilya sa Sambales ang pupunta rito para masilayan itong pamilya nila dito na nalunod nga kagabi dito sa bahagi ng Barangay Santa Lourdes.
1: So, malayo ka ba doon sa lugar kung saan nakita itong si George?
2: Yung camera. So, makikita mo doon sa dulo.
1: Ah, naka-live ka?
2: Oo, naka-live. Binuksan ko yung live natin.
1: Sige daw.
2: Yung makikita natin yung kulay, yung may yero na yon. Medyo high tide kin,
1: tumaas na yung tubig. Kasi kagabi, kati yun. Eh, kaya nangingilaw, di ba? Siguro mga nasa gatuhod ang taas ng tubig.
2: Yung pinanggit ni ate, madalas sila dito na nanginas, nangilaw.
1: Yan.
2: Dahil nga marami itong hipon, alimasag.
1: Oo.
2: Yung hindi lang lubos lang maisip kasi kagabi nga daw, tuyo itong makita natin, may dagat na kagabi. Wala talagang tubig kasi nung pinunta nila kagabi hanggang tuhod yung tubig.
1: Oo.
2: Hanggang tuhod siya. Kaya lang nung sumigaw nga ng tulong, papalayo siya doon sa kung saan sila magkakasama di ano. So
1: para siyang nasa labi ng kantil. Yung sa labi ng kantil maputik pa kaya parang hinihigop siya pa ilalim.
2: Yun din yung binabanggit at siguro pangalawa itong sinasabi dito kay Nana, mukhang nadaanan o nadampian ito ng salabay di ano. Dahil nga yung sinasabi nila dito, yung mukha nito ni George daw ngayon, medyo yung mukha niya mukhang nawaan ng salabay. Gaya nung binanggit nung nakaraan na yung ilawan niya, binanggit ka ni Ram na medyo may mga bakas o gaway nung salabay di ano. Kaya isa si pinaniwalaan na tinamaan ito kagabi ng salabay nung mapunta doon sa malalim na area ng dagat.
1: Oh, malabo ba talaga? Malabo talaga yung tubig kahit ngayon?
2: Ngayon di, balinaw eh. Medyo nakainggan nyo nga, gusto mong maligo dahil nga panggay lang.
1: Mababasa yung cellphone mo, nag-report ka pa, huwag mo na.
2: Oh, sa ngayon medyo malinaw yung dagat, di kagabi kagaya kagabi. Pero sabi ni Ate kanina nung na-interview natin, kasi malayo, malapit lang siya, 10 meters lang nung lapit nila. Kaya nung pagsigaw na tulong ng tulong, hinabol ni Ate si George sa ilalim. Eh, nasugat-sugat makan yung paa niya. Pinakita sa atin kanina na nasugatan siya yung paa niya. Dahil sa mga coral, so mga bato, kung saan ito nakapwesto. Hindi ano.
1: Siya kasi kaya ang, nung, ano, eh. Siya kasi ang nakakita eh, no? Na humingi ng tulong si George.
2: Kaya yung sinasabi niya kanina na doon sa pagkawala nung George kanina, mga ilang metro nga sinasabi niya na malapit lang daw doon. Pero kahagabi, may bangka siya sinasakyan, inilawan niya ng flashlight yung ilalim ng dagat, wala silang nakita, Gian. So yung nang palagipan niya kagabi,
1: madilim.
2: Dahil kagabi, malinaw naman yung dagat no, kagabi, sinasabi niya kanina. So pinagtataka lang niya na hindi niya nakita kagabi nung inilawan, nung nasakay siya sa bangka. Kasi nung pagsigaw ng tulong, mayroong bangka na malapit na kung saan nakahingi ng tulong at doon lumapit din, doon sila nakapwesto, Gian, no, kagabi.
1: Tsaka may na, sabi ng Coast Guard kanina na interview natin, eh ano naman daw eh. Nakatatlong dive na kagabi, doon din mismo.
2: Yun nga lang pala isipan din, dahil nga, dinadive, kaya nga, itong grupo ng, kaya na, nung pumunta dito, mayroon ang nauna na nag-dive. So, hindi agad nila pa nakita, kaya kaya, malis na tayo, balak tayong babalikan na agad. Agad naman ito nakita nung sinuyod nga, nung mga Philippine Coast Guard, at gaya na binabay natin kanina, kung saan nawala itong si George, andoon lang, malapit lang, ilang metro lang din, ang pagkakitaan ng ating mga taga-Coast Guard, itong si George.
1: Mayroon bang ano, nandyan, nakabisado yung lugar, yung bang lagi rin na nanginginas o di kaya nangingilaw gabi, kabisado nila yun, maliban sa ano, sa pamilya.
2: Ito si George, binabanggit natin kanina na sabi madalas naman daw dito sila pupunta, kabisado rin naman din daw itong lugar na ito. Kaya ang hindi lang maisip na may posible na bago ito siya nawala, mukhang tinamaan mo na ito ng salabay bago siya nung humingi ng tulong. Sinasabi nga kanina na iniisip niya baka natinik ng bantol, kaya puntahan. Pero sabi nga ni Ramram kanina, medyo may distansya siya at paglapit niya, nasa dibdib niya yung tubig, mukhang hindi siya kagad nakalapit nung time nandiyan. Kaya nilangin ni Mami itong kanyang si George, hindi lang niya naabutan di. At humingi siya ng tulong at nilapit mo itong isang bangka at doon umiikot at hindi nila nakikita kagabi. Pero kung tanong na kabisado na ni George itong area dahil dito sila madalas na nanginginhas, nangingilaw, dahil nga maraming hipon itong area dito, Jay.
1: Sige, baka may tao dyan na, ano, na pwede natin makausap na lagi rin na nanginginas na nandyan ngayon, kasama mo?
2: Usapin natin to sa likod natin.
1: Usapin natin.
2: Sir, matanong lang kita. Kabisado ba itong area dito?
0: Ito
2: na, ikaw ito kanina.
0: Yung
2: halimbawa, bukod sa kay Ramram, kayo ba kabisado ditong area dito?
0: Oh, sir, kabisado namin dito kasi dito rin kami minsan nangingilaw talaga pag walang-wala kami na ulam. Ngayon,
2: Jay, tanong mo dito.
1: Sige po.
0: Hello po.
1: Sir, ano pong pangalan ninyo?
0: Si George Unlock din po.
1: George, kabisado mo yan, yung lugar na yan?
0: Oo, sir. Dito sa Sentra Mena.
1: Lagi ka rin dyan nanginginas?
0: Opo, dito. Palagi kami nanginginas dito pag wala kaming ulam. Men.
1: Oo, ano po? Lagi ka nanginginas dyan pag walang ulam?
0: Opo, dito kami nagapanginas. Pag wala kaming ulam, sir, nangingilaw kami dito.
1: Totoo ba na maputik, malambot, mabuhangin, ganun siya?
0: Dito po sa area na ito, sir. Kung dito ka lang sa tabi,
1: nawawala-wala eh. Saglit lang ah. George, saglit lang. George, poporma natin maayos. George, kausap natin.
3: Servisyong Katropa.
1: Isa rin ho doon sa kabisado yung lugar. Lagi rin na nanginginas dyan sa lugar.
3: Servisyong Katropa.
1: Ayos lang natin yung linya.
3: Servisyong Katropa.
1: Nabila pagka okay na ha. Chrislyn Villanueva, Aileen Borse, condolences po sa family. Jesus Amancio, good morning po. Katropang Gerald, good morning. Los Daco de Vera, good morning. Binabasa ko yung mga nasa live natin.
3: Sir Bishong, katropa.
1: Brian Duhay Long, Duhay Longsod, good morning po, Sir Gerald. Watching from Abungan, the home of Manamit. Hello po, George? George?
4: Po.
1: Oo, George, yung lugar na yan, sabi, maputik ba? Yung makapal yung putik pag naglalakad ka, babaon ka talaga?
4: Ako dito sa tabi, sir, hindi maputik, sir. Andun lang sa malalim talaga sa kantil na, sir, yung may putik na malalim talaga ang putik, sir. Ang lampas nga tuhod, sir, yung putik doon. Kumabaon ka.
1: Hirap talaga nun pagkalagpas, ano na. Lalo na kung ano ka, kung nakasapatos ka. Hirap maiahon yung paa, di ba?
4: Opo, sir.
1: Pero kung dito ka lang na panginas ka lang, pangilaw ka lang sa may gilid, ano yan, bahura, ganun, o matigas na buhangin?
4: Opo, bahura, sir. Mabato, sir. Malalaki bato.
1: Okay, bahura muna siya, mabato, tapos sa may unahan, yun na, maputik na.
4: Opo, sir, yun na, maputik.
1: Yung sa maputik, doon kasi yung mga di ba, yung mga hipon, mga ganun, mga alimasag?
4: Oo, sir, doon din.
1: Pero yung lugar na yun, pinupuntahan mo rin yun?
4: Oh, sir, doon kasi minsan naninisid kami doon, sir, ng ano, yung naninisid kami minsan talaga doon. Pero yung lugar na yun, sir.
1: Oo. Yung malalim, yung kantil. Yung kantil.
4: Opo, sa gilid lang kami, sir. Hindi kami talaga sabi na doon sa gitna talaga na sa putikan. Dito lang kami sa kantil lang, sa may batuhan lang.
1: Bakit hindi kayo doon sa gitna?
4: Kasi, sir, doon naman, wala naman din talagang isda doon masyado sa gitna. Yun sa sir, tingin ko, sir, yung pagka... Mm. Ano niya, sir, dito yung sa batuhan, sabi ng kasama niya kagabi, dito sa batuhan ng ilaw.
1: Oo, tapos?
4: Tapos, naka-short siya.
1: Mm.
4: Nasalabayan ang paa niya siguro, sir, tapos natumba. Kasi yung light niya, puro nasalabay, sir.
1: Sabi nga raw, yung light niya nga na yun, ano siya, may salabay. Ngayon, tingin mo, pwedeng ganun, nasalabay siya, natumba. Tapos?
4: Opo, sir. Kasi natumba siguro sa sir, tapos pagkatumba niya, napuno na sa laba yung katawan niya, mukha niya.
1: Mm.
4: Ngayon, langoy na lang siguro siya ng langoy, sir, kasi sa labay, sir, mainit yan eh. Mainit na masakit na mahapdi.
1: Mayroon ba sa mukha? Nasa labay siya sa mukha?
4: Mayroon siguro sa kay ang mukha niya, sir. Puro tama ng sa labay yung mukha niya kasi minsan kasi nasa labayan na rin ako. Ganun din ang tama talaga sa paa ko.
1: Parang di mo alam kung anong direksyon yung anong gagawin mo, saan ka papunta. Parang yun na lang isipin kaya, mo yung sakit.
4: Kaya nga po, sir. Kasi kung mukha ang tatamaan, sir, talagang kung sa labay ang tatama sa mukha, sa mata mo, mabubulag talaga, sir.
1: Aroy.
4: Oo, ngayon. Siguro sa tingin ko rin, sir, na nandilim na siguro yung paningin niya kay tama nga ng salabay, sige na lang siya kalangoy kung saan siya papunta.
1: Kasi sabi, yung doon sa may, ano, wala pa naman tubig eh. Kati nga raw eh, di ba?
4: Oo, sir, lapad ng kati kagabi, sir.
1: Ano yun, naghanap siya ng tubig na po pwedeng doon magbanlaw o kaya tanggalin yung salabay, mga ganon?
4: Hindi, yung nangilaw kasi sa kagabi, sir, sa base sa mga kasama niya kagabi, sir, nangilaw siya nang hanggang bewang yung tubig.
1: Medyo malalim na pala yun.
4: Opo, hanggang bewang yung tubig yung iniilawan niya. Ngayon, siguro sa pagkatumba niya, hindi niya na alam kung palalim siya o pababaw. Yun na lang siguro inahabol niya, sir, kasi nandilim na siguro paningin niya sa tama ng salabay.
1: Pero may nakakita sa kanya, yun lang talaga, pagpunta doon, di na rin talaga makita, pina-flashlightan eh. Nakasakay ng bangka.
4: Kaya nga po, sir, nakatawag na daw po ng 4 na beses na tawag, naghingi ng tulong. Sigaw niya, tulong. Ngayon, habang naghingi siya ng tulong, sir, yung mga kasama niya, sir, palapit sa kanya ng palapit. Siya naman niya, sir, palayo ng palayo rin sa kanila.
1: Nakikita rin talaga siya. Ilan daw yung nakikita? Sir, ilan yung kasama?
4: Marami silang kasama kagabi, sir, ng ilaw, sir. Kaya nataranta na yung iba. Mm-hmm. Nagpunta na dun sa, ano namin, sa purok. Nagpaalam na ganun nga, nawawala na si George Spia. Kaya kami kagabi, sir, nag-rescue din kami kagabi. Hindi talaga nakita kagabi, sir, kaya grabing labo ng tubig.
1: Kasama ka doon, sabi ng Coast Guard kanina, nasa 3 dive na kahapon, hindi nakita yung pang-4 na dive kanina. Tapos doon na lang lumutang.
4: Opo, sir, oo.
1: Hirap talaga na makita kahapon?
4: Hirap talaga, sir. Grabing labo talaga ng tubig, sir. Kahit magsisid kung kami nga, sir, nagsisid kami, sir. Ang pinakamalawak na lang na makikita namin sa ilalim ng tubig. Malapad na ang isang dipa, sir, pag nagtingin kami sa ilalim ng tubig, sisid kami.
1: Hindi makita yung ano, sabi may suot na reflector eyes eh.
4: Oo nga, sir. May suot nga siya, sir. Pero hindi makikita, sir, kasi sa sobrang labo nga ng tubig.
1: Pero hindi siya, di ba yun nakikita ko sa likod ngayon? Ganyan lang yung tubig, di ba? Hindi siya maalon?
4: Opo, sir. Ganito rin talaga. Kagabi, ganito rin. Mm. Yung wala siyang agos na malakas, wala rin siyang hangin, wala rin alon.
1: Kaya lang, maano no? Ba't kaya ganun? Hindi naman galit yung ano yung tubig, pero maano, malabo.
4: Kaya nga po sir, ewan ko lang kung sa anong dahilan, bakit malabo sir yung tubig.
1: Oh, tama ba? Pagka kalmada kasi, tapos walang alon, yung tubig niyan, ano yun, malinaw yan eh. Liba na lang kung talagang lalaruin mo yung tubig, lalabo. Pero kung hindi naman, normal kung normal titignan, di gumagalaw eh. So, malinaw yan, di ba? Dapat ganun?
4: Depende rin, sir, sa area, sir. Kasi meron ding area, tulad sa amin din, sir, sa Rizal, kapag masyadong kalmado, sir, puro na rin lambog sa, kung sa Bisaya pa, sir, malambog yung tubig, sir, kung masyadong kalmado na.
1: Oh, ano na siya? Oh. Malabo na?
4: Oo, hindi na siya sabi na yung gawa ng baha na malabo, kundi lambog lang siya, sir, yung parang namumuo ng mga dumi ng tubig.
1: Ay, okay, sige. So, sir, ano mo si George? Kaibigan mo?
4: Kaibigan lang po, sir.
1: Okay, sige. Salamat, George, ha, sa pag-share ng ano ng
4: sige po, sige.
1: Paghahanap mo kahapon hanggang kagabi hanggang kanina. Thank you, George.
2: Oje, yun si no kasama niya kahapon. Ito din mayroon tayong makakausap.
1: Oh.
2: Ito naman kasama dito kahapon kailan sinasabi na pauwi na daw to yung grupo ni Josh kagabi pero nadinig pa daw niya yung sigaw. Kaya to katotoo, sir.
1: Sigaw daw? Sir?
5: Ano po, sir?
1: Oo. Ano pong pangalan, sir?
5: Melvin po, sir.
1: Melvin, kasama ka rin na nanginginas kasama ni George kagabi?
5: Opo, sir, pero huli na po kaming dumating, sir.
1: Mga gaano kalayo?
5: Medyo may kalayuan din po ako, sir, kasi kakarating lang namin bago sila papauwi na rin.
1: Oh, tapos narinig mo pa raw yung sigaw niya, hingin ng tulong?
5: Opo, sir.
1: Oh, pag dinig mo ng hingin ng tulong, ano yung ginawa mo?
5: Akala ko kasi, sir, yung naghingi siya ng tulong, yung ano lang, yung nasugata lang ba o ano. Hindi na po ako masyadong nag-ano kasi marami naman sila doon sa malapit sa kanya.
1: Oo. Ikaw talaga may kalayuan. Tapos may mga nakapalibot naman sa kanya.
5: Opo, sir. Tapos ngayon, yung narinig ko na may nagsabi na nakuan, na lunod, bago po ako tumakbo, sir, kasi may dala naman akong balde.
1: Oo, sumugod ka rin pala talaga nung sabi na lunod na.
5: Opo, sir, kasi yung time na yan, alam tula kung hindi ko sila lakas loob naman sisip pa kasi hindi rin masyadong ano pa sila sa sisip.
1: Kaya nga raw
5: wala rin akong gamit na pang sisip kasi ako nangihilaw lang din.
1: Oh, pero paglapit mo doon, anong ginawa mo?
5: Hinabol ko po yung ano, sir, yung light kasi ang isip ko na ano, na yung light na nagalutang nasa ulo niya pa o nasa kamay niya kasi kala ko doon siya. Yun sana i-risk yun namin nung malapit na kami doon, pagkuha namin ng light, wala na siya doon.
1: Ilaw na lang talaga nakita ninyo?
5: Opo, sir.
1: Yan ba yung ilaw na may garter tapos na nakakabit sa ulo?
5: Opo, sir, headlight.
1: Oh, headlight. Yun lang ang nakita ninyo. Kala nyo nandoon, yung pala hiwalay na, humiwalay.
5: Opo, sir.
1: At pwede pala talagang nasa labay yung mukha, no? Tapos tinanggal niya yung ano na yun, yung headlight niya, no?
5: Pwede pong ganun, sir, na baka nasa labayan yung mukha niya bago yung mata niya, baka tinamaan sa labay, tinanggal niya yung headlight niya bago nagalangoy na lang siya ng pasapalaran, sir.
1: Para bang ang iniisip niya lang doon, matanggal niya yung ano, matanggal niya kung nakakapit pa o di kaya sobrang hapdi, naghahanap ng pwedeng paraan, ano bang gagawin ko, parang taranta na ba? Anong dapat gawin?
5: Opo, sir.
1: Hanggang napunta doon sa malalim?
5: Opo, sir.
1: Ikaw ba naka-dive ka na doon? Minsan nakadaan ka na doon sa kantilado na yon?
5: Opo, sir, sa kantilado na yan, dyan talaga ako naninisid.
1: Sabi delikado raw dyan.
5: Sir?
1: Sabi delikado raw doon sa kantilado na yon kasi maputik daw doon eh.
5: Delikado naman po, sir, sa talagang hindi naninisid. Kasi kami, pati yung isang kuya ko naninisid po yun, kami lagi namin sinisisid dyan.
1: Kabisado mo na yon?
5: Opo, sir.
1: Yung sisid mo minsan nakatapak ka rin ba doon? Totoo ba na gatuhod yung ano, yung maputik na buhangin, ganun?
5: Yung parting yung ano na yun, sir, yung doon talaga sa putik ka na yun, hindi na kami umaabot doon kasi ano na yun siya, halos wala nang isda doon, hanggang kanti lang talaga kami, sir.
1: Yung sa labi lang, yung
5: opo.
1: Gilid lang.
5: Opo, sir.
1: Kung tatansyahin mo naman yung lalim na yun, mga gaano kalalim yung sa may kantil talaga?
5: Malalim, mga ilang di pa siguro kasi Joe.
6: yung lalim na yun, may anim na, di pa na?
1: Oh.
6: Mga lima siguro, sir.
1: Lima, anim na di pa? Simula, ano lang yan, ilang metro lang yung layo niyan, doon sa may, di ba, yung labi ng kantil? Pag ano doon, lima.
6: Opo, sir,
1: ano?
6: Mga, kuan, mga 10 metro siguro, sir, o lampas pa, gano'n.
1: Grabe kalalim pala noon.
6: Opo, sir.
1: Kaya may hirap din pala makita kasi sabi nga malabo, eh, may bangka mang gamit kahapon din, kaya lang hindi talaga makita. Malalim pala?
6: Opo, sir. Malalim po, sir, kasi yung time na yun, sir, yung lagi kasi ako naninitin dito, ano talaga, may dala ako mga pangpana at saka yung tempered ba, nung gabi, kagabi lang, yun na din kagabi na paninitin ko, nangilaw ako dito na wala akong dalang gamit, sir.
1: Ano lang, baldi lang, parang panginas
6: opo,
1: ka lang.
6: Opo, baldi at saka yung pitik lang po, sir, na manumano.
1: Pitik manumano, pang ano yung panghipon? Pang,
6: opo,
1: ay,
6: sir, pang, oh, hipon pang tabi pati, lang po talaga, sir.
1: Alimasa, ganun.
6: Opo, sir.
1: Okay, sige. Gaano ka nakatagal na ano diyan na nangingilaw sa lugar na 'yan?
6: Ay, matagal na po, sir.
1: Mga 5 taon?
6: Mga 3 years siguro, sir.
1: 3 years. Ngayon sa 3 years na 'yon, may nabalitaan ka na ba na may nalunod, may namatay doon sa lugar na 'yon?
6: Ay, wala po, sir.
1: Siya pa lang ano?
6: Siya pa lang po, sir. Tsaka hindi po talaga namin mispeak, sir, na mangyari sa kanyan kasi lagi na po talaga yun sa dito nangingilaw kahit minsan nga sila na lang ang anak niya.
1: Oo.
6: Disgrasya po talaga, sir.
1: Disgrasya, no? Dahil sa salabay. Marami ba salabay?
6: Marami po. Sa ngayon, sir, marami talaga.
1: Kasi mainit panahon eh, no? Ngulutangan sila. Anong klaseng salabay yan? Yung may itim o yung maputi? Yung ano lang, yung kulay white?
6: Yung maputi po, sir, na salabay na parang kudrado siya bago yung galamay niya kulay brown.
1: Oh, yan na ba yung ano, yung kinikilaw? Ay, yan na ba yung ano? O, oh, yan ba yung kinakain?
6: Oh, yan na,
1: di ba?
6: Yan na po ata. Yan ang kadyo, no? Kinakilaw na salabay. Oh, yan na po, sir.
1: Yan na yan, yung delikado, sabi. Na salabay. Oh, kasi nagugulat ako doon sa sabi ng ibang mga mangingisda, yung pinakadelikado na salabay, yun din daw yung masarap na ikilaw. Di ba,
6: opo, sir.
1: So, delikado yung salabay na yan.
6: Delikado po.
1: Sige. Ikaw, nasalabay ka na rin ba? Wala pa.
6: Okay.
1: Sige. Oo, sige. Thank you, sir, ha?
6: Ay, nasalabay?
1: Oo.
6: Ay, opo, sir. Dati nakano na po ako, sir.
1: Nasalabay ka na?
6: Opo.
1: Masakit talaga?
6: Ay, masakit po yan, sir.
1: Saan tumapat yung salabay nung nasalabay ka? Sa katawan? Saan katawan? Parte ng katawan mo?
6: Sa likod po, sir.
1: Sa likod. Matagal, bago nawala yung sakit?
6: Ay, matagal. Kasi doon sa akin, kasi pagka masalabayan ka, ginagamot ng mga, yung doon sa amin, iniihian yung likod, gano'n.
1: Ano na? Totoo talaga yon, yung ihi?
6: Opo, sir.
1: Bakit gano'n iihi yun eh? Mainit, yun lang din ang ano? Panggamot?
6: Ewan ko po, sir, kasi yun kasi yung ginamot nila sa akin dati.
1: Ihi lang, no? Suka, pwede rin siguro suka.
6: Opo, sir. Pwede rin siguro, sir, suka, sir.
1: Pero mabisa talaga, ihi, ano?
6: Opo, kasi yun po yung nangyari sa akin, yun ang kagad yung ginawa nila.
1: Oo, pero hindi naman nawala kagad yung sakit, parang nabawasan lang.
6: Opo.
1: Ah, okay, sige. Thank you, sir, ha. Salamat sa pag-share.
6: Ah, sige po, sir. Okay.
1: To?
2: Oo, oh, yun nga, sa isa sa nakasaksi din kagabi dyan, no? So, sa ngayon, inantay na lamang yung magkakarga nito dyan, no?
1: Uh-oh.
2: Ang yung sabi nga baka ang abot kamay siguro ang magkuha nito.
1: To, anong plano kaya ng asawa? Dalhin pabalik doon sa pamilya o dito na lang sa Puerto Ilibing?
2: Ano pong naging plano mo sa ngayon? May plano na po ba? Ha? Sa ngayon di wala pa. Pero wala pa. Pamilya ni sa Sambales. Pero doon muna.
1: Sambales eh, malayo.
7: Opo, sila dito.
2: Opo, sila dito.
1: Okay, okay. So pamilya, yung pamilya ni ano ni George ang pupunta dito.
2: Oh, yun ang po nang sabi. Siguro. Siguro pag dumating na rin siguro baka dito na rin siya pag-uusapan kung ano magiging pasya sa dalawang panig dito na rin ba o dadalhin pa doon. Siguro kung dadalhin doon, medyo maglaan ng medyo malaking
1: Oo.
2: Kasi pag-uusapan pa.
1: Okay. Okay, sige. So, saan ang ano niyan ngayon? Diyan lang din ba ibuburol sa bahay nila? O sa ano?
2: At isang po't ibuburol sa bahay mo na lang?
7: Opo.
2: O, dito sa...
7: Diyan po, sa Magarwak.
2: Sa Magarwak.
1: Magarwak.
2: Ito, dadalhin mo na ito siguro di sa kuwan, sa ospital, o di kaya dalhin na ito sa morgue. Mm-hmm. Kung ang magkuha nito yung abot kamay, maring dadalhin ito sa may Heaven's Gate, doon lang muna siguro pagkatapos, bago iwi dito sa bahay nila, no? Itong mga labi ni George siguro. So kung aantayin na natin siguro nila yung pagdating ng pamilya, So pag dumating na, so doon nila pag-uusapan kung dito na lang din ba o dadalhin pa doon sa lugar nila. Yung ilalagak yung labi nito ni George doon sa lugar sa Sambales, Gano. So sa ngayon, medyo di pa sila makapagpasya. Ang kanila lang ngayon na madala sa morgue, mabalsamo siguro bago ibuborol dito sa kanilang bahay, dito sa may Magarwak.
1: Totoo nga talaga, nasabi maputik yung lugar na pinuntahan nila. Pero meron din bahura pala yung malapit lang, yung mababaw. At doon lang din daw, doon lang din daw sana sa bahura na nangingilaw si ano si George. Kaya lang nasa labay.
2: Yun nga ang pinaniwalaan, no? Kay yung pagkakuha kanina kasi parang yung pati yung mukha niya diyan, no? Parang nasusunog o parang may bakas nga doon sa labay. So isa yan sa pinaniwalaan siguro mamaya kung ano na ito, kung kailangan pa talaga susuriin ng husto o ano talaga yung pinakadahilan na pagkawala niya kagabi, siguro makita ito mamaya. Pero sa ngayon ang tinitingnan ng mga otoridad yung pagkasalabay niya dahil nung sinasabi na nito na tinamaan yung mukha, eh hindi na maimulat yung mata niya at pinapaniwalaan din na lumangoy ito na instead na pa-apply mukhang nagpapalaot ito si ano, kaya napunta sa malalim na bahagi dito sa may kantilado ng dagat ng kung saan sila nanginas kagabi.
1: Nung nagsipagtakbuhan pala sila yung mga kapwa rin na nandoon din sa paligid, ang tinignan nila yung unang nakita yung ilaw, yung headlight.
2: Yung ilaw.
1: Kaya lang hiwalay na pala yung headlight doon kay George.
2: Pero ang sinasabi nito nila na kung saan nakita yung ilaw niya, hindi rin kalayuan di ano, medyo mga ilan ang agwat lang siguro kung saan siya natagpuan ngayon.
1: Malapit lang nga, ilang metro lang, mga nasa 3, mahaba na yung 10 metro.
2: Mm-hmm. So yun nga lang, kasi yung sinasabi ka kanina ng Coast Guard, nung matanong din natin na nakita nila kina doon sa ilalim, sa putikan. At pinabanggit nyo sa mga kasama nila kanina na medyo hanggang tuhod yung putik sa ilalim.
1: Pero nakita nila yan, ha? Nakita nila na nakalutang na, hindi na nasisigyan doon sa ilalim na.
2: Yun nga daw, at lumutang to kaya. Kung saan nga daw na nakitaan kagabi ng ilaw, doon din daw ito malapit na lumutang kanina, Gano. So ito din kasi yung binabanggit na kanina, itong area na ito, malapit daw ito sa may San Carlos, yung ilog na yan dyan, parang bukanan rin sa halos. Na mukhang may yung galing putik, mong galing sa taas doon sa naturang lugar, yung sa may San Carlos River, itong malapit ito sa area kung saan siya nakita kaninang umaga.
1: Okay, sige. To, maraming salamat, ha. Thank you sa inyo ni Girlie dyan sa pagpunta ninyo.
2: Maraming salamat, Jay. Pero kita'y nakikiramay, no, sa pamilya na... lalo na kay Madam, no, na siya nakakita mismo sa kanyang asawa kagabi at kasama niyang pamilya. At tayo umasa rin na maging matatag yung pamilya.
1: Masakit yun. Makita mo yung asawa mo na humingi ng tulong tapos yun na, nawala. Trauma
2: kasama
1: pa.
2: Kasama pati yung anak niyang 8 years old kanina, kagabi, kasama nila din. At nadinig ng anak niyang sigaw ng tatay na humingi ng tulong sa kasamahan niya kagabi.
1: Matutroma yung ano yung asawa kasi babalik-balik sa alaala niya ba yan? Yung humihingi ng tulong, yung boses, yung mga ganun?
2: Kanina nga, yung bago tayo umalis na, humagulhol nga ito, talagang nung sinasabi nga niya na wala, kung ulam lang, may pambili naman siya, may ulam naman sila. Pero dahil nga parang, siyempre, magbanding pamilya, kaya niyaya yung kanyang asawa at anak at ilang mga kasama para magbanding din. Kung tutusin, kung ulam lang yung pag-usapan, meron naman silang nabili doon sa kung saan sila galing kapon sa may barangay San Jose.
1: May ganun talaga. May ganun na hindi may paliwanag na pwede ka naman bumili, pero gagawa ka ng ganyan, banding din talaga.
2: Kasi binabagat din ni ate kanina, yung anak niya, tituruan ng mga will. Kung may huli naman, hindi naman nila kinakain, kundi pinapaano sa pagkain sa kanila mga alaga. So, ibig sabihin, yung tatay, close sa anak na gusto rin matuto kung paano pagdagat, na marunong mangawil. Dahil nga, siguro yung tatay, dahil gusto niya rin talaga na matuto yung anak, kasi pag lumaki, marunong sa dagat. Ika nga, ito yung sinasabi na kung wala man tayong family, kung may dagat, may pangulam tayo.
1: Okay. Okay, thank you to.
2: Oh, maraming salamat at live mula dito sa may bahagi ng Barangay Santa Lourdes. Kasama natin si Katropang Agarlay. Ako yung Katropa sa radyo. Katropang Kuya Toto, XFM News.
3: Servisyong Katropa.
1: Thank you kay Kuya Toto. Kasama si Girlie doon po sa Barangay Santa Lourdes.
3: Servisyong Katropa.
1: Sakit yun para sa asawa, di ba? Kasi siya yung nakakita, siya yung nakarinig ng boses. Yung boses pa naman, humingi ng tulong.
3: Servisyong Katropa.
1: Siya yun, oh, siya yun. Kikita niya yung ano ng ilaw. Yung ilaw, yung liwanag ng ano ng flashlight, ng headlight, tapos yung pong boses ng kanyang asawa, yun, siya yung nakakarinig.
3: Servisyong Katropa.
1: Sabi nga, eh, may pera naman, kung ulam lang ang hahanapin, po pwede namang bumili. Eh, yung iba kasi masaya rin talaga sa mga ganun. Ako nga, pumupunta pa ng ano, Dilat, alam yung Dilat, doon sa ano, sa Aburlan, sa Isaob, aroy, grabe. Pag mapunta ka ng Dilat, lalakad ka mga 2 kilometro, bago pa mapuntahan mo doon yung dami, ano mo doon, yung mga sugpo, tsaka mga alimango, aroy, nandoon. Kaya lang pagkalayo, 2 kilometro.
3: Servisyong Katropa!
1: Masaya rin. May banding na ganun. Na lang talaga na disgrasya. Dahil doon sa mga salabay.
3: Servisyong Katropa!
1: Kulentyo yung salabay na ano na puti. Tapos meron daw kulay itim yung mga galamay-galamay. Yun ang delikado.
3: Servisyong Katropa!
1: Sige, aroy pa. Alasun, sino nang tanghali? Oh?
3: Servisyong Katropa!
1: Valentin De Vera. Delikado po yan ka, Gerald. Lalo na po sa may pusod at sa maselang bahagi po ng katawan.
3: Servisyong Katropa!
1: Sa mukha raw po kasi, yun ang masakit talaga at grabbing update siguro. Sa mata ba naman? Oo, sa mukha.
3: Servisyong Katropa!
1: Irene Borse, good morning po ka Gerald, watching from Barangay Bagong Silang, Dan Share.
3: Servisyong Katropa!
1: Malamang po sir, Wadje, nasabay po siya. Kamatay din po, lalo pa sa pulso. Mapulputan, diretso yun, kamandag sa puso. Experience namin yan sa isang island sa 8 years old na bata. Hindi na po umabot pa ng buhay sa ospital. Sa bangka pa lang po kami, sabi ng doktor, dead on arrival na po. Kaya napakadelikado po ang salabay. Doble ingat po tayo mga katropa. Strong po ate para sa inyo o sa iyong mga anak.
3: Servisyong Katropa.
1: Sabi ni Ma'am Merlin Villones.
3: Servisyong Katropa.
1: Sige. Minutes na lang ito. Okay, habol natin ito. Kung sino po yung mga naghahanap ng mga produkto ng Santon dyan sa Rojas, pwede kayong pumunta sa Rojas RSM, sa Olim Drug House, sa Roxcom Rojas, sa CN Pharmacy. Kung dyan po kayo sa San Vicente, sa Wolperos Pharmacy, sa Pharmarich, the generic pharmacy. Sa Kuyo naman, sa Razor Lean Drug Store, sa Taytay, sa PS Drug Store, sa Pharmamed, dyan naman po sa Port Barton, sa Brooks Point, sa Riz Med Shop, sa Socrates Pharmacy, sa Bed Care Pharmacy, sa Brill Pharmacy. Ayan, mga pharmacy dyan po sa munisipyo ng Brooks Point. Sa matarasan naman sa Twin Zone Pharmacy, sa Alena Pharmacy, sa Ken Rest Pharmacy at sa Heights Drug Store.
3: Servisyong Katropa.
1: Kailangan natin na magpaalam dahil susunod na po ang palatuntuna. Sent.
3: Servisyong Katropa.
1: Katropa ang Mike Scotty naman ang inyong pong makakasama sa loob ng isang oras hanggang alas 12. Yung pong pagtalakay sa mga usapin sa mga barangay.
3: Servisyong Katropa.
1: Ang init kasi ng panahon eh. Tapos doon lumulutang eh. Doon makikita yung mga salabay. Kaya ingat ho tayo doon sa mga maliligo ng dagat, lalo na sa mga bata. Kasi mas masakit para sa kanila yan kaysa sa ating sa mga maedad na.
3: Servisyong Katropa!
1: sa mga maliligo ha, ng dagat.
3: Serbisyo Katropa.
1: Pero yung na mga nakaschedule ha, bukas na lang po siguro. Bukas po natin i-schedule yung po mga hingin ng tulong, yung mga mananawagan. Kailangan natin bigyan daan yung pong paghahanap. At yun nga, nakita yung pong nawawalang si George na nagilaw lang po kagabi. Condolence po doon sa pamilya ha, yung sa asawa, sa anak, yung pong kaanak ni George galing ng Sabales ay may pag-uusap na sabi ay pupunta, BBI, papunta dito sa Puerto Princesa. Ansamantala, doon po siya sa bahay.

0: Kasama natin dito si Ken, Vincent Dancy, si James at si Axel Bone.
1: Serbisyo.
0: Alam po ng buong pwersa ng XFM Palawan.
1: Serbisyo. Katropa.
0: Ako po ang inyong nakasama dito po sa Serbisyong Katropa, ka Gerald Gales. Maraming salamat.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
16: Mga butika.
2: is the pain.
16: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sis the Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
19: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
20: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
21: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
22: Mga katropa, exciting dito!

0: ang exciting times sa buong Pilipinas. 9 na minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy, dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City, Sentro.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po, magandang tanghali po, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Sa ating pong 66 na barangay sa lungsod ng Puerto Princesa at mahigit 300 mga barangay sa buong Palawan. Good morning! Kumusta na po kayo mga katropa, mga kabarangay? Na naman, welcome po tayo sa isang edisyon na naman ng ating programang Sentro kung saan pag-uusapan natin ang atin pong mga kaganapan sa bawat barangay. Sa atin pong mga barangay, sa inyo pong mga barangay, pag-usapan natin yung mga netizens natin. Pwede ko kayo magpabot ng information dito. Kung ano ang nais ninyong malaman sa inyong barangay, sabihin nyo lang, i-comment lang sa ating comment section. Saang barangay kayo at anong gusto nyo itanong sa inyo po mga barangay officials. Kami na po yung tatawag sa kanila para maitanong yung nais ninyong maitanong. Sa proyekto man yan, sa budget man dyan, o kung ano ang nais ninyong malaman sa inyo pong mga barangay officials. Sa ngala po ni katropang Ken Dancel sa bahaging technical, kasama si James Dava ng PTCI. Ako naman po ang inyong lingkod, Kagawad Mike Escote. Ang ating pong programa, siyempre hatid po sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Kapag feeling po ninyo bloated at mabigat ang pakiramdam, oras na para po sa mas healthy na pahinga. Subukan po ang Santon Gold Herbal Tea. May moringa, turmeric at cinnamon bark. Tumutulong sa kalmadong tummy, pag-ease ng bloating at mas magaan na pakiramdam araw-araw. Ito po'y warm, natural at swak sa daily wellness routine. Isang tasa lang ramdam ang ginhawa. Kaya mag-Santon Gold Herbal Tea na. Ito po yung healthy na tea para sa magaan na katawan. Pabibili po yan sa atin pong mga Yes to Health Clinic at ang atin pong Yes to Health Clinic matatagpuan dito po sa lungsod ng Puerto Princesa sa second floor ng DZRM Building, door 208, National Highway lang po sa may barangay San Manuel. Harap lamang po yan ang kain na to o restaurant, ha? Sir Eric Kayen, good morning! Siyempre dyan sa taas naman ito ng Knockinox. Sa bayan ng Rojas, sa Veronica Gabriel Building, Barangay 2, harap na po ng ASMES, yung malaking elementary school dyan. Sa

sa Edesa Andre Pharmacy, meron din Sky Drug Store, sa Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Redley Pharmacy, Nature's Medica, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, sa Western Pharmacy, Medsafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, sa PharmaLife, meron din po mga katropa. Sa Norte, sa South, meron din po tayo. Mamaya po babanggitin natin. Pakitawagan mo si Cap Jeramel Pulanco, yung ating kapitan dyan sa Barangay Santa Lourdes. Meron na naman pong nalunod sa pangingisda, no? Yung mga nangingilaw. Pagka may dilim na kasi ngayon eh. Oh, may dilim, magandang mangilaw. Dyan po sa Barangay Santa Lourdes. Nung nakaraan, may nalunod din dyan, parang last month, yung kaibigan ni Kalui at kapatid ng aking kapitbahay. So, nang ano din po yun, nang ilaw din po, namana din po yun. Ito na naman, kagabi, may tinawag kay Secretary Rald Padilla, bandang I think 8:45 ng gabi, yun nga, at si Sir George Espia ay nangilaw. Nangilaw sila, kasama din yung family niya at ang ilan pa mga bata, kasama yung anak niya. Yun, nalunod po. At kanina lang po, nakita na po yung bangkay. Bakit may picture tayo dyan ng ano? Sir George Espia. Ito yung kagabi pa hinahanap, ngayong umaga po, ngayong araw na ito ay nakita. So, gusto nating malaman ano po yung pwedeng maging aksyon ng barangay, particular dyan po sa mga katubigan ng Barangay Santa Lourdes. Although ito sa may ano to eh, sa may Magarawak area banda, sa may old pier ng Sitra Mina. Natatandaan niyo yung Sitra Mina? O di ba may tindahan yan diyan sa may Rizal Avenue, yung mga tuna, mga black meat, diyan tayo nakakabili, mura lang. So diyan daw sa la banda na gano'n sa may Magarawak area. No, mga katropa. Nakakalungkot dahil in the span of 2 months ay dalawa din po yung nasawi, nalunod dyan po sa Barangay Santa Lourdes. Gawa nga pong ito ay nangingisda, no? Dyan sa tabi lang yan sila eh. Na mamana, nangingilaw. Hindi natin alam kung ano yung meron dyan. Sabi nila may kantilado daw. Kaya ayun po ang lunod, no? Kahit na marunong kang lumangoy, kapag sa pagkantilado po kasi, yung tubig niyan, umiikot yan, pababa. So pagka ikaw ay nasaktuhan doon, yung current ng tubig, hindi mo na kakayanin. Mahirap labanan yon. So yun po, gusto nating malaman pa pwede bang maglagay yung barangay ng mga karatula dyan, mag-ingat sa pamamalakaya. Ito kasi sila, ano lang eh, parang lakad lang ito sila eh. Diba? O may, kasi ano, mababaw lang naman yan eh. Pagka may medyo hibas, yan pa pwedeng ano yan, lakarin. O yung mga ano dyan na mamana. May bahura din kasi dyan sa area na yan. So may mga batuhan, bahayan ng mga isda. Yun ang pinupuntahan nila dyan. Tsaka pag ano tayo, nakasubok na ako dyan, mangilaw. No? May Petromax kami. Sa kanila ngayon, flashlight. No? Tapos, anhin mo lang, sisibatin mo lang yung isda. Diba? So kawawa naman itong si Sir George Espia, no? From Zambales pala ito. At nakapangasawa dito sa Barangay Santa Lourdes. At ayun nga, no? Yung kanyang kagustuhan, yung anak niya gusto niyang turuan mga ano eh, mangisda. So may ulam naman sila sa bahay, kumbaga meron naman sila ano doon, pero kumbaga parang naging hobby niya yung pangisda. So gusto niya turuan din yung anak niya sa pangisda. Ayun nga, anong nangyari, sabi ng isang anak,

0: na ay yun, nasa hearing si Cap. Nako. Oo, nas may hearing pala si Kapitan. Si Secretary, siyempre magkasama rin sila. Sa hearing pala, so. Wala bang kasamang Barangay Kagawad doon? Yung wala tayong na-interview Barangay Kagawad sila no doon. Baka pakitanong mo daw kay Kuya, baka may Barangay Kagawad doon na kasama. Oo, may baka may representative ng barangay. Oo, doon sa siyempre kung may hearing si Kapitan, merong representative yan na pupunta doon sa area. Si Secretary, may hearing din eh. Kasi ka, gusto, yun ang ano natin eh, baka po pwede malagyan ng mga paskil. Ah, yung areas dyan na mag-ingat sa panghingilaw, sa panghingisda. Dahil meron na nga po itong ano, dalawa na po yung nalunod. Yun po yung nakakalungkot. Halos the same po yung ano yung ginawa ng isda. Yun po yung nakakalungkot dito. Yung gusto mong matuto sa buhay, yung anak mo, tinuturuan mo, kumukuha ka ng yung mga istabi ng misis niya, yung mga ista naman nilang makukuha, hindi naman talaga minsan pang-ulam, papakain na lang sa pusa nila, no? Siguro yung satisfaction niya, yung masaya siya doon sa kanyang ginagawa, mangisda at sa Zambales daw, parang hindi naman sila naghihirap eh, parang okay naman yung buhay ng family nito doon sa Zambales at maging dito nga, no? Kumbaga hobby niya lang yung pangisda eh. So yun nga, disgrasya pa yung gusto niya lang maturuan yung anak na paano mangisda. Siguro habang tinuturuan niya, sasabi niya siguro, anak, ganito sa ang buhay, di ba? Kailangan paghirapan mo rin talaga, no? Yung kakainin or alam mo naman, sabi nga may kasabihan, di ba? Huwag mong bigyan basta-basta lang yung bata ng pagkain, di ba? Turuan mo siyang mangisda. No? Para yung isang metaphor na gano'n, para matuto siya sa buhay din niya. Ito mga katropa. So nakakalungkot yung pangyayari ngayong araw na ito. Meron naman pong nalunod dyan po sa Barangay Santa Lourdes. Kahit na may mga comment doon kanina eh. Sa programa ni Kahaluwi, sabi daw na nakugtong, nahila ng kugtong. Eh, wala naman po tayong patunay na nakugtong talaga ito si Sir George, no? Eh, ang sabi doon, medyo medyo maputik din, pero yung may cantle daw talaga doon eh. Yung talaga 'yun yung ano, yung biglang lalim. Alam mo mababaw, biglang lalim. Yung pinatawag na kantilado, biglang malalim doon sa area na 'yon. Yung current ng tubig ay iba. No, talagang pag nayari ka doon kahit marunong ka maglangoy, ha, kapag hindi mo kinaya yung current ng tubig doon sa malalim na bahagi, biglang lalim yan eh, biglang lalim, kala mo maro, biglang lalim ng ganun. So pag hindi ka makaligtas doon sa current, matindi yung current yan pagkakantilado, yun ang ito talaga, magbubuwis ka ng buhay. Ang nakakaantig ng puso dito eh, ha, na yun nga, yung anak, gusto niyang turuan sa buhay, gusto niyang ipangisda yung kanyang anak. Yan, yun ang ano, no? Medyo may kurot sa ating damdamin. Iba kasi pagka pinag-uusapan yung anak, di ba? Yung pagmamahal mo sa anak mo, gusto mo kasama sa mga hobby mo, yung family mo, yun ang ano doon eh. Yun ang pinaka meaning ng buhay niya. Na gusto niya kasama niya yung kanyang family, yung kanyang anak sa kanyang pangingisda. Yung sinasabi din na sa Labay, no? Meron din daw na mayroon lumalabas din na sa Labay, no? yun din sinasabi na baka na sa labay. Yung sa labay po talagang ano yan, delikado. Lalo na po yung gaway, yung meron pong tentacles na ilang piraso lang, yun po. Yung may pagka yung tentacles niya, sabi ng tatay ko ha, maingis na yung tatay ko for 36 years. Nakita ko yan, yung may damit siya. Sunog yung damit niya pagka yung sa labay, yung apat na piraso lang yung tentacles, tapos mahahaba yan. Yan ha. Talagang ano yun, yun ang delikado. Pero yung mga bukya-bukya lang, wala yan, ano lang yan, kinikilaw lang namin yun eh. Yung mga maliliit, pinapagpaglayan ng suka at saka ng buhangin. Pero yung talagang mahahaba yung gaway, talagang sunog talaga yung balat mo. No? Ibang klase talaga yun. So, titingnan natin kung ano talaga yung sa mga otoridad, kung ano lalabas doon sa kanilang investigation, kung paano po ito nalunod yung si Sir George Espia. Humanto nga po sa hindi inaasahang trahedya sa kagustuhan po ng isang ama na mabigyan ng hipon. Hipon at alimasag, no? Hipon at alimasag yung kanyang anak. Ha? Dahilan nagyaya siya umano ng mangilaw ha? Kagabi po dyan po sa bay Santa Lourdes. Gusto niyang mabigyan ng hipon at ng alimasag yung kanyang anak. Yun pala yun. Ha? Ha? Sabi po ng asawa ni Sir George, nagyaya lang daw yung mister niya, mangilaw, para kumuha ng alimasag at hipon para sa kanila pong anak. Ngunit, nawi nga po ito sa trahedya nang bigla na lang nawala kagabi at natagpo na lamang na wala ng buhay ngayong umaga sa area yung kanyang mister. Sabi po ni Ma'am Melrose na may pambili rin naman silang hipon at alimasag. Ngunit, nabanggit daw ng kanyang asawa kagabi na paborito ito ng kanyang anak. Ha? Dahilan napahiwala si Josh ng 10 metro ang layo habang nangingilaw kasama yung kanyang iba pang pamilya. So yun, yung pagmamahal ng isang ama doon sa anak niya. Ha? Hipon at alimasag. Siguro nagkakintuhan sila. Tay, gusto ko ba ng, ano, ng hipon tsaka ng alimasag? Sige anak, sige, walang problema yan. Mangilaw tayo mamayang gabi. At ayun nga po, nangilaw nga po sila kagabi. Kaya lang, na uwi po sa trahedya at ito po ay namatay po si Sir George Espia, nasa 44 years old, sabi ni Kapitan Polanco. O, mga katropa, bata pa! Bata pa ito. So, yun, ingat po tayo ha, siguro po, dyan sa mga lalaot, dyan po sa Barangay Santa Lourdes, ay mag-ingat po tayo sa pangingilaw. Ang suggestion ko sana sa Philippine Coast Guard tsaka sa barangay at tsaka may maritime din diyan, baka po pwede tayong magpaskil. Meron tayong gawing ano doon, mag-ingat sa pangingilaw. Kantilado, may kantiladong area dito. So para maano diyan, yung area na 'yan, lagyan ng mark, lagyan ng okay, sabi ni Kagawa Gerald Gales, lagyan ng boya. Para ito, kantiladong area na ito, okay, ditong lalapit, ha, yung mga nangingilaw. So, pwede pong gawin natin yon. Gawin natin ng mga otoridad, particular, pangunahan po ng barangay, kasama Philippine Coast Guard, saka ang PNP Maritime na nakahimpil dyan po sa Honda Bay, dyan po sa may pier. 26 o 27 minuto makalipas po ang alas 11 ng tanghali, ang oras natin hatid naman sa inyo ng Vision X Plus Capsule. Ha, sa mga mahilig pong sa television, ha, dyan po sa cellphone, nakababad po sa cellphone, ha, sa computer, abay alagaan niyo po ang inyo pong mga mata, mga katropa. Subukan po ang Vision X Plus Capsule na may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga nutrients na tumutulong sa eye protection, linaw ng paningin at laban sa eye strain. Suporta sa kalusugan ng mata, lalo na po para sa palaging babad sa screen. Madaling inumin, swak sa daily routine, Vision X Plus Capsule para sa mas malinaw na paningin. Ito po ay mabibili rin po sa mga Yes to Health Clinic natin at syempre sa atin pong mga pharmacy. Katulad po dito dyan po sa Brooks Point, Nanay Evelyn Alcantara, Tatay Alex. Pwede kayong bumili dyan sa Rizmed Shop, Socrates Pharmacy, Betcare Pharmacy, Brel Pharmacy, sa Batarasa, sa Twinson Pharmacy, sa Alena Pharmacy, sa Kenres Pharmacy at sa Hyde's Drug Store. Bago tayo mag-commercial, bati muna natin ng happy birthday. Sabi ni Sir Roy Alcantara, happy birthday raw kay Ma'am Lilian Alcantara Cerodo. Ngayong araw na ito dyan po sa Barangay Taluto, sa bayan po ng Araceli. Happy birthday, Ma'am! At sa lahat ng mga nagbe-birthday, happy birthday. Sa ating pagbabalik, papuntahan natin yung Barangay 4 Poblasyon dyan po sa bayan po ng Rojas. At dyan po gaganapin ang ating Bangkarera 2026. Alamin natin yung kanilang ginagawang paghanda dyan. At iba pang proyekto po ng Barangay 4 sa bayan po ng Rojas. Huwag po kayong alis, mga taga-Barangay 4. Tutok na ha. Bayan ng Rojas, tutok na. Sa atin po yung pagbabalik makalipas lamang ilang patalasta.
1: Mga Barangoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
7: Bili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
14: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Tara, kape tayo!
8: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
20: XFM.
21: Central.
22: Central.
0: Balik tayo sa atin pong programang sentro. Batiin lang natin si Gerald Philip Palam is sure done at gandang araw po katropa kagawad Mike Scotte. Lele Vera Caranel, good morning po sir. Daisy Casiano Castillo, good morning po sa lahat. Lynn Ansale, good day po watching from Brooks Point, Palawan. Magandang umaga sa mga taga Brooks Point. Dayen Mungaya, share din at magandang araw katropa listening sa radyo mula sa Barangay Maingsta, PPC, Palawan. Mga taga Barangay Maingsta ha, kapitbahay lang namin dyan ha. Merlin Villones, mapagpalang mainit at tanghali. Sir Wad Mike is watching with you, God bless. Meron po tayong gaganapin na bankarera. Meron ka dyan ano ng bankarera natin, sir? Yung pang-plugging natin, yung video. Sa May 13, 2026, kita-kits po tayo dyan sa bankarera natin. Bankarera 2026. Atin sa iyo ng XFM Palawan at ng lokal na pamahalaan ng Rojas. Sa paumuno ni Mayor Perry Sabando. Ayan o. You know, yung ating Bankarera 75 founding anniversary ng Bayan ng Rojas. Panalaminan in Kasoy Festival. Yan talaga. First Mayor's Bankarera 2026. Yan po, at tabayanan nyo po yan dyan. Magaganap po yan sa Bayan ng Rojas. Ang kauna-unang Bankarera sa Bayan ng Rojas. First Mayor Bankarera 2026. Matira ang matibay. Sa pamamagitan po yan ng Gabay Dagat, Municipality ng Rojas at ng XFM Palawan. Siyempre, gaganapin niya dyan po sa may Barangay 4. Ha? Sa Barangay 4, dyan po sa Bayan ng Rojas. Kaya gusto natin makausap yung Barangay Kapitan ng Barangay 4, no? Si Kapitan Christine Trinidad. Yan. Pakitawagan mo lang siya. May hearing din yan eh. Pero okay naman daw siya. Tawagan lang siya ha. Alam mo naman yung mga punong barangay natin, mga abalang-abala yan eh. Maraming hearing. So, yan po ha, tabayaran niyo po kami dyan ha. Kita-kits tayo dyan po sa bayan po ng Rojas. May 13, tapos May 14, si Ilyas talaga naman. Oh. Yung Capitol, hindi rin talaga nagpatalo eh. Nag-sweet notes din sila. Tsaka Six Mom, talaga naman. Oh. Yung Baragatan, yan ang gusto ko eh. Pero dito mo tayo kay Ilyas. Ha? Tsaka sa Bankarera. May 13, yun pong Bankarera 2026. First Mayor Bankarera 2026. At syempre, pinabukasan yan sa May 14. Yan si Elias yung bisita dyan. Dyan po yan sa ano ha, sa May Pier sa Barangay 4 sa Poblacion area ng Rojas. Marami pong mga bankero, ha? Mga karerista. Ano ba ang tawag dyan? Bankero, karerista, ang sasali. Ha? Tatlong kategori. Merong bugsay, oh, yung mga sagwan lang. Meron ding yung stock, tsaka yung semi-stock na tinatawag yan. Ha? Bangkarera, 2026 sa Bayan ng Rojas. Kaugnay po ng palaminan. Tama ba? Kasoy Festival at saka ng panalaminan. Yun. Panalaminan and Kasoy Festival. Sana makontak natin si Kapitan. Kontakin lang natin si Kapitan para maano natin sa mga kabarangay nila. Tinawagan din na natin yan kanina sa sir. Okay, punta kayo dyan ha, sa Bangkarera 2026 natin sa Bayan ng Rojas ha. Masaya yan, masaya. Talaga namang yung ating mga bankero nga naghahanda na eh. Ha? Nagpa-practice na yung iba eh. Ha? Talagang practice na ng practice ha. Marites, Alaska, good day po. Magandang umaga rin po. Shar Gajano, Alarcon, morning. Ka-Mike, shout out sa PPCWD 59, Duty Fit Strong Security Agency. May balita ba sa ONP? Yan na, sa Puerto Princesa Water District 59, Duty Fit Strong Security Agency. Sa ONP, merong balita ka rin, merong ano eh, may motorsiklo na bundol at sa may San Jose, naku, patay yung driver, nabangga ng shuttle van, biglang nag-U-turn eh. Pag-U-turn, naku, nakainom kasi, biglang nag-U-turn, nabangga ng shuttle van, yun ang disgrasya. Nadala ng ONP, pero patay na yung driver ng motorsiklo eh. Talaga naman, yun ang balita doon. Samantala, nasa kabilang linya na natin yung atin pong butihing kapitan po ng barangay. Meron din akong picture dyan galing doon sa page nila, sir. Yung mga activities na ginagawa nila po ng barangay. Si pabatiin mo na natin si po ng barangay Christine Trinidad ng barangay po, barangay 4. Dyan po sa poblasyon sa bayan po ng Rojas. Ma'am, welcome po sa ating programang sentro sa XFM Palawan. Si Kagawad Mike Escote po ito, ma'am.
1: Magandang umaga po no sa inyong station po, Honorable Mike Scotte.
0: Kagawad lang po.
1: Yes po.
0: Ito pong programa natin, CAP, ano to po ito eh, itong sentro, nilaan po natin sa mga barangay para po malaman din po ng atin pong mga kabarangay kung ano po yung mga ginagawa natin sa atin pong barangay. Kadalasan kasi, nakukulang sa information yung ating mga kabarangay kaya akala nila wala tayong ginagawa. So kaya gumawa kami ng programa para mailahad natin yung ating mga ginagawa, kapitan, sa barangay. Unahin ko lang po itong Bangkarera natin, CAP. Diyan po gaganapin yung First Mayor Bangkarera 2026 Partnership ng XFM Palawan at ng LGU ng Rojas. So, alam ko nakipag-coordinate na rin sila Sir Ed Agarap dyan, yung head ng gabay dagat. So, ito ba ay ano pong masasabi ninyo? Ito ba? May makakatulong ba ito sa barangay ninyo?
1: Ay, magandang umaga pong muli no, sa ating lahat. No? Yes po, nakipag-coordinate na po sa atin ng ating gabay dagat sa pamamagitan po ni Sir Ed Agarap.
0: So, naghanda na rin po kayo dyan, Kapitan?
1: Yes po. Minsay ko po, no? Sa nalalapit po na pagdiriwang ng ating festival at pista po ng ating munisipyo na ito po ay ang ating second panalaminan festival at second Kasoy festival po at saka St. Isidore the Farmer Parish Festa po. Tayo po ay buong puso namin inanyayahan ng lahat na makiisa po, no? At makisaya sa gaganapin pong Bangkarera. At paligsang ito po ay hindi lamang pagpapakita po ng husay at pagkakaisa na ating mga mangingisda at mamamayan. Kundi po ito po ay simbolo rin ng ating mamamayang kultura, tradisyon, at pagmamahalan po bilang isang komunidad. Naway maging ligtas po, maayos at matagumpay ang ating selebrasyon. Hinihikayat po namin ang bawat isa po, sir, na sana po pairalin ang sportsmanship, disiplina at pagtutulungan upang maging masaya at makaguluhan po ang ating gaganaping first Mayor's Bank Carrera po sa atin sa aming lalo na po ito ay ang venue po ay dito po sa amin sa barangay Purok, ano po ito, Purok Mangingisda po.
0: Kapitan, hindi pa po kasi ako nakapunta diyan eh. Pwede niyo bang paano ilarawan niyo sa amin yung ganda ng dagat niyo diyan? O gaano ba kaganda yung inyong area diyan?
1: Yes po, napakamalawak po ito yung aming area na napakahaba po ito pa yung magsisimula po sa port ng bayan ng Rojas, papunta po ito hanggang Unicity, doon po gaganapin. Ngayon po, may pagmamalaki po natin na malinis po yung ating coastal area dahil po nagkakaroon po kami weekly ng Barangay Kalinis Sunday na nagkakaroon ng banding ang ating mga kabarangay, mga kapurok na nagki-clean up drive po. Kasama po namin ang aming Coast Guard, Menro, Bantay Kalikasan.
0: Ayun, yun ang maganda doon eh. Parang may nakita ko sa page nila eh. Engineer, paki-flash mo nga yung paglilinis nila. So yun po yung ano eh, yun po yung maganda po sa ginagawa nyo, Cap. Kasi po, siyempre po, pagka nakita na ng mga bankero natin, nako, napakalinis nung ating area. Talagang matutuwa po yung ating po mga bankero. At saka baka hindi lang po first mayor bankarera dyan. Baka pag nakitang maganda at malinis yan, baka palaging dyan na po sa inyo ganapin yung bankarera, Kapitan.
1: Yes po, masaya po ngayon dahil nagkaroon po ito ng bankarera. Nagpalaro po yung ating butihing mayor at siyempre po sa partnership po ng ating XFM po.
0: Opo. So ito pong paglilinis ninyo, flash po namin sa ano ngayon, sa ating video. Every Saturday po ito, Kapitan.
1: Yes po, every Saturday po. Sa katunayan nga po, sir, nabigyan po tayo ng parangal ng ating DALJ dito po sa bayan ng Rojas na naging rank 1 po tayo. Mayroon pong quarterly na ginagawa po yung ating MLGO, si Ma'am Ann Herrera po. Nagkaroon din po yung barangay ng award na nakarank 2 po sa buong 31 barangays dito po sa bayan ng Rojas.
0: Wow, talaga naman.
1: Sa kalinisan po, yes po.
0: Congratulations po, rank number 2 sa buong bayan ng Rojas.
1: Po. Yes po.
0: Iyan talaga naman. No. Paano niyo po ba ginagawa yung ano niyo, yung paglilinis ng inyo pong kapaligiran diyan, particular diyan sa may coastal area?
1: Ayan po ay ginagawa po namin every morning po, exercise na, banding ng mga community po, then lahat po ng Purok ay nakikiisa. Dahil ito po ay mandato ng ating DILJ, kahit hindi naman po mandato, kailangan po nating ingatan ang ating kalikasan.
0: Okay. So, yun po ang pinaka-importante, lalo tigit dyan sa may karagatan ninyo, sa may shoreline. Kasi alam naman natin, pagka may mga, lalo na yung mga plastic cup, kapag hindi yan nalinis, baka yung ating mga isda, yung mga pawikan, baka ano, makain nila yan, mamatay sila.
1: Yes po. Nagkaroon din po kami, may ordinansa rin po kami sa solid waste po. Yung segregation po ng ating mga basura. At hindi po pwedeng itapon kung hindi po nakasegregate.
0: Yun
1: po ang policy ng ating barangay.
0: Oo, so
1: at bayan ng Rojas na rin po.
0: Opo, maganda po yun, yung ordinansa ninyo. At pagka hindi po sila nag-segregate, ano po, mayroon po bang multa?
1: Yes po, unang-una po, community service po. 4 hours hanggang 8 hours po yan ang community service. Then mayroon pong penalty na 500 hanggang 1,500 po.
0: Yun, so ay mahaba-haba din yun pag hindi ka nag-segregate, 4 na oras eh. Mahaba-haba yes din po. Ano yun, hanggang 8 yes oras. Po. Buong araw maglilinis ka, buong barangay na lilinisin mo.
1: Yes po.
0: Oo, hindi mag-segregate ka na lang kaysa naman na 8 oras o 4 na oras hanggang 8 oras ka maglilinis sa buong community. So kumusta po yung ano niyo, yung pagpapatupad niyan nung kasi marami pong ano eh, maraming barangay nahihirapan para ipatupad yung mga ganyang ordinansa. Sa inyo po, kumusta yung pagtanggap ng mga kababayan natin, mga kabarangay natin?
1: Dati po na napakahirap dahil hindi po talaga sumusunod dahil po sa penalty, tapos magkakaroon po kami ng meron pong gumawa kami ng task force then ano kami ng mga citation ticket po. Yun po ang ginawa namin. May enforcer po kaming pinapaikot.
0: Ayun, so para tinitingnan niyo kung nakasegregate talaga.
1: Yes po, yes po.
0: Ano po yung mga bahay ba nila yung chinecheck ng enforcer niyo?
1: Yes po, katuwang po namin dito yung ano Municipal Environment
0: Menro.
1: Office po.
0: Menro.
1: Yes po, yung Menro po.
0: Oo, so chinecheck talaga isa-isa yung bahay, Kapitan?
1: Yes po. Ting Saturday po, ako po mismo ang umiikot sa mga purok-purok po.
0: Ayun, okay. So, pag doon po sa bahay, ano po, dalawa yung, ano, may basurahan ba silang dalawa doon o tatlo? Paano po? Paano sistema?
1: Tatlo po. Bali po yung ano po doon, ang naka-designate po ay ang mga purok officials namin po.
0: Mm-hmm. So, dapat i-secure nila na bawat bahay, tatlo yung basurahan?
1: Yes po.
0: Oo. So, paano na po yung pagkuha niyan na cap? Kasi baka pagkuha naman, halo-halo din.
1: Hindi po namin tinatanggap sa ating barangay MRF po at din po at sila po mismo ang naghahatid po sa MRF po natin. Mayroon
0: okay.
1: po tayong garbage collector, mayroon pong na-assign na garbage collector, siyempre po sa dami rin po sa lawak po ng barangay dahil buong barangay sa buong Ruas po ito po ang pinakamalaking population po yung barangay 4 po.
0: Nako, ilan po ang population niyo diyan?
1: Nasa 6,700 po.
0: Nako, malaki nga yung population niya dyan.
1: 10 purok, yes po.
0: O, 10 purok. Ito yung gusto kong i-highlights no, sa inyo pong programa kasi kaya niyong ipatupad yung barangay ordinance, yung segregation. Kadalasan, katulad sa, ano, sa barangay dito sa Puerto Princesa, ang hirap talaga. Hindi talaga
1: napakahirap
0: pero ilang taon niyo po bago po ilang taon bago po talagang sumunod yung ating mga kabarangay?
1: Mga isang taon din po na ano kasi sa pag-upo ko po bago po akong kapitan ngayong 25 yun ngayong 2026 medyo awan ng Diyos po naging okay na rin po yung aming pag sa solid waste po na ito po.
0: Ayun, so political will talaga ang kailangan, no?
1: Kailangan po at saka servisyo po na talagang nasa puso yung dedikasyon po natin bilang isang leader po nandoon po dapat.
0: Oo, kasi yung ang binabago natin dito, yung ugali talaga ng tao, kung paano magtapo ng basura.
1: Yes po, disiplina.
0: Disiplina, mahirap gawin yun. Napakahirap yes gawin yun. Pero natutuwa ako, dyan sa inyong barangay, kaya pala. So kung kaya sa inyong barangay, kaya pala din sa barangay namin at sa iba pang barangay. Basta meron lang political will.
1: Yes po, Honorable Mike Scotti.
0: Oo. Pwede pala yang ilaban cup sa ano, sa Galing Po Award. Oo, 'di ba? Meron tayong ganoon, 'di ba?
1: Yes po. Sana po makapasok kami doon at ngayon po mayroon po kaming bagong system yung naka-AI na rin po kami.
0: Aba,
1: barangay AI na rin po kami.
0: Ayun, ano pong ibig sabihin noon po? Ano po yung barangay AI niyo?
1: Ano na po ito through pag magpaparegister ka po dito sa barangay, naka-online na po ito.
0: Kaya pala may QR code kayo doon sa sa Facebook account niyo.
1: Yes po, hindi na po sila mahirapan katulad yan kung magkukuha po sila ng mga certification, through online na lang po sasagutin na po ng system ng barangay.
0: Wow, ang galing naman.
1: Yes
0: talagang yung mga kabarangay ninyo kukuha ng barangay certificate, hindi na kailan pumunta ng barangay.
1: Yes po, hindi na po.
0: So yun ang maganda isang programa yan, ha. Paano po yung kasi baka yung iba walang internet connection.
1: Ayun po, sa mga walang internet connection, talaga pong pupunta pa po dito. Pero pag mga emergency na kailangan, syempre pupunta ka lang sa may mga internet connection, madali na po. Opo, kung nasa Waperto ka, madali po mag-request na sa barangay.
0: Ayun. Yung ano po, yung barangay ID, ganun na rin?
1: Yes po, ang barangay ID po namin ay naka-ano rin po, pwede pong i-request at naka-PBC po yung aming barangay ID.
0: Oh, okay. Pero yun po, sa AI pwede na rin po?
1: Pwede po, yes po, pwede po.
0: Pwede na rin pwede sa po. Ano na lang, online na lang, request?
1: Yes po, pwede po.
0: So, napakaganda naman ang mga project nyo. Yung una, yung solid waste segregation na napapatupad na ng maayos, ng tama after one year ng pakikiusap sa ating mga kabarangay, sumusunod na. Tapos ito, hindi ka na kailangan pumunta ng barangay. Sa online, sa Facebook nyo na lang. Kukontakt na lang po, no?
1: Yes po.
0: Sa QR codes pala, QR code. Mag-ano na lang sila doon, tapos may pipilapan. Ayos
1: yes,
0: na.
1: Po. Naka. Yes po. Pinapabilis po natin yung sistema po ng barangay natin.
0: Oh, ba talaga naman. Isali nyo po yan sa Galing Pook Award, Kapitan, ha? Dahil napakaganda ng mga proyekto nyo pala dyan sa inyo pong barangay. Meron pa po yes. ba kayong iba pang proyekto na napakaganda, Kap? Baka meron pa kayong gustong banggitin?
1: Iyon nga po, pinapaigtinding po namin yung aming curfew hour para sa mga kabataan po. Then po yung mga open pipe po, yan po ay maikpit po na ipinagbabawal din po dito sa aming barangay. Kaya yung mga tanod po namin ay talagang na umiikot po sa ating lansangan para po maging mapayapa po yung ating barangay.
0: Ayan. Ilan po yung tanod nyo dyan, Kap?
1: Nasa 21 po, Honorable Mike.
0: Ah, yan pala. Yung maximum, no? Maximum, katulad sa amin, 21 yes. din. Oo. Yes, so, po. 24 hours naman po yung ano na, duty nila?
1: Yes po.
0: Yan, no? Shifting lang.
1: Shifting lang po, yes po.
0: Yan. So, ano naman po yung mga challenges nyo po dyan sa inyo pong barangay? Kung meron po, Kapitan?
1: Siyempre po, na challenges po, napakarami po, kailangan maging matatag lang po tayo. Unang-una, ako po ay na-challenge dahil mataas po yung ano nila sa binung naupo po ako dahil inasaan nila na may magagawa po tayo. Kaya nagsisika po ako kasama yung buong council na lahat po ng challenges na ito ay aming malagpasan po. Lalo na, unang-una, pagdating sa ayuda, yun po.
0: Yun! Oo.
1: Opo. Okay. Kaya inaayos po natin yung sistema
0: ang hirap pagka sa ayuda. Mabuti nga dito ngayon, yung sa tupad, yung 7 peso na mismo, yung naglilista. Yun ang sila magpapasa sa dole, hindi na dinadaan sa barangay. Sana nga sa mga munisipyo, ganun din para, kasi laging nabubugbog yung mga barangay official pagdating sa mga ayuda, halimbawa, tupad, tapos magbibigay ng slot, ilang piraso lang, hindi naman kasya sa buong mga kabarangay natin yun, di ba? Tayo, yung ba barangay official pa yung nasisira?
1: Yes po. Pero ako po, bilang punong barangay, pag dinaan po sa ating barangay, ako po mismo, wala pong, kasi minsan mayroon talagang di maiwasan na kamag-anak, nililista. Pero sa atin po, pantay-pantay po yung pagtingin natin sa ating mga kabarangay. Mas may nagtitiwala ako sa sarili ko na ako na mismo ang nagpapinapasa ko po lahat kung ano mga requirements na dito po para pag hiningi sa amin, yun po ang isa sa sekreto, paghingi sa amin ng mga requirements, pasa po kami kaagad. Kaya minsan nagtataka sila na bakit daw barangay 4 lang ang laging mayroong ayuda. Kasi po, yung ginagawa po namin sa barangay talagang tinatanggap kasi ang tao po kahit walang sabi may ayuda, siguro magbigay lang po kayo ng mga requirements. Kasi unang-una, ang laging kinuha po ng requirements, yung Xerox po ng mga valid ID. Kaya po nandyan yan, kung sino po unang nakabigay, yun din po una namin pinapasa.
0: Yun, ang maganda dyan. Walang pilian, no? Kung sino, magpasa kayo dito. Kung sino unang nakapasa dito ng mga requirements, yun ang ipo-forward din nyo.
1: Yes po.
0: Napakagandang napakagandang idea. So sa mga barangay ha, na nakikinig sa atin ngayon ha, gayahin niyo yung ginagawa nila Kapitan na Natividad. Kaya palakap na
1: Trinidad po. Trinidad.
0: Trinidad. Engineer, mali yung caption mo. Trinidad. Kapitan Kristen Trinidad pala, hindi pala Natividad. No?
1: Po, Trinidad po.
0: Sorry, Cap. No? Ito pala yung sekreto. Para yes, hindi mag-away-away sa ayuda.
1: Yes po.
0: Kunin na yung mga requirements. Kung sino nauna nakapasa ang requirements, yun ang ipapasa. Nakagawa kayo ng solusyon, ha? Si kagawa yes, Gerald Galis ng Bangkaw-Bangkaw, kasama ko rin dito, talagang napapangiti. Napapabilib sa inyo, Kapitan.
1: At pinupost po namin, sa ano namin, sa FB page sa po FB. Namin. Opo, kung sino po yung na-validate, nilalagay namin, hindi po namin sinisikrito. At kung may hinihingi, na, ano, pinupost mo namin kasi huwag po tayong matakot. Kasi babalikan nga talaga tayo, magagalit sa atin yung ating mga kabarangay na itatago natin kung anong may ayuda palang nakarating. Na binda pa ba sa atin, hinihingi. Kaya paunahan sila sa barangay magpasa ng mga requirements.
0: Yun ang the best. Buti pinayagan kayo ng ano, kasi nung sa amin, ipapaskil din sana namin, ayaw pumayag ng CSWD.
1: Hindi po.
0: So,
1: ay, discretion po natin na mga ano, kasi para alam nila.
0: So transparency talaga, may transparency yes, talaga dyan para walang kampi-kampi. Ito yung nakapasa, ito yung may ayuda, ito talaga, yun, the best, Kapitan. Bilib talaga ako sa inyo, Kapitan.
1: May nagagalit naman po, pero natural lang po yun. Hayaan na lang po natin yun, yung mga negative po na yun na komento.
0: Kaya nga. Diyan daw tayo kikita, Kap, pagka sa mga ano. Kasi pagpatulan mo yan, ma-high blood ka lang.
1: Yes po.
0: Kap, maraming salamat po. Marami pa kaming natutunan ngayon sa inyo po, ha. Na actually, gusto kong gayahin, dalahin sa aming barangay yung mga proyekto ninyo dyan dahil napakaganda yung mga proyekto ninyo dyan po sa inyo pong barangay, Kapitan.
1: Okay po.
0: Opo, mensahe niyo na lang po sa atin po mga kababayan, mga kabarangay diyan po sa ano po sa inyo pong barangay. Sana po makita tayo sa May 26 hanggang 28 sa Liga ng Mga Barangay.
1: Ay, yes po. Yes po.
0: Kung sasama kayo eh makita po tayo doon.
1: Yes po.
0: Opo. Mensahe niyo po sa atin po mga kabarangay diyan po sa Barangay 4.
1: Ay, mensahe po natin na sana po tayo po ay magkaisa sa ating barangay po para sa ikabubuti rin po ng ating community po. At sa muli po, ako po'y lubos na nagpapasalamat na napaunlakan niyo po at naimbitahan po kami na para makapagbigay po ng mensahe sa ating station ng XFM, no?
0: Opo.
1: At inimbitahan po muli na tayo po ay magkakaroon ng first Mayor Bangkarera po. Ito po ay sa partnership po ng XFM at ng LGU.
0: Yan. Sige po, Kapitan. Kita-kita po tayo sa May 13, ha? Mga May 12, nandiyan na kami. Kita po tayo.
1: Sige po. Sige, sir. Okay po. More power po sa station nyo.
0: Sige po. Salamat po. Salamat po, Kapitan.
1: Okay. Thank you po. God bless.
0: Si po ng barangay Christine Trinidad ng barangay 4, Rojas, Palawan. Napakaganda yung mga proyektong binanggit niya. Lalo sa segregation ng basura, napaka-challenges. Pero kaya pala nila doon. So kaya rin natin dyan sa siksikan, kaya sa Bangkaw-Bangkaw, kaya sa buong Puerto Princesa yan. Alas 12 na po ng tanghali, Sir Eko Itzalar. Magandang tanghali. Pakibati kami sa Abarawan, Rojas, Palawan. Pakibati rin po si Belen Gregorio at Yadin Grace Tupas Daligdig at si Dalindig at si Edwin Nilyaska. Alberto Pama, Grand Tanghali Idol. Wala na po tayong oras at panahon. Sa ngalan po ni Katropa Kent Dancel sa Bagin Teknikal kasama si James Nava ng PTCI. Ako naman po ang inyong barangay kagawad. Kagawad, Katropang, Kagawad, Bike Escote. Maraming salamat. Susunod ka agad XFM News Nationwide. Standby.
2: .5 XFM News Center Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
3: Ang mga headlines, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ekonomiya ng bansa bumagsak sa 2.8% noong unang quarter ng taon. Utang ng Pilipinas pumalo naman ng 18.49 trillion pesos noong Marso.
22: Department of Agriculture pinag-aaralan ng pagtatakda ng price cap sa karot, mantika at karning baboy.
3: Brigada Eskwela 2026 magsisimula na sa July 1 hanggang July 5 ayon po sa DepEd.
22: Ari Roque kinumestyon ng pagtanggi ng Malacanang sa ugnayang Marcos Mabanta.
3: Tropical Storm Hagupit, mga katropa, posibleng pumasok sa PAR bilang Bagyong Kaloy ayon sa PAGASA.
22: Sa balitang regional, ASEAN Summit 2026 official nang binuksan, ASEAN Charter posibleng maamyendahan sa kauna-unahang pagkakataon mula 2007.
3: Headlines. Balitang international, New Zealand katropa magpapadupad ng citizenship test sa mga migrante mula 2027.
22: Sa balitang showbiz, Beanie pinarangalan sa Senado matapos ang makasaysayang performance sa Coachella.
3: At sa sports, Detroit Pistons pinataob ang Cleveland Cavaliers sa Game 1 ng NBA Eastern Semis.
4: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, pananghalian po ng Webes ngayon, May 7, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo, napapahinggan sa 97.9 XFM Davao, 88.3 XFM Cebu, at 104.7 XFM Palawan.
22: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
22: Ako si Brian DePaul.
4: XFM News Nationwide.
3: Sa detalye ng balita katropa, bumagsak po ang ating ekonomiya matapos maitala ang 2.8% na gross domestic product sa unang quarter ng 2026 ayon mismo sa report ng Philippine Statistics Authority. Mas mababa ito sa 3% na naitala noong huling quarter ng 2025. Service sector ang may pinakamalaking ambag sa paglago naman ng ating ekonomiya kung saan mga katropa umangat po ito ng 4.5%.
4: XFM News Nationwide.
22: Umakyat sa panibagong record na 18.49 trillion peso ang kabuuang utang ng Pilipinas nitong Marso dahil sa paghina ng halaga ng piso kontra dolyar at sa patuloy na paghihiram ng pamahalaan sa lokal na merkado. Ayon sa Bureau of the Treasury, ang malaking bahagi ng pagtaas ay bunsod ng revaluation ng mga panlabas na utang kung saan nadagdagan ng halos 300 bilyong piso ang obligasyon ng bansa dahil lamang sa pagbaba ng halaga ng piso. Sa kabila ng mga ginagawang pagbabayad ng gobyerno, patuloy na lumalaki ang domestic debt na umabot na sa 12.53 trillion peso habang ang external debt naman ay lumundag sa 5.95 trillion peso sa loob lamang ng unang quarter ng taon.
4: XFM News Nationwide.
3: Inamin ni Vice President Sara Duterte na wala ng pondo ang Pilipinas. Aniya nakatanggap daw sila ng memorandum mula po sa Department of Budget and Management kung saan pinabibilang na ng ahensya ang kanilang savings para matukoy kung magkano na lang ang natitirang pondo ng pamahalaan. Agad naman pinabulaanan ng gobyerno ang naging pahayag nito ni VP Duterte at tiniyak na nananatiling may pondo ang pamahalaan para suportahan ang mga ayuda at pangailangan ng publiko sa gitna ng krisis sa ekonomiya.
4: XFM News Nationwide.
22: Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture o DA ang posibleng pagkapatupad ng price cap sa carrots, pork, liempo at palm-based cooking oil para kontrolin ang sumisirit na presyo ng mga bilihing ito sa gitna ng nararanasang krisis sa enerhiya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi makatarungan ang kasalukuyang presyo ng pork liempo na umaabot sa 420 pesos kada kilo dahil dapat ay nasa 380 pesos lamang ito. Habang ang carrots naman ay nananatiling mataas ang halaga dahil sa kakulangan ng supply. Bilang dagdag na solusyon, magsasagawa rin ang ahensya ng mga strategic importation ng carrots hanggang Hulyo sa mga piling lugar gaya ng Metro Manila at Cebu upang punan ang gap sa lokal na produksyon at mapababa ang presyo ng mga pamilihan. Inaasahan ding ilalabas sa lalong madaling panahon ang suggested retail price o SRP para sa bigas at iba pang pangunahing bilihin upang matiyak na hindi mapagsasamantalahan ang mga mamimili sa harap ng mga hamon sa ekonomiya.
4: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, yung crops at saka po fisheries production bumaba sa first quarter ng taon. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Live report.
5: Bumaba ang crops at fisheries production ng bansa sa first quarter ng taon. Ayon sa datos, bumaba ng 2.4% o 243.62 billion pesos ang crops production sa unang tatlong buwan. Umabot lamang sa 4.4 metric tons ang palay production. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., nakaapekto rito ang pinsala ng mga bagyo sa irrigation systems noong nakaraang taon. Sinabi rin niya na nakapagpahina sa planting ang mas mababang farm gate prices bago ang temporary rice import restrictions ng gobyerno. Samantala, pinakamalaki ang ibinaba ng fisheries sector. Bumaba ito ng 6.1% na may halagang 52.34 billion pesos. Ayon sa Department of Agriculture, patuloy na hamon sa sektor ang structural at environmental problems. Katropa mo mula sa Department of Agriculture para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
10: Meralco susunod sa utos ng ERC. Walang disconnection mula Mayo hanggang Hulyo. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
23: Iyak ng Meralco na susunod ito sa utos ng Energy Regulatory Commission o ERC na ipatigil ang lahat ng disconnection activities mula Mayo hanggang Hulyo para sa mga consumer na gumagamit ang hanggang 200 kWh. Papayagan hanghulugan o staggered payments, maaari nilang hatiin sa tatlong buwan installment ang bayad sa kuryente. Ayon sa Meralco, patuloy silang nakikipagtulungan sa pamahalaan at iba pang stakeholders upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay na maaasahan at patatag na serbisyo ng kuryente sa publiko. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
3: Minungkahi po mga katropa sa Senado yung Panukalang Ginhawa Act na naglalayong itaas sa 400,000 pesos ang income tax exemption threshold mula sa kasalukuyan na 250,000 pesos lamang para madagdagan ang panggastos ng mga manggagawa, lalo na po ang mga nasa middle class. Sa ilalim na nasabing bill na inihain ni Senator Win Gatchalian, itatas din ang ceiling ng tax-free bonus patungo sa 150,000 pesos mula sa dating 90,000 pesos lamang para mas makinabang ang mga empleyado sa kanilang mga pinaghirapang incentives. Pinaliwanag po ni Gatchalian na mahalagang bigyang ginawa ang mga middle class dahil sila nagsisilbing buhay ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang konsumo at ambag sa kaba ng bayan.
6: XFM News Nationwide.
10: Sa iba pang balita, inilabas na ng Department of Education ang mga alituntunin para sa Brigada Eskwela 2026 na gagarapin mula July 1 hanggang July 5, kung saan isasagawa naman ang pambansang kick-off ceremony sa Kabadbaran City sa May 29. Binigyan din ng DepEd na ang partisipasyon ay dapat manatiling voluntaryo, kaya mahigpit na ipinagbabawal sa mga guro at paaralan ang paniningil ng anumang bayad o sapilit ang paghingi ng donasyon mula sa mga magulang at mag-aaral. Bilang bahagi ng paghahanda, inatasan din ang mga paaralan na tanggalin ang mga kalat at hindi kinakailangan dekorasyon sa loob ng mga silid-aralan upang matiyak na maayos at conducive ang kapaligiran para sa mga pagkatuto ng mga bata.
6: XFM News Nationwide.
3: Sa DepEd pa rin, katropa, iniulat po ng Department of Education ang tagumpay ng kanilang Learning Recovery Program matapos bumaba sa 2.2 million ang bilang ng mga struggling reader mula sa dating 6.7 million sa simula ng school year 2025-2026. Ayon po kay Education Secretary Sanay Angara, ang pag-unlad na ito sa literacy at numeracy ay bunga po ng mga targeted intervention at systematic na reforma na naglalayong patatagin ang pundasyon ng edukasyon ng mga mag-aral mula elementary hanggang senior high school. Bukod sa pagbasa, naitala rin ang malaking pag-usad sa math subject kung saan halos kalahati ang nabawas sa mga estudyante na itinuturing na low proficient matapos bumaba ang bilang nito mula sa 13 million patungo sa 6.8 million sa lahat ng antas.
6: XFM News Nationwide.
10: Pinatikos ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang pahayag ng palasyo na hindi kaibigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inarestong Peanut Gallery Media Network
22: CEO na si Franco Mabanta, kasabay ng paglalabas ng mga lumang larawan bilang katibayan ng kanilang ugnayan. Tiginit ni Roque na kilalang kilala si Mabanta ng pamilyang Marcos at ipinakita pa ang mga larawan mula sa birthday party nito sa Forbes Park, kung saan kasama ang Pangulo at si First Lady Liza o Liza Araneta Marcos upang pabulaanan ang depensa ng Malacanang. Dahil sa naging pahayag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, naging katanungan kay Roque ang pinakadahilan sa paghuli kay Mabanta kung ito ba ay panunupil o kontra extortion.
7: Hindi po nagtrabaho si Franco Mabanta para sa administrasyon ni Pangulo Duterte. Pero ang punto, hindi kung sino mas malapit si Franco Mabanta kung Duterte o kay Marcos. Ang punto, meron bang panunupil sa karapatan ng malayang pananalita or ito bang ginawa ng NBI ay dahil nga ito ay kontra-extortion. Yan ang dapat pag-usapan. Lahat naman tayo ay mamamayang Pilipino. Lahat tayo may karapatan to be presumed innocent. Pero, importante rin na maisiwalat ang ebidensya. Dahil kung walang ebidensya na siya'y nangikil,

0: pa rin ito na drivers ng PUB na sumali. Okay, bumuo ng sariling kooperatiba bilang bahagi pa rin ng Public Transport Modernization Program na nananatiling bukas pala para po sa consolidation hanggang March 2027. Sa pamamagitan ng sistemang ito, layunin ng pamahalaan na palitan ang lumang boundary system ng isang mas formal na structure kung saan ang mga driver ay tumatanggap ng regular na sahod, overtime pay at kompletong benepisyo gaya po ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Ayon sa DOTR, ang modernisasyon na ito ay hindi lamang magbibigay ng katiyakan sa kabuhayan ng mga manggagawa sa transportasyon, kundi titiyak din sa mas ligtas, komportable at makakalikasang biyahe para sa mga pasahero sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Sumuko na sa pulisya ang 38 anyos na driver na tumangay ng 1,500 pesos na halaga ng gasolina sa isang istasyon sa Mindanao Avenue, Quezon City matapos siyang matunton ng mga otoridad sa Nueva Ecija gamit ang CCTV footage ng insidente. Humingi ng paumanhin ang sospek at idinahilang nataranta siya kaya mabilis na humarurot paalis dahil sa mayroong sakit ang kanyang anak. Ngunit desidido pa rin ang biktima na gasoline attendant na ituloy ang reklamo dahil sa tromang idinulot nito sa kanya. Nahaharap ngayon sa kasong estafa ang naturang driver habang nasa kustodiya na rin ng Quezon City Police District o QCPD ang sasakyang ginamit sa krimen na siyang ikatlong naitalang insidente ng gas and ran sa lungsod kamakailan.
1: XFM News Nationwide.
0: Batas sa pagpapalakas o para palakasin po ang Philippine Coast Guard ay sinusulong dyan sa Senado. Natropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Isinulong ni Senador Rafi Tulfo ang panukalang Revised Philippine Coast Guard Law o Senate Bill No. 2116 upang palakasin ang hanay at organisasyon ng Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay Tulfo, layunin ng panukala na dagdagan ang kakayahan ng PCG sa pagkuha ng mas maraming tauhan at pagpapalawak ng kanilang mandato sa maritime safety, marine environmental protection at maritime security enforcement. Kabilang din sa nais palawakin ng panukala ang kapangyarihan ng PCG sa pagtanggal ng shipwrecks, pagkapatupad ng anti-terrorism efforts sa karagatan at pakikipag-ugnayan sa mga international agreements para sa seguridad sa dagat. Hinimok naman ni Tulfo ang kanyang kapwa senador na suportahan ang panukala bilang pagkilala sa sakripisyo at dedikasyon ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa karagatan at teritoryo ng bansa kabilang ang West Philippine Sea. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 17 minuto na makalipas po ang alas 12 ng pananghalian sa XFM News Nationwide. Kami po ay pwede nyo rin mapakinggan sa pamamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5, XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3, at XFM Davao 97.9.
1: Balitang regional.
0: Mga katropa, yung ASEAN Summit 2026 opisyal nang binuksan, ASEAN Charter, posibleng mamiyandahan sa kauna-unahang pagkakataon mula 2007. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Opisyal nang sinimulan ngayong araw ang ASEAN Summit 2026 sa Lapu-Lapu City, Cebu na dinaluhan ng mga leader ng mga bansa sa Southeast Asia kasama ang kani-kanilang mga delegasyon. Dumating kagabi ang mga leader na 16 na miyembro ng Regional Bloc kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa nasabing mataas na antas ng pagtitipon. Idinaraos ang summit sa ilalim na pamumuno ng Pilipinas sa bilang chair country na nagmamarka ng isang mahalagang taon para sa kooperasyong panrehiyon sa ASEAN. Simula kaninang umaga, nagsimula na ang sunod-sunod na high-level meetings mga pag-uusap pa ukol sa seguridad at mga talakayan tungkol sa kooperasyong pang-ekonomiya. Ayon kay Pangulong Marcos, nakatoon ang mga diskusyon sa tatlong pangunahing prioridad: seguridad sa enerhiya, seguridad sa pagkain at protesyon.

Mamamayang ASEAN sa iba't ibang panig ng mundo, magsisilbi rin ang Cebu bilang saksi sa isa sa mahalagang yugto ng regional bloc. Ang kauna-unahang pag-amyenda sa charter ng ASEAN mula nang ito ay may patupad noong 2007. Ang proposed amendment na nakapaloob sa Cebu Protocol to Amend the Charter of ASEAN ay kabilang sa tatlong pangunahing dokumentong inaasang aaprobahan ng mga leader ng rehiyon habang pinamumunuan ni Pangulong Marcos ang summit bilang bahagi ng paghahanda.

0: Dokumento inaasa nga aprobahan ng mga leader ng rehiyon na habang mata XFM News.
1: Sira na government system ng Pilipinas dahilan ng paghihirap umano ng milyon-milyong Pilipino. Impeachment hindi solusyon ayon sa kamanggagawa party list. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao City.
2: Report. Mariing sinisi ng kamanggagawa party list Mindanao na nasa sistemang panggobyerno ng Pilipinas ang dahilan ng ilang dekada ng pagtitiis ng milyon-milyong Pilipino sa kahirapan. Ayon kay KPM Chairperson Carl Inguho, hindi maaring solusyon ang impeachment kaninuman nila ni Vice President Sara Duterte at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil hindi aniya ito ang sagot na marisolba ang tunay at ugat ng kahirapan ng bansa.
3: More than 18 million sa tuang mga isuon ng mga Pilipino, nagpuyo sa tumang kalisod. Di lang man singkling tao ang problema o didirato ang problema sa itong nasod. Sistema man.
2: Ipinaliwanag nito na walang direktang kaugnayan sa kasalukuyang krisis ng bansa ang isinasagawang impeachment proceedings ng ilang mambabatas. Aniya, mas nararapat na unahin ng pamalaan ang mga programang magbibigay ng sapat na kakayahan at oportunidad sa mga Pilipino, kabilang na ang pagpapatupad ng patas na sahod para sa mga manggagawa. Dismayado rin umano ang grupo sa naging direksyon ng legislatura dahil sa halip na pagtuunan ng pansin ang pagpasa ng mga batas laban sa lumalalang kahirapan, nagiging sentro na umano ng political grandstanding ang Kongreso at Senado. Sa ngayon, patuloy na isinusulong ng kamanggagawa party list Mindanao ang panukalang pagkakapantay-pantay ng sahod sa buong bansa bilang hakbang upang mabigyan ng hustisya ang pagsisikap ng mga manggagawa at maitaguyod ang mas makatarungan at disenteng pamumuhay para sa lahat ng Pilipino. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Samantala, may mag-asawa naman na buy and sell na mga alahas ang hinold up. 1 million pesos na halaga na alahas at pera tinangay dyan sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
4: Tukoy na ng mga otoridad ang suspect sa likod ng pang-hold up sa mag-asawa sa Barangay Caloocan, Santiago City. Una pa rito, isang concerned citizen ang nagbigay ng impormasyon sa mga nagpapatrolyang pulis hinggil sa naganap na insidente sa nasabing barangay. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na hinarang ng dalawang suspect ang mag-asawa habang papauwi ang mga ito sakay ng isang tricycle. Nilima sa mga suspect ang tinatayang nasa 800,000 halaga ng mga alahas, cash, mga cellphone at iba pang personal na gamit na nakalagay sa itim na bag ng biktima maging ang susi ng kanilang tricycle. Mabilis na tumakas sa mga suspect patungong timog na direksyon, particular sa bahagi ng Baluarte Quirino Road na nakasuot ng itim na t-shirt at shorts at itim na helmet at lulaan ng itim na motorsiklo na walang plaka. Nabatid na posibleng minanmana ng mga suspect ang galaw ng mga biktima na buy and sell ang negosyo dahilan upang sila ay hold up. Patuloy naman ang ginagawang hot pursuit operation ng mga otoridad para maaresto ng tuluyan ang mga suspect habang inihahanda na ang mga kaugalang kaso laban sa mga ito. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Altea de la Cruz ng 104.9 XFM Santiago, XFM News.
1: Apat na kandidata sa isang beauty pageant sabay-sabay na nawala ng malay sa gitna ng event. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
5: Report. Biglang nakaranas ng pagsusuka, matinding pananakit ng tiyan at pagkawalan ng malay ang apat na kandidata sa isang beauty pageant sa Barangay Kulabay, Tabinasang Buang Arasur habang ginaganap ang selebrasyon ng araw ng barangay. Sa eksklusibong panayam ng XFM Pagadian kay Ayesha Hersamio Punkol, isa sa mga kandidata ng Miss Kulabay 2026, ibinahagi nito na bago umano sila nakaramdam ng kakaibang sintomas ay may isang lalaki na kasuot ng itim na damit na lumapit sa kanya, tinayhupan at may ibinubulong paumano. Ayon kay Ayesha, doon na umano nagsimula ang kanyang matinding pananakit ng tiyan at panghihina hanggang sa kinakailangan silang isugod sa Rural Health Unit kasamang iba pang kandidata. Nilinaw naman ang isa pang kandidata na hindi totoo ang alikasyon na kulang sila sa pagkain. Anya, nakakain na umano ang ilan sa kanila bago pa magsimula ang programa at binigyan pa sila ng pastel bago sumalang sa event. Samantala, sinabi naman ni Barangay Councilor Ricky Tiliron na hindi nagkulang ang mga organizer sa paghanda, lalo na sa pagkain at iba pang pangangalaman. pangangailangan para sa aktibidad bilang bahagi ng kanilang malaking selebrasyon. Dagdag pa nito, hindi niya isinasantabi ang posibilidad na may ilang gumamit ng tradisyonal o di pangkaraniwang paraan upang makalikha ng tensyon o takot sa naturang aktibidad. Katropa mo mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas. Katropang Kenneth Bustamante, XFM News!
1: At 952,000 pesos. Halaga po yan ay ilegal na droga, katropa. Nasa mat mula sa isang barangay tanod at welder. Yan sa Iloilo. Katropa natin sa balita R. Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Estado sa ikinasang drug buy bust operation ng Dingle Municipal Police Station ng isang barangay Tanod at kasama nitong welder sa barangay Tabugon sa naturang bayan. Nasabat na mga kapulisan ang 7 mga plastic sachets ng suspected shabu na may timbang na 140 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 952,000 pesos. Kinilala mga subject na sina alias Toto, isang high value individual, at si alias Nonoy na isa namang street level individual. Ayon sa Police Regional Office 6, magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa gumagamit at nagbebenta ng ilegal na droga kahit anuman ang estado o kabuhayan ng mga ito. Samantala, nahaharap ang mga subject sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
7: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Tropang Brian, sabi ng PAGASA, yung tropical storm Hagupit na nasa labas pa naman ng PAR ay nasa ang papasok sa pagitan ng Sabado ng gabi at Linggo ng umaga kung saan papangalanan siyang Kaloy.
8: Katropang Buddy, para naman sa ating general weather update, isang low pressure area o LPA ang nasa loob ng PAR na namataan sa layong 120 kilometers sa Tibog Silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur.
1: At dahil po sa epekto, mga katropa, ng LPA, makakaranas po na maulap na kalangitan. May kalat-kalat din pagulan at thunderstorms ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, partikular po dyan sa Caraga at Davao Region.
8: Samantala, ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap na panahon na may tsansa ng panandali ang pag-ulan dulot ng easterlies.
1: Tatama po sa 43 degrees Celsius ang heat index sa San Jose, Occidental Mindoro, Borongan, Eastern Samar, habang aabot naman sa 40 degrees hanggang 41 dito tayo sa Metro Manila, lalo tigit sa Naiya area at sa Science Garden sa QC.
8: Sumikat ang araw kaninang alas 5.31 ng umaga. Tinaasahang lulubog bandang alas 6.14 ng gabi.
7: Balitang International.
1: Hatid po sa atin ito ng Santon Gold, mga katropa. Subukan niyo po ang Santon Gold. Ini-announce na ng New Zealand na magpapatupad na ito ng mandatory citizenship test para po sa lahat ng mga migranteng nagnanais maging ganap na mamamayan ng kanilang bansa mula sa huling bahagi ng 2027. Layunin ang hakbang na matiyak na may sapat na kaalaman ang mga aplikante kaugnay sa estruktura ng pamahalaan, democratic principles at ang Bill of Rights bago aprobahan ang kanilang hiling. Ang pagsusulit ay gagawing in-person na may 20 multiple choice questions kung saan kailangan pong makakuha ng hindi baba sa 15 tamang sagot para maituring na pasado.
7: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa atin ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Formal nang kinilala ng Senado ang P-POP girl group na Bini sa pamamagitan ng Senate Resolution No. 370 dahil sa pagiging unang Filipino group na nakapagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa California. Ayon kay Senator Bam Aquino, ang tagumpay ng grupo ay sumasalamin sa galing at talento ng mga Pilipino sa buong mundo at nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang nangangarap na makarating din sa international stage. Matatandaan na ibinida ng Nations Girl Group pa ang kulturang Pinoy sa kanilang 10 song set kung saan gumamit sila ng mga tradisyonal na kasuotan tulad ng salakota habang ipinakilala ang kanilang sarili gamit ang sariling wika. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
1: Ang balitang sports, mga katropa, hatid po ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pinataob ng Detroit Pistons ang Cleveland Cavaliers sa score 111-101 para makuha ang mahalagang 1-0 lead sa serye sa NBA Eastern Conference Semis. Pinawalan po ni Cade Cunningham ang ratsada ng Pistons matapos ang kanyang 23 points at 7 assists. Habang nag-ambag din ng 20 markers, si Tobias Harris para sa Lujan ang kanilang panalo. At dahil sa tagumpay na yan, hawak na ng Pistons ang momentum. Pagpasok po ng Game 2, habang kailangan namang bumawi ng Cleveland para hinagad mabaon sa serye. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide.
8: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
8: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
8: Mabuhay, exciting Pilipinas.
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Mega Manila.
10: Bayan ng Kulto Prinsesa.
7: XFM.
9: XFM.
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
13: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
14: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
7: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome, welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa pong ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan at pwede ninyong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc na Milituoy, atin pong CEO at ni Doc Algie Bakla, ito po yung niko Doc Michelle Hines, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama niyo pong live dito sa atin pong programa. Welcome, welcome po muli. Kakasama-sama po muli tayo ng live at maghahati na naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin susolusyonan ang samot sa ating karamdaman na nararanasan ng atin pong mga kaubayan. Ha? Kaya samahan niyo po linko dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. I-text po lahat yan, ha, sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo ka masaila na inyong mga katanungan, huwag kalimutan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ha? Kumusta, kumusta mga katropa, mga kaibigan? We hope and pray na sa maayos at malusog po tayong kondisyon. Lalong-lalo na kung nakakainom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ha? Ng atin pong ultimate trio. Kaya bibilangan po ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ng atin pong Premium D3. Ang atin pong araw-araw nakatuwang sa pagpapatibay at pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Makakuha po tayo dyan ng sapat na nutrisyon, especially yung tinatawag po natin ng mga antioxidants. Napakahalaga po yan, ano, para mapigilan yung napakabilis na oxidation. Ibig sabihin, pagkasira ng atin pong mga selula ng iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Of course, doon yan nag-uumpisa talaga, no? Sa mga cells ng atin pong pangangatawan, pagka nagkakaroon ng diferensya yan, pagka nagkakaroon po ng problema yung mga selula, sabihin natin, kulang sila ng, ano, ng sustansya. Kulang yung lakas, yung integrity ng atin pong mga cells. Apektado, iba't ibang organ sa ating pong pangangatawan, mga tissues, at iba't ibang sistema na binubuo po nito, mga katropa, mga kaibigan. No? Yung oxidative stress na lang na nangyayari sa iba't ibang parte ng pangangatawan natin. Na yan yung isa sa mga tinitingnan o nakikita ng mga eksperto kung bakit napakaraming mga tao ang nakakaranas ng premature aging. Ayan. Isa sa mga problema na talagang pinagsusumikapan na resolbahin. Ano? Itong premature aging. At ang tao naman talaga ay tumatanda. Eventually, namamahinga. Ano? Pero ang problema kasi, mas napapaaga na. Ano? Eh, ang mga Pilipino, ang atin pong life expectancy, nasa 70, 71, 72. Yan, ang life expectancy po natin, mga kaibigan. Which is napaka-iksi na yan, ha? Eh, kung titingnan natin sa mga datos, ano? Marami ang mga Pilipino na pag-edad pala ng 40, pag-edad ng 50, yung kanilang pangangatawan, ano? Yung health status nila, eh parang dekada na mas matanda kesa dun sa aktual na kanila pong edad. That is reality na nakikita natin at dun sa ating mga Yes to Health Wellness Center, kung makakapunta kayo dun, makakabisita kayo dun, meron tayong tinatawag po na ARDK machine. Tsaka yung Radotech natin. Nakikita dun kung ano na yung kondisyon ng mga internal organs sa ating pangangatawan. Yung sistema na iba't ibang parte ng pangangatawan natin. At nakakapagtaka. Ayan. Nakakagulat. Pag nakikita yung mga edad na 40, minsan nga, yung mga edad na 30, ano? Eh, dihamak na mas matanda na yung kalagayan ng kanila pong mga internal organs o yung functions ng mga sistema sa kanilang pangangatawan. Which is nakakalungkot. pag ganun, mga kaibigan. Ibig sabihin, ang bilis ng deterioration ng atin pong mga internal organs, ano? At yan ay nag-uumpisa po, mga katropa, mga kaibigan, ha? Sa kakulangan ng mga sustansya sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya hindi basta-basta yan, yung nutrient deficiencies, yung malnutrition, kabilang na rin dyan yung malabsorption. Yan po ay hindi basta-basta na mga problema, even though hindi talaga siya ganun ka-fatal, ura-urada na talagang nagbibigay ng matinding banta sa ating kalusugan. Pero pag yan ay hahayaan po natin, kumbaga ano yun, unti-unti sinasaid niyan yung kakayanan ng atin pong pangangatawan o yung pundasyon ng atin pong kalusugan, hanggang sa yung komplikasyon, dun tayo dadalihin talaga, ano? Noong problema po na iyan, mga kaibigan. Kaya bigyan natin ng pansin, wag po natin ipapawalang bahala yung ganito pong mga problema, ano? Kaya nga nandyan ang atin pong ultimate trio bilang pangsolusyon, ha, sa ganito pong mga problema. Kapag ka nakikita nyo na nanghihina na iyong pangangatawan, kapag ka matamlay ang katawan po natin, inuman na kagad yan ang atin pong ultimate trio, mga kaibigan, ha? Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and of course, ang atin pong Premium D3. At yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin pong i-order yan sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha? O search lang Yes to Health 2011. O di kaya naman ay bumisita sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, dahil available po dyan lahat ng produkto ng Yes to Health. Sa mga nagbabalak pong pumunta, bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. And narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Huwag Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. mabibili sa mga butika.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Sansom Vitamin C, ang atin pong alkaline base na vitamin C. Sa dami ng mga vitamin C ngayon, no? Sa mga butika, mga market. Hindi natin alam kung ano yung pipiliin natin na klase ng vitamin C. And bakit nga ba dapat piliin natin ang alkaline base na vitamin C? Especially ang Sansom Vitamin C. Anong kaiba ng alkaline base na vitamin C compared dun sa ibang mga vitamin C, ha? Ang alkaline or tinatawag na buffered vitamin C, kinabibilangan yan siya, no? Ng mga sodium ascorbate, calcium or magnesium ascorbate na vitamin C. Ibig sabihin po nito mga katropa, mga kaibigan, hindi ito kasing asim ng ascorbic acid na klase ng vitamin C. O ito yung mas gentle sa atin pong tiyan, mga kababayan, ha? Bakit mainam piliin ang ganitong klase ng vitamin C? Dahil ito po ay mas banayad sa atin pong tiyan. Hindi madaling magdulot ito ng hyperacidity o paghapdi sa atin pong tiyan. Dahil na sa mga kababayan natin na karamihan ng kondisyon ng kanila pong tiyan ay acidic. So, yung nature ng atin pong stomach ay and usually acidic na po, mga kaibigan. Kaya napakainam itong alkaline based na vitamin C or buffered vitamin C kung ang pipiliin po ninyo or hanap ninyo ay yung vitamin C na hindi magbibigay ng discomfort sa inyo pong stomach area. Mas bagay na bagay ito sa mga kababayan natin na meron pong acid reflux o sensitibo yung inyo pong sikmura, ha? O para makaiwas sa mga discomfort, yung pakiramdam nyo parang hinahalo ka yung inyong puntian, ayan, mag-Sansom Vitamin C po kayo mga kababayan, ha? At syempre mas stable ang absorption ng mga alkaline based na vitamin C dahil buffered po siya, hindi agad-agad nasisira sa acidic na environment yung ganitong klase ng mga vitamin C. At mas tuloy-tuloy ang pag-absorb nito sa atin pong pangangatawan mga katropa, ha? Mas mataas din yung tolerable dose ng mga alkaline based na vitamin C. Kaya ngayon sa Sansom Vitamin C natin, meron tayong tinatawag dyan na bumper dose. You can take up to 5 capsule 3 times a day ng Sansom Vitamin C natin mga kaibigan without experiencing any discomfort sa inyo pong tiyan mga kababayan, ha? Ganun kaganda ang atin pong Sansom Vitamin C. Mas kaya ng katawan natin ang mas mataas na dose kumpara dun sa mga acidic form ng vitamin C, ha? At syempre, mas kakaunti or halos wala kayong mararanasan ng mga discomfort, yung tulad ng mga yung mga side effects, pagka nasobrahan ka ng vitamin C, katulad yung loose bowel movement, kasi yun yung madalas na epekto pag masasobrahan ka sa vitamin C, maglo-loose bowel ka, ano? Pero that's not a bad thing, yun ay way ng pangangatawan mo to dispose those excess vitamin C na hindi nagagamit ng inyo pong pangangatawan mga kababayan. Yun yung kagandahan din kasi sa vitamin C, at the same time yun yung crucial sa kanya dahil hindi siya na-deposit sa atin pong pangangatawan. Hindi pwede na mag-take ka ng marami ngayon para meron kang ikukonsumo sa mga susunod na araw. Hindi po ganun, ano? Kasi ang vitamin C, water soluble siya, ano? Yung nature niya, at the same time hindi siya na-deposit sa atin pong pangangatawan, ano? Kaya ang ginagawa ng katawan niyan, pag nagamit niya na yung kinakailangan na pangangatawan mo within that day, didispose niya na yung sobra, ano? At pagka medyo mas marami-rami yung sobra sa katawan mo, so yun, magkikreate yun siya ngayon, ano? Nang ganyan, ano? Loose bowel movement, ano? Or pagdudumi, mga kababayan, ano? At isa pa, ang kagandahan, pagka alkaline based na vitamin C ang iinumin po natin mga kaibigan, no? Ito ay mas, kumbaga, nakakatulong ng malaki. Siyempre, the more na mas marami ka na ipapasok sa pangangatawan mo ng vitamin C, at mas marami yung naggagamit ng inyong pong pangangatawan, no? eh mas nakakatulong yan para sa pagpapatatag ng atin pong immune system. Pagpapalakas ng mga white blood cells po natin para malabanan ha yung mga sipon na yan, ubo, mga trangkaso at iba't iba pa na mga viral and bacterial infections na maring umepekto sa atin pong pangangatawan, mga kaubayan ha. At ang alam niyo ba na ang vitamin C is napakalakas yan siya na antioxidant sa atin pong pangangatawan ha. And of course, kung umiinom ka ng ano natin, kung umiinom ka ng Santon Gold coffee mix natin na mayroong collagen ha, mas maganda na sapat din ang vitamin C sa inyo pong pangangatawan para mas magamit ng husto yung mga collagen na yan sa atin pong pangangatawan. At ang vitamin C mismo din ang tumutulong para mas maganda yung production ng collagen ng atin pong pangangatawan. Yung natural na pinuproduce ng katawan natin ng collagen, mas nagiging effective yun kapag sapat yung vitamin C sa atin pong katawan, mga kababayan. Alam nyo ba ang vitamin C din, napaka-beneficial para sa atin pong heart area. Ano ba yung puso natin? Nakikinabang yan ng husto doon sa vitamina na C sa atin pong pangangatawan. Ha? Kasi nakakatulong din siya sa mga blood vessels, yung functions ano, ng mga kaugatan natin, mga arteries and veins. Eh, tinutulungan yan na maging matibay, mga katropa, mga kaibigan. At the same time, yung integrity ng atin pong heart area, yung muscles ng heart natin, pati yung mga ugat na nandun sa atin pong heart area. Yung mga pino na ugat dyan, tinatawag po na coronary artery. Yan yung madalas nagkakaroon ng mga bara, madalas na nagkakaroon ng problema, ano? O yung tinatawag na coronary artery disease, yan. Na madalas pinagmumulan ng atake sa puso. O yung ischemic disease, paglaki ng puso, ayan, at iba't iba pang problema sa ating pong heart area. Doon nag-uumpisa, doon sa mga pinong ugat na yan, na nandiyan sa ating pong heart, mga kababayan, ha? Kung gusto nyo maingatan yan, kung gusto nyo po na yan po ay mapatibay, inom po tayo araw-araw ng alkaline-based na vitamin C. Choose Santon Vitamin C, mga katropa, ha? Yan po ay inumin araw-araw. Ano? Ang recommended daily allowance ng vitamin C, mga kababayan, ha? Sa mga adult, at least, mga kaibigan, meron kang 500 milligrams per day na vitamin C. In terms of infections, ano, up to 2,000 hanggang 3,000 milligrams ng vitamin C ang dapat nyo pong maitake. Ano? Merong mga ano, pagkakataon na kung saan kinakailangan mo up to 10,000 milligrams ng vitamin C. Pero yun, madalas yun ay ina-advertise as IV or intravenous, mga kaibigan, ano? Yung sa dinadaan na sa mga ano, syringes, ano? So yun yung para makuha mo agad-agad yung 10,000 milligrams na yun ng vitamin C, mga kababayan, ano? Pero kung ito ay pang suplemento mo lang para pampatibay na yung pangangatawan, at least 500 to 1,000 milligrams of vitamin C per day ang kinakailangan po natin. O pag stress ka, so, dapat at least mga 3,000 milligrams per day. So kung Santon Vitamin C, ang babasihan po natin na meron po yan siyang 550 milligrams of vitamin C as sodium ascorbate, mga katropa. No? So na kailangan mo at least mga 4 to 6 capsules ng vitamin C per day para makakoop up yung pangangatawan mo doon sa stress na inyong nararanasan. Ha? So, pag stress ka, pagka depress ka, no? The more na mas kinakailangan mo ng mas higher amount ng vitamin C, mga kababayan, ha? So choose vitamin C, ang atin pong alkaline base na vitamin C. At yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Sir, ano pong pangalan natin?
5: Wilson Purunis Asuke.
4: Sir, ano pong comment sa kape namin?
5: Nice. Okay, sir, okay. And matagal ko na rin na ito, pero ngayon ko lang natikman.
4: So first time mo ito matikman?
5: Yes,
4: so,
5: ano ba yung privilege nito na kuwan sa katawan natin?
4: Ito siya, meron siyang mga sangkap ng mangosteen.
5: Ah, ito. So,
4: meron siyang collagen na nagkapikin na hindi ka pa maging guwapo. Kasi siya, healthy coffee deals ka sa sangkap ito na collagen.
5: Okay.
4: Masarap?
5: Masarap. Hindi biro, masarap siya.
6: Xanthan Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthan Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. The secret of health.
0: Sa mga coffee lover po dyan, ha, huwag kalimutan, Xanthan Gold Coffee Mix. Napakasarap na kape ng Yes to Health, mga kababayan. Available sa mga suking butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga hindi pa nakainom niyan, hindi pa nakasubok niyan, ako, eh hanapin na po yan sa pinakamalapit na mga butika, ha. And soon, sa mga stores, eh magiging available na rin yan. Ang atin pong Xanthan Gold Coffee Mix, ano? Swak na swak sa panlasa ng mga kababayan natin, ano? At yung binipisyo talaga namang hindi tinipid, ha? Hindi matawaran yung mga benefits na makukuha po ninyo dyan sa atin pong Xanthan Gold Coffee Mix, ha? Sa mga ano dyan, gustong mag-switch na ng kape nila into a healthy and of course delectable coffees, I choose Xanthan Gold Coffee Mix, mga katropa. Sa mga katanungan, huwag po may magtanong, i-text lang yan sa atin pong numero. Ati pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito, meron nagtanong dito. Aling Lina po ito, 80 years old from Cavite. Ask ko po gaano ka-accurate ang glucometer compared sa laboratory test. Lagi po kasi sumasakit ang kanan kong sakong sa paa, lalo na sa unang tayo sa umaga. Ano po ang dahilan at ano po ang gamot? Maraming salamat, Aling Lina, sa inyo pong katanungan. Ano? So kung tinatanong nyo yung accuracy ng glucometer compared doon sa mga lab test, ano? Magkaiba kasi sila ng pinagagamitan or magkaiba sila ng paraan, ano? So yung glucometer, ang purpose ng glucometer is for instant monitoring of day to day o yung meal to meal blood sugar levels, ano? Yung glucometer, for example, gusto mong malaman kung paano tumataas yung blood sugar mo pag makakain ka ng ganitong pagkain. For example, gusto mong malaman na nakakapagpataas ba ng blood sugar itong Xanthan Gold Coffee Mix? O yun. Pwede mong gamitin dun yung inyo pong glucometer, ano? O, ang paraan niyan, mag-check ka muna ng blood sugar mo before ka mag-take ng Xanthan Gold Coffee Mix natin, no? O yung atin pong Xanthan Gold Herbal Tea. Tapos pagka nag-check ka niyan, tingnan mo kung ano yung ilan yung result doon. Sabihin natin kung 120 ba yan or 110, ano? And then after mo mag-test doon sa yung glucometer, take ka ng isang ano, isang tasa ng Xanthan Gold Herbal Tea natin. Inom ka na ng isang cup ng Xanthan Gold Coffee Mix natin, ano? And then after mga 5 minutes, sabihin natin, ano? Or 20 minutes, mag-check ka ulit ng inyo pong blood sugar, ano? Or mag-ano ka ulit, check ka dun sa iyong glucometer. At tingnan po ninyo kung ilan ang itinaas ng inyo pong blood sugar. Yan. Kasi dun mo makikita kung meron bang epekto talaga o nakakapagpataas ba ng sugar level yung inyo pong mga kinakain, ano? So yun yung purpose ng glucometer. Pero hindi po yun siya pwedeng mag-indicate kung kayo po ay diabetes, kung kayo po ay meron pong diabetes na problema o karamdaman, ha? Yun po ay ano lang, for daily management. Para ma-check mo dun, o gano'n ba karaming, ano, gano'n ba karaming rice ang dapat kong kainin para hindi makaranas ng hyperglycemia. Ay, mahalaga din pala yung ano, glucometer para maiwasan yung hypoglycemia din. Especially kung fluctuating ang inyo pong blood sugar level, ano? So maganda yan na meron kayong glucometer dyan. Lalo na pagka hindi stable yung level ng sugar sa inyo pong dugo, mga katropa, mga kaibigan, ano? Ang ano naman, ang mga lab test tulad ng FBS at saka yung tinatawag po na HbA1c. Itong FBS naman kasi or tinatawag na fasting blood sugar, ito po ay para dun sa diagnosing ng diabetes, ano? Or para ma-assess yung baseline ng blood sugar po ninyo, mga katropa, mga kaibigan, ano? So, pag nakita dun, for example, sa FBS mo, ang FBS kasi meron yan siyang fasting, ano? 8 to 12 hours na fasting, mga katropa, no? So syempre, pag nag-fasting ka, wala kang kakainin for 8 to 12 hours, no? So makikita doon kung ano talaga yung pinakamababa na yung baseline ng inyo pong sugar level, ano? At pagka lumabas doon na ang baseline ng sugar level mo after those 8 to 12 hours of fasting, nako, 150, 140. Eh, mataas po yun, mga kaibigan. No? Kasi ang normal is nasa 110, 120. Ang 120 is, ano yan siya? Kumbaga parang borderline na yan, ano? Ng sugar level, ano? So, dapat hindi natataas po dyan, mga kaibigan, ano? So, pag ang result is 150, kung umabot pa ng 160, eh, mataas na po yan, mga kababayan, ano? So, ibig sabihin nun, kinakailangan nyo na talagang mag-modify ng inyo pong diet. Kinakailangan maglinis ng inyo pong dugo, ha? Kasi napakarami nang nakatambak na asukal doon sa inyo pong bloodstream. Na yun ay nakakaapekto ng malaki sa buong kalusugan po natin, ha? Especially sa mga kaugatan natin, mga nerve, at sa iba't iba pang parte ng atin pong pangatawan. Ang HbA1c naman, ito yung long-term average, ano? Ang scope po niyan is 2 to 3 months yung coverage niyan, mga kaibigan. Pagka nagpa-check kayo ng HbA1c, makikita doon sa 2 to 3 months na yon kung ilan yung pinaka-average ng inyo pong blood sugar. So for example, within that 2 to 3 months na ang average nyo po, ano, is above normal level, mga kaibigan. So kinakailangan talaga mag-ano na kayo, either magpakonsulta ka, change ka ng diet mo, or take kayo ng mga suplemento natin like yung Santon Gold Herbal Capsule natin para matingnan natin kung paano ibababa nito or papanormalin yung blood sugar level ng inyo pong pangangatawan, mga kababayan, ano? So yung HbA1c, pwede kang magpa-check niyan even wala kang fasting, ano? Same rin yan sa ano, glucometer, mga kababayan, na walang fasting. Ang FBS lang ang meron pong fasting na 8 to 12 hours, ano? So yung accuracy niyan, yung glucometer, very accurate yun for that time, ano? For that day na pag-check nyo ng inyo pong glucose. Kasi yun talaga yung, ano, ibig sabihin, kapag nag-check ka ng sa glucometer, yung glucose mo at that time, yun talaga yun, yung, ano mo, yung sugar level sa inyo pong pangatawan, ano? Pero hindi yung masasabi na ikaw ay diabetes ba, ano? Kasi, syempre, nakakain ka na, ano? So, e-epekto yun dun sa asukal na nandun sa inyo pong bloodstream, ano? So, yung FBS naman, na accurate yan for diabetes monitoring, ano? Para makita, or pag-diagnose ng diabetes, makikita dun if mataas nga o tumataas yung inyo pong blood sugar, ano? Yung HbA1c naman, very accurate din yan. Very high yung accuracy niyan, ano? For diagnosing also diabetes. So para sa mga kababayan natin, ha? So yun yung pagkakaiba po niyan, ha? Ng glucometer at ito pong mga lab test, mga kaibigan. Mahalaga yan na makapag-monitoring kayo niyan ng blood sugar po ninyo, ano? Para nakikita nyo kung ano yung mga nakaka-apekto sa pagtaas ng blood sugar sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, no? Para magiging aware ka din. Iba kasi, yun nga, especially itong problema po na diabetes, mga kaibigan, hindi rin yan siya basta-basta nagbibigay ng mga symptoms. Maliban na lang if meron ng mga affected na organ sa ating pangangatawan or nakaka-apekto na ito ng husto dun sa daloy ng dugo sa ating pong pangangatawan, ano? Syempre, pagka dumadami asukal sa dugo natin, normally talaga lumalapot ng husto yung dugo. Parang yung tubig. Timplahan mo yan ng asukal at damihan mo, di ba? Magiging malapot, ano? Tubig po na iyon, mga kaibigan, ha? Lalo na pagka konti lang yung tubig at marami asukal, mas lalo na, ano? O ganun din sa ating pangangatawan. Kaya nga, yung mga mataas ang sugar level sa kanilang pangangatawan, uhawin talaga sila. Bakit? Kasi yung katawan natin, as much as possible, gusto yung maka-cope up, ano, at ma-dilute yung concentration ng sugar dun sa atin pong dugo. Take note, ang katawan po natin is against concentration. Concentration man yan siya ng mga minerals. Kasi pagka nag-concentrate yung mga minerals, pwede yan siya mag-form ng kidney stones and other problems sa atin pong pangangatawan. yung concentration ng mga ano, mga heavy metal sa atin pong pangangatawan. Katawan natin is against that also. Concentration ng mga other chemicals like alcohol, caffeine, at iba't iba pa po, ano, na mga nakukuha natin sa mga pagkain, sa mga inumin, ang katawan natin is against that, ano. So anong ginagawa ng katawan natin? To dilute it, water. Ano? Kaya yung tubig talaga, napakahalaga yan sa katawan natin. Pati yung mga reserve water ng ating pangangatawan, ginagamit yan ng katawan natin para maano, madilute yung mga nagko-concentrate na yon, ano, sa atin pong pangangatawan, ha. Kaya pag ikaw ay ano, diabetic, kuhawin ka talaga kasi yung katawan mo gusto niya i-dilute yung sobrang taas ng asukal na yon na nasa inyo pong pangangatawan, ano. Mahirap yan pagka hindi ka umiinom, mas lalong mamamroblema ka ngayon, ano. Yung kidney talaga yan yung primary na napeperwisyo pagka ganun ang nangyayari sa atin pong pangangatawan, ano. Kaya mahalaga yan na nakakapag-monitor tayo lagi ng blood sugar level, ano. Kaya maganda yan, meron kayong glucometer sa inyo pong bahay or at least kailangan ako meron kayong history na yung diabetes, ano. Magpa-lab test kayo regularly, mga kaibigan, ano. Or based sa recommendations ng inyong mga physicians or ng inyong mga doctors, ha, para ma-monitor lagi yung inyong pong blood sugar level. Siyempre, huwag kalimutan, uminom po araw-araw ng atin pong mga produkto, ha. Mga produkto natin, talaga ano yan siya, diabetic friendly, at malaki ang naiutulong nila sa pag-stabilize ng blood sugar sa atin pong pangangatawan. Pansin niyo yung Santon Gold natin, halos lahat ng mga content na nandyan sa Santon Gold Herbal Capsule natin, merong epekto dun sa pagpapanormal ng sugar sa atin pong pangangatawan. Mangosteen, moringa, yung ampalaya especially, ano? Extract ng ampalaya, that is priority niyan is dun sa blood sugar level, ano? Yung pagpapataas ng insulin sensitivity ng atin pong mga selula. Ayan. At yung pag-ano na rin mismo, pag-stabilize ng blood sugar, ano? Pag-metabolize ng sugar sa atin pong bloodstream. Garlic also. Alam niyo ba ang garlic, eh, napakalaki na itulong niyan. Hindi niyan tinutulungan na tunawin, ha, o i-metabolize yung asukal dun sa dugo mo. Kundi, ang epekto kasi ng garlic doon sa ating atay, mga kaibigan, ano? Pinapahealthy niya yung atin pong liver area o tinutulungan niya yung atin pong liver area to produce yung isang klase ng hormone sa katawan natin, yung tinatawag po na GTF or glucose tolerance factor, mga kaibigan. Yan pa naman yung isa sa napakahalaga para ma-maintain ang healthy level of sugar sa atin pong pangangatawan. Diyan kasi nagdedepende yung conversion, ano? Conversion ng glucose at saka yung glycogen, at glycogen into glucose, ano? Dapat maganda yung ano yan, maganda yung conversion yan. Kasi pag hindi, doon na nagiging problema yon, ano? For example, yung glucose mo, hindi siya effectively nako-convert into glycogen. At the same time, yung glycogen mo, hindi siya nako-convert effectively into glucose. Nagkakaroon ngayon ng problema. Ayan, sa pagtaas ng asukal sa atin pong pangangatawan, mga katropa, ano? Kaya napakahalaga yon, yung GTF na yon sa katawan po natin, na ang liver natin, siya ang nagpo-produce po nun, nagmamanufacture nun, mga kaibigan, ano? Marami pang iba, napakarami pang iba na ginagampayan ng atin pong atay sa pag-manage ng blood sugar sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya mahalaga din na alagaan natin, ano? Gawing healthy as much as possible ang atin pong liver area. Kaya inom tayo, Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Vitamin C naman, tumutulong yan na maiwasan, ano, yung matinding komplikasyon ng pagkakaroon ng mataas na asukal sa atin pong pangangatawan. At Premium D3 naman, tumutulong din yan siya, ano, para sa pagpapatibay ng atin pong mga nerve, ng ating blood vessels, at pagpapahealthy din ng atin pong liver area, ha? Yung Santon Gold Herbal Tea, may cinnamon bark extract naman yan na tumutulong din sa pag-stabilize ng blood sugar sa atin pong pangangatawan, ha? At saka yung atin pong mga coffees, lahat po yan sila diabetic friendly yan sila lahat, kasi stevia ang pinampatamis po dyan, mga kababayan, ha? So, kaya sa mga kababayan natin na meron pong diabetes na karamdaman, eh, huwag po kayong mag-atubili na uminom, mag-take ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. dahil friendly po yan para sa inyo, ano? Especially ginawa yan para dun sa mga kababayan natin na meron pong issues sa kanila pong sugar level, ha? Kaya sa mga gusto makainom po nito, makasubok ng ating mga produkto, puntahan po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
7: The secret of health.
0: Kaya sa mga kababayan natin, ha, meron kayong mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, i-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasailan po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
8: Narito na ang Santon Plus Gold, ang food supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, ampalaya, garlic at spirulina na nakatutulong sa kalusugan. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, DGP, South Star Drug at Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
9: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic, mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata, kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton Plus Gold araw-araw.
8: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Santon Gold, Coffee Mix.
12: Ay, ako po si Adam, 45, pero kakalang raw akong na-trade na. Sikreto ko,
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants,
11: may collagen
12: at glutathione pa.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, lalakas,
11: at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
13: Mabibili sa mga butika.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
15: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Garantisado.
15: Maaasahan.
14: Sa sakit ng katawan.
15: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid na all-in-one.
14: Sa presyong magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.
17: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress.
17: Para sa bata at preskong kutis.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Healthy beauty sa abot kayang halaga.
16: Mabibili sa malapit na butika.
7: The secret of health.

may sakit. Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Herbal Oil. So mga kabayan tayo, nakakaranas ha, mga panakit ng kanila pong pangatawan, nakakaranas ng overall body pain. O yun sa mga kabayan, nakakaroon ng dysmenorrhea ha. Yung dysmenorrhea pa na, huwag sumakit yung puson, sumasabay yung panakit ng ulo. O yung tinatawag po na migraine. Nako, haplasan ka agad yan ng Santone Plus Herbal Oil po natin. Yung puson, haplasan. O yung likod din, pati yung ulo, haplasan ng Santone Plus Herbal Oil natin. Meron po yan siyang init at lamig na nanunuot sa atin pong mga kalamnan at nakakapagparelax sa atin pong pakiramdam, mga kababayan. Ha? Siyempre, meron yan siyang iba't ibang klase ng mga herb extracts, mga kaibigan, ha? And of course, yan po mga kaibigan, ano? Ay safe na safe. Napakaganda niyan sa Santone Plus Herbal Oil natin pagka nag-apply ka. Hindi ka dadapuan ng mga infected mosquitoes, ha? Mga insekto na yan na kadalasan nagdadala ng mga infections, mga viral infections sa atin pong pangangatawan, ay pwede pong maiwasan, mga kababayan. Ha? Pwede gamitin pang massage. Nako, napakasarap. Napaka-relaxing. Ha? O, lalo yung mga kababayan na pagdating ng hapon, ng gabi, ay nako, hindi na maipaliwanag kung ano yung nararamdaman sa kanila pong lower extremities. So, hindi mo na alam kung anong paano mo ipoposisyon yung iyong binti, yung inyong paa. Yung iba, hindi naman masakit, ano? Pero ang pakiramdam, ngalay. Mangalay na hindi mo maipaliwanag kung ano yung pakiramdam eh. Kaya ng iba nakikita natin.

0: extremities, ano? Maganda yan, mag-hot foot bath ka. Every time na nakakaranas po kayo ng ngalay, ngawit, ng pakiramdam sa inyong lower extremities during the whole day na pagtatrabaho po ninyo, paglalakad po ninyo, or kung ano pa man inyong trabaho, ano? Or inyong pong pinagkakabalahan during afternoon or pagka-uwi po ninyo sa bahay po ninyo, ipahinga mo lang konti yan siya. Tapos, mag-hot foot bath po kayo. Ito nabanggit ito ni Doc Algie nakaraan, ano? O, hot foot bath, kasi ang hot foot bath, tumutulong yan siya, ano? Na, ano, hilahin yung blood flow papunta dun sa inyo pong lower extremities. Yan. The more kasi na maganda yung blood circulation papunta dun sa ating lower extremities, the more nagiging maganda yung condition na atin pong paa, na atin pong binti, talampakan, ano? So, mag-hot foot bath po kayo. Preferably, yung halos tuhod yung tubig, ano? So, medyo malalim-lalim na, ano, na timba ang gamitin po ninyo. At yung init na kayang-kaya lang ng inyo pong balat, ano? Huwag yung maligam-gam, ha? Huwag din yung sobrang init naman, yung nakakapaso na. Yung saktong init lang na kayang-kaya mo. Babad mo at least mga 10 to 15 minutes, ha? After ng babad, alisin nyo na kaagad yung paa nyo doon, punasan kaagad ng tuyong tuwalya at haplasan ng Santong Plus Herbal Oil po natin, mga katropa. Ha? Makakatulong yan na makapagpagaan ng inyo pong pakiramdam. Ha? O, pati yung mga nakakaranas ng edema o yung pamanas, pwede din sa kanila yan. Yung hot foot bath, mga kababayan. And then, pagtutulog ka na, mas maganda niyan, e-elevate nyo yung paa po ninyo. Mas mataas kesa sa inyo pong chest area. Mas mataas kesa sa inyo pong dibdib. Ano? Para mas maganda yung flow pabalik dun sa atin pong heart area, mga kababayan. Ha? So, yun yung mga tips natin. Para sa mga kababayan natin dyan na ganyan ang nararanasan po nila, ano? Yung mga may diabetes, ganyan din. Madalas ang problema po nila, ang kanila pong iniinda, ano? So, pwede nyo rin gawin yung atin pong tips na nabanggit po sa inyo, mga kababayan, ha? At sa mga kababayan naman natin na gusto makaiwas sa iba't ibang klase ng mga skin diseases, mga skin inflammations and infections, ha? Gamit po kayo, Santone Plus Herbal Soap natin. Ngayong painit na naman ang weather po natin, mga kababayan. Hindi ko alam dyan sa inyo kung ilan ang temperatura dyan. Pero dito, kahit dito sa Tagaytay, malamig-lamig pa rin naman. Pero yan, nararamdaman na rin yung init, mga katropa, mga kaibigan, ano? So, kinakailangan po, ingatan natin ng husto yung atin pong skin. Kinakailangan, patatagin natin yung atin pong balat. Kasi napakarami yan namang mga skin problems ang pwedeng maranasan, ano? O, meron dyan yung, microorganism. Napakaliit lang yan, parang tick lang siya, ano? Na yan po ay nagkukus ng pangangate some parts sa ating skin area. Pag kinamot mo ng kinamot yan, mamamantal. At yung pantal na yun, magtutubig-tubig. Hanggang sa antagal gumaling nung blister po na yun, mga kaibigan. Ano? Ang problema pa dun, pagka lagi mo pang kinamot pa ng kinamot, nagkukos pa ng skin infections. Ano? Lumalala pa po, mga kaibigan. Ha? O, para maiwasan yan sila, gamit kayo Santone Plus Herbal Soap po natin, ha? Gamitin yan pang hilamos, pang ligo po ninyo para maprotektahan ng atin pong mga balat, mga kaibigan, ha? The more na maganda, ano, yung moisture ng atin pong skin area, magiging protection na rin, ano, para sa atin pong balat, mga kaibigan. Kasi yun nga, nabanggit ni Doc Algie before na the more na dry yung atin pong skin, the more na mas mabilis yung irritation, yung infection na dumapo dyan sa atin pong balat, mga kaibigan. Pero pag maganda yung moisture ng atin pong skin, hindi po siya dry na dry, hindi rin naman grabe ka oily yung skin natin, nagiging matibay po, ano, yung atin pong balat at nalalabanan yung mga infections po na yan, no? Or mga skin irritations na yan na pwede maranasan ng isang tao, ha? Kaya huwag kalimutan, ha, Santone Plus Herbal Soap at Santone Plus Herbal Oil. Mabibili na po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
1: The secret of health.
0: Sa mga katulungan, ha, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969 6096545. Again, 0969-609-6545.

0: Doc, isa po ako sa maraming sumubok ng Santong Plus Gold. Taga Kalumpit po ako. Sana po magkaroon kayo ng check-up malapit dito. Salamat po. Ayun. Kalumpit, Bulacan yan, ano? So, soon, mga katropa, mga kaibigan, ano? Titingnan natin at ating ano, sa management kung magkakaroon ba tayo ng branch ng ating pong Yestro Health Clinic dyan po sa inyo pong lugar. Ha? For the meantime, pinakamalapit is QC. Yan. Ang ating pong Yestro Health Clinic na pwede nyo mapagpakonsultahan. Pwede kayo magpa-check up po dyan. Ano? At announcement natin itong linggo na po. Ha? Itong darating na linggo, mga katropa, mga kaibigan. Doc Algie, nandyan din po tayo. Si Doc Wendell, nandyan din po, mga kababayan. Ha? So, mga gusto pong makakapag... March 20. Therapy, yan. At iba't iba po na mga services, ha, na available dyan sa atin po mga Yes to Health Wellness Center. Okay? Puntahan lang po, bisitahan atin pong mga clinics, mga kababayan. Open naman ang atin po mga clinic Sunday up to Friday. At araw-araw, nandiyan atin po mga trained alternative consultant na tutulong po sa inyo, gagabay po sa inyo. Ha? At magkapayo kung ano po yung mga dapat nyong gawin, dapat nyong iwasan para mas mabilis makarecover ang inyo pong pangangatawan. Okay? Doc, tanong ko lang po, ano po ang pag-inom ng vitamin C? Sa gabi ba o sa araw? Sa araw lang. Salamat po. Nelia po ito ng QC. Pwede po i-take siya morning and pwede rin sa evening. Pwede rin 3 times a day. Ano? 1 capsule, 2 to 3 times a day. Or 2 capsule, 2 to 3 times a day. Ang pag-take ng ating Santone Vitamin C. Depende sa pangangailangan ng inyo pong pangangatawan. Tulad na nabanggit natin kanina, ano? Kung pang-supplementation nyo po ito, at least 2 capsules a day or 3 capsules a day. Kapag naman kayo nakakaranas ng mga infections, so mas... the more vitamin C ang kinakailangan ng atin po pangangatawan. Mas mataas na amount na vitamin C ang need ng katawan po natin. Kasi ang vitamin C, meron siyang kakayanan na palakasin yung ating immune system. At the same time, meron din siyang kapabilidad na directly atakihin yung mga pathogens na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Ganun ka powerful ang vitamin C, mga kaibigan, ano? Kaya kinakailangan yan talaga ng atin pong katawan as backup, ano? Na pangsugpo dun sa mga microorganism na yan, ha? Na nakakapasok sa katawan po natin, ano? So, depende sa pangangailangan ng katawan po natin ang pag-take ng Santone Vitamin C po natin, ha? Huwag kalimutan, alkaline-based na vitamin C ang atin pong vitamin C, ano? Yung Santone Vitamin C natin. So, pwede kang makatake niyan. Yung nabanggit ko kanina, at up to 5 capsule 3 times a day ng vitamin C natin. Pwede po kayong makatake without suffering any discomfort sa inyo pong digestive tract, mga kababayan, ha? Kasi una-una, alkaline-based na vitamin C yan siya. Yung iba na nag-aalala about dun sa ating capsule, yung capsule ng Santone Vitamin C, kala kasi nila baka hindi daw matunaw. Veggie cup po yan, mga kaibigan. No? Kahit ibabad mo lang yan sa dila po ninyo, ibabad mo yan sa laway po ninyo, maya-maya matutunaw na kaagad yan. Yang capsule ng atin pong mga produkto, mga kababayan. No? So lahat ng capsule ng atin pong mga products, lahat yan sila mga veggie cup, mga kababayan, no? So nothing to worry about it, mga katropa. Okay? Doc, ako po ay na-stroke 6 years ago. Hindi ko po maitaas ang kanang kamay ko. Pwede po ba ako ng Santone Plus Gold? Ako po si Benita Aniwasal. Yes, pwede po para sa inyo ang Santone Gold Herbal Capsule po natin. Sa mga stroke survivors po, ano? Maganda nga na makapag-take yun ng Santone Gold Herbal Capsule natin since meron po yan siyang mga properties na nakakatulong para unti-unting maibalik sa normal condition yung mga naapektuhan ng mga nerves, mga arteries due to stroke attack. Ano? So maganda yun na araw-arawin po ninyo ang pag-inom ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule. Sabayan mo na rin yan siya ng Santone Vitamin C at yung Premium D3 po natin. Ano? And then meron mga therapy po dyan na ginagawa para unti-unti ibalik din yung lakas. Ano? Alam nyo kasi yung mga kalamnan natin, pag matagal mo yan siya na hindi nagamit, nanghihina, nagsishrink yung mga ano natin, mga muscles natin, lumiliit, ano, at nawawalan ng lakas, mga kaibigan. So kinakailangan mo ng tulong na yun yung gagabay na unti-unti mo uling maigagalaw. Maikikilos yung mga parte na yun ng inyong pangatawan hanggang sa unti-unti manunumbalik din yung lakas po ninyo, mga kaibigan. No? So, merong mga therapy po dyan na ginagawa. Kung merong mga licensed PT dyan sa inyong lugar, ay magpa-assist po kayo, ano? Magpa-session po kayo, mga kaibigan. Ha? Malaking tulong po yun. Merong mga ganong gawain na hindi kayang gampanan yan ng mga suplemento o mga gamot, mga kaibigan, na yung physical mismo na gawain na yon ang kinakailangan with that specific part sa inyo pong pangangatawan, no? So kailangan talaga yun siya, mga kaibigan, ha? So kung meron kayo mga kilala, ano, so yun. Kasi may ano yan eh, may kasama yan siyang massage at yung yun nga yung pag-train ng movement ng inyo pong mga ano, mga extremities para unti-unti muli babalik yung lakas nila. Tapos supplyan mo na lang din siya ng supplementation. Kasi yun naman yung tutulong o yun yung gagamitin mo para unti-unti maibalik yung lakas ng inyo pong pangangatawan at maibalik sa normal yung blood flow. Papunta po doon sa iba't ibang parte na yon ng katawan po ninyo, ha? So huwag kalimutan, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C at yung atin pong Premium D3, mga katropa, mga kaibigan, okay? So yung mga pahablang katanungan, ha? Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito, meron text ito. Si Buano. Ayan. Okay. Meron kang tinitik ng mga maintenance for cholesterol. At meron ka ding breast cyst. Okay. Sa mga ganitong problema, no? Nothing to worry. Pwede kang mag-take ng Santon Gold Herbal Capsule natin. Kung meron, kahit na meron kang tinitik na mga maintenance medications po ninyo, ano? Pwede kang mag-take na atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Pwedeng sabayan mo rin yung Santon Plus Herbal Capsule natin. Especially kung mayroong mga bukol sa inyo pong pangangatawan, mayroong mga tumor or cyst. Yung Santon Plus Herbal Capsule, the best yan na ma-recommend natin sa inyo, mga kababayan. For cholesterol level naman, or blood pressure, or sugar level sa inyo pong pangangatawan, or mga inflammations, Santon Gold Herbal Capsule. Yan naman yung the best na ma-recommend po natin sa inyo, ano? So pwede kayong mag-take niyan, yung dalawang klase ng supplement natin na yan, pwede nyo pong pagsabay niyan na i-take. At pwede nyo yung i-take even meron kayong tinitake na mga maintenance medications po ninyo. Hindi yan siya magko-conflict, hindi yan magko-contradict doon sa mga maintenance medications po ninyo, ha? Yan po yung lagi nyong isaisip, mga katropa, mga kaibigan, na yung mga supplementation natin yan, hindi yan kalaban ng mga gamot na iniinom po ninyo para sa iba't ibang sakit sa inyo pong pangangatawan. Bagkus, yan po ay tumutulong para ma-normal yung mga abnormality sa atin pong pangangatawan. Tumutulong yan na magbigay ng dagdag nutrisyon sa ating pangangatawan. Na yun yung gagamitin ng katawan natin para unti-unting ma-correct kung ano man yung mga hindi magandang sitwasyon sa atin pong kalusugan, mga katropa, ano? So magkaiba yung functions nila sa atin pong pangangatawan at hindi yan sila ano, magsusuntukan pagka ininom mo yan sila ng parehas, mga katropa, ha? So take kayo ng atin pong mga ultimate trio. Kung kayo po ay merong mga may hypertension kayo, may high blood sugar, inflammation sa inyong pangangatawan, or any problem sa katawan po ninyo, pwedeng-pwede kayo mag-take ng atin pong Ultimate Trio and other products ng Yes to Health, mga kaibigan. At yan po yung mabibili po sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar. Yung mga nahihirapan maka-avail sa lugar po ninyo, pwede nyo i-text sa atin kung saang lugar po kayo para mapadalhan natin sa mga SRs natin yung mga butika na nagkakaubusan po dyan, ha? Or pwede rin kayo order sa atin pong online shopping store sa Shopee, mga katropa. Ano? Always available dyan. O kung malapit kayo sa mga Yes to Health Clinic natin, sumadya na po kayo, ano? O sa atin pong mga wellness center para isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta sa atin pong mga clinic, mga kaibigan. Okay? The secret of health. Paano, mga katropa, mga kaibigan? O, napakabilis ng atin pong oras. Sa mga katanungan na hindi po natin nasagot, ay bukas po atin pong tutugunan ang inyong pong mga inquiries, ha. Maraming maraming salamat sa lahat po ng nakihalubilo sa atin dito sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat po ng nag-aantabay at nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Ganda rin sa mga tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat, mga katropa, mga kaibigan, ha. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO, atin Doc Algie Bacla, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayun pong laging dalangin ang Panginoon nawa. Ang siya magpapagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Sister Pain. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhit.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
13: XFM.
14: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting time. It's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: inyong lahat. Thanks God, it's Thursday. Isang kembot na lang. Isang kembot na lang mga katropa natin at matatapos na naman po natin ang isang linggo. Talaga namang napakabilis ng pangyayari. Napakabilis ng araw, napakabilis ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. And syempre, sana po yung mga katropa natin dyan na gusto akong samahan ngayong hapon na makipagkwentuhan, makipagchismisan, makipagkulitan or kung ano man yung gusto ninyong mangyari sa hapong ito. Mga katropa natin, pwede nyo po akong tawagan, i-text, i-call to mumbling, mag-split. Oy. Sa ating mga hotline numbers, mga katropa natin na 0985-002-2713. O di naman po kaya sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. And at the same time, yung mga katropa po na natin na nasa bahay, nasa trabaho, bumabiyahe sa mga oras na ito, laksan, buksan nyo na pong inyong mga monitor at samahan nyo po si DJ Girlicious ngayon sa programang X-Rated. And syempre, ang programang X-Rated po ay handog pa rin po yan sa atin ng nag-iisang Turbo Food Supplement for Men. Sa ating mga kalalakihan dyan na nanghihina po ang kanilang mga tuhod pagdating sa kama. At hindi na po mapakali dahil hindi na makatagal, hindi na tumatagal yung kanilang loving ni Mrs. Mga katropa natin, introducing Turbo Food Supplement for Men, natutulungan po tayo na masatisfy, mapasaya at mapatayo ang poste ng paleko ng napakatagal. At tatagal din po ito pagdating sa kama. Ay! Sa ating mga kalalakihan dyan, sabayan po natin yung ating Turbo Food Supplement for Men ng mga ganitong kanta. Ewan ko na lang kung hindi pa yan bumigay. Ewan ko na lang kung hindi pa yan mapaay. Kaya sa ating mga kalalakihan dyan, nandito na po ang ating Turbo Food Supplement for Men. Huwag na po kayong mahihiya, huwag nang magpatumpik-tumpik pa, boom, karaka-raka na po. Katulad na lamang ng ating first caller ngayong hapon. Hello, good afternoon.
1: Hello po, ma'am.
0: Yes, kamusta? O, Ate Norba, kahapon ba tumatawag ka ba? Hindi ka makamakapasok or wala kang load?
1: Wala kong load, ma'am.
0: Ah, okay. Iniisip ko kasi ito baka tumatawag ka kahapon kasi hindi ko nabasa agad yung chat mo. Kaya napaisip.
1: Ma'am, kayong, ma'am. Wala ka pa ng alati. Wala na yung signal.
0: Ay, ganun. Nawalan pala tayo ng signal. Ano ba yun? Nakakainis na, ma'am. Yung
1: mga ma'am, bago lang nagbalik yung kuryente.
0: Ayan, sinasabi ko, kung walang kuryente, merong signal. Kung merong signal, walang kuryente. Kung walang signal, walang kuryente, wala rin battery, wala rin charge yung cellphone. Saan ba talaga tayo lulugar sa buhay natin na ito? Ay! Ate Norba, kamusta ka naman?
1: Ayos lang, ma'am. Ang saya-saya niyo, ma'am, kahapon, ah.
0: Ang saya-saya kahapon? Wala, hindi naman masyado. Ano ka ba? Sakto lang. Paano kasi kung ano-ano yung mga pinagsasabi nila, kaya naloloka rin ako. hindi ko na rin nga alam kung saan ba ako maghahanap ng abukado. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin, ano ba talaga yung abukado na yan? Ano ang klaseng...
1: Hindi yan abukado, guyabano ang ginasabi nila, di ba?
0: Ah, hindi abukado. Guyabano pala, sorry. O, di ba? Nakalimutan ko na. Eh, magkatunog kasi. Guyabano, abukado. O, di ba? Magkaparehas. Color green pa. Pero minsan kasi yung guyabano na iniisip ko, parang minsan kulubot. Kasi, Tapos medyo magaspang. At saka color brown. Di ba? May ganong ano? May ganong gayabano. Pag ano? Pag pabulok na. Ewan ko ba ito si Ate Norma? Tumatawa na naman. Yun na nga ang sinasabi ko. So, ikaw pala Ate Norma, isa ka ding aswang. Di ba? Sabi ni Nanay Elsie, lahat daw ng kababaihan ay aswang. Kasi kumakain daw yan ng tao. Mm.
1: Ang sa akin, ma'am, hindi.
0: Ano?
1: Sa kanya, di ba? Sabi niya, babae.
0: Oh. Sa'yo, ang lalaki.
1: Sa akin, lalaki ang mga aswang.
0: Lalaki ang mga aswang. Bakit? Naaswang ka na ba? Nang lalaki. Anong pakiramdam, Ate Norma, ng inaaswang? Nakakatakot ba?
1: Nakakatakot, ma'am.
0: Pero nakakatuwa. Nakakatuwa na nakakatakot na nakakatuwa na nakakasigaw-sigaw. Kapag kunyari ako, kung ako aaswangin, paano tatlong version ng sigaw. Ano, may tatlong version ng sigaw kapag inaaswang?
1: Ano yun, ma'am?
0: Sige pa. Tumawa kasi si Axel, may kadugtong pa nga kasi yun eh. Sige pa, hampasin mo yung aswang.
1: Oh,
0: meron namang isa na, ay! May aswang! Meron namang isa na, andyan na yung aswang! Ate Norma, niloloko mo ako. Nakagawa naman ako ng kasalanan ngayong hapon. Webes na webes. Exempted na sana ako sa kasalanan ngayong hapon. Ngayong hapon. Talaga naman si Ate Norma. Kakainis. Pinaalala niya pa kasi yung guyabano. Nananahimik na yung guyabano. Patahimikin na natin siya. Baka mamaya may maisip na naman sila na ano eh. May maisip na naman silang mga prutas-prutas na hindi ko alam kung paano kinakain. Kasi nakalimutan.
1: Ma'am, yung kulay green na guyaba naman, nakatikim na ako. Pero yung kulay brown, wala pa.
0: Siyempre, bulok yun. Bulok yung kulay brown na guyabano. Pero, ewan ko lang dyan sa Rizal. Kasi meron kasi dyang color brown na guyabano. Ano lang siya, lumalabas lang paggabi. Pero pag umaga, medyo nagtatago. Kasi nahihiya. Color green siya kapag umaga. Pero pagdating ng gabi, nag-iiba na yung itsura. Nagiging ano siya, nagiging malambot. Na minsan ay magaspang. Minsan din ay matigas. Ano kasi? Oo, iba-iba kasi talaga yan. May mga guyabano talaga tayo na hindi natin alam kung saan ba yan. Pero yun lang masasabi ko nga. Meron nga yung guyabano. Sabi ni Ma'am G, pick up line daw. Abukado ka ba? Bakit? Kasi nag-violet ka na, ang sarap mo daw kainin. Ano nag-violet? Nakakaloka ka. Abukado, violet? May abukado bang violet? Ito na naman tayo kay Mrs. Wow. May mga prutas na naman kayong hindi ko alam na kinakain pala. Pero kung ako'y magiging pagkain, sinasabi ko sa inyo, masarap. Ang sarap. Kaso lang hindi ako pagkain. Kaya hindi talaga natin masasabi kung anong ano. Siguro kung si Ate Norma magiging pagkain, isa kang mansanas. Para sa akin. Isa kang mansanas, Ate Norma. Alam mo kung bakit?
1: Bakit naman, ma'am?
0: Mamula-mula. Ayoko na, Ate Norma. Bumati ka na. Nakakainis ka talaga.
1: Sige po, binabati ko po yung mga ang anak ko at pamilya Hajerel, pamilya Makutla, at sa aking kaibigan, ma'am, doon sa bayan ng Rizal, yung nagluluto ng banana cue.
0: Wow! Kaibiganin ko rin kaya yung kaibigan mo.
1: At palayaw pala, ma'am. Palayaw niya lang pala, Chris.
0: Chris! Oy!
1: Kinuha niya yung number, ma'am, ng oy. XFM.
0: Ng XFM! Sabihin mo, tumawag siya dito at baka magkaintindihan kaming dalawa. Baka...
1: Yun lang, ma'am.
0: Yun lang, wala ka nang babatiin. Ay, si ano, hindi mo batiin? Si ano ba?
1: Sinod na lang, ma'am. Sabi ka naman.
0: Si ano?
1: Linggo-linggo na lang.
0: Sa labas ka talaga ng kulambo mamaya. Bahala ka talaga. Sinasabi ko sa'yo. O, sige na. Anong request mong song? Iba umoy ni sana. Anong request
1: mo? Sige, ma'am. Yun na lang, ma'am.
0: Baka mamaya, ibang baw na yan yung sa'yo, ha? May ingat ka. Sige, Ate Noor, bye-bye. I love sige you, mwa-mwa. Okay po. Talagang palagi na lang pinagtitripan si Ate Noor. Baka hapon-hapon na lang talaga. And syempre, batihin muna natin dito. Good afternoon muna kay Sir Ding Australia, kay Ma'am Josephine, kay Mrs. Wow Lambidaya. Dito ako galabog, galagabog. Basko, Ma'am G, wala naman ako kapitbahay dito, kaya pag gusto sa lakas yan. Baka mamaya aswangin ka dyan, Lambidaya, ha? Sa sobrang lakas ng radyo mo. Talaga naman yung bas mo dyan. Hello! Good afternoon!
2: Hello po, ma'am. Mayong hapon.
0: Maayong hapon.
2: Ma'am, kapulo ka na Gilonggo?
0: Hindi po. Tagalog lang.
2: Kala ko marunong ka mag-Ilonggo. Ilonggo kasi ako, ma'am.
0: Wala po akong ilong. Ay, wala akong ilong. Sorry. Hindi po ako marunong mag-Ilonggo.
2: Mag-Ilonggo, anay, sana kita eh.
0: Wala. Hindi tayo magkaintindihan. Wala.
2: Ah, sige na lang yun. Tagalog na lang kita.
0: Tagalog na lang tayo. Kay dehado na nga ako sa Ilonggo. Mag-Ilonggo pa tayo.
2: Sige po, ma'am. Kilala mo ako, ma'am.
0: Oo naman. Boses pa lang. Talaga namang nangingibabaw.
2: Sino?
0: Si Nanay Elsie, tama ba? O si Nanay Carol? Ano tawag na ito? Ang lakas ng speaker mo. Pwedeng layo ka konti?
2: Opo, opo, ma'am.
0: Sino pala to?
2: Yung nagbigas eh ng Kuya Bano, ha?
0: Ata, sabi ko na eh, ang Kuya Bano nga ni, na taga, ano, taga Rizal ata ito. Rizal ba ang Kuya Bano o Abukado?
2: Guyabano po sa Rizal.
0: Guyabano nga sa Rizal. Kaya sabi ko, kilala ko talaga itong boses na ito. Ito yung kausap, yeah, ito yung kausap ko kahapon na nagbigay sa akin ng Guyabano. Guyabano na malapot.
2: Ma'am. Opo, ma'am.
0: Tingnan mo, na problema na rin sila ngayon kung ano daw kung paano daw makakahanap ng Guyabano. Sabi ko nga, merong Guyabano sa umaga, color green. Pag gabi naman, merong Guyabano na nagiging brown. Naniniwala ka ba?
2: May ganun ba yan, ma'am?
0: Oo naman. Tama. Tama.
2: Yung nakita ko kasi, ano lang eh, yung color green nga kinakain talaga.
0: Pero sabi ni Ate Norba, ang mga aswang daw, ano, lalaki din.
2: Oo, ma'am. Ibang aswang naman yun, ma'am.
0: Ibang aswang naman. Sa'yo, babae.
2: Opo. Pero naniwala rin ako sa mga lalaki na aswang, ma'am.
0: Bakit naman? Paano naging aswang naman ang lalaki?
2: Ang lalaki, pag nag-aswang sa mga babae, napakasarap, napakalambig.
0: Paanong lambing?
2: Para gusto mo gabi-gabihin ka ng aswang, lalo ka nakatorbo ka.
0: Paano? Maghahanap ako ng aswang. Hihintay na lang ako ng mga ilang buwan eh. Talagang ako mang-aaswang na lang din ako.
2: Parang nahawaan ka na ng pag-aswang, ma'am.
0: Kung sabi mo naman kasi, kung masarap naman aswangin sa gabi, eh di magpapaaswang na lang ako. Sabagay, wala naman kasing aswang sa umaga, no? May aswang din ba sa umaga?
2: Walang aswang sa umaga, pero depende sa aswang, ma'am.
0: Gabi lang talaga.
2: Opo, merong aswang kasi, ma'am, ng umaga na gadagit ng tao.
0: Yung aswang na yun, feeling ko ano yun, nangangain. Talagang hindi lang ng aaswang nangangain yun. Pag umaga.
2: Talagang kakainin ka. Basta aswang ka umaga.
0: Nakakatakot naman yung aswang na yun. Nakakatakot daw yun pero masaya. Totoo ba?
2: Kaya nga. Napakasarap ang mahalang aswang kumaga.
0: Naaswang ka na ba pag umaga?
2: Oo, nasubukan ko na.
0: Ano, nakakatakot ba yung aswang?
2: Ay, hindi ma'am, nakakamiss talaga.
0: Nakakamiss? Na-amaze ka kapag inaaswang kapag umaga. Ayaw mo ng gabi?
2: Oo, ma'am.
0: Eh, paano pag gabi naman?
2: Hindi rin kung gabi. Maganda rin kung gabi. Pero mas maganda talaga kung umaga, ma'am.
0: Ay, ganun? Sa bagay kasi pag umaga, kitang-kita mo ang mukha. Pero kapag pag gabi, madilim. Hindi mo makikita yung mukha kung sino yung nang-aaswang sa'yo, di ba?
2: Ay, oo, ma'am. Pero kung kabisado mo yung tao nag-aaswang sa'yo kahit hindi mo na makita.
0: Kahit hindi mo na tingnan, alam mo na yung amoy, alam mo na yung buhok, mga ganun.
2: Talaga, ma'am. Tama ka dyan, ma'am.
0: Maghanap ka tayo.
2: Basta aswang, ma'am, ang pag-usapan, tested ako dyan.
0: Yan yung mga gusto ko, tested. Eh, yung aswang, nung inaswang ka, wala namang iniwan sa yung ano, wala namang iniwan sa yung binhi.
2: Anong wala, ma'am? 10 piraso.
0: 10 pirasong binhi ang iniwan sa'yo ng aswang.
2: Opo, ma'am.
0: Ay, talaga makakabisado mo naman talaga. Siguro mga pangalawang binhi pa lang, pangatlo. Sa ulado mo na yung aswang.
2: Ay, talaga, ma'am. Ay. Tapos kumikain, nakakalabit na yung aswang.
0: Ang sakit ng tiyan ko, katatawa. Para siguro magkakanda utot-utot talaga ako.
2: Wala yun na nagtabi sa'yo kung nag-utot ka.
0: Meron yan. Hanap ako ng aswang na inaamoy yung ano ko, utot.
2: Grabe naman, aswang yan. Katapang yung utot sakit, ng tao, ginaamoy niya.
0: Ang sakit na tiyan ko. Diyos mio, Marimar. Anak ni Elsie. Ni Elsa, ni Rapunzel. Ang sakit ng tiyan ko, grabe. O sige na, bumati na po kayo bago pa tayo, baka aswangin na kita mamaya.
2: Sige po ma'am, magandang hapon po sa iyo ma'am. Magandang hapon din sa mga kaibigan ko dito, si Janeline Malones, si Ate Nining Binyas, si Marcela Chica, Romelie Flaviano, Marison Mundihar, si Pastor Pilisado Angon, at sa lahat na nakikinig sa XFM po, ma'am. Magandang hapon po sa kanila.
0: Yun. Mas maganda ka pa daw sa hapon dahil nakarinig na naman daw sila ng kaaswangan. Kasi nung hindi ka pa nila naririnig, parang malungkot daw sila. Pero ngayon, nung narinig ka nila, ay talagang ginaganahan daw silang makinig pag hapon. Parang hindi na lang
2: talaga,
0: daw,
2: ma'am.
0: Parang hindi na daw ako yung nagpapasaya sa kanila. Parang ikaw na, kasi ikaw na yung aswang. Tested.
2: Salamat.
0: Tested ito ng aswang, sinasabi ko sa inyo. Pag naghahanap kayo ng aswang, dito lang tayo magtanong. Ba? Sige po, nanay, thank you po.
2: Ma'am, wala pa po ako naka-request, ma'am.
0: Ay, anong request mo?
2: Nakaw na pag-ibig.
0: Nakaw na pag-ibig. Okay, sige po, ipapa-play po natin ang nakaw na pag-ibig.
2: Sige po, ma'am, salamat.
0: Thank you.
2: Hindi po, baka aswangin ka dyan.
0: Gusto ko yun. Wala na yung, wala yung tumatawag saglit. Ang sakit na lalamunan ko, katatawa. Diyos me, yung Marimar. Hello po, magandang hapon.
3: Magandang hapon sa inyo, G.
0: Yes. Sino po ito?
3: Si X-Men lang po.
0: Si X-Men. X-Men.
3: Aka, magandang pabati lang.
0: May tatanong sana muna ako sa'yo. Okay lang ba?
3: Ano yun siya?
0: Naniniwala ka ba sa aswang?
3: Hindi ako naniniwala dyan kasi ako aswang din eh.
0: Anong classic aswang ka ba? Pang umaga or pang gabing aswang?
3: Ano? All around to? Pang umaga, gabi.
0: Wala ang pinipiling oras, X-Men.
3: Pero depende sa aswangin, siyempre.
0: Depende sa aaswangin. Sabagay naman. Depende naman kasi yan sa aaswangin. Depende kung... Eh, paano kung ano? Paano kung maganda pero mabaho? Okay lang. Pero yung isa naman, maganda pero mabaho. Yung isa naman, hindi kagandahan pero mabango. San ka?
3: Doon pa rin ako sa maganda, DJ. Kasi alam mo yung maganda, pwede pang nahuhugasan yun.
0: Hindi nga, hindi na mahuhugasan. Mabaho talaga.
3: Oo, oh, talaga. Sige lang, okay lang. Bakit maganda? Hindi kasi kung basta, parang babae ba na, alam ba, maganda sa kapangit.
0: Yawa.
3: Di ba yung iba, kung mapangit na mabait ang ugali, di ba, ganun?
0: Oo.
3: At doon pa rin ako sa maganda na masama ang ugali kasi ang pangit, hindi na magbago yun.
0: Ay, ganun. Ang sakit mo naman magsalita. Paano naman kaming hindi magaganda pero ano, pero mabait.
3: Boses pa lang nga, maganda na eh. Yan pa kaya kung personal siguro.
0: Ay, sakit ng tiyan ko katatawa sa kanalamunan ko ay Biyernes pa. Sige po, bumati na po kayo, X-Men.
3: Una-una, binabati ko lang talaga dito sa Benefiction yung kaibigan kong simple lang pero rock, si Ganda na Amar.
0: Yan yung mga gusto ko, simple pero rock.
3: Tapos binabati ko na rin tayo dyan, taga-bars loading. Sira Kapronik, si mga kasamahan na dyan, mga tropang loading dyan, si Bilog Muhyiddin. Si lalong-lalong si si Kamandag pala, Kamandag. Mukhang hindi nagpaparamdam si Kamandag ah.
0: Baka may tinuklaw na naman yung Kamandag na yun, kaya hindi nagpaparamdam.
3: Tapos siya, pati ko na rin pare ko dyan, si Roms na Banyadera. Binabati ko na rin dyan siya. Tapos sa CDTM pala, binabati ko dyan si Richmond, ito ang pinigil nito.
0: Sige,
3: Mundot pala, Mundot. Sige, Mundot.
0: Kaya mo yan.
3: Kalimutan ko na eh. Ayan lang, DJ. Pa-request lang ako ng song.
0: Ano po request nyo?
3: Yung Mahal Kita by J Brothers.
0: Mahal Kita by J Brothers.
3: Tapos yung Nagmamahal Kahit Bawal na Bawal na Bawal.
0: Nagmamahal Kahit Bawal na Bawal na Bawal na Bawal daw.
3: Ayan lang po. Maraming pong salamat.
0: Okay. Thank you. Sige po. James, pakilagay yung Nagmamahal Kahit Bawal na Bawal na Bawal na Bawal daw. Talagang kahit bawal, ipaglalaban niya. Gutom ang abutin mo mamaya, DJ. Sa totoo lang talaga. Ako magugutom na naman ako nito mamaya. Hello po! Good afternoon!
4: Magandang hapon po.
0: Hi, magandang hapon. Natatawa na. Natatawa na ako kaagad. Sino po ito?
4: Si Carol, Nansam Dikinte.
0: Si Nanay Carol. Ay oo nga, no, magkaiba nga yung boses ni Nanay Carol tsaka ni Nanay Elsa. Kalo kasi magka-boses kayo. Nanay Carol! Kamusta po kayo? Eh parehas kasing maganda. Kaya magkakaboses. Yes.
4: Opo.
0: Ako kasi hindi ganun kagandahan yung boses kaya hindi rin masyadong maganda. Sakto lang.
4: Ayun
0: na lamang. Nanay Carol! Kamusta po dyan sa inyo? Kamusta po sa inyo dyan? Maulan po ba? Mainit? Makulimlim?
4: Medyo mainit-init. May ulan-ulan. Mahandong.
0: Aroy, trangkaso yan. Trangkaso kapag ganyan, yung mainit-init tapos malamig-lamig. Ay!
4: Opo.
0: Pero kung puro malamig lang tapos ibang init, ay talaga naman, hindi ka tatrangkasuhin.
4: Sanay na po kami dito, ulan ang initan.
0: Oo, kasi mahirap kapag kapag ulan tapos biglang init talaga. Pero kung ulan tapos malamig-lamig lang tapos sakto lang yung init, okay lang, laban lang.
4: Opo.
0: Sige po, Nanay Carol, bumati po kayo.
4: Binabati ko po yung aking mga friends dito sa San Vicente, sa Landing. Si Christina, si Orte, si Larita. At saka yung mga taga-Landing kahapon, sabi nila, nawagan daw ako sa iyo. Si Hincha. At saka si Lemuel. Basta taga-Landing.
0: Basta lahat ng taga-Landing.
4: Oo, hindi ko na sila isa-isahin kasi mahaba. Marami.
0: Isang barangay.
4: Isang barangay po, nakikinig sa inyo.
0: Wow, dami.
4: At saka... Isang barangay kami dito, nakikinig sa inyo, ma'am.
0: Yes, hello po sa mga taga Sitio Landing. Good afternoon po sa inyo.
4: Opo. Mag-request?
0: Yes po, sige po, ano po request ninyo?
4: Yung dalawa kami sa puso mo.
0: Aroy, dalawa kami sa puso mo. Parang, parang mahirap-hirap yan ah. Komplikado yan ah.
4: Yung ito ni Clarit.
0: Clarita, ni Clarita.
4: Si Clarina, Clarita na Kainos.
0: Si Clarita Nakainos. Ang gusto niya ay dalawa kami sa puso.
4: Dalawa kami sa puso niya.
0: Ay, talaga naman. Pwede pala yun? Dalawa-dalawa? Sige. Sige po, Danay. Sino pa po? Ay, ano pa po yung request niyo?
4: Ate, kayo hawak ko ang bit.
0: Hawak ko ang bit. Ay, talaga naman. Si James talaga hindi pinatugtog. Hawak daw ang bit.
4: Oo, kaya hawak namin ngayon ang banda mo namin.
0: Unahin mo na yung hawak mo ang beat. Kaya may utang may utang tayo. May utang, may utang ako na kailangan kong bayaran. Sige po, Nanay. Ano,
4: po,
0: Carol.
4: Nina.
0: Thank you po. God bless. Dalawa kami sa puso mo. Puso niya. Basta may puso. Basta dalawa tayo sa puso niya. Yan na yun. Hello po, good afternoon.
5: Hello, good afternoon naman, Jay.
0: Oy, ito naman, sinasabi ko na talaga. Ano ang masasabi mo sa bagong kaalaman na naman na binigay sa atin ni Nanay Elisa, Elsa?
5: Yung alam naman din, pag-aswang na naman.
0: Oo, may aswang din daw na lalaki. Ikaw ba, na-aswang ka na ba?
5: Oo.
0: Nakakatakot ba kapag na-aswang?
5: Ha? Hindi, siya na natakot sa akin. Ako ka muna na-aswang.
0: Ikaw, siya yung natatakot sa'yo, hindi ikaw ang natatakot sa kanya.
5: Siya na natakot sa akin.
0: Baka naman, grabe ka naman kasi mang aswang, dahan-dahan lang naman. Baka naman kasi talagang, ano, ay, alam mo na.
5: Sagad na sagad kasi sagad ako malakuan.
0: Baka naman kasi sinasagad-sagad mo yung pasensya mo sa kanya, kaya talagang natatakot na siya sa'yo.
5: Ay, ginahaba-habaan ko na nga eh, para kahit na magsagad, hindi siya malatakot eh. Wala eh, natatakot lang nga.
0: Meron daw aswang na pang umaga, meron nung pang aswang na pang gabi. Ano ba yung aswang? Ano ba yung aswang sa iyo, umaga gabi?
5: Ah, umaga tanghali gabi.
0: Yun yung maganda, all around. Parang sa X-Men all around daw.
5: Kumpleto, Ricardo.
0: Oo, wala daw pinipili kung umaga ba 'yan.

0: noon pag nahinog? Bakit ba
1: wala na. Nadahilan sa pag-aswang. Yan tuloy. Beba na nagasap ko.
0: Sa sobrang sa sobrang aswang, nakalimutan mo na talaga?
1: Ayan, hi na lang sa lahat ang mga nag-inig sa mga, may mga bago pa ng mga listeners ngayon, ha? Lalo-lalo na sa mga, sa aking pinanggalingan na, ano, sa San Vicente. Hi sa inyo lahat. Tapos sa mga iba rin. Ayan, padami na ng padami, Ma'am G. Maganda na yung padami ng padami. Para masaya, siyempre. Nandahil lang sa aswang. Nakakarami ka na, Ma'am G.
0: Nandahil sa aswang, dumadami na silang nang aaswang.
1: Yan ang ingatan mo kapag gusto ko rin makita. Yan, mag-ingat-ingat ka.
0: Oy, nag-iingat na ako kasi baka mamay mausog nila ako. Nagdadala na ako ng bawang.
1: Aray!
0: ng bawang, luya, sibuyas. Kulang na lang yung ano, toyo, suka. Adobo na. Ay, nako. Diyos mio.
1: Marimar.
0: Sige po, yun lang po. Ano pong request nyo?
1: Ayaw, amaze, Ma'am J.
0: Amaze. Amaze. Sige amaze. Po. Yun lang. Pinatayan niya ako lang ya. DJ, baka pwede basa ng quotes ko, masakit magpaalam sa taong mahal mo at minahal mo ng totoo, pero mas masakit magpaalam sa taong sandaling naging sa'yo, pero minahal mo ng totoo. Alam nyo, sometimes akala natin yung mga taong binibigay sa atin ang panandalian lang is mahal talaga natin. Nag-iiwan lang sila ng impact sa atin. That's because bago natin sila makilala, hinield nila tayo sa mga past broken pieces ng buhay natin. But sometimes, may mga tao na, na dumadaan sa buhay natin para bigyan tayo ng lesson. Hindi para ma-realize natin na hindi tayo kamahal-mahal. Ay! Ang lalim! And syempre, good afternoon muna kay Daryl Bert, ang mabait. Talaga naman, shoutout DJ Friday! Daryl Bert, ang mabait, on the way from Tagbilaran City, Bohol, pa-play ng kantang I Don't Like to Sleep Alone by Paul. Ano? Sabi niya pa, I don't like to sleep alone, katropang Ken. Nagbanggit na ng pangalan. I don't like to sleep alone. Maganda ka pa sa hapon, DJ Girlicious. Pabati naman ng happy birthday si Jason Francisco. Greetings from Kuya Aye at Paul Antonio Pelosa. Salamat po. And Three Kids Rosero Nangit, ganda mo ma'am. DJ, pa-request po ng song na Ulan. Ayan, kahit mainit, gusto natin ng ulan. Pag maulan, gusto natin ng mainit. Hello po, good afternoon.
2: Maganda nga po ulit, DJ.
0: Yes, X-Men. Yo.
2: Nakalimutan ko. May nakalimutan kasi ako.
0: Sige, sinong nakalimutan mo? Anong nakalimutan mo? Bakit mo siya kinalimutan?
2: Magtampo ba yung ano? Kasi si ano? Si sa loading pala, sa loading. Si ano? Si Nine Mame. Si Jonah Parayal.
0: Jonah Parayal. Ay!
2: Nabati ko na rin siya na magandang hapon.
0: Eh, bakit mo naman kasi kinakalimutan? Ayusin mong bumate. Lambingan mo naman. Aray, nag-choppy na. Klase yan. Paano tayo makakadiskarte yan?
2: Aray ko,
0: pakak.
2: Tapos yung kailangan na sana marimita ka sa limpuntasyon ng hapon kasi nga simple birthday.
0: Wala ako naintindihan, choppy ka.
2: Ay, choppy ba?
0: Yes.
2: Okay na, may lalaki yung okay na?
0: Sige yan, okay na.
2: Yung kaibigan ko pala, binabati ko na ano, na pag ano pala, pinapanawagan ko na magpasyal sa bahay kasi birthday ko sa linggo, si ano, si Jambel Narongo.
0: Sino?
2: Si Jambel Narongo, dyan sa atik.
0: Eh, bakit ako hindi mo ako niyayaya? Birthday mo pala sa linggo.
2: Nakaya, DJ. Hindi pa kita nakita.
0: Ay, pag sinabi mong pupunta, ay pupunta talaga ako.
2: Ayaw po, baka mga aswang ka. Hindi, joke lang.
0: Ako pa talaga yung aswang.
2: Joke lang.
0: Ay, sakalin kaya kita.
2: Alam ko lang, tawag nito, DJ, pa-request ako ulit ng song. May nalimutan kasi ako.
0: Anong song?
2: Yung ano, yung Nating Tulos para kay Jonah Parayal, yung kay Nine Mim, yun para

0: katanya.
1: Nothing to lose.
0: Dan aku DJ Merang Salam.
1: Thank you. Nothing to lose. Pero baka daw magtampo. Ay, talaga naman. Discarded it. And syempre, good afternoon kay Santiago Abog. Shout out kay Lolo James Gonzalez at kay Lolo George Abog. Lagi nakikinig, nakangiti, lagi sa kwento mo. And syempre, good afternoon din po kay Ma'am Che mula po dyan sa Singapore. Sino pa ba ito? Kay Ariel, happy happy birthday kay Jason Francisco, kay Sir Daryl Santiago. Hi DJ, ganda pa ba? Tabati naman po dyan. Hello po, Sir Daryl. Good afternoon po sa inyo. Oy, sa ano, katropang Ken, pwede mo bang i-play yung ating bangkarera? Sa mga taga-Rojas, mga katropay natin, and syempre sa mga bankero natin, bankero ba ang tawag dito, mga mangingisda, ano man tawag sa inyo dyan, yung mga basta gusto nyo sumali sa aming bankarera sa May 13. Sa araw po yan ng Miyerkules, mga katropay natin, magkita-kita po tayo dyan sa bayan ng Rojas, Palawan, Matira, Matibay, mga katropay natin. Sige, i-play po natin yan. Katropang Ken, go! Pwede may pasok yung audio niyan.

0: yung may boses. Hindi yan nila marinig. Yung may boses ni Sir Louie, meron ka nun? So yun sa page natin. Para marinig ng mga katropa natin yung kung sino nga ba. Oy, si Sir Reynald Alok, ang kamandag ng barge loading na nawawala daw. Baka meron na itong kinagat kaya nawawala na. Ayan ha, sa mga katropa po natin na mga gustong sumali. At syempre, good afternoon muna pala kay Sir Echo Ichalar, DJ Girly. Pabati po kami dito sa Barangay Abaruan. Rojas Palawan, pakibati na rin po si Belen Gregorio at si Edward Nelasca. At si Bubong Dalanon at si Yadi Grace Tupas Dalindig. At ang JKBL Trading Solid X Rated. Thank you! Ayan, mga katropa natin, panoorin po natin ang upcoming Bangkarera 2026 po ng kauna-unahang Mayor's Bangkarera dyan po sa Bayan ng Rojas, Palawan. Collaboration po yan ng LGU Rojas at XFM Palawan.
1: Saksihan ang tapang lakas, ang husay ng mga bangkero sa matinding laban sa alon. Hatid sa inyo ng LGU Rojas at ng XFM Palawan. Sa hampas ng halong, sa lakas ng hangin, isang laban ang muling sisiklab. Iba't ibang bangka, iisang adhikari. Ngayong Mayo at 13, samahan nyo kami sa Bangkarera 2026. Sa pagdiriwang ng 75th anibersaryo ng Bayan ng Rojas, kasabay ng Panalaminan at Kasuy Festival, ito ang laban ng tibay, diskarte at tapang. Bangkarera 2026. Matira ang matibay. Handa na kami!

0: Ayan, mga katropay natin, ang upcoming Bang Karera 2026. Diyan po yan gaganapin. Kasabay po yan ng Panalaminan and Kasoy Festival sa bayan po ng Rojas, Palawan. Talaga namang magkita-kita po tayo dyan sa bayan ng Rojas, Palawan sa May 13. Sa susunod na linggo, Miyerkules yan, mga katropay natin. And syempre may mga advance tayo dyan na coverage team na mauuna sa Lunes. Kaya naman abang-abang kayo dyan sa ating mga magagaling na mga manigsagwan, mangingisda, ano man tawag kasi, hindi ko alam yung tawag dyan eh. Mga katropa po natin, sumali po kayo dyan, hanapin nyo lamang po si Sir Daryl Santiago. O di naman po kaya, mga katropa natin, ay magtanong-tanong po kayo dyan sa ating bantay dagat head kay Sir Ed Agarap Jr. Hanapin nyo lamang po siya, mga katropa natin, nandyan lamang po yan sa tawag nito, sa terminal ng Rojas, Palawan, and syempre dyan sa May Port. Nandyan lang yan siya, mga katropa natin. Makikita nyo po dyan kung paano po kayo makakapagpa-register. Magpalista lamang po kayo ng inyong team, ng inyong bangka. At talaga namang dapat po i-condition nyo po yung inyong mga bangka kapag sasali po kayo sa kauna-unahang Bang Karera dyan po sa bayan ng Rojas, Palawan. And syempre, good afternoon kay Sir Ronald Alok. Magandang hapon, idol. Nanunood ako ng live mo. Pakiplay po ng song na Sana Maulit Muli. Ay, ano ba kasi yung mga gusto mong maulit muli? Pero bakit mo naman kasi tinapos? Kaya ngayon nagre-request ka na Sana Maulit Muli. Yan ang hirap sa'yo eh. Tatapusin mo, tapos magre-request ka Sana Maulit Muli. And syempre DJ, pakibati ang aking father na si Mr. Cesar Laipan Maran at sa aking brother na si Junjun. Happy birthday sa kanilang dalawa DJ sa San Carlos, Bakungan.
1: Happy birthday!
0: Ayan, happy birthday po kay Tatay Cesar and syempre kay Kuya Junjun Lapan. Maran. Laipan pala, Laipan Maran.
1: Happy birthday!
0: And syempre sa lahat po ng mga katropa natin na nagbe-birthday kay... Birthday kay Sir Jason Francisco. Happy birthday mga katropa natin. And syempre sa lahat pa po ng mga nagbe-birthday today. And syempre kay Amor Ganda Jella. Good afternoon DJ Girly. Pa-shout out from Barangay Panitian. Pwede po pa-request ng song na Destiny. Ay. Pag hindi talaga yan para sa'yo, talagang ididistin talaga ni Lord na mapasayo. Ma'am, pa-request po ako ng song na Ulan from San Vicente pala. From Three Kids Rosero, Nangit. Kay Alger Bautista, good day po DJ Girly. Kamusta po? Ang ganda naman po ng boses mo. Pa-shoutout po sa aking papa na si Alan Bautista na palagi pong nakabang sa inyong programa at pa-play po ng song na Dahil Minahal Mo Ako. Ay, sana all minamahal. Dahil Minahal Mo Ako. Katropang Ken, padagdag ako dyan ng yung request ni Maulit Muli. Sana Maulit Muli. At saka yung Dahil Minahal Mo Ako. Ay, talaga naman. Okay, sige mga katropa natin, patutugtugin muna natin ang inyong man request na song. Kaya naman, magbabalik po ang programang X-Rated.

0: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo Vision X. Soft gel capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag-Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat. Linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: XFM.
8: At nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated, mga katropa natin. Ako pa rin pong inyong magkakasama ngayong hapon, DJ Girlicious. And syempre, good afternoon muna sa ating mga katropa, kay Kylie Dam. Gandang hapon, DJ. Ganda parkos po ng song na Bakit Mo Nagawa. Oy, Bakit Mo Daw Nagawa. Hindi natin alam. May mga bagay na hindi natin alam kung bakit nila ginagawa. Pero isa lang ang ibig sabihin nun, ginawa nila yon because gusto nila. At hindi natin sila mapi-please pagdating sa bagay na yun. Kaya we need to accept the reality and face kung ano ang nangyayari. Ay. And syempre, magkwentuhan muna tayo, mga katropa.

May nakita ako sa laptop niya. Eight years na kaming kasal ng asawa ko. May 6 years old kaming anak na babae. House husband ang asawa ko habang ako naman ay may stable na trabaho. Siya na ang nag-aalaga sa anak namin at nagwa-manage ng bahay. Consistent siya, maalaga, present palagi. At hindi nawawala yung lambigan namin kahit matagal na kami. Kaya kahit kailan, hindi pumasok sa isip ko na kaya niyang mag-cheat sa akin. Naiwan kasi niya ng minsan na naka-open ang laptop niya. May isa-search sana ako pero napatingin ako sa recent na sinearch niya. Doon ko nakita yung tinype niya, paano kumilos, na hindi nakahalatang may kabit. Habang binabasa ko yun na paulit-ulit ay nanlalamig ang aking katawan. Iniisip ko pa nga nung una baka para sa barkada niya kasi naglolo ko yun sa misis niya. Pero grabing support naman kung ganun. Nag-recall pa ako sa behavior ng mister ko for the past few months. Pero wala namang nagbago na para bang araw-araw ay mas mahal na mahal niya pa rin kami. Baka nga kaya walang nagbabago kasi na-search niya na kung paano nga ba ang gagawin para hindi mahalata na nanluloko pala siya. Kaya kwento ko yun sa friend ko na kapitbahay lang din namin. Doon siya may inamin sa akin. Ngunit ayaw niya lang daw mangialam sa buhay naming mag-asawa. Kaya hindi siya nagsasabi sa akin na yung nanay, nung isang kaklase ng anak ko, na madalas niyang pinupuntahan na classmate sa bahay after school, ay kabit pala ng mister ko. Schoolmate kasi ng anak ko ang anak ng kapitbahay ko kaya nagkikita sila ng mister ko sa paaralan para maghatid sundo sa mga anak namin. At habang naghihintay matapos ang klase ng mga bata, ay pumupunta daw sa Jollibee ang mister ko at nanay ng classmate niya at kumakain. At nagkukwentuhan. Noong una ay wala lang daw at close lang sila. Pero ibang usapan na daw yung nag-holding hands habang kumakain. Yung bata ay tinuturing ko na din na anak ko. Nilulutuan ko pa ng merienda tapos nanay pala niya ang kabit ng asawa ko. Bakasyon naman ng mga bata ngayon. Nakikita ko din na hindi naalis ang mister ko buong araw dahil may CCTV kami sa bahay. Ibibring up ko pa ba yung issue o nag-o-overthink lang ako? Please lend me some piece of advice. Kung dapat ko ba bang komprontahin ang asawa ko or hindi na? Palipasin ko na lang yung mga bagay na pinag-o-overthink ko para hindi kami magkagulo. Sana po ay mabigyan niyo ko ng advice. Thank you. And God bless you all.

0: So, alam nyo, naniniwala ako sa girl's instinct. Kapag ang babae, naramdaman niya na may something wrong, something off, eto 100% most of the time na tama yung instinct ng mga kababaihan. Minsan, akala natin nag-overthink lang tayo, but sometimes, yung pag-overthink natin, yun yung nagbibigay sa atin ng way para malaman yung katotohanan. Malaman kung niloloko ba tayo or not. Or talagang praning lang tayo. But sometimes, kaya nagiging praning ang isang babae, that's because meron ka ng past issues. Meron ka ng, kumbaga, meron ka ng, anong tamang term dito? Na meron ka ng previews na ginawa at meron ka ng, binigyan mo na siya ng doubt. Kaya hindi na maaalis sa mga kababaihan na mag-isip ng ganun. Pero ako, if ever ako yung nasa sitwasyon, i-bring up ko talaga. Ano yun? Ako lang yung walang peace of mind? Kayo na yung nagluko, ako pa yung walang peace of mind? Ay, hindi pwede. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng kayo lang yung masaya tapos ako wala akong peace of mind. No. I'm not gonna do that. Lahat tayo dito walang peace of mind. Hindi pwedeng ako lang. Kaya ako, kung ako yun, if ever ako yung nasa sitwasyon, i-bring up ko talaga yun. Kasi kailangan kong malaman yung totoo. Kailangan kong magkaroon din ng peace of mind. It's either totoo yun or hindi. Magkaalaman tayo. Diba? Mas better na malaman mo kesa, alam mo DJ, nakakapagod na ang ganyan klaseng sitwasyon. Dahil sa panahon ngayon, popular na talaga yung ganyan. Yes, that's true. Napaka-popular na mga ganitong situation. But sometimes, bilang isang ina, bilang isang babae, bilang isang breadwinner ng pamilya, hindi ko hahayaan na mawalan din ako ng peace of mind. Diba? Kung nag-cheat siya, then mag-cheat siya. Basta't malalaman ko, maghiwalay tayo. Ano yun? Abang nagpapakasaya kayo, nag-i-enjoy kayong dalawa. Ako, nagtatrabaho, nagpapakahirap, nagpapakapagod, nagkakandakuba. Tapos kayong dalawa, may pa, ano pa kayo, may papuslit-puslit pa kayo para magtago. Wow! Kapal na mukha. Diba? Sometimes, maniwala din tayo sa ating peace of mind para magkaroon din tayo, minsan maniwala din tayo sa ating instinct para magkaroon tayo ng peace of mind. Kasi kapag hindi natin binigyan yung sarili natin ng reason para malaman yung mga bagay-bagay, mag-overthink tayo hanggang sa mabaliw na tayo. Gusto nyo mabaliw? Siyempre hindi. Sabi nila, sometimes may mga bagay na hindi na dapat nating inaalam. No, hindi yung totoo. May mga bagay na dapat nating inaalam para magkaroon tayo ng peace of mind. But sometimes may mga bagay nga na kailangan ng ibaon sa limot. Kapag kunyari nalaman mo na kung ayaw mo na magpatawad, then huwag ka na magpatawad. Diba? Pero may talaga si Lord, meron talaga siyang reason para malaman mo yung mga nangyayari sa paligid mo. Hindi kanya pababayaan, lalong-lalo na kapag agrabyado ka. So, think before you do some actions. Kasi darating yung time na meron talagang consequences every time na may ginagawa tayo sa buhay natin. Hindi pwedeng wala. So, ayun lang mga katropa natin para sa araw ng Webes! Isang kembot na lang, mga katropa natin. And syempre, ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong hapon, DJ Girlicious, para sa programang X-Rated.
1: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
5: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pipili sa mga butika. Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap.
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ako po, si Ethel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: XFM. Ito ang XFM Palawan.
18: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
17: XFM Network Philippines.
18: Una sa balita, angat sa musika,
17: angat sa komentaryo,
18: angat sa serbisyo publiko.
17: This is XFM.
18: Ang katropa mo.
17: Exciting!
19: Exciting!
20: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan.
6: Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gil.

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
5: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
11: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
13: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
11: Santon Plus Gold.
12: Mabibili sa mga butika.
11: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na?
11: Gamot pa.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
15: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santon Gold Coffee Mix.
17: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Samsung Plus Cold.
4: Ano yung autism? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ako ng ginawan.
3: Samsung Plus Cold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panahos.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
3: Samsung Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: Yes. Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
4: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan?
8: Mag Sanfon Plus
7: Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
8: Sanfon Plus
7: Herbal Oil.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
11: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
12: Mag-Vision X Plus ka.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sample Plus Gold.
15: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain, symptoms persist, consult your doctor. Santol Plus Gold.
5: Ako si Weng, gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
4: Ang Santol Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santol Plus Gold Herbal Capsule, Santol Gold Coffee Mix at Santol Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shing's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore. Ang Santol Plus Gold Herbal Capsule, Santol Gold Coffee Mix at Santol Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shing's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore. Sister Pain.
8: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Santol Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santol Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santol Gold Coffee Mix.
4: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
10: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santol Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
11: Mga katropa, EXA

0: mga katropa, garap na po ang 9 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.
0: Ano? Sa ito nang? Ikaw ba ito? Ikaw ba ito? Si Sir Gerald. Ikaw? Wow. Oh, eh, yung bago ating intro, mga kabay, mga tropa, ha? Thank you very much yung nakikagawad. Ako, mga kabay, mga tropa. Hoy, welcome, welcome. Welcome sa ating pong palatuntunang asintado. Hoy, ngayon pong Webes ng hapon. Webes na, Webes na. Ikapito sa buwan ng Mayo 2026. Siyempre sa ngalan po ng ating pong partner sa bagayong technical, Engineer Moises Acosta. Ako, ikaw yung nag-voice. Siyempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna siyempre ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga katropa, siyempre pa, paghapon. Oh, ha, tayo ang pang-umaga at panghapon. Mga programa, katropang Alison na po ang inyo pong makakasama. Ha? At habang kayo po ay abala, sub-sub, sa inyo po mga ginagawa sa mga oras na ito, samahan niyo po kami mga kabay, mga katropa, siyempre sa pagbibigay pa rin po ng mga balita at impormasyon, ang mga issue dito sa ating pong lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa sa ating paratuntunang asintado. Siyempre, aba, ang ating pong palatuntunang ito, mga kabay, mga tropa, ay handog sa inyo ng healthy coffee. Kahit pa medyo mainit ang panahon dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ibang bahagi naman ang ating pong lalawigan ang patuloy pa rin po nakakaranas sa mga pag-ulan-ulan, panaka-naka. Sarap pa rin humigop ng kape. Ha, mga kabayan, mga tropa. O, yung ating pong healthy coffee, Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga tropa. Napakarami pong mga benepisyong pangkalusugan ang ating pong makukuha. Ha? Mapapala yan. Hindi po masasayang yung inyo pong ipambibili ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Dahil nga po healthy, gawa sa mga natural na sangkap, nangungunahan po ng mangustin powder, may soya powder at moringa powder. Ang ating pong mga o yung mga natural na sangkap na yung mga kabay, mga tropa, ay nagtataglay ng iba't ibang mga vitamin at mineral na kinakailangan ng ating pong katawan para sa kalusugan. At non-caffeinated, kaya kahit bata po, mga kabay, mga tropa, pwede pong uminom nito, ha? Ang ating pong Sanchon Plus Coffee Mix. Available po yan. Mabibili na po ninyo, mga kabay, mga tropa. Sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo ang sa buong lalawigan ng Palawan, especially dyan sa bahaging norte ng ating pong lalawigan, Taytay. Sa bayan ng Taytay, mga naghahanap po ng Santon Plus Coffee Mix, available po yan dyan po sa P Drug Store. Available po yan dyan, mga sir, mga ma'am, ha? Sa Port Barton, available yan sa Parmamed branch sa Port Barton, mga kabayan, mga tropa. At sa bayan ng Cuyo o sa Cuyo and Magsaysay, available po yan sa Grazer Lynn Drugstore. At siyempre sa ating Yes to Health Wellness Center dyan sa bayan ng Cuyo, ha? Sa barangay Tunga-Tunga, Poblasyon Cuyo, Palawan. At speaking of Cuyo, mamaya-maya lang po, mga kabayan, mga tropa, pupuntahan natin bayan ng Kuyo through katropang Rick Tabe. May makakausap tayo dyan mula sa Municipal Health Office. Mayroong caravan, health caravan. Alamin po natin yan mamaya-maya lang po mga kabayan, mga katropa, ha? Samantala, siyempre sa bayan ng Rojas, available din po yan sa Rojas RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, mga kabayan, mga katropa, ha? At siyempre sa atin din pong Yes to Health Wellness Center dyan sa Rojas na sa Veronica Gabriel Building. Poblasyon din po, katapat lang ng Asmes Elementary School, ha? Yan. Ako, kape, mga kabayan, mga katropa, ha? Santon Plaza Coffee Mix. Nagkapagkape na tayo, abay ginagamot ka pa. Ah, oh, mga kabayan, mga katropa. Katulad ni katropang Eko Echalar. Oh, na ngayon daw, bumaba.

Pasko Pimix. Ayan. Boss Ding Dong, magandang hapon sa inyo dyan, ha? At yun rin daw, shoutout na rin daw kay Yadine Grace Tupas Dalindeg at Edward Nilasca na nakatutok na sa ating pong palatuntunan through XFM mobile apps. Talaga naman noon. Ayan, hanggat may signal ka, natiling updated kayo, ha? Thank you very much muna, katropang Eko Echalar, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, this is 6 minutos na, makalipas ang alas 4 na ng hapon. Mamaya ng konti, katropang Rick. Standby lang. At bigyan muna natin ng magandang entrada yan mamaya, ha? Magandang hapon din kay Sir Daryl Bert Aurira. Shout out katropang Ali. Daryl Bert. Daryl Bert. Ang mabait. Aba, on the way na from Tagbilaran City. Saan ka uuwi? Uwi ka na rito, Daryl Bert, sa Palawan. Magandang hapon din kay katropang Gerald Philip Paalan. Manong Ding Estrella at Ate Josephine Aburgar Estrella. Magandang hapon din po sa inyo. Samantala! 17 minutos sa makalibas po ang alas 4 na po ng hapon. Headlines. Narito muna ang mga ulo po ng ating pong mga balita sa hapon na ito ng Webes. Balitang lokal. Tupad, beneficiaries nagtanim ng mga bakawan sa Barangay San Manuel. Ayon po yan sa City Peso. Headlines. At EMB may maropa nakipagpulong din sa City Government. Headlines. Pulmonary tuberculosis active case finding activity. Kasulukuyan pong ginagawa dyan sa munisipyo ng Cuyo. Mamaya dadakuin po natin yung live interview. At isang motoristang lasing, hirap makatayo matapos sumunong sumemplang sa Nara, Palawan. Headlines. Dalawang motorsiklo, pinangahuyan ng mga kawatan. Headlines. Ang mga may-ari, nananuwagan ng tulong. Headlines. At mga maliliit na mangingisda sa bayan ng El Nido, nananuwagan. Para daw po o kontra sa mga malalaking commercial fishing vessels. Headlines. TB active pa case finding. Indilunsad din sa munisipyo ng Quezon. Headlines. Mga kabataan naman ng San Vicente, Palawan, sumailalim sa rescue training ng MDRRMO. Headlines. At kaanak ni George Espia, ito po yung mangingistang nangilaw kagabi na natagpuan na wala na pong buhay, naging emosyonal at hindi ka po makapaniwala na wala na ito. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo po ng ating pong mga balitang lokal na yan. Abay, handog din po sa iyo. Hatid naman po sa inyo. Ng Santon Plus Herbal Oil. Tama-tama, pahapon na. At Webes na. 4-day work week sa mga empleyado ng ating pong gobyerno. Bukas ay ibang setup naman. Kanila pong trabaho. Work from home. Sa mga gusto pong magpamasahe, mamaya pwede na. Pamasahe po kayo, massage, papisil-pisil ng inyong kalamnan at muscle na nananakit. Ang gagamitin po ninyong pangha plus ay yung ating pong Santon Plus Herbal Oil. Gawa po yan sa mga natural herbs. Meron po tinatawag na soothing effect. Agad-agad mararamdaman mo, katropa, yung ginhawang dulot niyan na sa magpapakalma sa mga nananakit nating mga kalamnan at muscle. Bukod sa ginhawang hatid niyan, meron din pong proteksyon laban sa kagat na lamok kapag ito ang ipinahid mo sa iyong balat. Ayan ako, mga kabayan, mga katropa, hindi lang po ginhawa, ba meron din pong proteksyong dala-dala o dulot ang paggamit ng Santon Plus Herbal Oil. Ang ating pong herbal oil na mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, available na available yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
20 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.

0: Ang coffee break lang ito, mga kabay, mga katropa. Sa pagbabalik, tutunghayan na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. Kaya dyan lang kayo! Saglit lang po!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
5: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
8: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
14: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
15: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
16: Ice yan!
15: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Santone Plus! Herbal oil.
18: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus
17: Herbal Oil.
19: Mga katropa, exciting dito.

0: 46 minutos makalipas po ang ika-apat ng hapon. Dako na po tayo sa detalye ng atin naman pong mga balita. Ayon muna natin ng bayan ng Kuyo. Ayon pong sinasagawa ngayong pulmonary tuberculosis active case finding. Marami na ba yung mga nagpa-check? At saan ba ginawa yan? O ginagawa yan? Sa munisipyo ba o sa municipal health office? Tandaan natin si Katropang Rick Tabe at meron tayong makakasama. Yung kanilang municipal health officer, Dr. Jacqueline Bigonte. Katropang Rick, magandang hapon! Live report.
1: Yes, magandang hapon ang Katropang Rick. Dito tayo ngayon sa loob ng Pangisimpon, yung bayan ng Kuyo na kung saan niya tuloy-tuloy yung pagkakaroon natin ng health caravan dito sa bayan ng Kuyo na kung saan niya hanggang sa ngayon, pagsaka rin yung mga kababayan, mga residency natin yung gusto na kasi mas maganda, napakaganda ito Katropang Rick dahil may living experience yung kanilang ginagawang aktibidad yung mga oras na ito. At saka sa ngayon nga, nandito, lapitan natin si Dr. Abdigon din sa mga municipal health officer natin. Dok, magandang hapon po lang tayo sa XFM Palawan na sa kabilang linya. Itong si Katropang Alison Salvato sa programang Asin Talula. Magandang hapon po.
0: Dok? Apo, Dok? Hello, Dok? Hello, Dok? Ay po, Dok, Doktora, magandang hapon po, Katropang Alison po. Kaya nga eh. Hindi ba po pwedeng? Hindi ba po pwedeng maano si Dok kahit konting labas ng konti?
1: Katropang Ali, dito na puputok talaga, hindi natin maintindihan ito yung ano mo.
0: Oo nga eh. Marami ba? Katropang Rick, marami ba? Marami bang mga nagpapa-check up?
1: Katropang Ali, medyo hirap tayo sa signal. Saglit lang ah.
0: Oo.
1: Okay na.
0: Yan, okay yan.
1: Okay na, Katropang Ali. Ito na si Dok, pwede ka na ba mong ma-interview? Dito po, nandito na si si Dr. Bigonte. Magandang hapon po, Dok. Live tayo si XFM Palawan sa kabilang linya. Itong si Katropang Ali Son Salvato sa programang Asin Talo. Magandang hapon.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Opo. Dok, magandang hapon din po. Opo, kamusta po yung ating pong aktibidad ngayon dyan sa munisipyo ng Kuyo?
1: Katropang Ali, medyo nawawala yung signal natin.
0: Nasa loob pala kayo ng ng building, Katropang Rick. Oo. Opo. Dok, doktora?
1: Sige. Katropang Ali, medyo lalabas lang kami ng kaunti, ha?
0: Kaming
1: Doktora Abdigunte.
0: Storboy muna natin. Oh. Saglit lang.
1: Hirap na ng signal.
0: Oo. Saglit lang.
1: Antayin muna natin. Saglit lang, ha?
0: Ito yun. Katropang
1: Ali, siguro baka pwede mag-anong network, magpali tayo. Kasi mas may signal pa dito sa labas itong loob natin.
0: Sige, Katropang Rick, balikan ka namin, ha? Balikan ka lang namin mamaya ng konti, ha? Balikan lang natin si Katropang Rick. Hirap pag nasa loob ng establishmento. Yan yung nirereklamo dyan sa bayan ng Kuyo at Magsaysay. Sa mga telco. Sabi, upgrade. Hanggang ngayon, nalulugi yung pong mga subscriber. Wala raw po itapon. Wala raw tulak kabigin yung mga telco dyan, mga network provider sa bayan ng Kuyo at Magsaysay. Pareho daw. Yung signal, yung quality. Nasa loob ka lang ng tahanan mo, wala na. Yan, katulad yan. Nakikita, napapakinggan naman po ninyo. Putol-putol. Sa sentrong bayan na yan, ha? Ng Kuyo. Ganyan pa yung sistema, eh. Di lalo na po doon sa mga barangay. Ang hirap. Yun niyo, no? Cellphone na nga po yan, ha? Number lang po yung tinatawagan natin. Gano'n na yung sistema dyan. How much more? Kung messenger. Ah, hirap. Anyway, sige, balikan na lang natin si Katropang Rick. Mamaya-maya, no, ha? Samantala sa iba pang balitang lokal. Si Katropang, ano yan? Alanganin? Alanganin? Sige, mamaya-maya lang ng konti siguro. Tayo muna natin si Katropang Ray o isang motoristang lasing. Ito sinasabi. Na naman, motoristang lasing, hirap daw makatayo matapos sumemplang. Nangyari daw po yan dyan sa bayan ng Nara, Palawan. Alamin po natin ang detalye ng balitang ito, katropa natin, Ray Elgaran.
3: Live report. Hirap nang makatayo ang isang motoristang na si Luis Rangalak matapos kasi itong bumangga sa signage at sumimplang sa kahabaan ng Barangay Malinaw, Nara, Palawan noong Mayo 6, 2026, pasado na 7:37 ng gabi, kung saan ayon sa uploader na si Nadine Mabunga na bago umano mangyari ang aksidente ay nasa impluwensya ng alak ang motorista na may posibilidad na nawalan ito ng kontrol sa manobela. Kaya resulta, nagtamo ito ng malubang pinsala matapos sumimplang. Samantala, agad namang sinugod sa pinakmalapit na pagamutan ang nasangkot na motorista at nilapata ng kaukulang medikasyon habang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat na huwag magmaneho lalo't kung nasa impluwensya ng alak para sa ganun hindi na maulit ang ganitong insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan SFM News.
0: Trabang Ray!
3: Kapun ka, Tropang Lison.
0: Oo, yung bahagi na yan ng Barangay Malinaw, may ginagawa dyan sa highway eh. May ano yan eh. Although yan ay straight, pero may ginagawa dyan. Na parte, medyo mahaba-haba yan ka, Tropang Ray eh.
3: So, yung yes, tama-tama.
0: Yung signage, yun ang binangga niya.
3: Yes, tama-tama ka, Tropang Lison. Dahil nga sa, hindi niya siguro napansin, no, dahil sa lasing daw. Oh. Ayon dito sa mga ilang nakakita ka, Tropang Lison.
0: Pagka liwa-liwanag naman dyan, ang daming street light niyan. Katropang Ray, yun talaga, pag nasa impluwensya talaga ng alak, yun ang problema, Katropang Ray.
3: Katropang Alison, yan din talaga yung problema. Lalo kapag nakainom ka, akala mo mabagal ang tango mo. Pagkatapos
0: sagad
3: parang,
0: na pala.
3: Sagad na pala. Buti nga, dyan sa sumalpo, Katropang Alison, no? At hindi yan tuloy-tuloy. Kung nagtuloy-tuloy siya, marahil matindi yung kanyang pinsala, Katropang Alison.
0: At saka wala siyang kasalubong, Katropang Ray.
3: Wala, Katropang Alison, wala talaga siyang kasalubong, no? Ang pinapasalamat din ng ilan na hindi siya nakadamay o hindi siya nakabanga, Katropang Alison.
0: Kamusta na rin yung lagay niya, Katropang Ray?
3: Sa ngayon, Katropang Alison, ay okay na rin, no? Kasi ay sinugod agad dito sa pagamutan. So agad naman siyang nilapatan, Katropang Alison.
0: Pasalamat siya, hindi walang tumusok sa kanya. Yung mga harang dyan, mga karamihan dyan, baka lang ginagamit eh.
3: Ha? Mabuti ka talaga, Katropang Alison. Hindi siya nagtuloy-tuloy, Katropang Alison. At hindi siya natusok, no? Ng bakal dyan o ano pang matutulis na bagay, Katropang Alison.
0: Yan, oo. Kasi baka sisihin na naman yung mga contractor dyan. Ang daming mga signages dyan. Sabi nga, kasi nakaraan lang, dyan tayo galing sa Baging Sur. Yung parte na yan, ang daming signage. Posibleng hindi mo mapapansin yan. Sa sobrang dami nga, nakakabwisit na rin pag dumadaan ka. Sa sobrang dami nga kasi. Diba? Oo. Sana naman, oo, doon sa ating mga kabayan, especially, yung mga nagmumotor. Yan ang sinasabi, yung golden rule. Ano na nga yung golden rule, Katropang Ray?
3: Ano ko, Katropang Alison?
0: Para natatawa ka, ah. ginagawa mo ata yan, ah. If you drink, don't drive. If you drive, don't drink. Yun ang golden rule. Grabe nga, ang mga pinudo kasi may pagkamayabang din daw eh. Katropang Ray, hindi ka ba ganun?
3: Hindi naman ka tropa kalisod.
0: Okay.
3: Pati ako baga madali tayong kausap.
0: Ay, yan naman talaga. Oh. Si Kagapa, ewan ko na lang. Di ba, Le? Ay, kamusta mo ng panahon dyan sa Quezon, katropang Ray?
3: Asa kayo, katropang Kalisod, nakakaranas rin ng kapag-ulan itong Pahinag Jason. Pero agad naman din huminto, katropang Kalisod.
0: Mga ano lang, mga kumbaga, panandalian lang. Edi medyo malamig dyan ang hapon nyo.
3: Sakto lang, katropang Alisa kasi pagbuhos ng ulan, medyo tumagal din siya ng 30 minutes. Yung bigla rin sumigat yung araw, katropang Alisa. Kumbaga na diligan lang
0: diligan
3: yung mga natutuyong bahagi ng lupa,
0: katropang Alisa. Akala ko kung ano'y nadidiligang tuyo, katropang Ray. Hindi maalinsangan ngayon dyan. Hindi rin naman.
3: Parang ganun. Katropang Alisa.
0: Yung singaw kasi, di ba?
3: Init
0: ulan, tapos init yung singaw. Wag mong aamuin yung singaw na lupa't pakakabagan ka, katropang Ray, ha? Katatawa-tawa dyan. Walang bata, walang matanda. Sige, basta ingat-ingat, katropang Ray, ha?
3: Yes, thank you, katropang Alison.
0: Sige, maraming salamat! Mga kabayan, mga katropa, si katropang Ray Elgaran mula sa bayan ng Quezon. Balikan muna natin si katropang Rick Tabe sa bayan ng Kuyo. Katropang Ray, kamusta na?
1: Yes, katropang Ale, magandang hapon muli dito sa mga taga-bayan ng Kuyo. Kung nga, ikasama na nga natin itong si municipal Doktora. Health officer natin dito sa bayan ng Kuyo, si Doktora Jacqueline Bigunde. Doc, good afternoon. Live tayo sa XFM Palawan. Sa kabilang linya, itong si katropang Alison sa Salbato sa paggabang asintado sa XFM Palawan. Magandang hapon po.
0: Doc!
4: Hello po, magandang hapon po, Alison.
0: Doc, mayad nga po, Doc.
4: Mayad nga po.
0: Ayan, kamusta po ang ating pong aktibidad ngayon dyan sa bayan ng Kuyo, itong inyo pong health caravan?
4: Ay, opo. Yung ating active case finding na tinatawag sa for tuberculosis, ito po ay sponsored, no? Ng Philippine Business for Social Progress with cooperation ng Rotary Club of Giginto or RCG Premier. At nagsimula po yung active case finding namin nung Lunes pa. So, meron tayong active case finding sa Manamok Island, sa Lubid Island, sa Kapunayan Island, at ngayon po nasa mainland Kuyo po tayo, at tayo ay naghihikayat na yung mga may mga sintomas ng ubo ng pabalik-balik lang ay inanyayahan natin magpa-X-ray. Ito po ay libre, no? At madaling ma-release yung kanyang resulta.
0: Uy.
4: So sa mga teachers po na kailangan ng physical examination,
0: pwede.
4: Libre po yung chest, chest X-ray, libre po yan.
0: Mm-mm.
4: Makukuha na din kaagad yung kanyang resulta a few hours later, no?
0: Bilis ah, ang bilis doc ah. Kompleto sa gamit ah.
4: Ito, bali ito po ay ginagawa taon-taon po. In close coordination with the Department of Health. Tayo po ay mapalad dahil binibigyan po tayo ng opportunity na magkaroon ng ganitong programa.
0: Kamusta naman po yung turnover doon sa mga pinuntahan natin mga island barangay, Doc?
4: Sa Manamok, meron po tayong 209 patients na nag-avail ng free chest X-ray. May resulta naman po, meron siguro mga 40. Unofficial pa po. Ng mga 40, at least 40 patients na positive. Kung gusto nyong umalaman yung active case finding natin. Sa Lubid, wala po kasing kuryente doon.
0: Yun lang.
4: So, hindi po ma-process yung
0: resulta.
4: Pero gagawan naman po ng paraan kasi meron naman pong nakuhang X-ray. Yun po ay i-interpret pa po ng ating mga radiologists. And then sa Kapunayan po, so mga 200 plus din po yung nag-avail. Meron tayong mga at least 30 na active case. So ito po sa mainland, sa ngayong araw na to, meron tayong at least 200 na po yata yun.
0: Yeah, no. Magtatagal kayo, Doc, hanggang bukas. Tama ba?
4: Hanggang Friday pa po.
0: Oh, bukas.
4: At pwede pa pong extend
0: okay.
4: Hanggang Saturday.
0: Okay.
4: Ang slots po natin...
0: Ay, per slot pa ito, Doc? Per slot?
4: Per slot. 1,000 ang nabigay sa ating slot, nasa 1,000 po yata.
0: 1,000
4: po. So,
0: may available pa?
4: Hindi po, may available pa po.
0: Yun.
4: So, kung sino po yung willing, no? Mm-hmm. Na magpa-X-ray, libre po yan na i-offer ng ating pamahalaan.
0: Paano po yung Doc sa mga nag-positive? May libreng gabot din po ba na ibinabahagi sa kanila o pinamimigay?
4: Meron po tayong pinamimigay na libreng gamot. Ito po ay galing, no? Sa Department of Health, no? Sila po yung nangunguna dyan sa procurement ng mga anti-TB drugs at ito ay binababa na lang sa lokal na pamahalaan. Tayo po ay naatasan na ibigay po yun ng libre at wala pong bayad.
0: Oo. Di ba, Doc, tama po ba? 6 months na gamutan yan?
4: Opo, 6 months po.
0: At yun po ay libre lahat hanggang 6 months, Doc?
4: Opo, libre po yun. Tayo po ay, yung mga nag-positive sa X-ray, meron pa po silang tinatawag na gene expert, no? Mag-undergo pa sila ng computer exam na gene expert. Yun po yung gold standard. Doon talaga makikita kung positive sila o hindi.
0: Yun. Yung mga sintomas naman kasi, Doc, ng tuberculosis, alam naman po natin, yun na po, binabanggit nyo, pabalik-balik, hindi gumagaling na ubo. Tapos bumababa yung timbang, di po ba?
4: Opo. Yung iba, sumusuka ng dugo.
0: Ay, oo. Yun po yung medyo... mukhang alanganin. Ano, Doc?
4: Hindi naman po. Kaya pa.
0: Okay.
4: Kaya pang habulin
0: po. Kaya
4: pang habulin po. Opo. Basta maagapan natin.
0: Yun. Oo. Kasi naman, alam nyo naman, yung ating pong munisipyo dyan sa Cuyo, karamihan island barangay. Ang hirap pong ma-reach. Yung pong primary healthcare dyan sa mismong munisipyo. Doc, ano po yung encouragement na inyo pong binigay doon sa ating pong mga kababayan sa mga island barangay?
4: Meron tayong katuwang po natin ang PhilHealth, no? Sa gamutan, hindi lang sa ano bang tawag dito? Sila po ay maliban sa anti-TB drugs, no? Meron makakakuha din sila ng mga libreng gamot.
0: Yun.
4: Sa mga iba pang mga sakit.
0: Mm-mm.
4: Kailangan lang po na magparehistro sila sa PhilHealth. So bukas po, opo, sa bukas 8 at saka 9, meron tayong PhilHealth Caravan dito sa Cuyo, Palawan. Ang gaganapin po ito sa Kabigsing Covered Court. So kung kayo po ay wala pang PhilHealth number, mapabata, mapamatanda, punta po kayo, dala yung mga credentials niyo katulad ng marriage certificate, birth certificate. Opo, certificate of indigency kung meron, national ID, para mabigyan po ang bawat isa, bata, matanda, ng kani-kaniyang PhilHealth number.
0: Iyan. Doc, isa pa kasi dyan problema, yung birth certificate. Sa birth certificate, kasi di ba nire-require PSA, paano yung mga nasa ano lang? Registrar office lang o municipal registrar office lang yung kanilang copy ng birth certificate. Yan, ako, saglit lang. Nawala na talaga. Doc, balik po tayo.
4: Hello po, sir.
0: Apo, naputo lang naman. Hira talaga ng signal dyan sa inyo. Doc, yung pong
4: okay
0: ano,
4: po.
0: Yung requirement sa pagkuha ng PhilHealth, ano? PhilHealth number. Sabi nga natin, birth certificate. Nire-require po ba dyan sa inyo yung PSA copy, Doc?
4: Yung alin po. Opo, actually nire-require yung PSA copy. Pero kung meron naman silang
0: registrar,
4: kahit mga Xerox copy lang po, pwede naman po.
0: Okay. Oo. Kasi ngayon, yan na po yung malimit na hinahanap eh. Yung ating ibang mga kababayan, kasi kaya minsan tinatamad, kasi nga wala silang PSA. Paano kaya yun, Doc?
4: Meron po tayong servisyo sa munisipyo.
0: Okay.
4: No? Tapos makipag-ugnayan lang po dito sa munisipyo sa MCR. yung ating registry, no?
0: Opo.
4: Tapos sila ay magre-request. Yun po ay makipag-ugnayan din sa diyan sa main.
0: Ah, okay. Sa PSA.
4: Main ng ano, PSA. Tapos yun nalakarin po. Syempre hindi naman madalian.
0: Opo, opo.
4: Pero meron naman po tayong mga may programa din na puro kalusugan kung saan ina-assist natin sila sa registration ng kanilang PhilHealth. Ipina-follow up din po 'yan ng ating RHU.
0: Yun.
4: So, ang ano lang kaunting pasensya lang at saka yung makipag-ugnayan kasi kung hahayaan natin na wala tayong PhilHealth, 80 years old na tayo, wala pa rin tayong PhilHealth. Pag nagkaroon ng karamdaman, medyo masakit sa bulsa po pag wala pong insurance.
0: Ay,
4: katulad ng in-offer ng PhilHealth. So, ni-encourage po lahat ng household na magkaroon ng kanya-kanyang PhilHealth number. So, meron sa PhilHealth Caravan, bukas po, magkita-kita po tayo. Salamat po.
0: Iyan, opo. Ay, Doc, matanong, maano ko na lang, mabalik ko na lang doon sa tuberculosis, ano? Yung mga nag-positive, ano po yung mga age range nito? May mga edad ba? O mga matatanda ba? O may mga edad na? O mga bata?
4: Depende po yan sa exposure, sir. May matanda, may bata po.
0: Mm-mm.
4: So, yung nakita ko kanina na nagpa-x-ray, merong 14 years old, merong 12.
0: Ano? Pabata na pabata. Ito siguro,
4: pero
0: Doc, baka mayroon silang kasama sa bahay na meron ano, kaya ganon?
4: Usually, yung may mga exposure sa nag-positive. Halimbawa, adult na siya, nag-positive siya, may mga kasama siya sa bahay, kahit wala silang mga TB, in-encourage pa rin namin sila na magpa-screen po.
0: Para
4: pag-screen naman po yan.
0: Para sure, di ba, Doc?
4: Para sure. Opo, opo.
0: Sige po. Doc, panawagan na lang uli sa ating po mga kababayan dyan sa Isla ng Kuyo. Nasa niyo po yung pagkakataon, Doktora Jacqueline Bigote, ma'am.
4: Opo, kayo po ay sa mga taga-Kuyo, lalong-lalo na dito sa mainland, lahat po ng mga barangay, kayo po ay iniimbitahan namin na makipag-ugnayan dito sa munisipyo. Nandito po yung area, no, sa function hall. Nakalagay yung x-ray. Pumunta lang po kayo dito anytime, tomorrow, 8 to 5. At mayroon pong in-offer na libreng x-ray. At wala pong bayad yon. May merienda pa. At saka may bigas. Binibigan sila na.
0: May pabigas?
4: Binibigan sila na.
0: May pabigas? Aba talaga naman.
4: May bigas po. Medyo mahal ang gasolina, pero kahit pa paano, may counting ano, bigas.
0: Yes. Aba talaga naman. Okay na po yung bigas. Okay na ako dyan. So good na. Mga kasimanwang ko yun noon dyan sa banuang kuyo. Kuyo lang pala. Ayan, sige. Doc Jack, matamang salamat ha.
4: Okay, salamat din po.
0: Ayan, oo. Tropang Rick, may pabigas pala dyan eh.
5: Yes, Katropang Alison, kung saan nga, sabi ko may pabigas pala, magpa-x-ray nila ako, ambang dito pa ako.
0: Sige, magpa-x-ray ka na dyan. At least pag uwi mo. Pag-uwi mo, may bigas ka na.
5: May merienda pa.
0: Di ba? Wag ka lang mag-positive. Dahil...
5: ang mahirap lang kung mag-positive tayo.
0: Dahil lang ibibigay sa'yo, hindi lang bigas, hindi lang merienda, pati gamot ng 6 na buwan.
5: Aro, yun lang ang masaklat. Huwag naman sana. Ito nga, tatanungin ko sana si Ido, kaya lang nakapasok na. Tatanungin ko sana kung halimbawa yun yung nagpa-exerik kung bigas na lang yung kukunin.
0: Ay, hindi pwede yan. Kailangan, pa-check up ko muna. Okay yan ha. Nalimutan ko ito ng palaki, Dok. Ilang kilo yung binibigay?
5: Ang pagkakaalam ko, 1 kilo yata yun yung ano niya. 1 kilo kung magsubra lang.
0: Baka 1 salop. Uso dyan salop, di ba?
5: Mm-hmm.
0: Di ba? Ang uso dyan salop.
5: Mm-hmm.
0: Uy, hindi.
5: Ngayon hindi na usukat Trupangali yung ano, yung salop dito.
0: Ah, hindi na ba? Ay, sorry, sorry. Sorry lugi naman.
5: Kasi lugi.
0: Ah, lugi ba? Mga super kilo na rin.
5: Lugi. Kilo, per kilo na lang dito yung ano, yung bigas.
0: Oh, at least, di ba? Mayroon ka na isasain pag-uwi mo, di ba?
5: Sigurado po yan talaga. Halimbawa, mamaya nga sa magpa-exerin ako abang
0: yan.
5: Wala pang tao.
0: Oh.
5: Para may bigas din ako na may isasalang.
0: Oo. Oh, oh. Oh, yan ako, sige. Huwag ka lang mag-positive.
5: Huwag naman sana ka Trupangalison.
0: Sige, oh. Kagagaling mo pa naman sa ata sa pamamaos.
5: Yun nga, kagagaling lang talaga.
0: Yeah.
5: Mas lang mainam. Huwag lang.
0: Mas mainam na magpa-check up ka na. Mas maganda. Mas mas maaga malalaman.
5: Mas mainam yung unahin mo na yung bigas, saka na yung pa-check up.
0: Pa-check up ka na para may bigas ka na pa-uwi. Sige. Oo, Katrabong Rek, matamang salamat.
5: Sige, maraming salamat. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santum Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, binagamot ka pa, mabibili sa Yesto Health Clinic sa buong lalawigan. Mula dito sa bayan ng Kuyo, Rick Tabi, HCP News.
0: Si Katropang Rick Tabi, kasama po kanina si Dr. Jacqueline Vigonte, ang Municipal Health Officer ng Kuyo, Palawan, sa kanila pong ginagawang pulmonary tuberculosis active case finding. Mga kabayan, mga katropa. Marami-rami yung mga nagabail. Lalo po yung mga island barangay na pinuntahan ng grupo nila Dr. Jacqueline. Mga nag-positive. Pero yung iba dadaan para po sa mga laboratory test pa, yung gene. Para ma-confirm. Pero yung iba, positive na. May libreng gamot naman daw pong ipamamahagi. At yung kanilang PhilHealth Caravan bukas, mga taga-bayan ng Kuyo, wala pang PhilHealth number. Bata, matanda, iparehistro nyo na. Maka-avail po ng mga benepisyong pangkalusugan o pang mga hindi natin nanahanap. Pag nagkasakit, di ba? Tapos mau-hospital, yun po ang masakit eh. Kapag wala, pag hindi po kayo PhilHealth member, di ba? Masakit sa bulisa. Samantala mga kapay, mga katropa, 52 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Punta muna natin itong si Katropang Belia. Katropang Belia, yung dalawa daw pong motorsiklong pinangahuyan o pinagnakawan ng mga pyesa, ibig sabihin po niyan. Pinagbabaklasan ng mga pyesa ng hindi nakilalang kawatan. Mga may-ari daw po noon ng mga motorsiklo na yan ay nananawagan ng tulong. Ano kaya ang klaseng tulong ang kailangan nito? Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
6: Matinding galit ang ibinuo sa social media ng isang residente mula sa sitio Pinamudyan ng Barangay Mabini, El Nido, Palawan dahilan sa tinangay ng kawatan ang iba't ibang parte ng kanilang motorsiklo nitong madaling araw ng Mayo 5. Ayon kay Alia siya, nadatna na lamang nilang pinangahuyan na ang kanilang motor nang hindi pa matukoy na kawatan kinabukasan upang bumili sana ng pagkain ng kanilang baboy. Laking gulat at pagkadismaya ng mga biktima nang malamang kasama pang ninakaw ang battery at carburetor ng motor ng kanyang tiyohin. Ginagarahin lamang umano nila ang kanilang motosiklo sa bandang taas ng kanilang lugar at hindi rin umano nila ito na i-report sa pulisya dahilan wala na silang magamit na masasakyan at nag-iisa lamang ang kanilang sasakyan. Kaugnay dito nananawagan ang mga biktima ng tulong sa social media at nagbigay babala sa posibleng mabintahan ng mga nabanggit na parte ng motor na tinangay ng mga kawatan. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka na katropa. Mabibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
0: Katropang Belia!
6: Yes, Katropang Ali, magandang hapon.
0: Kamusta mo na yung panahon dyan sa El Nido ngayon?
6: Super duper mainit.
0: Mainit naman, oo. Ba talagang sa inyo mainit? Yun lang kay Katropang Ray, katapos lang na umulan.
6: Uy, sana all.
0: Maghapon walang ulan dyan, Katropang Belia?
6: Wala talaga, Katropang Ali. Iba na lang yung naaita lang mga previous days pa, half day pa naman.
0: Ano ka ngayon? Nag-iinit ang paligid dyan.
6: O saka, super Ali kabok.
0: Iyan, sige. Iyong ano? Wawa naman yung may-ari ng motor na yan. Dalawang motor ba o isang motor lang?
6: Dalawa yun, katupang-ari.
0: Dalawa?
6: Nadali yung carburetor at saka battery yung sa kabila. Oh. Yung sa kanila, marami. Eh, ano yung nabanggit kong mga ano, parts ng motor?
0: Eh, yung isa, yung may top-down, kanila rin yan?
6: O, kanila yon, yung isa sa kanyang tiyuhin.
0: Yung bahay nila nasa ibabang parte, parang nasa malalim yung parte yung bahay nila.
6: Parang ganoon ang pagkaintindi ko kasi yung motor doon nila iniiwan nila doon sa mataas na bahagi daw. So yun, maybe ang kalsada doon.
0: So talagang hindi nila napansin yan. Yung isa, walang tangke, walang upuan, wala pati manibela.
6: Pwede ba yung ibenta, yung mga ganun? Uy. Yung upuan.
0: Pinturahan mo lang.
6: Ibenta mo?
0: Pinturahan mo lang yan, palitan mo lang ng cover, benta yan.
6: Ganun?
0: Yung tangke, importante dyan, tsaka yung carburetor, battery. Yung manibela.
6: Mabenta din yun.
0: Okay, kung may naghahanap sa kanila, sa mga magnanakaw.
6: Iba kung halimbawa magpaayos ka ng motor mo, pumunta ka ng hardware, di ba? Magbili ka ng carburetor.
0: Ganun yan.
6: Ganun
0: din yun. Yung ibang mga shop, sila may mga pyesa. Inaalok na lang sa kanilang customer. Pero ito, tangke, upuan, manibela, tangka, ano ba yan? Parang talagang nilimas talaga lahat, ha? Ang katropang belya? Carburetor.
6: Naisip ko, hindi na lang sinami yung katawan siguro kasi may plaka yun eh.
0: Yun lang. Yun. At saka kung babaklasin mo sa top down, matrabaho. Nakakabit eh. Di ba? Yun lang. Kaya lang, yung mga ganyang kasing bagay, katropang bela, sa ngayon, nakatago pa yan. Tinatago pa yan ng mga kawatan. Hindi mo na ilalabas yan. Palalamigin na lang muna nila yan.
6: If yung kawatan may motor pala, saka kailangan nila ng bagong carburetor.
0: Pwede rin.
6: Iayos pala yan.
0: Maaaring ganun din. Kaya lang, ang katropang bela, sama naman nun, kapwa nila, motorista, nanakawan nila ng ganun. Ba? Kung hindi naman talagang tinamaan ng magagaling yung mga ganyan.
6: Matindi din talaga.
0: Ano na yan? Sobrang hirap na talaga? Pero hindi dahilan yan eh. Ha, katropang...
6: Tamad lang siguro.
0: Yo!
6: Diba?
0: Sarap di ba? Pag nahuli, tuluyan nilang kasuhan. Kung mahuli. At saka mag-report din sa otoridad para makapagsagawa din ng investigasyon. Yun ang pinaka-importante eh.
6: Ang problema siguro din katupang ali, alanganin sila kasi syempre yung motor daw nila, yun lang din daw ginagamit nila bilang sasakyan.
0: Kung hindi rin kasi ipagbibigay alam sa mga otoridad, hindi rin kasi maa-aksyonan ng maayos yan. Kung tiis muna, baka pwedeng makiangkas muna sa mga kapitbahay na may sasakyan para makapag-report lang. Diba? Katropang Belia.
6: Tama. Pero sapat na yata sa kanila katropang aling na mabigay ng awareness or itong babala, itong mga wag na bilhin yung mga ganun.
0: Kung may magbebenta ng mga nawalang pyesa.
6: Tama. Tama.
0: Sige. Maraming salamat, katropang Belia.
6: Sige, katropang aling. Maraming salamat. Magandang hapon. Balik sa'yo.
0: Ay, mapagsamantala. Ako naman talaga, hindi talaga mawala yan sa mundo. Mga ganyang uri po ng mga... Sige, ako sa oras na ganap na pong ikalima ng hapon. Punta mo na natin itong LGU Brooks Point na mahagi daw po ng water hose sa Barangay Amas at Barangay Samariñana para daw po sa mas maayos na daluyan ng supply ng tubig sa mga kabahayan doon. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Report. Tropa Dennis? Hindi dumaloy. Yung signal na naman ni Katropa Dennis. Galap na pong alas 5:01 na nga po, mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Andog naman po sa ngayon ng Cesc the Pain sa ating pong mga kabayan, mga katropa, lalo na po yung ating pong mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo. Nananakit ba ang inyong katawan, ang inyong ulo? Sobrang init. Para ba kayong tatrangkasuhin? Kung mga kabayan, mga katropa, huwag na po kayong magpaisi-isi pa. Aba ay dapat yan ay ginagamot nyo na agad, ha? Narito po ang makatutulong po sa inyo, mga kababayan, mga katropa. Narito po ang Cesc the Pain. Cesc the Pain, meron pong paracetamol na siya naman pong mag-aalis, magtatanggal ng mga matitinding pananakit na inyo pong nararanasan sa inyong katawan. Pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, tinding sakit ng ipin, i-Cesc the Pain, mga kabayan, mga katropa. Cesc the Pain, mabibili na rin po yan sa mga butika, parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Okay na? Katrabang Dennis, yung ipinamahaging water hose ng LGU Brooks Point. Kamusta rito, katrabang Dennis?
7: Nag kalooban bahay ng Brooks Point, Palawan sa panguna ni Mayor Cesario Benvenito Jr. ng mga water hose sa mga residente ng Sitio Bubuga, Barangay Amas at Barangay Samarinyana nitong May 6 taong kasalukuyan. Tugon ito sa pangangailangan ng dalawang komunidad para sa mas maayos at mabilis at sapat na daloy ng tubig sa bawat kabahayan. Layunin ng programa gapan ng pang-araw-araw na gawain ng mga residente na makakatulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kalusugan. Ayon sa LGU, patunay ang inisyatibo ay dedikasyon sa pamahalaan na maghatid ng agarang angkop na solusyon sa pangunahing pangangailangan ng mamamayan kasabay ng hangaring mayang ang antas na pamumuhay sa buong bayan. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Janice. Samantala, mga maliliit na mga ingisda sa bayan ng El Nido, Palawan, nananawagan kontra sa mga malalaking commercial fishing vessels. Katropa natin sa balita ay si Pakaldo.
8: Nanawagan ng agarang aksyon ang ilang maliliit na mangingisda sa El Nido, Palawan, kaugnay sa umano'y paglapit ng mga malalaking commercial vessels sa kanilang lugar na nagagaapekto ngayon sa kanilang kabuhayan. Ayon sa inilabas na pahayag ng ilang residente, nahihirapan na umano'ng makahuli ng isda ang mga maliliit na bangka dahil sa operasyon ng mga malalaking sasakyang pangisda na sinasabing malapit ng mangisda sa kanilang lugar. Umaasa sila na mabigyan ito ng kaukulang aksyon ng mga kinaukulan upang maprotektahan ang kanilang hanap buhay at mapanatili ang sapat na huli sa kanilang karagatan. Yan ang balita atin sa atin ng VisionX Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng VisionX Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang IC. Samantala, tupad beneficiaries, nagtanim naman ng mga bakaw o bakaw sa Barangay San Manuel ayon sa City Peso. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
9: Kung dati pa walis-walis lang, ngayon iba na. Bilang pagkatapos ng kanilang mangrove production training, patagumpay na nagtanim ng mga mangrove ang ating mga tupad beneficiary sa Barangay San Manuel dito sa lungsod ng Puerto Princesa bilang bahagi tao ng kanilang commitment sa pangalaga ng kalikasan. Yan ang binupirma ng 7 peso. Bago daw ang aktual na pagtatanim, sumailali muna ang mga beneficiaryo sa mangrove production training na isinagawa naman ng City Endro. Sa loob ng 15 araw, umabot daw sa umikit kumulang 12,000 mangrove propagules sa kanilang naitanim at naalagaan. Patunay daw ito na ang tupad ay hindi lamang programa para pansamantalang kabuhayan, kundi isa sa anaring paraan upang makatulong sa komunidad at sa kalikasan sa pamamagitan ng makabuluhang trabaho. ang balita ito atin sa inyo ng Santong Golden Palti para ang bloating pechan, maitsan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala mga kabay, mga katropa, 5 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Babalik pa rin po ang ating po mga balita pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
10: Ito ang XFM Palawan.
11: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
10: XFM Network Philippines.
11: Una sa balita, angat sa musika,
10: angat sa komentaryo,
11: angat sa serbisyo publiko.
10: This is XFM.
11: Ang katropa mo.
10: Exciting!
12: Exciting!
13: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang sa puson.
17: Desminuria.
19: No more.
17: Santon Plus Herbal Oil.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Coffee break na naman.
13: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
2: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
12: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alisang manhit.
22: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
22: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
25: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
26: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
27: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
28: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
29: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na
0: ng inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
4: Mga katropa, excited!

0: 16 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Mga kabay, mga katrop, pabalik po tayo sa ating pong mga balita. Balikin muna natin si Katropang Ray Algaran. O ito, sa bayan ng Quezon, meron ding TB active case finding. Sino kaya ang, siyempre, malamang municipal health office ang naglunsad dito? Tanungin din natin kung marami ba nagpositibo. Katropa natin sa balita, Ray Algaran.
1: Live report. Inilunsad kamag-ailan ng MHO o Municipal Health Office sa mga barangay ng Agasong Palawan kasama ang Provincial Health Office ang active case finding program para sa mga tuberculosis, kung saan unang inilunsad ng ahensya ang naturang aktividad sa barangay Alfonso Tresel sa mismong opisina ng MHO at nagbigay ng serbisyo. Kabilang rin ang mga residente ng barangay Maasin at Armaywan, ayon sa ahensya, ang layunin raw ng programa ay para alamin ng maaga ang mga posibleng kaso ng tuberculosis at mabigyan ng tamang gamutan. Samantala, tumatay ang mga bit kumulang 400 na magkasunyan ang participante ng mga krito kasama na ang serbisyo na libreng chest x-ray, gene expert at iba pa. Yan ang balita atin naman sa inyo. Nag-Santon Herbal Oil, nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ng Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Algaran, XFM News.
0: Tropang Ray!
1: Nga po, nga Tropang Lison.
0: Yung naturang TB active finding, marami ba ng positibo dyan sa bayan ng Quezon?
1: Katropang Alison, hindi na naiulat noon ng tanggapan kung may nagpositibo. Katropang Alison, ang kanilang inilabas lang ay yung nga, humigit na 400 yung nabigyan ng serbisyo, Katropang Alison.
0: Buong Quezon na yan, Katropang Ray, o ilang barangay lang?
1: Ilang barangay lang ito, Katropang Alison. Pero malaking tulong na rin ito, Katropang Alison.
0: At may siyempre, may libreng kamot din yan, Katropang Ray.
1: Yes, tama, Katropang Alison.
0: Iyan, sige. Maraming salamat, Katropang Ray.
1: Salamat, Katropang Alison. Balik sa inyo.
0: Samantala, mga kabataan ng San Vicente, sumailalim naman sa rescue training ng MDRRMO. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
2: Report. Sinimula na ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng San Vicente sa panguna ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang MDRRMO Junior Rescue Auxiliary Training na layong ihanda ang kabataan sa pagtugon sa sakuna. Ginanap ang pagsasanay nitong Mayo 4 sa San Vicente National High School kung saan 36 na mga mag-aaral ang voluntaryong lumahok upang matutunan ang mahalagang kasanayan sa disaster response, ang first aid at ang rescue operations. Ayon sa pamahalaang Bayan ng San Vicente, bahagi ang programa ng mas pinalawak na advokasya na palakasin ang kamalayan at kakayahan ng kabataan pagdating sa kaligtasan at pagtulong sa komunidad, lalo na sa panahon ng sakuna. Ipinahayag naman ni Punong Bayan Ramir Pablico ang buong suporta sa inisyatiba na anya'y mahalaga ang hakbang upang mahubog ang disiplina at kahandaan ng mga kabataan. Nagpayag din ng pakikisa si San Vicente National High School Principal Dr. Elda Miraflores sa pamagitan ng pagbibigay ng lugar para sa pagsasanay. Pinangasiwaan ng MDRRMO sa pamuno ni MDRRMO Orlando Itoya ang programa kasama ang mga bihasang trainers na inasahang magbibigay ng sapat na kaalaman at praktikal na pagsasanay sa mga kalahok. Tatagal ang 5 ang pagsasanay kung saan inasahang mahuhubog ang kakayahan ng mga estudyante upang maging handa sa iba't ibang uri ng emergency at maging aktibong katuwang sa pagpapanatili ng kaligtasan sa kanilang komunidad. At yan ang balita natin sa atin ng Santon Plus Gold upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo.

0: mga tropa magsantong plasdol ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bilya mo siya, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Abelia. Amantala, EMB. Ang Environmental o Environmental Management Bureau, Mimaropa. Nakipagpulong daw po sa city government. Ano kaya ang mga napag-usapan? Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
2: Report. Nagsagawa ng courtesy call kay Puerto Princesa City Mayor Lucelo Peron ang mga katawan ng DNR Environmental Management Bureau o EMB Mimaropa kahapon sa Mayor's Office. Pinangunahan ni Engineer Wilson Ray Agnoso, Senior Environment Management Specialist ng DNR EMB Mimaropa, ang pagbisita kasama sina City Legal Officer Attorney Norman Yapat, Attorney Aris Del Rosario at Attorney Fatima Bakuting RV. Isinagawa courtesy call kagunay na dalawang araw na workshop ng sa regulatory compliance for local government infrastructure projects na ginanap kamakalawa sa pangunguna ng City Legal Office. Pinalakay sa pagpupulong ang mahalagang batas, pangkalikasan, mga regulasyon ng DNR, proseso ng compliance at mga mekanismo sa pagtugon sa mga usaping may kaugnaya sa mga proyekto ng pamahalaan upang matiyak na naayon ang mga ito sa pambansang pamantayan. Ayon sa City Information Office, muling tiniyak raw ni Mayor Byron ang suporta ng pamahalaang panlunsod sa pagsusulong ng sustainable development at binigyang diin ang kahalagahan ng balancing pagpapaunlad ng infrastruktura at pangangalaga sa kalikasan para sa kapakanan ng mga taga Puerto Princesa. Pangalagaan ng iyong bata, mag-Visionix Plus Capsule araw-araw mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mike Scott, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Mike. Top 5 regional most wanted sa kasong rape, arestado sa bayan ng Batarasa. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Report. Alas 5.23 na po ng hapon. Balikan natin si Katropan Dennis. Daw pong top 5 regional most wanted na may kasong rape ang naarestro po sa bayan ng Batarasa. Katropang Dennis Chua. Report. Naaresto na rin yung signal ni Katropang Dennis. Samantala, kaanak naman ni George Espia na natagpuan na po na wala ng buhay, naging emosyonal at hindi po makapaniwala na wala na ito. Ito po yung nangilaw sa may bahagi ng Sitramina, mga kabay, mga katropa. Itali po dito, katropang Girlie Cadasio.
3: Report. Naging emosyonal ang kaanak at mga kaibigan ni George Espia matapos matagpuan ito kaninang tanghali na wala ng buhay matapos mangilaw kagabi May 6 kasamang kanyang asawa at anak sa Sitramina, Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City. Hindi umano sila makapaniwala na wala na itong buhay na matatagpuan dahil marunong naman itong lumangoy at matagal nang nangingilaw sa lugar. Nung nakita umano ang bangkay nito ay may bakas pang nasa labay ang kanyang mukha na pinaniniwala ang dahilan ng kanyang pagkalunod at pagkasawi. Sa ngayon ay hindi pa nakakapagpa siya ang pamilya kung mananatili ba ito sa lungsod hanggang sa mailibing o dadalhin sa Zambales kung nasaan ang kanyang kapatid at ina. Yan naman ang balitang hatid sa atin ng numero unong kape sa bansa, itong premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Girlie. Samantala, oras po natin, 25 minutos na po, makalipas sa ang alas 5 ng hapon. Balikan natin si katropang Janice. Yun nga pong naaresto yan, sa Batarasa na may kasong rape. Ay napabilang po sa top 5 na most wanted regional. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
3: Report.
4: Timbog ng Matarasa Municipal Police Station ang top 5 regional most wanted person ng Palawan sa kasong statue cherry rape by garner knowledge nitong Martes, May 6. Taong kasalukuyan, bandang 3:13 ng hapon na aresto ang 37-anyos na lalaki na residente ng Barangay Riotuba sa Matarasa Town Center sa Barangay Marangas. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na initial presiding judge Ramon Chito Rada Mendoza na RTC Branch 165 sa bahay ng Brooks Point na walang piyansang ibinigay. Samantala, nasa kustudiya na ngayon ang PNP Matarasa ang suspect para sa legal na proseso. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming maraming salamat sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Handog po sa inyo yan ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Ganun din po ng Santon Plus Herbal Oil at ng Cess the Pain. Ang mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili po ninyo sa mga butika na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 28 minutos makalipas na ang alas 5 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, balikan lang natin yung pong mga naging ganap sa paghahanap at pagkakita doon po sa kababayan natin, ha? Nangilaw kahapon sa bahagi po ng Santa Lourdes, yung dating pong Sitramina. May area dyan na pwedeng kang manginas, mangilaw. Ang problema po, napasama yung isa po doon, yung po nga si George. Mamaya po, babalikan natin yung mga ilang ganap kaninang umaga na tinutukan nila katropang Kuya Totoroni at katropang Girlie Cadasio. Sa pagbabalik po yan, ang ating pong palatuntunang asintado.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
6: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
6: Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!
8: Samsung Plus Cold.
9: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
8: Santon Plus Gold.
10: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, Sabataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Unzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Unzone Plus Coffee Mix. Ang Unzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
12: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule.
13: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
12: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
12: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
10: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
21: Mga katropa, excited!

0: Alas 5.35 na po ng hapon, mga kabay, mga katropa. Ay, balik muna tayo sa ating pampalatuntunan ng sintado. Bago po doon sa ginawa pong pagtutok nga po ng XFM kanina, ha? Bago doon sa muling paghahanap doon kay George kaninang umaga. Hanggang sa siya po ay makita. Mga kabay, mga katropa, tinutukan po yan nila katropang Kuya Totoroni. Bago po dyan, nice lang muna natin batiin ang happy birthday!
1: Happy birthday
0: muna kay dating kagawad. Dating kagawad Lilian Alcantara Zerudo ng Barangay Taloto, Araceli, Palawan. Siyempre binabati ka po ni Manong Roy, Uncle Roy Alcantara, ha? Kay Ma'am Lilian Alcantara Zerudo ng Barangay Taloto, dating pong kagawad. Happy birthday po sa inyo, ha? At maganda nga po din muna kay Sir Jess Amancio at dyan sa bayan naman ng Nara. Ganun din kay katropang Ariel Yayen Arsaga. Papati rin daw. Ako naman talaga. Birthday! O sige! Happy birthday din kay Jason Francisco alias Galoy. Jason Francisco. Happy birthday! Or alias Galoy. Pinabati ka ni Kuya Aye. At ganun din kay Paul Anthony Pelosa. Salamat. Salamat din na katropang Ariel, ha? At ganun din kay Sir Ronnie Alparo Butulan. Ay, kay Kuya Ronnie. Butulan, dito kapitbahay lang natin ito. Shoutout na lang daw sa 1PGBI, Guardians Brotherhood Incorporated. Magandang hapon sa inyo. 1PGBI, Guardians Brotherhood Incorporated. Sina-shoutout kayo ni Kuya Ronnie Alfaro Butulan. Ma'am Ano yung Espanyola, magandang hapon din. At ganun din kay Andrea Antaran. Paano po po mako ang napanulan ko? Dito po ko Sandoval, Nara. Oy, Ma'am Andrea, ano po yung napanulan ninyo, ha? Para pagbiyahe ni Katropang Ben. Baka madala na lang po dyan sa Nara Station, ha? Pa-message na lang po bukas ulit, Ma'am Andrea, ha? Ronald Robles Alok, maganda nga po, nanonood po kami ng live. Pabati kami dito sa YouTube. Sina Capronix Okendo, Joel Halandoni, bumabati. Siyempre, ang kamandag ng Barge Loading. Oh, come on! Maganda naman, maganda nga po sa inyo dyan, ha? Okay, Ma'am Nolita Sagulion, Granada Amrao. Maganda ang batang patanghali tuloy. Hapon! Ano ba yan, ha? At ganun din, bahabol din daw, birthday din. Oh, talaga naman, sige.
1: Happy birthday
0: kay Maggie Enriquez. Sabi po ni Sir Robert Enriquez. Pamangkin ni Sir Robert Enriquez dyan din sa Nara. Si Ma'am Maggie Enriquez. Ayan, anak daw ng kuya niya. Oh, sige, happy birthday din po, Ma'am Maggie Enriquez. Ma'am Alona Dagaraga Santino, may gandang hapon din. Yan sa Santino Compound. Sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Itay Alon, Mickey Naijo. Mayad nga po, ha? Samantala, mga kabay, mga katropa, tulad po na aking binabanggit kanina, Engineer Moises, yung pong ginawang pagtutok, ha? Ang XFM kanina sa search and rescue operation ng Philippine Coast Guard. Sa paghahanap nga po dito kay George Espia. Hanggang siya po ay makita, matagpuan. Lapit din daw po doon sa kanyang pinuntahan para mangilaw. Ang ano lang dito, mga kabay, mga katropa, ang pakay lang naman ay para daw po maibigay anitong si George yung pong gusto ng kanyang anak. Ito sinasabi, meron naman daw silang pambili pero para sa kanya, siguro mayinam lang sariwa. May hilihiling yung kanyang anak. Kaya lang po, medyo napasama yung pong lugar kung saan po siya nangilaw, mga kabay, mga katropa. So narito ang ilang pong mga ginawang pagtutok po ng XFM News Team kaninang umaga. Engineer Moises.
2: Pero talagang nagtiis na rito dahil siyempre alam natin, mahal niya yung pamilya niya. Mahal niya kayo.
3: Dinadala niya po talaga dito yung anak niya, isa sa yung bunso na lalaki. Ginagawa niya talaga ng kawil, panghuli ng hipon.
4: Ma'am, pwede ka rin makausap? Kamusta po yung ikot niyo doon sa laot?
3: Wala po, sir. Eh.
4: Wala?
3: Opo.
4: Sino yung kasama niyo doon ngayon?
3: Yung mga Coast Guard po. Opo. Ang gadaib po sila.
4: Ang gadaib sila. Opo. Yung bang prinsisira nila, yun bang nawalan niya kagabi ni Kuya George?
3: Opo. Hindi po makabot doon sa may ano na yan. Ikaw ayan. Dito lang po.
4: Oo.
3: Yung parang pahaba na yan. Ang puti na yan. Yan dyan lang siya.
2: Ate, kaluwi po. Anong huling usapan niyo ni George kagabi bago siya bago kayo nang ilaw?
3: Wala man, pero halos wala nga rin gaimik kasi yung tao na yun. Hindi, halos hindi ngayon nagsasalita.
2: Bago
3: uling narinig ko lang po sa kanya yung po ay pag nung narinig ko yung tulong, nag-iinikot ko yung flashlight sa mga kasama ko.
2: Uh-oh.
3: Siya lang yung nawawala, tsaka nabusisan ko siya. Sabi ko sa kapatid ko, long, sabi ko si Kuya mo, George, napinik ng bantol, puntahan mo muna. Kasi ang NSP ko, sir, mababa lang po siya. Maano lang, hanggang tuhod, hindi nga abot sa tuhod yung tubig.
2: Uh-oh.
3: Tapos nung hinabol namin, sir, unti-unti pawala yung busis niya. Tapos pagdating namin doon sa malalim pala siya, lampas tao, pero maraming bato na pwedeng makaahon doon hanggang dibdib, hanggang baywang pa nga yung iba.
2: Nabanggit mo na bantol? Ano yun?
3: Opo, yung akala ko natinik lang ba siya, sir, yung pagsigaw niya ng tulong, akala ko natinik lang kasi hindi naman po yan siya nagpunta sa malalim, mababaw lang po yan siya.
2: Oo, hindi niya ba alam na ano yun, ni George na kontilado? Lalim na?
3: Hindi po, kasi hindi niya rin po masyado yung lugar na po. Eh, pero hindi po, in-speak ko po kasi hindi siya pupunta sa malalim.
2: Oo nga. Okay. So, gano'n kayo kalayo sa kanya?
3: Mga 10 meters po.
2: Ah, malapit lang?
3: Malapit lang po. Pero segundo lang talaga.
2: Segundo, pero ang bilis po nga wala eh.
3: Po, segundo lang talaga yung pag punta sa kanya. May wala na siya.
2: Oh.
3: Flashlight na lang ang naglutang tsaka yung pangkuha niya ng hipon. Hipon lang man kasi yung kinukuha niya, hindi naman isda.
2: Oo. Pero ang bilis po niyang mawala. Biro mo, 10 meters ka lang tapos tulong.
3: Oh, wala hindi na. Naman yun, sir, siya. Hindi, in-expect ko, hindi siya malulunod kasi mas malalim pa po dito nilalangoy niya doon sa kanila, sa Sambales.
2: Oh, marunong siya sa dagat eh.
3: Opo, marunong po siya.
2: Pero hindi niya kinaya.
3: Kung parang paningin ko po, sir, higop siya eh, palalim.
2: Palalim, may pressure kasi dyan.
3: Yung pasigaw niya, yung parang nasasaktan siya.
2: Parang hinihila, ganon?
3: Opo, yung parang, akala ko yung parang natinik siya ng bantol yung sigaw niya, parang ganon yung pakiramdam ko, akala ko nga natinik siya.
2: Parang hinihila pa ilalim?
3: Opo, ganon, yung palubog yung boses niya.
2: Tapos di na lumutang?
3: Hindi na, flashlight na lang ang lumutang at saka yung sigpot niya.
2: Oo, kayo naman, di na kayo masyado pang lumaot-laot kasi malalim na yon.
3: Lumangoy po ako, sir. Medyo malalim na rin ang nalangoy ko. Sinigawan ako ng kasama ko. Nakapit bahay namin. Sabi niya, malalim na dyan. Magbalik ka na. Tapos, pagbalik ko, nailawan ko yung anak ko. Walang flashlight. Takilagitnaan din siya ng dagat. Naiwan ko nga pagtakbo ko.
2: Nako. Oo.
3: So, kasi yung ibang kasama naming bata, nagsunod din, sir. Kasi mababa lang din yung tubig.
2: So, nilangoy niyo po pala?
3: Opo, inabol ko po siya. Kasi doon po eh, yung narinig ko yung boses doon.
2: Ah, yung pinagkarinigan mo tulong-tulong, nilangoy mo pa yun?
3: Opo, nilangoy ko. Tatlo kami.
2: Lampas tao na yun?
3: Lampas po. Yung parang bigla siya lalim.
2: O, kantilado nga. Oo, kayo naman.
3: Kanal.
2: Kayo naman, marunong lumangoy eh, di ba?
3: Opo, marunong po. Kaya nilangoy ko po.
2: So, paglangoy nyo doon, wala na, sumisid pa ba kayo po sa ilalim? Di na po.
3: Kita din kasi, sir, yung lupa sa buhangin po, kita. Malinaw po kasi yung tubig.
2: Ah, kita? Galing sa taas?
3: Opo, kita po siya. Kaya nagpatong po ako doon sa pinakamataas na bato. Nag-flashlight po ako paligid. Wala, hindi kumakita. Naglipat-lipat din. Sakay din ako sa bangka na kasama namin na nagdaan. Nagtulong siya. Wala, hindi talaga namin nakita.
2: Nakapagtataka naman, biglang ganun
3: lang. Taglit lang po.
2: Nakapagtataka naman, segundo lang,
3: Segundo lang po talaga yun. Taglit lang, grabe ka saglit.
2: O parang nagbilang ka lang na 1, 2, 3, 4, 5, wala na?
3: Maya-maya, wala na.
2: Grabe ito ah. Wala bang yung bilin sa inyo? Halimbawa parang paramdam po bago kayo nangilaw?
3: Wala naman, sir.
2: Ano yung huling pinag-usapan nyo bago kayo pumunta sa dagat?
3: Hindi kasi siya makapag-akot sa Smart, kaya wala siyang kasama. Sabi niya, paggabi na daw, kaya sabi niya maglaot na lang, magpunta na lang tayo sa ano, sabi niya manginas na lang tayo, magtuwa tayong hipon, kay paborito kasi ng anak niya yung hipon tsaka yung ano, alimasag.
2: Ayun.
3: Sabi niya dito daw mag-outing daw kami dito. Yung pala kagabi.
2: Ayun, kaya pumunta ron ano. Ikukuha ng alimasag yung anak niyo no.
3: Opo, sa kahipon. Nakakabili naman, may ulam naman kami sir kasi galing kami sa bayan, nagbili pa ako ng ulam.
2: Oo.
3: Pero ay, wala
0: din. Oh, yan mga kabay, makatropa yung kanina pa eh. Umaga-umaga pa lang yan, ha? Na nandoon na sa area. Ito nga pong kanya pong misis, sama pa yung mga ibang kaanak at yung Philippine Coast Guard para hanapin siya. Nagtuloy-tuloy po yan eh. Ha? Tama ka ba yung mga tropa? At kung nga po magtanghali, nakita na yung pong kanya pong mister na lumutang. Doon din daw malapit sa kung saan siya nawala kagabi mga kabay mga tropa. So narito yung ilang pang video na kuha din ng ating pong news team mga kabay mga tropa.
5: Dito na ano eh, dito last na nakita ang light eh.
6: Kasama kay kagabi sir?
5: Hindi ho sir, sila ho yung magkasama yung...
6: Ito ba si Ramram?
5: Oo, si Ramram.
7: Yan. Doon nga namin ginganap
5: sa kagabi. Last talaga ang bitawan yung light na yun.
7: Malabo
5: kasi kagabi.
6: Malabo kagabi. Pero nanginilaw kayo pa mababaw lang.
7: Ibasto kasi kagabi sir. Kaya mababaw ko
8: talaga. Tawag ka kay sir Toto sa number niya.
6: Tiniyato ba yun?
8: Oo, sa number niya.
7: Ang pubig ba? Sa lahat ang pubig na lang. Kapitan, siguro siya ng ano?
5: Naka-shirt lang pala yan.
7: Nang ano po? Nang
6: salabay.
7: Naka-shirt. Kasi ito tapos naka-jacket siya na ano.
5: Oo, tingin ko dyan, tinamaan ng salabay yung paa niya bago nagbumba.
7: Tapos baka yung mukha niya po yung salabay.
5: Oo, naano na yung salabay
7: yung mukha niya. Yung mukha niya.
9: Tama yung sinabi niya kagabi na yung kanyang...
5: Tama nang...
9: Yung ilaw niya ng mga salabay. Sabi niya Ramram kanina.
5: Salabay
7: pa naman nila
10: Ramram. Salabay yan. Hindi ko alam niya na doon. May salabay din nga yung ano, sigpaw na may salabay.
7: Nabol na kami siguro. Baka may puga doon na salabay.
10: Sigpaw niya may salabay din.
5: Andiyan ang pagkatawan niya.
7: Ibig sabihin.
10: Hindi niya nabitaw.
7: Pati sa katawan niya may salabay?
5: Yung mukha niya.
7: Salabay.
5: Wala na natin si nila siya.
7: Bakit nakingi pa siya nang
5: doon?
9: Malamang yung hubo niya na hindi niya ginabuyan.
5: Ang pinakalas niyang hindi niya binitawan light yan kasi pag ilaw niya yun eh. Kaya kung saan ang light doon, yun siya.
7: Yung pag niya
5: to saan? Kung saan yung light na nakita kagabi doon, din talaga siya mismo lumabas.
7: Yung pag...
5: Malabo kasi kanina.
7: Sabi ni Jojo.
5: Di makita.
9: Lalo ba, lampas na rin lang yung isang may bakla doon.
5: Ito ang hinipot ng gano'n. Hindi pa rin naman siya.
0: So yun na po, yung matapos na pong makuha doon sa area, ito pong katawan ni George Espia, mga kabayan, mga tropa. So, binabanggit ng mga kaanak, kung makita nila yung katawan, may marka daw yung nasa labay, yung mukha nitong si George. Ang isa rin sa kanilang tinitingnan, mga kabayan, mga tropa, na posible naunang nasa labay ito sa paa. Ang sabi nga siguro kapapagpag niya siguro nadako sa doon sa pinakamalalim na bahagi, kantilado raw po kasi yung area kung saan siya nangunguha ng hipon mga kabayan mga tropa. Alam po mga kabayan masaklap nga lang at kagabi pa sinubukang hanapin dahil nga medyo malabo daw po yung tubig. Itinigil na rin po ng mga rescuer kasi agad na silang humingi ng tulong sa Coast Guard Station dyan sa Santa Lourdes na nagsagawa rin po ng agad ng rescue operation. Nabot ng araw po ng gabi, halos madaling araw na sa paggalugad. Dahil lang malabo, may kalabuan daw. Kaya ipinagpatuloy kanina ng umaga. Ilan po, ang masaklap lang talaga mga kabayan, mga tropa, na-retrieve nga pero wala na pong buhay. So, yung ating pong mga kababayan diyan sa bahagi niya ng Santa Lourdes. Kagamat sabi nila, palagi naman silang nanginginas dyan o nangingilaw. Pero sa mga susunod, doble, triple pag-iingat at sana wala nang dumako. Wala nang dumako pa doon sa lugar saan medyo may kalaliman. mga kabayan, mga katropa. So, ngayon, siyempre, ang pakikidalamhati ng XFM sa mga iniwan ni George Espia. Mga kabayan, mga katropa. Mahirap. Ang nais mo lang naman ay maibigay kung ano yung the best sa pamilya mo. Bilang isang padre de pamilya, mga kabayan, mga katropa, sa mga ganitong pagkakataon, ang saklap nga lang, yung sakripisyo, nandun, mga kabayan, mga katropa. Kaya sana, wala na silang sumunod pa, mga kabayan, mga katropa. 10 minutes bago po ang ika-anima ng gabi, mga kabayan, mga katropa. Alam po ng ating nakasama sa bahagin technical engineer Moises Acosta. At sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Sumanyo na po ang kabuuan ng ating pong pang-Webes na edisyon ng programang Asintado. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bahay din pong napapakinggan sa mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. At live na rin po tayo napapanood sa Facebook page 104.7 XFM Palawan. And then sa XFM Palawan Facebook page. Mga kabayan, mga katropa, ako naman po ang inyong nakasama, ang ino pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salvatus. Maraming salamat po sa mga sumubaybay at nakinig sa ating pong palatuntunan. Isang magandang gabi na po, Pilipinas!
11: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan. Dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
12: Ito ang XFM Palawan.
13: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
12: XFM Network Philippines.
13: Una sa balita, angat sa musika,
12: angat sa komentaryo,
13: angat sa serbisyo publiko.
12: This is XFM.
13: Ang katropa mo.
12: Exciting!
14: Exciting!
15: Samsung Plus Gold.
16: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
15: Santon Plus Gold.
17: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olin Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
18: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. mabibili sa inyong mga suking butika.
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
21: Vision X Plus! Softgel Capsule!
20: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
21: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
20: Mabibili sa mga butika.
22: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
23: Santon Gold Live Testimony.
24: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
25: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
26: Kung dati ayaw mong magabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
27: Ito ang XFM Palawan.
28: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
29: XFM Network Philippines.
28: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
29: This is XFM.
28: Ang katropa mo.
29: Exciting!
30: Exciting!
28: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos at Katropang Gamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!
2: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
3: Yolito Binto Coco, Mangangay Tinitian, Luas Palawan.
4: Dati sir, ano yung inihinda mo na karamdaman?
3: Sa pananakit ng katawan, arthritis po ito.
4: Arthritis? Ilang taon po nyo na inihinda yun sir?
3: Mayigit isang taon at kalahati ang karamdaman ko na yan.
4: Ngayon na tayo po nakapunta dito sa Istuyat, at kumusta po sir?
3: Sa awa ng Diyos, marami na akong napagamutan na magagamot. Walang lunas na gumaling ako. Awa ng Diyos, nakapunta ko dito sa Istuyat. Awa ng Diyos, dito ako gumaling.
4: Balik na talaga sa normal yung katawan?
3: Balik na sa normal yung katawan ko. Malakas na ako.
4: Nakaka-farm na?
3: Opo, farm na ako. Trabaho na. Totoo lang. Talagang yan ang hindi ko talaga makakalimutan ng gamot ng Health to Heal.
2: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibigdib.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Hello mga katropa, good evening po. Binabati ko po muli ang ating mga suking tagapakinig at tagasubaybay dito po sa ating programang The Secret of Health ng istasyon ng 104.7 Palawan. Nandito po muli kami kasama ang iyong lingkod sa gabing ito upang magbigay po muli ng patnubay sa mabuting kalusugan dito sa programang The Secret of Health. Kasama din po ang inyong wellness consultant sa gabing ito. Good evening, Doc.
3: Good evening sa iyo, katropang Cynthia. Good evening din sa ating mga katropa na laging nakasunod sa ating programa. Sana nasa magandang kondisyon ng pangatawan po kayo ngayon sa oras nito. At ngayon naman po ay muli nyo kaming makasama ating pag-usapan uli mga katropa ang mga karamdaman na iniinda ng mga kababayan natin ngayon. Atin yung tatalakayin, yung mga pagkain na dapat iwasan, yung mga pagkain na dapat kainin, no? Pag mayroong mga karamdaman. Kaya isa yan sa aming ipapaabot sa gabing ito sa inyong mga katropa.
2: So bago po ang lahat mga katropa, babanggitin ko po muna ang aming text line number para kung may mga katanungan po kayo mula sa inyong mga karamdaman upang makabigay kami tulong or sagot sa inyong mga katanungan para sa inyong kagalingan. Ito po ang aming text line number 0907-3324-367. Ulitin ko po, 0907-3324-367. Ayan po ang aming text line number. Maaari na po kayo mag-text ng inyong mga katanungan. Okay, Doc, good evening muli. So ano po ang ating tatalakayin sa gabing ito?
3: Yung ating tatalakayin sa gabing ito, katropang Cynthia, itong tinatawag na kidney stone.
2: Kidney stone. So ano po ito, Doc? Ano ang kidney stone?
3: Itong kidney stone, katropang Cynthia, ito naman yung bato na nabuo sa loob ng ating kidney or bato. At ating pag-uusapan dito, katropang Cynthia, itong apat na klaseng bato sa kidney.
2: Okay.
3: At isa sa bato sa kidney na bumuo ayon sa pag-aral, 80% po ng bato sa kidney ay mula po sa calcium. Itong tinatawag na calcium oxalic stone. At ito yung nakita sa may mga kidney stone, mga katropa, na ang pinakadahilan din, katropang Cynthia, na nagkakaroon ng calcium oxalic stone ay masyadong abnormal yung absorption nila. Marami yung malakas mag-absorb yung chan nila ng calcium. Kaya pag mahina magtapon yung kidney nang inaabsorb ng bituka ng mga calcium, ay talagang naabutan ng pagbuo ng mineral na bato. Naabutan ng pagbuo ng bato. Itong tinatawag na calcium oxalic stone. At sa pag-aaral din, itong may mga calcium oxalic stone, katropang Cynthia, mga katropa, ay medyo may problema sila sa parathyroid gland. No? Kasi itong parathyroid gland, sayo nagre-regulate ng calcium sa katawan, katropang Cynthia. At pangalawa naman, itong uric acid stone. Ito yung nangyari, katropang Cynthia, kapag mataas ang antas ng uric acid sa ihi. Madalas ito mangyari sa may gout o mga kumakain ng maraming pagkain mayaman sa purine. Ano ba yung mga pagkain na mayaman sa purine? Halimbawa po na mga red meat, yung mga seafoods, matataas po yung purine niyan, katropang Cynthia, yung mga madugo na isda. Kaya sa may mga kidney stone,
2: yun
3: yung mga source ng purine, katropang Cynthia.
2: Okay.
3: Pag yung purine, pag i-process yan ng atay, ay yung end product niyan ay nagiging uric acid. Karamihan sa may mga uric acid stone, katropang Cynthia, yung may mga gouty arthritis.
2: Uh-oh.
3: Kasi medyo marami yung uric acid niyan sa kanilang dugo, no? Na hindi ganong naitapon ng kidney. Kaya mangyari, magkakaroon ng bato sa kidney. At pangatlo naman, katropang Cynthia, itong estrobite stone. Ito ay dulot ng paulit-ulit na infeksyon na daanan ng ihi. Maaari itong lumaki ng mabilis at maging malaki na nakaharang sa daliwian ng ihi. Itong estrobite stone. At yung bato na ito na klase, katropang Cynthia, ay karamihan, ito yung bato na tumutubo sa kidney ng mga kababaihan. Kasi mostly, sa mga nakakaranas na laging nagkaka-infeksyon, UTI, katropang Cynthia, ay yung babae. Kaya sila yung prone sa ganitong bato. At pangapat naman, itong cystine stone. Ito naman yung bihirang pangyayari at dulot ng namamanang kondisyon kung saan labis ang dami ng amino acid na cystine na inilabas sa ihi. Ito naman yung klase na stone, katropang Cynthia, na dahil sa namana, no, sa magulang. At yung mga bato sa kidney, pag pabayaan din yung, katropang Cynthia, ay marami ding mga komplikasyon no? Pwedeng dahilan ng pamamanas, pwedeng dahilan ng pagtaas ng creatinine.
2: Marami ng complication,
3: no? Itong bato sa kidney pag napabayaan. No, lalo na pag hindi maingat sa pagkain, kahit may kidney stone na, pero na-enjoy pa rin nila yung pagkain ng mga bawal, iba-ibang mga pagkain. Kaya ang resulta, mas lumala yung kanilang pakiramdam sa kanilang bato. Kaya mas maganda kung mayroong mga bato sa kidney, dapat mag-iwas na sa mga bawal, katropang Cynthia. No, gaya ng mga red meat, yung binabanggit natin, dapat iwasan yun. No, mga sugary drinks, gaya ng mga soft drinks, at yung mga iba-iba pang mga inumin na matatamis, no, na may mga refined sugar. Ay talagang yan ay nakakadagdag paglala sa mga karamdaman. At pati yung mga tinapay biscuit, gatas ay dapat iwasan din kung may mga kidney stone. Na para hindi mas lumala yung kondisyon ng ating kidney. Para maiwasan yung mga mas malalang komplikasyon. Kaya mas maganda, katropang Cynthia, mag-inom sila ng ating mga produkto ng Yes to Health. Kung sila ay busy sa araw-araw, walang panahon sa pag-extract ng mga juices or paglaga ng mga herbal. Kasi nga sa sobrang busy, no, pagising pa lang sa umaga, iniisip na kaagad yung trabaho. Yes, naka-focus yung isip sa trabaho, hindi naka-isip muna sa kalusugan. Kaya ang mangyari, pag mag-edad na ng 30, 40, mayroon ng karamdaman, katropang Cynthia. Malalang mga karamdaman. Kasi nga yung laging mindset nila, trabaho, trabaho. Walang panahon sa pagbigay ng pampalusog ng katawan. Pag inom ng mga supplement na nakakasigla sa katawan. Kaya yan dapat yung priority natin, katropang Cynthia, mga katropa. Araw-araw yung kalusugan natin. Eh, hindi porket malusog ka ngayon ay tuloy-tuloy yun na yan na malusog ka. No, mayroon talagang panahon na magkakaproblema ka sa katawan mo dahil sa hindi mo iniisip lagi yung kalusugan mo, kundi yung busy lagi sa trabaho. Yes, kaya yung ating mga produkto, produkto ni Yes to Health, at yan yung mga layunin, no? Bakit yan siya ay nasa market na mabili nyo? Dahil yan ay magbibigay sigla sa inyong katawan. Gaya ng ating Santon Gold, yung Santon Gold natin, katropang Cynthia, ay maganda din yan sa mga problema sa kidney. Kaya mas maganda talaga, mga katropa, na malusog pa tayo, lalo na pag magpatong na tayo ng mga 30 plus, ay talagang supply na natin mga supplement yung ating katawan. Kasi itong ating supplement, Santon Gold, ay tumutulong yan para makaiwas ka sa iba-ibang mga karamdaman, sa mga malalang mga sakit, gaya ng mga bukol, mga pamamaga sa loob at labas na ating pangkatawan. Yung ating Santon Gold ay mahusay at epektibo sa mga pamamaga. At yung vitamin C din natin, ayan ay alkaline vitamin C, kaya pag iinom tayo ng mga katropa ay talagang maramdaman mo kaagad yung pagbabago, yung epekto niya sa iyong katawan. Makita mo talaga yung improvement, pagbabago sa iyong katawan, yan ay gamit 100% sa katawan dahil yan ay gawa sa alkaline base, no, yung ating vitamin C. Kasi dalawang klase yung vitamin C, katropang Cynthia, yung acidic at saka yung alkaline. Yung acidic na vitamin C ay pag-iinom yung mga katropa natin yan, kahit ilang linggo, ilang buwan na sila umiinom, wala silang makikitang pagbabago. Kasi sa pag-aaral, yung acidic na vitamin C, 50% lang yung na-absorb yan sa iyong katawan, no? 50% din yung nasayang, no, sa iyong katawan. Kaya marami sa ating mga kababayan na uminom ng vitamin C palipat-lipat, kasi yung vitamin C nila na inom dahil acidic ay wala silang nakitang pagbabago sa kanilang katawan, walang pag-improve. Kaya naisip nila maghanap ng mga iba ng vitamin C. Kaya yung vitamin C natin, katropang Cynthia, ay talagang alkaline vitamin C siya. Kaya pag iinom yung mga katropa natin yan ay talagang mayroon silang pagbabago na observe sa kanilang katawan. Kasi yung vitamin C ay napakalaga yan, lalo na pag may karamdaman, katropang Cynthia, para mabilis gagaling, ay yung vitamin C ay talagang nangunguna sa iyong kagalingan para mabilis kang gagaling sa iba-ibang karamdaman. At mayroon din tayong premium D3, katropang Cynthia, dyan sa ating clinic. Yan naman yung supplement natin na nakatulong sa pagpapadami ng good cholesterol sa katawan. Yung good cholesterol, katropang Cynthia, ang function naman niya sa katawan ay naglilinis at nagtatanggal siya ng mga barado sa ugat. Yan yung function ng ating premium D3. At sa pag-aaral din, yung BCO na content natin, premium D3, katropang Cynthia, ay mayroon siyang monolaurin na tinatawag na powerful antimicrobial. Ibig sabihin, kung iinom ang mga katropa natin ng vitamin D3, yung mga virus, bacteria sa kanilang katawan, mga parasite, mga fungus, ay napupuksa ng ating vitamin D3. At ang nakaganda ng ating vitamin D3, katropang Cynthia, ay mas pinalakas siya. Kasi meron tayong mga vitamin D na plain, walang BCO. Meron ding iba na vitamin D, dalawa lang, BCO at saka vitamin D. Na, pero sa ating, katropang Cynthia, ito yung mas pinalakas na mga vitamin D3 ngayon. Kasi bukod bukod na mayroon siyang BCO vitamin D, mayroon din siyang malunggay oil. Alam natin yung malunggay oil katropang Cynthia, yan ay tinatawag na miracle plant kasi sa mga vitamins mineral talagang mataas siya sa vitamins. When we say vitamin C, yung malunggay ay napakataas. I-compare mo sa vitamin C sa mga orange, compare mo sa vitamin C sa malunggay, talagang napakataas yung vitamin C na malunggay. No, kaya isa yan sa matawag natin na mas pinalakas yung vitamin D3. Kaya mas magandang inumin yung ating premium D3 soft gel. Kasi bukod na may vitamin D, may BCO pa, may malunggay oil. Kaya mas marami yung benepisyo maibigay sa katawan katropang Cynthia. Pag iinom tayo niyan, hindi lang pinapuksan yung virus bacteria, pinapatibay din yung buto. Kasi mayroon siyang vitamin D3. At siyempre, mayroon din tayong Visionix katropang Cynthia. Na yan ay maganda na pampaliwanag ng paningin. Lalo na sa mga tao na stress yung mata dahil na-expose sa mga radiation sa computer, cellphone, no? Halos yung mga tao ngayon katropang Cynthia talagang babad yung mata nila sa buong araw, no, sa radiation. Kaya the more na napapahina natin yung ating mata dahil sa babad sa radiation, mas nangangailangan yan siya ng mga vitamins katropang Cynthia. Yung ating Visionix, mayroon na yung beta-carotene, mayroon na din siyang bilberry, lutein at zeaxanthin. Yan yung apat na mga content po na ating Visionix na malaking tulong sa may mga nakaranas ng mga pandalabo ng paningin katropang Cynthia. Ano, lalong-lalo na sa mga tao na gumagamit na ng salamin dahil sa malabo na yung paningin nila. Kaya yung ating Visionix ay malaking tulong mga katropa sa mga panalabo ng paningin. Partneran mo ng vitamin C Santon, yan ay perfect na combination para sa panalabo ng paningin para makaiwas din sa iba-ibang mga karamdaman. At siyempre, meron din tayong mga coffee dyan katropang Cynthia dyan sa ating clinic na maganda sa mga tao na mahilig sa mga coffee. Lalo na pag nagkaedad na katropang Cynthia, talagang pagising la sa umaga niyan, iniisip talaga nila niyan unang-una yung pagkape bago magsimula ng trabaho sa umaga. Talagang kape talaga yung kanilang naisip. Kaya siguraduhin natin na yung kape natin katropang Cynthia, mga katropa, yung kape natin ay nakakabigay sigla sa ating katawan. Habang nagkakape ka, tumitibay, lumalakas din yung katawan mo dahil sa mga kape na healthy. Kasi yung mga kape, lalo na yung mga murahin na kape mga katropa, ay mataas ang caffeine na nakukuha na papasok sa katawan. Kaya yung mga caffeinated coffee, pag habang tumatagal na tayo nagkakape niyan, maramdaman natin sa ating katawan ay unti-unting humihina. Hindi lang humihina, nagkakaroon pa ng ibang karamdaman dahil yung caffeine ay inaagaw niya yung lakas ng katawan. Yung

0: kasi yung soybeans, isa sa function ng soybeans ay mayroong kakayahan na magpapanormal ng hormone level sa mga babae. No, kahit sa mga lalaki ay kailangan din yan mga katropa. At meron din tayong premium D3, yung coffee natin na may vitamin D, na ibig sabihin, maliban na kape siya, nakatibay din siya ng buto kasi mayroon siyang vitamin D. At masarap na klaseng kape din ito mga katropa, itong ating premium D3. At nakaka-neutralize din siya ng acid sa tiyan, no? Yung ating premium D3 coffee. At yung ating Santon Gold Coffee Mix at saka Santon Plus Coffee Mix at saka yung premium D3, pag hindi ka araw-araw magdumi katropang Cynthia, pag iinom ka ng mga coffee ng Yes to Health, ay talagang makakadumi talaga. Kasi nga, dahil sa fiber na content po ng ating mga coffee. Kaya kung kayo din ay user ng ating mga Yes to Health product, ay mas maganda kayo ay magpunta sa clinic. Diyan sa ating clinic, meron kaming special price sa ating mga katropa, no, na pupunta diyan sa ating clinic. Mayroong discount, no, sa mga senior citizen. No, dalhin yung ID at saka sa mga PWD. Yung ID nyo, dalhin nyo lang sa clinic para ma-avail nyo po yung ating discount. At yung regular price naman ng ating product ay sobrang baba na katropang Cynthia. Pag ma-avail pa nila yung discount dahil sila ay may dalang senior citizen ID or PWD ID, ay mas bababa pa yung price. Kaya ma-avail nyo din yung libreng check-up sa ating clinic, katropang Cynthia. No, mayroon tayong check-up na may bayad na titingnan po yung dugo, no, yung live blood analysis. At mayroon tayong libre na gamitan natin na high-tech machine na kaya magbasa ng mga mahinang organ at mga kulang na mga minerals sa katawan, kasi yan yung pinakadahilan, katropang Cynthia, no, na nagkakaroon ng karamdaman dahil sa mahinang organ at kulang sa mga vitamins, mineral. Kaya pag yan yung matumbok, makita sa katawan, talagang maisupply kung alin yung kulang sa katawan, no, at tsaka mapapalakas din yung mga mahinang organ. Kaya bisita na mga katropa sa ating clinic, no, mag-avail ng ating mga libreng check-up. At meron din kaming therapy dyan sa ating clinic, no, meron tayong Therahertz dyan na maganda po sa may mga hindi maganda ang tulog. Yan naman yung therapy natin dyan sa ating clinic na libre na i-offer natin sa ating mga katropa na pupunta sa clinic. At nakakaganda din siya ng circulation ng dugo. At syempre sa may mga mahihinang mga joint, so masakit yung mga joint na mamaga, yung ating Therahertz ay talagang mabisa dyan mga katropa, no, sa ganong problema sa katawan. At meron din tayong BioZapper, no, dyan sa ating clinic. At yan naman yung therapy natin dyan sa clinic na mayroon pong charge $350. Pero yung benepisyo niya maibigay sa katawan ay talagang napakarami. Nang una, yung ating BioZapper ay mabisa po magpuksa ng mga virus, bacteria sa katawan, mga parasite, mga fungus ng dahilan ng mga infeksyon at iba-ibang mga karamdaman. Para makaiwas tayo niyan, yan talaga yung gagawin natin, no, sa ating katawan, na pupuksain natin yung mga virus, bacteria. At mabisa din mga katropa, itong ating BioZapper, mabisa din sa may mga problema sa balat, mga balakubak, yan ay nakatulong. At maraming nagpapatunay na nakatulong siya na magpagaling o nakatulong siya sa pagwala ng mga problema sa balat at balakubak. At nakakaganda din siya ng mga circulation ng dugo. Kaya yun sa ating clinic, yan yung mga ma-avail yung mga katropa pag kayo ay pupunta sa ating clinic para masubukan nyo yung mga services natin at saka yung mga libreng check-up. At syempre, mag-avail ng ating mga murang produkto pag kayo ay mismo magpunta sa ating clinic.
1: Okay, mga katropa, no? So, marami tayong natutunan sa gabing ito mula dun sa mga sanhi ng karamdaman, mga tips, no, kung paano tayo gumaling or maingatan yung ating kalusugan, no? So, maraming salamat, Doc, sa inyong mga health tips or sa inyong mga na-share na kaalaman. So, mga katropa, sa mga maari pong pumunta sa aming clinic, ang address po namin ay matatagpuan sa second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Ayan po, at meron po kaming branch dito sa buong Palawan. Meron po kaming 5 branch. So, yung una, dito po sa Puerto. Pangalawa, meron po kami sa Rojas. Matatagpuan po yun sa Veronica Building, Sandoval Street, Barangay 2, Palawan. Sa harap lamang po yan ng ASMES mismo. At meron din po kaming branch sa Nara. Nandun po yan matatagpuan sa Caltex Compound. At sa Brooks Point ay matatagpuan naman po yun sa Jacob's Place, door number 1, Poblacion 2. At syempre, meron din po kami sa Cuyo. Cuyo, Palawan. Matatagpuan po yan sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan. Sa mga nais pong pumunta or magpa-book or magpa-appointment para sa libreng konsultasyon, maaari po kayong mag-message, mag-direct message sa aming mga Facebook page. Ayan, i-search nyo lamang po Yes to Health Wellness Center or Yes to Health Clinic. Ayan,

0: Labas na po ang lahat ng aming mga Facebook page at maaari na po kayong mag-message kung saan man po kayong lugar na mas malapit na meron kaming branch, dun po kayong mag-message. Ano? So, ulitin ko po ang aming text line number dito sa Puerto, 0907-3324-367. 0907-3324-367. Ayan po, at maaari na po kayong mag-text sa inyong mga katanungan para makatulong po ang ating wellness consultant na sa sagutin ang inyong mga katanungan para sa inyong kalusugan. Maraming salamat mga katropa sa inyong pagsubaybay at pakinig dito po sa aming programang The Secret of Health ng Estasyon 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa muli mga katropa, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
1: At ito naman inyong wellness consultant, Dr. J. Marebet, magsasabi, stay healthy, stay happy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero SysDePain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. SysDePain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
4: SysDePain, tanggal ang pain. Fast and safe. SysDePain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis sa mga butika.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Southam Plus Gold.
9: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
4: Santon Plus Gold.
10: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santhan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santhan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santhan Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhan Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhan Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhan Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Santhan Plus Gold, mas pinalakas.
7: Ano ba, autista? Unang na-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Santhan Gold. At nawala po yung hingal ko.
2: Santhan Plus Gold.
8: Yahoo!
5: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santhan Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santhan Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santhan Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, manunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santhan Plus Gold at Santhan Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santhan Plus Coffee Mix. Santhan Plus Gold, mabibili sa TGP, South Star Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: Samsung Plus Gold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione tayon pa at sa nasa kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santon Plus Gold!
13: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
13: XFM. XFM.
14: Ito ang XFM Palawan.
15: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
14: XFM Network Philippines.
15: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
14: This is XFM.
15: Ang katropa mo. Exciting!
16: Exciting! Makikinig!

0: XFM. Ang Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
1: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika.
9: Santol Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santol Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santol Gold Coffee Mix.
9: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santol Gold Coffee Mix.
11: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santol Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santol Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santol Cafe.

0: ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
1: Premium D3.
4: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
9: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ako po si Emel Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Coffee break na naman.
14: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
15: Sister Pain.
16: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
17: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Pagbibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
21: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Sister Pain.
5: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhi.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
7: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Yawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanfon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sanfon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanfon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanfon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanfon Coffee Mix. Mmm, sarap!
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
11: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sample Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Sample Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sample Plus Gold.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Campaign na may natural energy booster. Sanfon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sanfon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: Ito ang XFM Palawan.
13: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
10: XFM Network Philippines.
13: Una sa balita, angat sa musika,
10: angat sa komentaryo,
13: angat sa serbisyo publiko.
10: This is XFM.
13: Ang katropa mo.
10: Exciting!
14: Exciting!

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus

0: At pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM.
3: FM.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
11: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
0: Sister Pain.
13: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: XFM.
0: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Gold Live Testimony.
7: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
3: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
8: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
9: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
8: Sanson Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Sestapain.
10: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
3: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Santon Gold Coffee na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
13: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
15: XFM.
2: XFM.

0: XFM. XFM. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako po si Emel Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So, naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So, medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then, yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold.
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus.

0: Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Confimex. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sunzone Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Confimex. Mmm, sarap.
1: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kumain sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero natunod rin, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious juice at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore. Premium D3.
2: Ako si Kyle Arribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyunan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na tagdang ito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radio ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
14: XFM.
15: X.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun. In a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
4: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis sa mga butika.
0: XFM.
1: X.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw, at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: Sa pabagbagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
8: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butoy. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
10: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
17: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God,
2: thanks to Sansom Vitamin C.
3: Kasi Sansom 25
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag-Santon Plus
5: Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Talagang maaasahan.
5: Santon Plus
8: Herbal Oil.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
12: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sample Plus Gold.
15: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
9: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
3: Exciting!
5: Exciting!

0: FM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sample Plus Gold.
5: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain, symptoms persist, consult your doctor. Santol Plus Gold.
5: Ako si Weng, gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sa ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
9: XFM.
10: XFM.

0: FM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
7: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
9: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
10: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee.

0: Shopee na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at pinaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santol Plus Coffee Mix.
3: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santol Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santol Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santol Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta pressure depresyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Samsung Plus Gold.
4: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Samsung Plus Gold Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
2: XFM.

0: XFM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa.

0: at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
6: Bili sa mga butika.
10: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puso.
12: Desminorea.
14: No more.
12: Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
1: XFM.

0: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpipili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants,
4: may collagen
5: at glutathione. Tayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
14: Mag-Santon Plus Gold!
13: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
14: Mag-Santon Plus Gold!
15: Ang atin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: XFM

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM. Something Plus Gold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
2: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pipili sa mga butika.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
9: XFM.

0: Roberto Pensesa.
1: Maraming salamat.
0: So, yun. Oh, maraming salamat, Gatro Pangali. Ano, siyempre, good morning kay Ma'am Jam. At good morning din kay Sir Rapi na siyang ating nakausap kanina si Ma'am Jam. Maraming salamat at live mula dito sa labas ating himpilan. Atin sa atin niya ng numerong vitamin sa bansa, ang Santon Vitamin C, na ito ay mabibili na sa butika, sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Mula sa 104.7, XFM Puerto Princesa. Ako niyang katropang Kuya Toto, XFM News.
2: Ito ang Exciting Podcast.
1: Okay, mga katropa, si Kuya Totoroni mula sa Ospital ng Palawan at Police Station 1. Lalo pong mga naitala, biktima ng vehicular accident. Samantala, punta mo na natin si katropang Mike. City Government hinikayat ang mga mamamayan sa lungsod ng Puerto Princesa na mamalengke sa Irawan Bagsakan Market. Kailan natin si Katropang Mike. Mamaya iyan, ha? Yung mga magpapalista raw po sa tupad, hindi na raw kailangan dumaan sa barangay. Diretso na raw po sa opisina ng City Peso. Ito naman balita natin, o katropa natin sa balitang ito, Girly Cadasio.
2: Live report! Live report!
3: Inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE na hindi na kailangan pang dumaan sa barangay ang mga magpapalista sa tupad program ng pamahalaan. Ito'y upang maiwasan ang kaliwatkanan na reklamo mula sa publiko dahil sa umano'y mga palakasan system o pinipili lang ng barangay kung sino-sino ang kanilang ililista sa tupad. Kaya naman paalala para sa lahat, ang mga nagnanais na makiisa sa tupad ay dapat walang kahit na anong pinagkakakitaan. Bawal ang nakasali na ng tupad noong nakaraang taon, isang miyembro lamang dapat ng pamilya ang maaaring sumali. Bawal gumamit ng cellphone number ng iba, kaya dapat siguraduhin hindi pa ito nagagamit sa tupad. Bawal ang estudyante, bawal ang tumatanggap na anumang sweldo, honorarium o insentibo mula sa gobyerno. Ang mga dapat namang ipasa sa requirements ay dapat 18 years old pataas, may malinaw na valid government ID, may sariling cellphone number at handa at willing na sumailalim sa training. Sa kabilang banda ay nilinaw rin ang DOLE na hindi na magwawalis ang mga tupad members bagkos ay sasailalim ang mga ito sa trainings base na rin sa napakabagong tupad programs. Yan naman ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa, itong Santon Gold Coffee Mix na kapag kapi ka na gumanda ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio XFM News.
1: Samantala, balikan natin si Katropang Mike. City Government hinihikayat yung mga mamamayan na mamalengke sa Irawan Bagsakan Market. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
2: Live report! Live report!
4: Hinihikayat ang pamalang panunsod ng Puerto Princesa ang publiko na mamili sa Irawan Bagsakan Market upang direktang masuportahan ang mga lokal na magsasaka mula sa lungsod at iba't ibang bayan sa Palawan. Ayon sa City Government, linggo-linggong magbubukas ang Irawan Bagsakan Market tuwing alas 8 ng gabi ng Martes at Biyernes. Matatagpuan ito sa tabi lamang ng Irawan Terminal upang matiyak naman ang seguridad at kaligtasan ng mga mamimili at tindero. Naglagay na ng mga bagong solar streetlights sa lugar sa pamagitan ng bayanihan sa barangay program ng City Mayor's Office. Mabibili raw sa Bagsakan Market ng iba't ibang sariwa at abot-kayang gulay, prutas at iba pang produktong agrikultural na direktang ibinibenta ng mga magsasaka. Bukas na palengke mula Martes ng gabi hanggang alas 6 ng gabi ng Merkules at Biyernes ng gabi hanggang alas 6 ng gabi ng Sabado. Pangalagaan ang iyong mata, mag-Visionex Plus Capsule araw-araw mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas. Mike Escote, XFM News.
1: Samantala, DSWD, pinag-iingat naman ang publiko sa mga nagpapanggap din mo na four-piece beneficiaries online. Katropa natin sa balita, IC Pacaldo.
2: Live report! Live report!
3: Nagbabala ngayon ang Department of Social Welfare Development o DSWD sa publiko laban sa mga individual na nagpapanggap na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon sa inilabas na babala ng DSWD, may ilang content creators sa social media, partikular sa Facebook,

0: book na nagpapanggap na 4-piece beneficiaries at ginagamit ito sa pagpapakalat ng maling impormasyon at negatibong opinyon laban sa mga programa ng DSWD. Sinabi ng ahensya na nagdudulot ito ng kalituhan at maling pananaw sa publiko tungkol sa 4-piece, kaya't pinapayuhan ng mga netizens na maging mapanuri at i-verify muna ang mga impormasyon bago ito ibahagi. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing mali inaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: At sa huling bukso ng ating po mga balitang lokal mula sa bayan ng Kuyo, yun daw po mga atletang Kuyo noon, tumanggap na raw po ng insentibo mula sa LGU Kuyo. Katra pa natin sa balita, Rick Tabe.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
3: Tumanggap ng insentibo mula sa pamalambayan ng Kuyo ang mga atlitang Kuyo noon na lumahok sa IMAR-ARIMIT at ang mga atlitang kakatawan sa lalawigan para sa nalalapit na palarong pambansa. Pinangunahan ni Mayor Anluyong ang pamamahagi ng insentibo na nagmula sa Special Education Fund bilang pagkilala sa dedikasyon at husay ng mga atlita sa larangan ng palakasan. Kasama rin sa programa sina Municipal Sports Coordinator Glenn Carlo Teodosio at Municipal Accountant Ami Agdas. Ayon sa LGU, patuloy nilang susuportahan ang mga kabataang atlita upang higit pang mapaunlad ang kanilang talento at kakayahan sa sports. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santong Plus Coffee Mix. Nakapagkapi ka na, ginagamot ka pa, mabibili sa Esto Health Clinic sa buong lalawigan. Mula dito sa bayan ng Kuyo, Rick Tabi, XFM News.
2: Ito ang Exciting Podcast.
1: Maraming salamat, katropang Rig. Samantala mga kabayan, mga katropa, alas 5.24 na po ng umaga. Ang mga balita ninyo pong napakinggan, handog dyan sa atin ng Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, at ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold Coffee Mix, na mabibili na po ninyo sa lahat po ng mga butika nationwide.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Samantala mga kabayan, mga katropa, alamin muna natin ang magiging taya ng panahon ngayong pong araw ng Biyernes mula sa DOST Pag-asa.
4: Magandang umaga at happy Friday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong May 8, 2026. Update po muna tayo dun sa low pressure area na binabantayan natin sa loob ng ating area of responsibility. Kagabi nga ng alas 8 ay tuluyan na po itong nalusaw. Ngunit ito na nga pong easterlies o yung hangin galit sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa buong bansa. Maaari pa rin po itong magdala ng mga pag-ulan at mga kaulapan dito sa malaking bahagi ng Mindanao maging sa may Palawan ngayong araw. May binabantayan din tayo na bagyo na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong tropical storm na may international name na Hagupit. Kanina nga ay ito'y huling namataan, 1,615 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Tropical storm category pa rin at may taglay na hangin na abot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Alamin po muna natin ano kaya ang mangyayari dito sa bagyong ito at paano ito makakaapekto sa ating bansa. Base po sa ating latest forecast track and intensity, itong bagyo na nasa labas ng PAR ay mapapanatili ang kanyang west-northwestward movement. At pinakamataas po na kategory nitong bagyo ay hanggang tropical storm category lamang. Maaari nga po itong pumasok ng ating area of responsibility bukas ng gabi o madaling araw ng Linggo. At pagpasok naman po ng ating PAR, ang nakikita natin sa ngayon na ay hihina po itong bagyong ito. Tatawagin po natin sa local name na Kaloy. Ngunit pagpasok nga dito sa may Philippine Sea, maaaring maging tropical depression category na lamang po ito o Posible din po dahil hindi po favorable yung conditions dito, no? Maaaring maging low pressure area na lamang po ito. Ngunit magdadala pa rin po ito ng mga pag-ulan at maaari din pong magdala ng mga kaulapan dito po sa may eastern sections ng Visayas and Southern Luzon pagsapit po ng Lunes hanggang sa Martes. So, sa easterlies, maaari po makaranas ng maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat yung ating mga kababayan dito sa may Palawan and also sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, sa may Caraga and Siquijor, maging dito sa may Barm, at dito po sa may Sultan Kudarat and Sarangani, Davao Occidental, maging sa may Davao Oriental. Kahit doble ingat pa rin po dahil posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa dulot dito sa katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Mga kabayan, mga tropa, yan po ang magiging taya ng panahon ngayong araw ng Biyernes, lalawigan ng Palawan, easterlies ang magpapaulan sa atin. Samantala, mga kabayan, mga tropa, ang narinig na po ninyo ang kabuuan ng ating pong programang Exciting Pilipinas ngayong pong araw ng Biyernes, Mayo 8, 2026, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan din tayo sa ang mansulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio app sa ating po o sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako naman po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga sa ngala ng ating partner sa Bagong Technical Engineer Ken Vincent Dancil, ang ating pong OJT na si James, at sa ngala din po ng buong persa ng XFM Palawan sa pangunguna ng ating pong station manager Calu Villarosa. Mga kabayan, mga tropa, ito naman ang inyo pong nakasama, ang inyo pong tagapagbulahaw kada umaga, katropang Alison Salbatus. Maraming maraming salamat po at magandang umaga na, Pilipinas!
2: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
2: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
7: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
8: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang magpalang araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto. Kung paano po natin mas paingatan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Kung paano rin natin susolusyonan ang samot saring mga karamdaman gamit ang mga natural, mga herbal na pamamaraan. At syempre, kung paano rin po natin gagamitin ang mga produkto, mga dekalidad na produkto ng Yes to Health sa pagpapalakas ng ating pong pangangatawan, ha? At sa mga kaibigan natin dyan, welcome po muli sa ating pong palatuntunan. Sa ano po ni Doc Remily Tuuy, ating pong CEO. At ni Doc Algie Bacla, ito po yung likod Doc Michelle Hinas. May kasama po ng live dito sa ating pong programa. Kasama-sama po muli tayo sa loob ng ilang mga minuto ng pagkabahagi po natin ng iba't ibang mga sikreto at solusyon para sa ating pong kalusugan. Samahan niyo po ako dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. Pwede nyo i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ayan, malusog na pakikinig sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan, kung nasa man po kayo ngayon, kung ano man ang inyong pong pinagkakaabalahan ngayon, ayan, ay malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kondisyon. Lalo na pag nakakainom ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Ang atin pong ultimate trio. Ayan. Lagi nating ipinapayo sa atin pong mga katropa, mga kaubayan, na dapat sapat lagi ang nutrisyon na atin pong nakukuha. Kasi ito yung, ano, ito yung pundasyon ng atin pong kalusugan. Ano? Yung mga nutrisyon na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Especially yung tinatawag po ng mga micronutrients. Yan yung pagkain, yan yung lakas, pinaghuhugutan ng enerhiya ng atin pong mga selula, ang basic unit ng atin pong pangangatawan. Ha? Pag malakas ang atin pong mga cells, pag healthy ang atin pong mga selula, magiging malusog din ang iba't ibang sistema, iba't ibang organs ng atin pong pangangatawan. At ang buong kalusugan natin ay mapapanatili po natin na malusog at malakas. Ha? Kaya punuin natin lagi, pakainin natin lagi ng sapat na nutrisyon ng atin pong mga selula. Ayan. Sa pamamagitan ng pagkain, ng mga masustansyang mga pagkain. O hindi yung mga, ano ha, hindi yung mga junk na mga pagkain ang ipapasok natin sa ating pangangatawan. Dapat yung dense and rich in nutrients na mga pagkain, mga kaibigan. Ano? At syempre, sabayin na rin natin ng pagsuplemento. Ano? Kasi yung suplemento, kaya nga tinawag na supplement. Ano? Ito ay pag-supply ng mga kakulangan na hindi talaga natin nakukuha o madalas ay nagkukulang doon sa atin pong mga pagkain na kinakain. Ano? So yung mga suplemento na yan, yun yung trabaho nila na supplyan ng sapat yung mga kakulangan natin sa pang-araw-araw, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Kaya nandyan ang atin pong mga suplemento, ang atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Ano? Yung atin pong ultimate trio, ang ating Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, at yung atin pong Premium D3. Yan yung kasangga natin, yan yung katuwang po natin sa pang-araw-araw po natin na pagkikilos, mga kaibigan. Ha? Huwag kalimutan na ito po ay mainom po natin sa pang-araw-araw, mga kaibigan. At marami pa tayong ibang mga produkto na pwede po ninyo subukan. Mga healthy coffees po natin. Yan, available yan sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Yan rin sa atin pong online shopping store sa Shopee. Pwede nyo i-order din yan ang atin pong mga produkto. Ha? O di kaya, kung malapit kayo sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ay pwede nyong puntahan, bisitahan ang atin pong mga wellness clinic, mga kaibigan. Para makapagpakonsulta po kayo doon, mabigyan kayo ng holistic assessment, ayan, at mapayuhan kayo kung ano po yung mga naharapat nyo pong gagawin. Ano yung mga dapat nyong iwasan para mas mabilis makarecover ang inyong pong pangangatawan. We also have different kinds of modalities na pwede nyo pong subukan. Ayan, marami pa tayo dyan, no? Mga services na in-offer ng Yestro Health na naaangkop para sa inyong pong kondisyon. Ay pwede nyo masubukan yan, ha? Kaya sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Center Small. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at tumuti ako. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilis ang nabot ka.
4: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na. Pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sumama ka anak. Pumunta kami ng kusina. Meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito, araw-araw ito, Louie. So simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang na sanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Matilis siyang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, Iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang ano, antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan ito. Ako, yung lakas ko sa araw-araw.
5: Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Shanton Plus Gold Herbal Capsule.
6: The secret of health.
7: Secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Pero bago yan ha, kung kayo po yung may mga katanungan, huwag po mahihang magtanong, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Pag-usapan natin dito sa atin pong platuntunan, itong isang problema na may kinalaman sa atin pong isa sa ating mga endocrine gland. Ayan. Ito ang ating pong thyroid gland. Yun. Ang ating thyroid gland ay masusumpungan dito sa ating pong throat area, sa ating pong lalamunan. Malapit yan sa ating pong voice box. Ayan. At ang thyroid ay may ginagampanan na mahalagang gawain o gampanin sa ating pong pangangatawan. Ha? Ang thyroid ay responsable sa pag-produce ng hormones. Yan po yung tinatawag na T3 and T4. O yung thyroxine and triiodothyronine. Ito pong mga hormones po na ito, mga katropa, mga kaibigan, ay responsable sa iba't ibang mga gawain ng atin pong pangangatawan. Ha? Ang mga hormones po na yan ay responsable para sa metabolismo ng atin pong pangangatawan. Kung gaano kalakas mag-metabolize ng energy ang atin pong pangangatawan. Ha? Ito rin ay responsable para sa atin pong heart rate. Kaya ang papansin niyo, pagka sobra yung production ng mga hormones po na ito, kadalasan sa mga tao na mayroon pong hyperthyroidism or overactive yung kanila pong thyroid, ay nakakaranas sila palagi ano, ng palpitation sa kanila pong heart area. Ano? Kasi naapektuhan ito yung pagtibok ng atin pong puso. Ano? Kapag ka sobrang konti naman ng nabuproduce na hormones po na ito, so nakakaranas naman ano, ng bradycardia, yung atin pong mga kaibigan dyan. Ano? O yung mabagal na pintig ng atin pong puso. Ano? Yung sinus bradycardia. Ito rin ay responsable para sa pag-control ng temperatura ng atin pong pangangatawan. Ano? Kaya nga, yung dalawang klase ng problema sa thyroid natin, yung hypo at saka hyperthyroidism, magkaiba yung kanilang yung tolerance nila sa cold and heat. Ano? Kasi apektado yung atin pong body temperature. Yung mga nakakaranas ng hypothyroidism, lamigin sila. Ano? O yung naman nakakaranas ng hyperthyroidism, masyado mainit yung katawan nila. Yun yung mga tao na pag pumasok sa isang room, kahit sobrang lamig na ng aircon, parang pinagpapawisan pa rin. Ano? Dahil sa iba yung temperatura ng kanila pong pangangatawan. Ano? Ganon din, ang thyroid hormones ay responsable para sa pag-control ng atin pong timbang, ano? Yung weight control. O kaya yung iba nahihirapan na magpapayat, yung iba naman nahihirapan magpa-dagdag ng timbang. O basta mayroong problema sa kanila pong thyroid hormones. Alam niyo ba na ang T4 and T3 din, mga katropa, ano? Ay responsable para sa brain development, ano? Para maging fully developed ang atin pong brain area, malaki ang ginagampanan ng trabaho ng mga thyroid hormones po na ito. As well as dun sa growth and development ng atin pong pangangatawan, yung paglaki. Kaya yung mga nakakaranas ng gigantism, yung nakakaranas ng dwarfism, ay apektado yung, malaki yung kinalaman ng kanila pong thyroid functions doon sa kanilang kondisyon po na iyon. Ano? Ganun din sa mga kababaihan, ay naapektuhan po nito ang menstrual cycle and also yung fertility ng mga kababaihan. Ano? Kapag mayroong problema ang iyong pong thyroid gland, maaari ka makaranas ng menstrual problem. Ano? Yung iba, nakakaranas ng absence of menstruation. Ano? 3 months, hindi dinadatnan. Akala niya buntis. Ano? Akala niyo po, may laman yun tiyan. Ayun pala, ay problema sa thyroid gland. Ano? So, maraming ganyan. Ano? Yung iba, heavy bleeding. Malakas yung daloy ng kanila pong menstruation, ano, during their periods. Yung iba naman, sobrang konti, tapos sobrang iksilang, ano, ng kanila pong menstrual period. So, apektado yun siya. And also fertility, yun ang mahirap. Sa mga mag-asawa, na kung saan matagal na kayong hindi nagkakaanak, ipacheck nyo po yung thyroid gland. Especially sa mga, meron mga hypothyroidism, kadalasan yun siya, ano. pagka merong hypothyroidism, doon talaga nahihirapan makabuo ang mga mag-asawa, ano? So always check this, ano? At iba pang aspeto sa reproductive system. Ayan. Ang mga thyroid hormones ay responsable din sa mood and mental clarity ng isang tao, mapalalaki man o babae. O, kaya pala yung mga ano dyan, merong mood swing, sabi pa. Yung ano, hindi mo malaman, hindi mo matansya, yung kanilang moods, yun. Problema pala yan sa thyroid, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Also, mental clarity, ano? Yung mga tao na confused, lagi, ano? Hindi mapalagay, may term sila dyan, ano? Aligaga palagi, ayun. Yan po, mga kaibigan, ay apektado na apektuhan yung thyroid functions, ano? May problema sa thyroid somehow. Either hyper or meron siyang hypo thyroidism, ano? So itong mga thyroid hormones na ito ang kinakailangan para maging maganda ang production, ano, ng mga thyroid hormones na yan. Unang-una is yung iodine, ano, minerals na iodine. Kinakailangan yan, napakahalaga po yan para sa normal na production ng thyroid hormones. Kaya nga pagka meron kang hypothyroidism ay pinapayuhan ng isang tao na mag-consume ng mga pagkain na mayaman sa iodine, ano? O kaya karamihan ng mga pagkain na mayaman sa iodine is mga seafoods. Ayun. Ang problema lang sa mga seafoods, kung meron namang ibang problema yung pangangatuan mo, maaaring magkaroon ng contraindication, ano? So pipili kayo ng mga seafoods na pupwede para sa inyo, ano? Like yung mga seaweeds, yan. Ito yung most preferable natin, ano? Kasi less yung mga bad effects na pwede mo makuha sa kanila at maybe wala nga makukuha ikaw na contraindication para sa iyong mga karamdaman or bihirang-bihira lamang, ano? Compared doon sa mga ibang seafoods like yung mga shells, ano? At yung iba na mga mataba na mga lamang dagat. So yung mga seaweeds, mayaman yun sila, ano? So kung kumakain kayo ng lato, guso, yan, ako. Ay mayaman po yan sila sa iodine, mga kaibigan, ano? Kaso pagka meron kang hyperthyroidism, ay doon naman ipinapabawas ka sa mga pagkain na mayaman sa mga ganon, ano? At yung, alam niyo ba yung tyrosine? Isang, ano yun siya, isang amino acid or building block ng proteins, mga kaibigan. Ay mahalaga din yan, ano? Para sa normal production ng thyroid hormones sa ating pangangatawan. Ganon din, yung iba pa mga minerals tulad po ng selenium, iron, and zinc, ano? Ay mahalaga para sa normal na production ng mga thyroid hormones po na ito. At kung kayo po ay magkukulang sa mga minerals na ito, ay posible, no, na magkaroon ng problema sa normal production ng atin pong mga thyroid hormones. Kumbaga, mas mahihirapan gumawa yung atin pong thyroid ng mga hormones, no, na T3 and T4 at sa atin pong pangangatawan. Yun. Kaya nagiging problema niyan, mga katropa, mga kaibigan, ano, pagka nagkaroon na ng problema sa atin pong thyroid gland, kadalasan namamaga yung atin pong thyroid, ano? At doon na nagkakaroon ng problema na tinatawag na goiter. Ayun, yung enlargement ng atin pong thyroid gland. Merong iba't ibang klase din ng goiter. O kung sa Tagalog pa ay bosyo, ano? Merong iba't ibang klase niyan. Meron yung paloob, yung tinatawag nila na toxic goiter. Hindi yun siya masyadong visible sa labas, ano? Ang visible sa panglabas is yung caused by hypothyroidism. Ayan. O, talagang lumalaki yung thyroid gland. Or kung mayroong mga polyps sa ating thyroid gland, ay possible din na makita yan. Maano mo kaagad yan? Makikita nyo kaagad yung paglaki niya, ano, visually. So, ang goiter, ano, ay isang enlargement ng thyroid gland po natin caused by abnormal stimulation, ano? And also, kasama na doon yung inflammation, hormonal imbalance, and nutrient deficiencies. Ayan. Ang goiter, pwedeng yun nga, maliit lang siya, pwedeng lalaki ng sobra, ano? Pwedeng soft lang siya, malambot, pwedeng matigas, ano? Pwedeng painful, pwedeng painless. Depende sa kondisyon, kalagayan ng isang tao. Kadalasan, hindi siya nagdudulot ng mga symptoms, ano? Pero merong mga possible symptoms na maranasan ang atin pong mga kababayan. Depende sa goiter na meron po sila, mga kaibigan, ano? So, localized symptoms, ano? Especially sa neck area, pwede sila makaranas ng swelling. Pamamaga sa kanila pong neck area, tightness and pressure, yung parang pinipiga, ano, at parang may pressure dyan sa atin pong throat area, na yun din nagiging dahilan na nahihirapan po tayo sa paglunok. Kumbaga parang mayroong sagabal, sumasagabal sa atin pong paglunok, ano. Even fluid ang atin pong sinaswallow ay nahihirapan po tayong lumunok, mga kaibigan. Kumbaga parang may sumasabit palagi sa ating lalamunan, no? And sometimes pwede rin po itong maging dahilan ng hirap sa paghinga, ano, lalo na pagka masyado na pong malaki yung atin pong goiter, no? Syempre, nandiyan yan sa ano natin, eh, sa atin pong throat area, at yan ay nakapaikot dun sa ano, dun sa daluyan ng atin pong hangin, ano? O sa atin pong lalamunan, ano? So, pag lumaki ito ng husto, maaaring mag-put ito ng pressure, at yung pagsikip nun ay maaaring pong maging dahilan ng hindi magandang flow ng air papasok at palabas sa atin pong lungs area, no? Yung iba, nakakaranas palagi ng pamaos, pamalat. So, yun, pagka inyo po nararanasan yan, mas maganda magpakonsulta na kagad kayo, magpa-check po kayo ng inyo pong thyroid gland. Dahil maaaring meron na nag-umpisa dyan, if ever not visible man, yung paglaki ng ano po ninyo, ng thyroid po ninyo, ay mas maganda makapagpa-konsulta na po kayo, mga kaibigan, no? Iba pang mga systemic symptoms, ito po ay nagdepende kung anong dahilan ng goiter po ninyo, no? Kasi pwede nga yung dahilan ng hypothyroidism or hyperthyroidism, o yung tinatawag po na hypothyroid goiter or hyperthyroid goiter. Kapag kayo ay meron pong hypothyroid goiter, kadalasan na symptoms niyan is weight gain, yung mabilis na pagdagdag ng inyo pong timbang. Yung iba, kahit na anong diet po nila, tumataas ng tumataas, bumibigat ng bumibigat yung inyo pong timbang. Dahilan nga sa kulang yung production ng thyroid hormones, at ito ay nagiging dahilan ng mabagal na metabolismo ng inyo pong pangangatawan, ano? Sobrang bagal na metabolismo ng katawan mo to the point na hindi na nagagamit, ano, yung mga nakakain po natin, mga macronutrients na atin pong nakakain, hindi na may metabolize at tumatambak lang na tumatambak sa atin pong pangangatawan. Kaya nangyari, pabigat ng pabigat ang isang tao na meron pong hypothyroidism or merong hypothyroid goiter, ano? Isa pa is yung fatigue, ano? Since hindi ka nakakakuha o hindi na metabolize na maayos yung mga kinakain po natin, ano, yung mga macronutrients na atin pong ini-intake, hindi ito nagbibigay ng sapat na enerhiya sa atin pong pangangatawan. Even though marami ka nakakain, kaso nga lang hindi mo naman napapakinabangan o hindi na ko-convert into energy, maaaring magdulot yan siya ng fatigue sa inyo pong pangangatawan. Parang laging pagod na pagod yung inyo pong pangangatawan. Kahit naman na hindi ka nagkikilos, ay feeling mo parang pagod na pagod ka, ano? At isa pa, yun nga, cold intolerance, ano? Kumbaga, lamigin, yun, ang mga tao na meron pong hypothyroid goiter. Ikaw ay mas mabilis makaranas ng depression compared to other people, ano? Kahit naman hindi masyadong stressful yung buhay natin, ano? Mga tao ngayon, sino bang tao na hindi nakakaranas ng stress? But if you have a hypothyroid goiter, mas mabilis kang ma-depress. Yan. Kasi nga, yung mental clarity natin, focus natin sa ating pong pag-iisip, ay hindi ni ganun ka ganda. O dahilan nga sa kakulangan nitong mga hormones po na ito, mga kaibigan. No? Maaari na makaranas ng dry skin and constipation. No? So mga kababayan natin na meron pong hypothyroid goiter. If ang condition mo naman is hyperthyroid goiter, ito yung kabaliktaran naman, ano? So kabaliktaran to nung mga simptomas nung hypothyroid goiter, ano? So sa hyperthyroid goiter, yung weight loss mo ay mas mabilis. Ayan, napakabilis. To the point na pati yung mga kalamnan mo nag-shrink, ano? Kaya ikaw ay papayat ng papayat. Yung mga tao na ganito, kahit na ang lakas nilang kumain, Pero makikita mo pa rin sa kanila pong pangatawan ay payat pa rin sila. Ano? Napakapayat po nila. At dahil sobrang payat nila, ano? Especially dito sa face area, ano? Merong mga cases na kung saan yung mata ay parang lumuluwa na po, mga kaibigan, no? O, yun yung ilan sa mga symptoms ng hyperthyroidism or hyperthyroid goiter, ano? Isa pa, rapid heartbeat, ano? Especially kung medyo advanced na yung condition mo ng hyperthyroidism, napakabilis na talaga ng tibok ng inyong pong puso, ano? Parang lagi kang kinakabahan, no? Ganun yung pakiramdam mo, parang lagi kang in threat, ano? O, parang lagi merong nasa panganib ang inyong pong buhay, mga kaibigan. At ito ay hindi magandang kondisyon para sa ating heart area, no? Kasi nakaka-stress po ito ng gusto sa ating pong heart area. Yan. And then possible din na makaranas ng anxiety yung mga tao na meron pong hyperthyroid goiter. Itong sweating, especially sa gabi, ano? Yung cold sweats, kung tawagin, ayan. Malamig na pawis tuwing gabi, ayan. At sila rin ay nakakaranas ng heat intolerance, yun. Inabanggit natin kanina, ano? Na mainit lagi yung kanilang pakiramdam, ano? At tremors, yung panginginig, pangangatal ng iba't ibang parte ng pangangatawan. Kamay, palad, itong hita at talampakan ay pwede makaranas, ano, ng tremors o yung uncontrolled movement, mga kaibigan, no? So yun yung pagkakaiba nila makasama, ano? Ang thyroid or goiter, problema, pamamaga sa atin pong thyroid gland, ay iba't iba rin ang paraan kung paano po ito susolusyonan, mga kaibigan. Depende sa dahilan. Yun. Kasi kung hyperthyroid ka, iba yung treatment para sa iyo. At kung ikaw naman ay merong hypothyroidism, ay iba rin, ano, yung panglapat na solusyon para po sa inyo, mga kaibigan, no? So dapat malaman natin yun. And also, yung mga pagkain, ano, na dapat po ating kakainin ay merong pagkakaiba rin depende doon sa kondisyon po ninyo, no? So, kaya sa mga kababayan din dyan, ha, na meron pong goiter or meron kayong thyroid problem, ayan, mahalaga na malaman po ninyo kung ano yung mga dapat at hindi dapat para po sa inyo, mga kaibigan, ha? So, sa ating pagkabalik mamaya, ay atin pong ipapaliwanag kung ano yung mga pagkain na pwede, ano yung mga pagkain na hindi pwede para sa inyo, para mas mabilis makarecover ang inyo pong pangangatawan. Especially kung nakikita nyo na, ano, napapansin nyo na unti-unti nang lumalaki yung inyo pong thyroid gland, ano, or nagiging visible na yung goiter po ninyo, nako, ay kinakailangan mabigyan na kaagad yan siya ng solusyon, mga katropa, mga kaibigan, ha? Okay? Paano po, nako, napakabilis ng atin pong oras, ha? Maraming salamat sa mga katropa at mga kabayan na sumali dito sa atin pong programa at palatuntunan. Ganoon din sa lahat po ng nakikinig at lagi pong umaantabay sa atin pong mga programa. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong palatuntunan, The Secret of Health, ay magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO, at ni Doc Algie Bacla, atin po yung likod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin ang Panginoon nawa ang siya magpapalakas at magpapagaling ng atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
8: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: XFM. XFM. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butik. na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis
12: sa mga butika. Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sunzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Coffee Mix. Sarap!
18: Sunzone Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Sunzone Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
19: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Isang pahid lang sa pusod.
18: Desminoria.
20: No more.
18: Santon Plus Herbal Oil.
21: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
22: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
23: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
24: Ha! May pimples na naman ako!
25: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
26: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sister the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis sa mga butika.
16: Vision X Plus, soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
12: Santong Plus Herbal Oil.
27: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santong Plus Herbal Oil.
28: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
28: Santong Plus Herbal Oil.
29: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM. XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: kami ang
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Mga katropa, exciting!
10: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time 6:09 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Asawa ng lalaking nalunod sa barangay Santa Lourdes, nilangoy ang area upang iligtas ang kanyang mister na bangkay na ng matagpuan kahapon ng umaga.
2: Nung narinig ko yung tulong, nag-iinikot ko yung flashlight sa mga kasama ko.
3: Uh-oh.
2: Siya lang yung nawawala, saka nabusisan ko siya.
4: Kasama ng nawalang maingisda, ibinahagi ang huling pangyayari bago maglaho ang biktimang nalunod sa barangay Santa Lourdes.
5: Sabi niya, tulong, yun lang yung sigaw niya kagabi. Apat na bisis niya inulit yun.
0: Publiko pinag-iingat sa paggalat ng Peking, 500 pesos sa Puerto Princesa.
6: Oh, sabi tayo din yung 500, ha?
4: Sa balitang nasyonal, Romualdez dumalo sa plenaryo ng Kamara sa gitna ng kontrobersiya.
0: Sa balitang internasyonal, US pansamantalang itinigil ang pag-i-score sa Strait of Hormuz para sa posibleng kasunduan sa Iran.
4: Sa sports balita, imbed maaaring hindi makapaglaro sa ikalawang laban sa Knicks dahil sa injury.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
7: Express Balita sa Umaga.
0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon na Biyernes, May 8, 2026.
4: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan hong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
4: Kami rin po'y napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
7: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Mga katropa, dako na tayo sa detalye ng ating mga balitang lokal.
7: Express Balita sa Umaga.
0: Kinumpirma ni Janet na nalunod ang kanyang bayaw na si George Espia habang nangingilaw sa barangay Santa Lourdes nito pong gabi ng May 6, 2026. Ayon po kay Janet, anlaba bandang alas 5 ng hapon nang magpalawot ang biktima o pumunta sa lugar at hanggang sa tuhod lamang umano ang lalim ng tubig kung saan na doon ito nanguhuli ng alimasag. Sinabi nito na flashlight na lamang ni George ang natagpuan sa area kung saan ito huling nakita. Nagtataka naman ng pamilya kung anong o papaano nalunod ang biktima, gayoy mababaw lamang ang tubig dagat bago ito biglang nawala. Batay po sa salaysay ng kasama ng biktima, posibleng may humila o mano pababa kay George dahil narinig pa nilang humihingi ito ng tulong bago tuluyang nawala sa kanilang paningin. Kasama ng biktima ang kapatid ni Janet na mangyari ang insidente habang nangingilaw sila noong gabi ng May 6.
8: Mangingilaw na po sila, sir. Oo. Wala lang sila ng hikumbang.
9: Oh, alam ko yun. Mangingilaw lang. Pag mangingilaw, eh, hindi naman lalao talaga yan eh. Dito lang. So, paano nawala po yung bayaw po ninyo?
8: Ayun nga po, sir. Hindi namin maimagin na pagkawala ng bayaw ko, tahimik po ang pagkawala niya. Hindi nagalaw ang tubig, walang masyadong may kumagat sa kanya na malakas. Yung buhaya naman po siya na, na di ba pa ang buhaya kung magkawat, ibalibag-balibag niya yung tao.
9: Oo, hindi. Tsaka yung buhaya pagka nangagat yan, lulubog lang mga ilang minuto, aakit na yan eh. Aangat
8: po,
9: eh.
8: Wala po sir, tahimik po ang dagat.
0: Tinig ho ni Jeanette Anlaba, yung punghipag ni George Espia na nalunod po sa harap ng si Trabina sa Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City.
7: Express! Express! Balita sa umaga!
4: Nakikirami tayo, Choy, doon sa pamilya.
0: Oo.
4: Kawawa din naman, oh, yung, gusto niya lang pala, ano, no? Mabigyan ng alimasag tsaka hipon yung anak niya.
0: Kasi kung pang-ulam, wala raw problema. Oh. May pambili naman yung pamilya, kaya, yung asawa. Kaya lang, yun nga sabi mo, gusto lang din talagang makakain ng alimasag
4: at ng hipon.
0: Hipon.
4: Oh, hipon. Yung anak, sorry, yung anak na yung gusto niya, ano, yun eh.
0: Yung anak.
4: Oo, oh, gusto niya bigyan.
0: Yung anak niya, nakakabanding niya rin, nakakasama
4: oo,
0: niya rin
4: nakakasama
0: minsan
4: niya
0: doon.
4: Rin.
0: Pagka na pangina sila doon, nataon lang na siguro na aksidente ito.
4: Kaya nga. Kaya nga
0: doon din mismo, doon din mismo natagpuan.
4: Doon din nga pala mismo, no?
0: Mga nasa 3 hanggang 5 metro yun layo.
4: Ang ano lang, no? ang lalim pala, no?
0: May kantil kasi yun eh.
4: Kaya nga.
0: Tsaka so, mabuhangin.
4: Mabuhangin o putik?
0: Mabuhangin na maputik. Oh. Ganun siya. Oh. Kaya parang kung mabaon ka doon, ang hirap makaangat.
4: Yung kaibigan niya, merong kinukwento?
0: Merong kwento?
4: Meron. Oh.
0: Si Ramram?
4: Si Ramram.
0: Sige na.
4: Ibinahagi po ni Ramram ang nangyari bago biglang nawala ang kanyang kasamang si George Espia habang nangingilaw sa bahagi ng Sitramina sa Barangay Santa Lourdes nitong Miyerkules ng gabi. Ayon kay Ramram, posibleng nasalabay si George kaya hindi na ito nakapagkilos o kahit na marunong lumangoy itong si George. Sinabi rin ito na ngayon lamang ano nangyari ang ganito insidente na matagalan nila paingista sa lugar. Kinumpirma rin ni Ramram na narinig nila ang paghingi ng tulong ng biktima kaya agad nilang pinuntahan ang area. Sinabi nito ang kantilado at malalim na bahagi ng dagat ang mangyayari ang insidente.
5: Narinig ko lang po kasi sigaw niya na lang ko yung narinig ko tsaka yung light niya.
9: Ano yung

0: nakita sa umaga.
1: Una nilang nakita, Choy, itong flashlight o headlight.
2: Flashlight.
1: Yung, di ba, pagka nangingilaw, merong
2: sa ulo
1: na nakalagay. Yun, oh. Pero may mga salaba yun.
2: Merong ano, merong tentacles, mga gaway.
1: Oo, gaway. Galamay, gaway.
2: Parang, ganun. Saya, gaway eh.
1: Gaway, oh. So, yun ang unang nakita nila. Na buong akala nila, na nakakabit pa yun sa ulo ni George. Pero nung hawakan na nila, nung kunin na nila, wala na. Makahiwalay na yung flashlight o yung headlight kay George.
2: Pati yung sibot.
1: Oo, tapos ang nangyari noon, tagal, nakatatlong dive pang araw sila doon eh. Yung mga kapwa nila, mga ano, nangingilaw, yung mga, kasi marunong din talaga, mga mangingisda eh. Marunong lumangoy. So, dinive talaga nila yon.
2: Di na nakita.
1: Di talaga makita eh. Gawa ng ansabi, una, napakalabo ng tubig yung, kahit na meron silang flashlight. Kasi ang sabi, naka-reflectorize yun, yung suot na damit. Pagka nasa ilalim ka ng dagat, tapos na sentruhan nyo ng sinag ng ilaw,
2: makikita.
1: Magre-reflect yun. Makikita. Pero kahit na may mga kanya-kanya kasi silang flashlight na dalay, kahit na gamitan nila noon, hindi rin nila makita noon time na yun. Tsaka malalim yun, ha?
2: Malalim, kantilado eh. So, possibilidad, nasa labay siya, bago siya na ano,
1: napunta sa malalim na bahagi.
2: Oo, kasi siyempre, kung nasa labay ka, aanuhin mo eh, tatanggalin mo yung ano eh. Tapos biglang na ano ka na doon sa kantil.
1: Papanik ka na doon. Sobrang half day, sobrang sakit. Diba? Kasi siyempre, ang sabi, nakaabot daw hanggang baywang yung tubig. So ikaw naman, yuyuko ka talaga dyan. Yuyuko ka para makita kaya mo kung ano ang mga meron doon. Baka na-tsempuhan habang nakayuko.
2: Doon sa mukha niya. Oh. Kasi sa ulo yung salabay, sa flashlight.
1: Oh.
2: Sa ulo yun eh.
1: Yun, oo. Oh.
2: So, kung
1: maaring natanggal niya yung, ano, yung salabay na nakakapit doon sa ano, sa flashlight. O napasama na doon sa salabay. Pero nadikita na siya, nakapitan na.
2: Oh, nakapikit siguro siya. Tapos na-outbalance na papunta doon sa kantilado, sa malalim na bahagi.
1: Oh. Lumalangoy, kala siguro papunta doon
2: sa patabi.
1: Patabi, oo. Oh. Sa baybayin dagat, pero napunta doon sa mas malalim. So may kantil, nasabi, nasa 8. May kumulang 8 metro yung lalim.
2: Dako. Lalim pala.
1: Oo, malalim yung kantil.
0: Express Balita sa Umaga.
1: Samantala, alas 10 na ho kahapon ng umaga nang matagpuan ang mga labi ng biktimang nalunod matapos na magsagawa mula ng search and rescue operation ng Philippine Coast Guard, PNP Maritime at Barangay Santa Lourdes para sa nawawalang lalaking si George matapos na makatanggap ng tawag nito pong Biyerkules ng gabi. Ayon po kay Insin Rindo Escaparte, commander ng Coast Guard Substation Honda Bay. Naririnig pa ang humihingi ng tulong ang biktima bago tuluyang nawala. Flashlight na lamang ng biktima na puno ng salabay ang unang natagpuan sa lugar. Sinabi ng Philippine Coast Guard na mahirap ang operasyon dahil kantilado, malalim na at madilim na bahagi ng dagat kung saan huling namataan ang biktima. Posible rin umanong inanod o nahila ito papalayo. Kahapon muling nagsagawa ng pagsisid ang rescue timer gamit ang rubber boat at diving tanks habang pinalawak din ang paghahanap sa mga kalapit na lugar sa ika-4 na pagdadive bago nakita at lumutang ang katawan ng biktima na wala na pong buhay.
0: Express Balita sa Umaga.
3: Possible talagang may higop yan, sir.
2: Oh.
3: At na, lalo na kung hindi ka masyadong marunong lumangoy.
2: Lumangoy, oo. Oh.
3: Mahirapan ka talaga makabalik sa mababaw na parte.
2: Oo. Oh.
4: So, sa bisinidad, doon sa pinagkakitaan ng flashlight, yung kantilado malawak. Malawak, sir, no? Malawak ba?
3: Oo. Yes, sir. Medyo malawak yung kantilado na area, sir.
4: Okay. So, may possibility na nandun pa siya o hinila na siya kung sa malalayo? At saka, ano yung sukat ng pupuntahan po ninyo? Doon lang sa area o maaring sa kalapit, ano na, barangay, sa dagat?
3: Ngayon, sir, ang pag-searchan natin, sir, magpo-focus muna tayo doon sa area mismo, sir.
1: Tinig ho ni Insin Rino J. Escaparte ng Philippine Coast Guard Substation Commander dyan po sa Honda Bay.
0: Express Balita sa Umaga.
1: Yan po ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito ho ay marami ng natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito ho ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap. Tulad doon ang Bangustin, ang Palaya, Balungkay,

0: Garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Yun, Choy, nakita ito kahapon.
2: Kaya nga eh. Malawak pala yung kantilado na area.
0: Mahaba. Tapos ito ay sa ikaapat na pagdadive. Dive sila, tapos bigla na lang lumutang.
2: Lumutang na lang.
0: Oh, hindi siya nakita sa ilalim ng dagat. Sabi nga, meron daw doon na parang bahura. Sa ilalim na po pwedeng doon, may stock, pero hindi. Kusa na lang ho na umangat, lumutang. Habang merong nagdadive kasi ano pa eh, tuloy-tuloy pa yung search and rescue operation ng time na yun eh.
2: Mm-hmm. Bagay, pag bloated na yung tao, kasi pag bloated na yung katawan, talagang lulutang na.
0: Ano lang pala, no? Halos nasa 12 hours lang.
2: 12 hours
0: more
2: lang.
0: More than 12 hours, aangat na yung katawan ng tao.
2: Pero mayroong pangyayari dyan, di ba? Yung may na yung piloto.
0: Mm-hmm.
2: After 1 year bago nakita.
0: Ano?
2: Sa Honda Bay din.
0: Oo, pambihiran. Tagal naman nun.
2: Oo, tagal nun eh.
0: 1 year.
2: Na-cover ko yun eh. Yung nakuha yung sa Honda Bay. Pero isang taon bago siya na
0: nakita. Eh, paano yun? Kalas-kalas na yung ano nun.
2: Sa yun, naka-uniform pa rin, pero buto na lang.
0: Buto na lang.
2: Sa may buhok, yung buhok hindi natutunaw eh.
0: Ayun. Naka-ano siguro yung pang diving gear, yung suit niya, yung ano?
2: Yung pang-piloto.
0: Ah, pang-piloto pala.
2: Ano yun eh? Ano eh, yung piloto yun ng ano eh. Bumagsak na eroplano. So, ito naman, lumutang.
0: Lumutang.
2: Oo. Oh. Mabuti lumutang din kahapon.
0: Oo. Ito pala ay taga ibang lugar.
2: Zambales.
0: Tapos, ang sabi, nakausap natin yung pamilya, uuwi o pupunta dito yung pamilya nitong si George. Doon pa sila mag-uusap kung ano ang plano. Kung ito ba ay dito na lang ililibing o kung siya ay dadalhin doon sa kanila
2: sa Zambales
0: para doon ilibing. Ang hinihintay. Pero pansamantala, yung labi nitong ni George doon muna sa bahay nila.
2: Sa Santa Lourdes.
0: Oo. Habang hinihintay yung pong pamilya mismo ni George. Siya lang yung napunta dito eh. Nakapangasawa eh.
2: Oo. Mag-isa lang pala siya dito. Wala siya kapatid, kamag-anak.
0: Wala. Oo.
2: Wala. Siya lang pala. Yung hobby niya talaga, no? Mangisda.
0: Yun na eh. Sa simple lang ha. Sa simple lang na pangingisda. At saka kabisado niya na rin daw pala yung lugar. Kasi mayroong mga kasamahan si George na ano rin, na nakapagpapatunay rin. Dalawa yung nakausap ko kapag dalawa o tatlo. Eh, nasabi, lagi naman, minsan nga sabi silang mag-ama yung pumupunta sa tabing dagat para lang manguha ng mga yan. Mga...
2: Pero hindi talaga sila mangingisda. Kumaga, kasi kung may kaya ito doon sa Zambales daw eh. Kumaga, maayos naman yung ano nila. Sabi nga, may pambili nga ng ulam eh. Talaga ano niya lang. Gusto niya lang, masaya lang siya mangisda.
0: Oo, masayang mangisda. Banding araw eh. Banding ng pamilya, banding ng mag-ama. So, lagi nilang ginagawa na pumunta doon sa tabing dagat. At alam din naman daw na biktima yung lugar na yun, yung kantil na yun. Pero nga rong sabi doon na sa labi noon, doon nangingisda yung kahapon kausap natin. Sa tabi na yon, pero sabi talaga nila napakalalim daw talaga ng lugar na yon, yung kantil na yon, hanggang doon lang sila sa labi ng kantil na yon, doon lang sila nangunguha ng mga yamang dagat.
2: Joy, yung misis naging emosyonal po ang asawa ni George Spia na ibahagi nito kung paano nawala ang kanyang asawa matapos mangilaw sa bahagi ng Sitramina Port sa Barangay Santa Lourdes nito Miyerkules ng gabi. Ayon sa kanyang sa asawa ng biktima, narinig pa nila paghihina tulong ni George kaya agad nitong hinabol. Anya, nasa 10 metro lamang umano layo ng kanyang asawa bago ito biglang nawala. Sinabi nito na parang hinigo pa ilalim ang kanyang asawa dahil sa bilis na nawala. Tanging flashlight lamang umano ang lumutang sa lugar habang inakala pa nilang natinik lamang ito ng bantol. Sinubukan pa umano nilang languyin ang area kung saan huling narinig ang sigaw ng biktima at inikot ang lugar. Ngunit bigo nilang makita si George. Ayon pa sa asawa, nagyaya lamang umano si George na mangilaw upang kumuha ng alimasag at hipon para sana sa kanilang anak. Ngunit nauwi pa ito sa trahedya.
1: Express! Express! Balita sa umaga!
3: uling narinig ko lang po sa kanya yung ano, yung po, ay pag nung narinig ko yung tulong, nag-inikot ko yung flashlight sa mga kasama ko.
4: Uh-oh.
3: Siya lang yung nawawala, tsaka nabusisan ko siya. Sabi ko sa kapatid ko, long, sabi ko si Kuya mo, George, napinik ng bantol, puntahan mo muna. Kasi ang NSP ko, sir, mababa lang po siya. Maano lang, hanggang tuhod, hindi nga abot sa tuhod yung tubig. Tapos nung hinabol namin, sir, unti-unti pawala yung busis niya. Tapos pagdating namin doon sa ano, malalim pala siya, lampas tao, pero maraming bato na pwedeng makaahon doon hanggang dibdib.
4: Oh.
3: Hanggang baywang pa nga yung iba.
4: Oh. Nabanggit mo na bantol? Ano yun?
3: Ay, opo. Akala ko natinik lang ba siya, sir, yung pagsigaw niya ng tulong. Akala ko natinik lang kasi hindi naman po yan siya nagpunta sa malalim.
2: Yan po ang tinig ni Melrose Espia, ito pong asawa ng biktima. Yan ang balita atin sa inyo na. Numero 1, vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ang pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Express Balita sa Umaga.
0: Bantol, Choy.
2: Bantol lang pala.
0: Yung bantol, nako, napaka ano niyan. Napakasakit niyan pagka nakatapa ka ng bantol. Stonefish.
2: Yan.
0: Para siyang gatas na halimbawa yung tinik.
2: Oh, pagka, gatasan. At may tawag din sa amin yan, gatasan.
0: Gatasan, oh.
2: Pag bantol, natapakan, gatasan.
0: Pag natapakan mo yun, aroy, parang kang nilagnat. Sobrang sakit. Bawat hipo. Kahit na ano yun lang, ganun yun lang, oh.
2: Mm.
0: Yung himasin lang.
2: Naalala ko, Choy, nangilaw din kami.
0: Oo.
2: Yung kuya ko, yung taga Paliko.
0: Oo.
2: Nangilaw kami sa Lusbe. Kasama ko pa yung mga kuya ko.
0: Mm.
2: Natinik ng...
0: Bantol.
2: Yan, bantol. Aawi kami agad.
0: Mamaga talaga yan, eh.
2: Oo, eh, talagang
0: parang
2: ano.
0: Parang siyang may kamandag din na, oo, ano, na talagang kaya niyang lagpa, ano yun, eh. I-paralyze yung buong katawan.
2: Yun, yun
0: literal
2: talaga.
0: Literal na i-paralyze. Pero lalambot, babagsak yung katawan mo, eh. Pag nabantol ka, yan ang pinakamahirap na matapakan sa daga.
2: Kakanta, may term kami dyan, eh. Kakanta ka talaga.
0: Kakanta. Aroy! Aroy!
2: Pero meron kami yung ano dyan, hindi ko alam, alam naman ito mga mayingista, yung meron bang halaman, yung kulay green lang talaga siya, pati yung puro yung dagta niya rin.
0: Dagta.
2: Oo, yung...
0: Rebelde.
2: Ha?
0: Rebelde. May tawag kami sa Aburlan, eh. Doon sa Aburlan, eh. Ano?
2: Yung ano lang, yung kulay green lang, oh, na ano... Oh, may katawan siya, tapos kunti, yung dahon niya, kunti lang din, kakaiba lang yung ano niya.
0: Oo.
2: Pag pinutol mo yun, yung dagtanon, yun ang ilalagay mo.
0: Meron kami doon sa ano, eh, yun ang tawag namin sa Burlan.
2: Rebuilde.
0: Sa
2: Ob,
0: rebuilde yun.
2: Oh,
0: gamit ang mga rebuilde noon sa ano.
2: Oh, yun, baka yun na yun. Yun. Pag natinig ka ng bantol, o kaya ng yung hito, yung tawag sa amin, ito-ito, yung hito sa dagat, kakanta rin yun. Yun ang pinapanglagay.
0: Yung ano yun, yung sasanga, yung alimbawa yung maliit na, ito yung dahon. Pag tinanggal mo ng ganyan,
2: yun.
0: Tapos doon na lalabas yung
2: dagta. Yung katas niya, na kulay puti.
0: Yun.
2: Yun, oh, di ba, yun. Yung dagta niya.
0: Dagta, oo. Oh. Ganon din ang gamit dito sa pag nabantol. Ang dami rin yan dyan kasi doon na ano rin, nangingilaw rin kami niyan doon sa may Dilat. Sa Aburlan, ang dami rin bantol doon. So pagka ganon ang gawa ako, hindi ako nagpapaa. Gamit talaga ako ng sapatos. Kaya lang pagka natapak sa putik, doon kasi yung ano yung mga sugpo.
2: Ayun, doon,
0: sa
2: doon.
0: Maputik. Pag tumapak ka doon, hirap iangat yung paa. Bawat angat mo, bigat. Kaya ito po pwedeng na ano siya, eh, pwedeng nabantol, tapos po pwede rin siyang nasalabay.
2: Pero
0: bago natapak doon sa malalim na bahagi, hirap makaahon yung katawan.
2: So makikita naman niya kung nabantol siya, may tama yan sa paa.
0: Oo. Sa mukha nga raw, meron daw, eh. May...
2: Pero salabay.
0: Salabay.
2: Salabay.
0: Salabay. Oo. Oo. Yun ang na...
2: Ayan ang pinakamalapit na salabay muna bago na lunod siguro.
0: Lunod.
2: Oo, ano man.
1: Express Balita sa Umaga.
0: 6:32 na gumaga.
1: Express Balita sa Umaga.
0: Sa ating pa mga balitang lokal, pinag-iingat to ang publiko matapos na may ilang naiulat na insidente ng pagkalat ho ng Peking 500 pesos bill na dito ho sa lungsod ng Puerto Princesa. Peking ho ito, 500. Ayon po kay alias Mami, nasa kanya pa rin ang Peking 500 pesos na nakuha umano niya mula ho sa isang transaksyon sa bahagi ng Malbar Street. Namili ho kasi siya doon, eh. Sinabi nitong hindi na rin umano ito tinanggap pabalik ng pinagkunang pera. Ilan pang nabiktima ho ang nagbahagi rin na karanasan matapos siyang mabayaran ng 500 pesos sa isang gas station. Di na rin umano niya na ibalik ang pera sa naturang gas station dahil nangamba rin siya. Ibawas ito sa sahod ng pamboy. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng publiko na suriing mabuti ang peking tinatanggapa, lalo na sa mga transaksyon sa gabi o kapag nagmamadali upang maiwasan ang mabiktima ng peking salapi.
1: Express Balita sa Umaga.
5: Hello po, Ska. Sabi ko, hello, pare-parehas talaga. Kaya, nag-ano ako sa'yo, pinost ko, send ko rin sa iyo.
0: Oo, oh, kaya nga tinitignan ko yung pera sa'yo na 500, pati yung sa'kin. Pareho rin.
5: Parehas po. Kaya sabi ko, ako, ang dami na. Kaya minsan, sa tindahan, pag, kasi may pwesto po ako dyan sa harap ng hensi, pag merong gabi na, pag may nagpapalit sa akin, o magbibili siya ng worth 10 pesos, 20, mga ganong halaga, hindi ko na pinapalit pabili kasi natatakot ako, baka fake.
0: Oh, eh, ipapaano yun? Eh, makaka-apekto rin yun sa kita.
5: Opo. Kasi sayang din yung 500, ha?
1: Express Balita sa Umaga.
0: Tinig ho ni Mami, yung pong nabiktima rin po ng 500 pesos. Peking 500 pesos.
1: Express Balita sa Umaga.
0: Yan po ang balitang atin sa inyo ng Vision X Plus. Mayroon po itong kakayanan upang manumbalik sa maayos na paningin ang inyo pong mga mata. Ito po ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Dito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Express Balita sa Umaga.
0: Peke, 500. Oh. Palengke, sa palengke ito, Choy. Sa old palengke, market.
2: Old public market.
0: Oh. Hindi naman sa loob. Hindi sa loob, sa...
2: Sa labas lang. Sa
0: labas.
2: Sa gilid.
0: Naman. Oh, sa gilid. So, bumili siya doon na pagbili niya ng prutas, eh, pumunta sa isang grocery. Tapos nung binayad, nakita, Peke. Tapos nung babalik na doon, wala na.
2: Wala na.
0: Hindi natanggapin.
2: Nako, talaga.
0: Mm.
2: Oh. Ay, kasi yung fake na pera, ano yan eh, akala mo ano lang, pagka magaling yung pagkagagawa, akala mo tunay din talaga, hindi mo mapansin, lalo na pagkagabi.
0: Yun na nga eh.
2: Kasi siyempre ikaw, hindi mo na yan, ano yun, ito ba ay
0: wala na.
2: Tunay o hindi, basta pagtanggap mo, diretso ano na eh, tago, kaya bili.
0: Di ba tayo, ilang beses tayo nagbabalita ng ganito, lalo na kung kailan, buwan ng Disyembre, kung saan abala ang marami. Bago yung ikot ng pera sa December kasi labas-pasok eh. May mga pumapasok sa'yo na pera, unexpected. Then ikaw naman, gastos ka ng gastos. So ang bilis ng ikot ng pera, di mo namamalayan. Meron na palang pumapasok na ito, nakakapasok ko yung mga peking pera.
2: Saan kaya ito galing? Ito yung tanong natin. Dito kaya ito minamanufacture o galing sa labas ng Puerto Princesa?
0: Ang galing nung pagkakagawa nila, alam mo talaga totoo. Nabibili nito sa Shopee.
2: Ay, yun. Meron to.
0: Alam mo yung mga vlogger?
2: Yung kala mo. Kunwari, ang dami nilang pera.
0: Ayun, kala mo mayaman na sila.
2: Yung pala sa Shopee lang nabili.
0: Panghikayat lang nila para makita na kunwari mataas na yung buhay nila. Kaya na nag-vlog sila. Maliit lang naman kita. Hindi ka naman kikita agad-agad ng milyon kung hindi ka sikat na vlogger sa buong Pilipinas.
2: Kasi,
0: pero kung local vlogger ka, hindi ka kikita ng ganong kalaki. Mga milyon.
2: Yung sa akin, parang $18 pa lang eh.
0: Kita mo na, at least meron kang $18. Pwede na yan.
2: ang tagal ayaw tumaas eh.
0: Kay manager, ang bilis ng pag-angat. Kasi minsan nagpapabagal doon sa pag-angat yung mga violation. Pero pagka wala ka ng violation, mabilis yan. Aangat.
2: Tsaka nahihiya ako mag-post. Nahihiya ako mag-vlog. Pero mabibili nga ako yung mabiblogger, kita ko pinapaypay yung hindi pala totoo yun.
0: Yung iba, di ba? Tapos yung sa mga buy bus money,
2: yung
0: wooden money doon.
2: Yung diba, sa NBI, 75 million. Sa rekto pala nila pinagawa.
0: Sa rekto?
2: Sabi ni Atty. Matibag.
0: Biruin mo.
2: Kasi
0: galing,
2: kinustion sila eh. Ay, bakit meron kang 75 million? Ay, naka-freeze yung mga ari-arian ni Romualdez. Ay, sabi ni Atty. Matibag ng NBI, hindi, doon kami sa rekto nagpagawa.
0: Ganun yung mga budel money. Hindi talaga lahat tunay.
2: Yung ano lang yan, yung...
0: Sa harapan.
2: Sa harapan lang, sa ilalim.
0: Sa harap. Pagpapakita. Para pagka sinokwis nila, mabilis na makikita ng tao na parang tunay.
2: Kaya nga, yung sa iyong bottle money, di ba? Makikita mo talaga, kala mo ano rin eh.
0: Kasi ano yun, ginagawa nila, ang hirap nga naman i-provide. Mm-hmm. Kahit sa mga ano, sa mga transaksyon ng mga buy-bus, di ba halimbawa gusto nilang 50,000. Mm-hmm. Wala mang maibigay na 50,000, totoong pera, para lang ano.
2: Para doon sa ibibili ng ano, kunwari.
0: Ang totoo doon, mga nasa 1,000 lang o 500.
2: Mm-hmm. Sa taas lang talaga.
0: At pagdating sa presentation naman, naging exhibit siya sa court, okay naman siya, pinapayagan naman ng ano ng judge yung ganong presentation. So dito 500 pesos na ito, kumalat dito sa puerto. Ako nga ganun din eh, yung sa
2: hindi gas station. Hindi kaya ito yung bottle money?
0: Hindi na tinanong. So ito, yan o, yan yan yun. Kala mo, tingnan mo, merong ano siya.
2: Kala mo totoo rin talaga.
0: Oo. Meron pa yan yung parang guhit sa gitna. Oo. Yung isa pa, ito yung sa alley. Yun, oh, kita mo sa gitna, di ba may guhit din?
2: Kaya lang, hindi, kailangan dapat yan, makislap.
0: Oo, pero maganda ngayon, yung isang pera ngayon, yung hindi na basta-basta napupunit.
2: Yung ano yun?
0: Ano, sir?
2: Ha? Polymer. Yun, polymer.
0: Yun talaga, kahit na mabasa yun, walang problema. Hindi basta-basta mapepeke yung pera na yun.
2: Tsaka marami na siyang safety features. Yung polymer. Yung polymer money natin.
0: Ingatan natin ha sa palengke kasi labas-pasok yung pera po. Pwedeng doon talaga magamit ito po mga peking pera gawa ng nagmamadali ka magbarya kasi may kasunod kang customer. Ang po pwedeng mabiktima dito, ikaw na mamimili, pati ikaw na rin po vendor. Sa mga gas station, ganun din. Yung na-experience natin ha sa gas station. Sa ano to, Choy? Sa akin na-experience ko ito. Nagpagas ako.
2: Nagpagas ka?
0: 1,000 pera ko. Oh. Tapos 500, pinagas ko. Mm-hmm. Pinarehan ako ng 500. Mabilisan lang din ako nun. Mm-hmm. Doon lang din sa may bangkaw-bangkaw na gas station.
2: Hindi polymer banknotes.
0: Hindi. Hindi siya.
2: Papel lang siya.
0: Papel. Ngayon, pag bigay sa akin, kinuha ko na lang kaagad. Pagdating ko sa barangay, may humingi ng tulong.
2: Binigay mo?
0: Binigay ko yung 500.
2: Siyempre, talagang kagawad, talagang matindi yung pagtulong mo sa mga mahirap.
0: Nung naramdaman ko kaagad, nasabi ko, talagang nangailangan.
2: Mahal mo yung mahirap. Eh, kagawad ka eh.
0: Oo, di pagbunot ko, pagbigay ko, ito po yung 500. Pasensya na po kayo ha. Di, huwalay na kami.
2: 500 din, pero may pasensya pa ha.
0: Oo, di.
2: Yung sabi nga, 200 lang eh.
0: Sabi ko, naman ako kay ano eh, kay manager. Kung meron kang 600, ibigay mo yung 500. Sa yung 100, ibili mo ng pang ano, pang ulam, bahala ka kay Miss magpaliwanag. Kung paano nangyari na daing na lang ang nabili mo.
2: Oo nga. Kasi naibigay mo na sa mahal na mahal mong kababayan mo.
0: Hindi, ang nangyari na ibigay ko, mga isang oras, kagawad, peke po yung 500 na binigay mo.
2: Yari ka.
0: Nayari. Sabi ko, hindi ako nagpapakalat ng pera. Di, binaligan ko. Tapos, tigwa 100 na yun na, polymer na yung ginamit
2: natin. Polymer notes na. Alam mo yung polymer money, consist daw yan ng banknotes made from polymer, yung polymer plastic.
0: Oo, plastic ha? Yan.
2: Plastic,
0: basta mapunit
2: yung term na polymer plastic.
0: Yun.
2: Yun, plastic pala siya. Yun ang maganda. At yung mga 45 countries na raw yung gumagamit dito, Choy.
0: Oh, marami na rin pala.
2: Marami na. Kasi nga, pagka papel, madaling mapike. Kapag ka polymer, mahirap. Oh, may mga safety measures. Oh, yan talagang mahirap i-ano siya eh. Mahirap talagang gayahin.
0: Mahirap.
2: Kasi, pero may plastic yan eh. Oh, di ba? Tsaka makikita mo talaga yung pag polymer, yung mga kislap ng mga guhit-guhit. Katulad yan, guhit na. Tsaka yung katulad yung agila, yung mga hayop na nakalagay, naka-feature doon. Ano talaga eh, maganda.
0: Yung bawat detalye niya, mayroon talagang na-emphasize talaga eh. May diin yung bawat detalye ng pera na yun.
2: Kaya nga,
0: yung update pala doon sa 500 ha, hindi ko na ho binalik doon sa sa pump-attendant. Kasi kilala ko yung mga pump-attendant doon. Pag binalik ko, naisip ko baka ibawas lang din yun doon sa pump-attendant. Kaya sabi ko, sige, hindi ko na ibabalik. Akin na lang yun. Kasi hindi ko naman nakita na check agad. Wala lang ako. Kaya sa lahat ng mga nagmamadali, nako, i-check ninyo yung pera na yan. Lalo na yung matataas, yung 500, 1,000. Baka kasi peke, makabiktima ho kayo.
2: Yun ang ano doon. Tsaka, pero dapat ma-actionan ito, Choy, na mga otoridad, Choy.
0: Mm-hmm.
2: Oo, baka ala, ako, mayroon na ditong pagawaan. O, diba? Sana malaman natin kung baka sino ba may hulmahan dyan.
0: Baka mamaya hulma na ng hulma. Araw-araw, di... Papel na papel lang, ordinary, tapos naging papel lang. Bilis naman nun, yung lamang ka nun. Ito, hindi na ho bago sa atin dito sa Palawan, sa Puerto Princesa. Marami na rin hong pagkakataon na meron hong mga nabiktima ng ganito hong pera. Paulit-ulit na lang ito pagka buwan ng Disyembre. Diba, na meron pong nabibiktima. Talagang suriin lang natin yung pera na mahahawakan natin. Kasi mabiktima rin po kayo nito.
2: Samantala, tuloy na tayo sa atin po mga live reports. Mahigit 80 mag-aaral na kinabang daw sa Palit Basura Program dyan po sa Bayan ng San Vicente. Katropa mo sa balita, Bilya Mucha.
6: Matagumpay na naisagawa ang dalawang araw na Palit Basura Project sa Barangay Karuray ng San Vicente, Palawan na nilawakan ng mga mag-aral at magulang mula sa Purok News Site, Purok Mabuhay at Sityo Gawid ng nabanggit na bayan. Ayon sa ulat, mahigit 80 mga mag-aral ang nagdala ng iba't ibang recyclable materials tulad ng bote, plastic, carton, papel, lata, batteries at eco-bricks. Ang mga ito ay pinalitan ng school supplies at pera na maaring nilang gamitin bilang ipon, pampayad sa registration at capital para sa Co-op Bata Program. Kasabay ng aktibidad, nagsagawa rin ng information education and communication session at orientation ang mga kawani ng MACDO, God, Guest at Menro. Tinalakay dito ang kalagaan ng wastong pamamahala ng pera at tamang segregation ng basura sa bawat tahanan. Layunin ng programa na hindi lamang mabawasan ang basura sa komunidad, kundi maturuan din ng mga kabataan ng disiplina sa pag-iimpok at responsibilidad sa pangangalaga ng kalikasan. Inaasahan din na ipagpapatuloy ito ng lokal na pamahalaan bilang taunang proyekto. Samantala, kinilala ang mahalagang papel ng pamahalaang barangay ng Karuray sa tagumpay ng programa sa panguna ni Kagawad Genevieve Romero na aktibong naghikayat at umalalay sa mga kalahok. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka na katropa. Mabibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Lalaking may kaso sa munisipyo po ng Nara, arestado ho ng mga otoridad. Katropa mo sa balita, Ray El Garran.
7: Arestado kamag-ailan ng Nara Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, Palawan Police Provincial Office at Sikan Platoon ng 1st Palawan Provincial Mobile Force Company ang isang lalaki sa Kereno Street, Barangay Poblasyon, Nara, Palawan dahil sa kaso nitong paglabag sa RA 9262 of Vauci. Kinilala lamang itong si Alas Daboy, 25 anyos, binata na pawang residente sa naturang lugar kung saan sa pinagsaray pursa ng iba't ibang kinatawan ng mga otoridad at sa bisa ng warrant of arrest ay tuluyan itong naaresto habang may piyansa namang inilaan ang hukuman na nagkakalagang nasa 72,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Samantala, nasa pangangalaga na ng Nara MPS si Alias Daboy para sa tamang disposisyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium T3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium T3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
2: Samantala, dalawang lalaki timbog sa entrapment operation ng Brooks Point PNP. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
8: Arestado ang dalawang individual sa isinagawang entrapment operation ng Brooks Point Municipal Police Station kaugnay sa kasong grabber extortion at paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act nitong araw ng Martes, May 6, taong kasalukuyan. Kinilala ang isa sa mga suspect na si Alias Yasha, 22 anyos, isang mekaniko, may kinakasama at residente ng distrikto sa nasabing bayan at kinilala naman ang kasama nito na si Alias Jerry. Base sa ulat, bandang alas 7 ng gabi, May 5, inutusan ng suspect ang biktima na ibaon ng pera malapit sa pampublikong sementeryo sa Sityo Balakan, Barangay Poblasyon, Distrikto at pagkalipas ng ilang oras, ay binago ng suspect ang drop-off point sa likurang bahagi ng Central Elementary School sa Barangay District 1 at inuutos na ilagay ang extension money sa isang trash bag. Nagtago ang operating team sa loob ng eskwelahan malapit sa pinaglagyan ng pera. Bandang alauna ng madaling araw, May 6, dumating ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo at kinuha ang back rider ang pera, at dito na agad naaresto ng mga otoridad ang dalawang suspect. Pinangunahan naman ni Police Major Michael Bon ag-visit ang operasyon matapos ang ilang beses na komunikasyon ng suspect at biktima sa pamamagitan ng messenger. Samantala, nasa kustodiya na ngayon ng Brooks Point MPS ang suspect para sa tamang disposition. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Turbo, ang daan sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Bagong patient transport vehicle ng munisipyo ng Rojas dumating na at maaari nang magamit. Kadropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
9: Dumating na sa bayan ng Rojas, Palawan ang bagong patient transport vehicle ambulance na para sa mga residenteng mangangailangan ng rescue. Ito'y magagamit para sa mas mapalakas pa ang serbisyong pangkalusugan para sa Rojasenyo. Ang naturang ambulansya ay pinagkaloob sa pamamagitan ng tulong ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at si Senator Erwin Tulpo bilang bahagi ng kanila suporta sa pagpapabuti ng serbisyong medikal sa mga lokal na pamahalaan sa Pilipinas. Matatandaan sa naging pagbisita ng senador sa bayan ng Rojas, Palawan, kanyang ipinangako ang karagdagang ambulansya na ngayon ay ganap ng natupad at magsisilbing dagdag lakas sa mabilis at maayos na pagtugon sa mga pangangailangang medikal ng komunidad. Yan naman ang balita natin sa atin ng Turbo Food Supplement for Men. Kung nangihina ka na pagdating sa kama, mag-Turbo Food Supplement for Men ka na katropa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
2: Reforestation ng Ipilan Nickel Corporation pinaigting. Katropa mo sa balita, Alison Salvatos.
10: Naglaan ng mahigit 160 milyong piso ang Ipilan Nickel Corporation para sa reforestation at pangangalaga ng mga puno sa Mimaropa. Sa opisyal pahayag ng kumpanya nitong Mayo 7, sinabi na pinaigting nila ang kanilang tree replacement program bilang bahagi ng rehabilitasyon at pangangalaga sa kalikasan. Ayon sa kumpanya, mahigit 41,000 puno ang kanilang pinangasiwaan, habang higit 30,000 puno naman ang isinailalim sa earthballing o maingat na paglilipat upang muling maitanim. Nakapag-reforest din umano ang kumpanya ng mahigit 3,000 hektaryang lupain sa iba't ibang barangay dito sa Dalawigan ng Palawan, at nakapagbigay ng kabuhayan sa halos 300 pamilya at samahan ng mga magsasaka. Patuloy din daw ang koordinasyon ng Ipilan Nickel Corporation sa DENR at mga lokal na komunidad upang matiyak ang wastong pangangalaga sa kalikasan, habang nagpapatuloy naman ang operasyon nito sa pagmimina. Yan ang balitin natin naman sa atin ng Santon Plus Gold Herbal Capsule na mabibili na sa mga butika sa iba't ibang bahagi ng ating pong lalawigan at lungsod ng Puerto Princesa. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
0: Maraming salamat, Alison Salvatus. Bilang na walang trabaho sa Pilipinas, maas sa 5% dahil po sa PSA. Katropa mo sa balita, IC Pacaldo.
11: Tumaas sa 5% ang unemployment rate o walang trabaho simula nitong Marso ngayong taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, katumbas ng 2.58 milyong Pilipinong walang trabaho. Mas mataas ito kumpara sa 3.9% noong nagkaraang taon, ngunit bahagyang mas mababa ito sa buwan ng Pebrero ngayong taon. Ayon sa PSA, nasa 12.3% o 6.03 milyong katao ang underemployed. Sinabi ng Department Department of Economy, Planning and Development na palalakasin ng gobyerno ang job program at ayuda para sa mga apektadong sektor kabilang na mga OFWs. Sa kabila nito, nananatiling 95% ang employment rate o 49.07 milyong Pilipino ang may kasalukuyang trabaho. Yan ang balita atid sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
2: Samantala, nawawalang maing isda sa magsaysay, patuloy na pinaghahanap. Katropa mo sa balita, Rick Tabby!
12: Mga otoridad para sa paghahanap sa tatlong nawawalang maing isda mula sa barangay Kukuro, Magsaysay, Palawan. Kinilala ang mga nawawala na sina Louis Balungkas, John Mark Balungkas at Benji Malinaw. Ayon sa impormasyong galing sa Magsaysay MDRMO, pumalaot ang mga ito noong madaling araw ng May 6, 2026 at inaasahan pabalik kinagabihan ng parehong araw, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakawi. Posibleng dumaan umano ang mga ito sa rutang kariwayan sakay ng kulay dilaw na bangka na walang pangalan. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang pamilya sa Magsaysay Municipal Police Station at Philippine Coast Guard para sa isasagawang paghahanap at sa monitoring ng naturang mga individual. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santum Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa, mabibili sa Yesto Health Clinic sa buong lalawigan. Mula dito sa bayan ng Magsaysay, Rick Tabi, XCP News.
2: Maraming salamat, Rick Tabi.
1: Express, Express, Balita sa Umaga.
2: So, nagpapabati si Sir Eko Echalar, Katropang Mike, good morning. Pakibati kami dito sa Barangay Abarawan, Ruas, Palawan, Yellow Friday.
1: Express, Express, Balita.
2: Si Auntie Green din, Choy.
0: Oh.
2: Auntie Green, Loisa Sopi, na nanonood ngayon. Kahapon nakita ko sa City Hall, nagtitinda.
0: Ba, maraming tindang gulay.
2: Dami, tuwan-tuwa eh.
0: Sariwang gulay yan.
2: Sariwang gulay, may okra, may talbos. At mukhang napabili pa si Ate Normalin sa kanya, ha?
0: Talaga, sariwa na, nauutang pa.
2: Nauutang pa?
0: Pwede bang utangin?
2: Libre nga lang eh.
0: Ah, libre.
2: Namimigay pa eh.
0: Malulugi siya pagka ganun.
2: Pero
0: may mabuting puso eh. Kaya...
2: Yan, kaya nga si Ate Green Lois sa Sopi dyan sa Barangay Siksikana. Kay Sir Judge Madrid, Choy.
0: Oo.
2: Nanonotin, ha? Happy listening kay Sir Judge Madrid.
0: Yan, good morning. Announcement pala sa aking mga kabarangay, ha? Pambihira ngayong Big 9. Meron kaming mask ngayon.
2: Ngayon?
0: Meron din kami gabi ng parangal.
2: Happy Foundation Day.
0: Oo, 81st. Matanda na si Bangkaw-Bangkaw. 81 years old
2: 81
0: na.
2: Years old na?
0: Oo, founding anniversary po.
2: May pakain ba dyan?
0: Napaka-busy. Ng Barangay Bangkaw-Bangkaw. Meron kaming gabi ng parangal.
2: Ngayon?
0: Yung gabi ng parangal, yung mga nagserbisyo ng... matatagal na sa Barangay Bangkaw-Bangkaw, pati yung mga katuwang ng Bangkaw-Bangkaw, yun.
2: Mga stakeholders.
0: Bibigyan ng parangal yan mamayang gabi dyan sa plaza, sa Pandeco. Tapos awarding na rin po ng basketball, yung volleyball na nag-champion.
2: Sino champion?
0: Malakas talaga yung mga taga-Jacana.
2: Hindi kinaya ng taga-Purokmalaya.
0: Hindi pa kaya ng Dagomboy.
2: Dagomboy.
0: After nun, merong community night. Talagan naman.
2: Sayawan yan.
0: Yan ang mangyayari.
2: Talaga kaya, naman. Sakto-sakto yan. Bernis ngayon. Walang pasok bukas.
0: Uy, nga pala, no? Sakto.
2: Kaya lang may bukas. Save the Bay.
0: Ay, isa pa
2: save
0: yun.
2: Save the Puerto Princesa Bay. Bukas may paglilinis kayo. Doon na lang sa Bangkaw-Bangkaw.
0: Hindi na kami pumunta doon sa
2: kami sa siksika na lang din.
0: Kasi may mga malawak din kasi yung namin. Yung shoreline. Doon,
2: Kami ganun din eh. Meron din kami mga shoreline. May bakawan doon sa may So, yung Santa Lourdes, nakita ko, sa Honda Bay rin sila.
0: Honda Bay rin.
2: Sabi ni Secretary Padilla, no? Bukas sa masamang paglilinis ng Dalampasigan, Save the Bay, Save the Puerto Princesa Bay.
1: Express, Express, Balita sa Umaga.
2: May sayawan, ha? Mamaya
0: sayawan,
2: gabi.
0: Oo.
2: Sayawan.
0: Mamaya.
2: Sa Bangkaw-Bangkaw, Kaluwi.
1: Express,
2: sa Bangkaw-Bangkaw.
0: At mga katropa, inyo pong darinig ang mga balitang nakala po ng buong versa ng XFM Network Philippines.
2: Bago yan, Choy. Nakalimutan ko, Choy. Birthday pala ng kapatid ko.
0: Ay,
2: may maraglo.
0: Salamat sa pansit kaagad na maraming sahog na, ano, na pusit.
2: Oh yeah, eh, salamat ha. Salamat sa kay Marglo Scotty Catailo dyan sa Soko.
0: Happy birthday.
2: Yan, happy birthday.
0: Talaga naman oh. Buti hindi nagtatalo sa loob ng bahay. May media, may Soko, may Tagabiyoko.
2: May Tagabiyoko. Wala naman, wala namang ano. Ay, minsan nagkakantsawan din. May tagapaliko pa nga. Taga-dependent kaya mas masaya naman yung ano yung
0: may kanya-kanyang version ha.
2: May kanya-kanyang version eh. Pag may mga issue. Oo. Ayan, lalo na pag malakas yung radyo sa bahay eh. Pag bumabarat si Kaluy, may kanya-kanyang version.
0: Iba-iba, no?
2: Ayan. Happy birthday mo na kay Marglo ha. Ayan, kay Marglo sa utol ko. Dyan sa Soko. Live mula dito po sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa, Danay Belen at Tatay Alex.
0: Dasabayan po ninyong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Panlawan.
2: Napapakinggan rin sa anumang sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Araw sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
2: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat. Magandang umaga,
2: Pilipinas!
1: Express, Express, Balitas Umaga. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
13: Exciting!
14: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
14: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
17: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
18: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
17: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferolic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium-chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
13: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
16: Mabibili sa mga butika.
15: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
20: XFM.
21: XFM.
20: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
22: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 coffee mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
23: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
24: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
23: Santon Plus Herbal Oil.
25: Isang pahid lang sa puson.
23: Desminoria.
25: No more.
23: Santon Plus Herbal Oil.
26: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
27: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
28: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
29: Ha!
25: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Supple Plus Gold.
6: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
9: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
21: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
29: Premium D3 Coffee Mix.
30: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
32: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
33: XFM.
34: XFM.
35: 7:10 ng umaga.
36: Bullseye.
37: Bullseye.
36: Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang
37: walang
36: usapan.
37: Sinasayang na usapan.
36: Diretso punto ang mga komentaryo.
37: Bullseye.
36: Bullseye.
37: Bullseye.
36: Sa pula sa pool ang bawat Bullseye.
37: Bullseye.

Good morning. Amusta? Four days work week. Ibig sabihin, walang pasok. Patuloy na walang pasok ang ating mga kawanin ng gobyerno pag Biyernes. Dahil sabi ng national government, kailangan nating magtipid. Parang mas magastos pag sa bahay. Mag-i-aircon ka, mag-i-electric pan ka pa. Pero okay lang yan dahil nakatipid naman ang gobyerno. Mga katropa. TGIF, mga katropa, ang baladondon ng Bullseye. Ay hatid sa inyo ng mga produkto ng Yes to Health. Gusto ng Yes to Health ang mga palawin nyo. Yes na yes yung health nila eh. Ba? Lahat naman tayo gusto natin yung health natin ay yes na yes eh. Di ba? Mga kaibigan. Alam nyo itong Shanton Gold Coffee Mix. Sa panahon ngayon, hindi sapat yung ano eh. Hindi sapat yung kumakain ka lang. Oh! Ito yun. Kailangan talaga palakasin mo rin yung resistensya mo. Yung simpleng paraan. Magkape ka lang. Oh! Pero hindi ito yung ordinaryong kape. Ha, mga katropa. Hindi ito yung ordinaryong kape. Shanton Gold Coffee Mix ito eh. May mangustin, may antioxidant, may moringa. Eh, habang nagkakape ka, eh, inaalagaan mo na rin yung katawan mo. Practical na ngayon, practical na, healthy ka pa. At saka itong ano ha, itong Shanton Gold Coffee Mix, talagang mabenta na ito, Axel. Biruin mo. Hindi lang siya yung sabihin nating talagang alerto ka, gising ka. Meron pa itong collagen at merong glutathione. Ilang araw talagang ito, pansin na pansin ko eh. Gaano ang pakiramdam, yung parang relax ka lang, di ba? Happy lang. Ganon. Oh, tapos mapapansin mo yung ano, mapapansin mo yung skin mo. Medyo gumaganda yung bang hindi siya kumukulubot. Axel. Tapos nag-iiba yung kulay. Tignan niyo yung pisngi. Pakitama yung pisngi ko, Axel. Ito, ano to ah? Siguro nakakadalawang buwan ako ng Shanton Gold Coffee Mix araw-araw. Ha? May gluta pala ito. Oo, tapos may ano pa siya, may collagen. Oh, tignan niyo yung pisngi ko. Pati noo ko, puting-puti na eh, di ba? Siyempre, wala ng buhok eh. Totoo lang, talagang pagising mo sa umaga, parang ano eh, parang ang bagong silang nasa. Shanton Gold Coffee Mix, mga katropa. Itong mga produkto ng Yes to Health, Shanton Gold Coffee Mix, Cess the Pain, Turbo, Supplement for Men, Shanton Gold Herbal Tea, mga katropa, ito yung mga produkto na mabibili po ninyo sa mga partner nating pharmacy. Mga kaibigan, sa partner nating pharmacy sa buong lalawigan ng Palawan, ha? Dito sa Puerto, partner natin, siyempre, PharmaMed, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Jindis PharmaCare, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Lip Pharmacy, Nature's Medic, St. Therese Drug Store, West M Pharmacy, Best Life Pharmacy. Sa Taytay, yung Best Drug Store, yan. Partner nating pharmacy yan. May product tayo dyan. PharmaMed sa Port Barton.
Batarasa sa Twin Zone Pharmacy, Kenres Pharmacy, Sanara Ching's Drug Store, Kenres Pharmacy, Head's Drug Store, sa Batarasa pala yan. Butika Med Plaza Española, yan, Generics Pharmacy, Nara. Yang mga nababanggit natin, available po dyan yung mga produkto ng history, mga kaibigan. Kaya kalat dyan sa buong lalawigan, basta't may istasyon, no, may mga station tayo, rail station, province-wide, nandyan, no, may mga clinics po tayo dyan. Yes to Health Clinic. Dito sa Puerto, second floor, DCRM building, mga kaibigan, Huwebes, Biyernes. Ngayon, may clinic. Mga

0: Oh. Bibigyan ko, patitikimin ko kayo nito. Ah, mga kaibigan, sabi ng Yes to Health, patikimin mo ka, Louie, para malaman nila yung talagang lasa niyan, ha? Ito, may laman to. 10 sachet. Ito yung isa, oh. Yan, oh. Yan. Yan. Yan po yung laman niyan. 10 na ganito. Santon Gold Coffee Mix. Bagong produkto ito. Talagang mas ginawa para ho sa ating magandang kalusugan. Lalo ngayon, marami nagpapaputi eh. Diba? Ito may gluta ito, tsaka may collagen. Yan. O edi, titikman po ninyo ng libre. Ang gagawin nyo lang ay mag-like kayo at mag-share sa atin hong programa. Kahapon, pinuntahan ko actually yung JNT pala, lumipat na dito na sa may ano eh, sa may New Market. Oo, yung package natin from Taytay, nandito na, no? Pero kailangan lang talaga maipasok siya doon sa mga records, no? Palawan Hub ba yan? Para ma-deliver na ng rider. Nandun na, nandyan na yung mga radyo na ipamimigay ko sa inyo. Mga radyo AM, FM yan. Kasama natin sa mga products na ibabahagi natin. Araw-araw yan. Ha, mga kaibigan. Okay? So, share lang. Comment. Mag-comment. Para mapasama kayo doon sa ating parapol, ha? Uso-uso mga parapol ngayon, ha? Maganda nga, mag-rapol na mag-rapol. Wala nang komentaryo. Rapol na rapol. Pero, siyempre, pampasaya doon sa mga nakikinig natin yan. Happy birthday mo na! Ba?
1: Happy birthday!
0: Sino nagbe-birthday dyan? Anong pangalan ng kapatid ni Paring Mike?
1: Happy birthday!
0: Ah, paki-chat mga... Ano, pangalan, pangalan?
2: Marglo.
0: Marglo Escote.
2: Katailo.
0: Ah, Katailo. Oh, si Ma'am Marglo Escote Katailo. PNP Soko. Happy birthday po sa inyo. Birthday din ng uncle ko ngayon. Si Romeo Carlos. Happy birthday, Uncle Mio. Sana'y marami pang birthday ang abutin mo. Simple ka lang dyan, ha? Romeo Carlos, ha? Romeo Mio Carlos. Birthday mo ngayon, ha? Magpapansin ka, ha? Magpapansit ka. At bukas, kasi wala ho tayong programa tuwing araw ng Sabado, mga kaibigan, ang imbis na Sabado, Linggo, ang mga regular programming natin. So bukas, batiin ko na. Advance happy birthday kay Major Starsky Timbangkaya. Major Starsky Timbangkaya ng Chief of Police ng PNP El Nido. Happy birthday po, Major Timbangkaya. Ilang taon na ba si Major? Ito yung police na talagang alos nag-aagawan yung mga munisipyo na makuha ang Chief of Police to dahil sa sipag eh. Mga katropa, diyan siya sa El Nido. Kaya pag naging Chief of Police ito ng isang istasyon, ng isang lugar, panalo. Peace in order, di ba? At hindi lang yan, may mga public service pa. Mga katropa, happy birthday, ha? The action man ng PNP, El Nido. Major Starsky Timbangkaya. Happy birthday po sa inyo. Doon sa mga hindi ko nabanggit, padala nyo lang yung ano, mga pagbati para mabati natin yung mga dapat batiin. Axel. Kahapon, Coast Guard, di ba? Pagkatapos ng programa natin, pinag-uusapan natin yung nawawalang isang taga Santa Lourdes, si Sir George, no? Condolence doon sa pamilya. Taga ano to? Taga Zambales. Dito na siya nanirahan, nakapangasawa ng taga Puerto. May kaya to sa Zambales. At may pispan nga ron eh. Okay? So, nawala siya ng isang araw habang nangingilaw. Habang nangingilaw. Yung mga, siguro, yung mga video na lang natin na latest kahapon.

0: Marami man yun. Nawala siya nung nangingilaw, mga kaibigan, kahapon, eh, pinag-uusapan natin, no? At nakausap natin yung bayaw, si Ma'am Janet. No? Ha? Ang mga kaibigan, yung misis niya, nakausap natin, no, sa pamamagitan ng interview ni Katropang Ronnie, kasi nakasakay sila doon sa ano eh. Nakasakay sila doon sa isang bangka. Nandun sila kasama ng mga nagsi-search and rescue. Bandang mga alas 8 'yon ng umaga kahapon, mga kaibigan, pinag-uusapan kung bakit nawala. Yan dagat na 'yan, no? Bakit nawala? Papaanong nawala? No? May mga kasama rin sila na nangingilaw doon sa lugar, no, mga kaibigan. So hanggang natapos 'yon, programa natin alas 9, mga bago mag alas 10, tumawag sa akin yung mga tao doon sa palitan natin yung video bon, yung kahapon siguro. Ang dami man 'yon. Yung nakita na, no? Kahapon mga ganun, mga gandong oras, tumawag sa akin yung mga pamilya, iyak ng iyak. Tapos na yung programa natin. Kaya naipasa natin kay Katropang Gerald at nandun naman sa lugar sila Katropang Ronnie. So doon, nung mga alas 8, hindi pa nakikita eh. So habang naghahanap tong ano, okay na si Coast Guard, kung hindi, si ano na lang muna, yung bayaw. Ha? Oo. Kasi gusto nating i-follow up ito, mga kaibigan eh. Ano to eh? Yung hipag. Oo. Nakita, lumutang eh. Habang nandun yung tropa ng, base doon sa panayam natin sa Coast Guard kahapon, habang hinahanap nila, kusa ring lumutang yung labi ni Sir George, no, mga kaibigan. Kusa ring lumutang. Parang ang nangyari pala, kaya nagtataka tayo, bakit hindi agad lumutang? May mga bahura pala dyan sa ilalim. Dyan sa laot nung pinagkilawa nila, na kung saan may kantilado, may malalim na bahagi. Kaya hindi siya nakaangat. Maaring sumabit yung katawan niya doon sa mga bahura, no? At bandang mga alas 10, nandun din lang sila, no? Ikot-ikot, may mga diver, lumutang, mga kaibigan, no? At doon, nung makita yung labi ni Sir George sa interview kahapon nila Katropang Gerald, wala na, no? Talagang dead on the spot si George. At ang nakita nila doon sa katawan, yung bandang paa at yung sa may mukha daw, hindi kasi hindi na naipakita yung mukha doon sa pamilya. Doon sa ano, ha, doon sa after makuha yung labi, ano, mga kaibigan. So after noon, dinala sa punerarya, hindi na natin na sundan, no? Kasi yung mukha yata merong mga parang marka ng salabay, no? Kasi yung unang ini-interview natin ng umaga, yung kanyang hindi pala flashlight yun, Ron, eh, no? Yung flashlight na naka-wrap ano sa ulo. Oo. Head flashlight, parang ganoon, ano, parang may rubber siya, nakatali, hindi siya hinahawakan ng flashlight. So, nandun sa ulo niya yun. Yung flashlight na yun, natanggal, lumutang yun. Pero nung makuha nila, may mga salabay. So, ibig sabihin, kung nakatali yun sa ulo ni yung flashlight na yun, pati yung ulo niya o mukha, ay may mga, maaring may salabay. mga kaibigan. So ganun karami yung salabay, ah, o headlamp ang tawag, headlamp nasa ulo niya. So ganun, at saka ang bilis, ah, mga kaibigan, yung pagbagsak niya, nawala siya, malamang sa malamang din, nintay lang natin yung confirmation na yung nakashort lang ito, eh, si George. Malamang doon sa paa o binti, una siyang nakapitan ng salabay. No, nagkataon lang na maaring nandun siya sa may kantiladong lugar at palalim yung area. So kung natumba sa lugar, pagkatumba, siyempre parang magpapanik up na masakit yung salabay. Bagamat hindi pa tayo nasasalabay, pero nakakita na tayo na doon sa harapan natin na talagang umiiyak dahil masakit. Salabay yun, eh. Di ba? So pagbagsak, kung may salabay yung headlamp niya, maaring pati doon sa mukha niya ay meron ding salabay. Kaya hirap na siyang magsabing tulong, apat na beses, tulong, tulong, tulong. Mga kaibigan, no? So ganun katindi. Parang ang nangyari dito, parang salabay, salabay attack, eh. Di ba? Oo, eh. Kaya gusto nating kumpirmahin yung lugar na yan. So papaano ngayon, tawagan din natin. Pakikuha mo nga kay Mike din yung Bipar, si Sir Bert Abrera. Yung tungkol lang sa salabay, abang tinatawagan natin yung Coast Guard at saka yung pamilya. Inaalam din natin yung lugar kung nasaan yung labi ni Sir George, mga kaibigan. Marami silang ano, eh. May mga bata na kasama silang nangingilaw. Kasama niya nga yung, ano, yung anak niya, eh. Mabuti na lang hindi yung mga bata yung na disgrasya, mga kaibigan. Ano? Kasi kung bata, yung bata pa, eh, lalong magkakaproblema, mas masakit yun, ano? Mga kaibigan, si George, may pera to, eh. No, may pambili, may ulam naman sila, eh. Nung araw na yon na nangilaw sila. Actually, nakabili nga daw sila ng ulam, sabi ng misis. Kaya lang, gusto niyang dalhin yung pamilya doon sa lugar. Yung parabang tinuturuan niya yung ano? Tinuturuan niya yung anak niya na mangilaw o ganito yung buhay, kailangan matuto ka. Parang ganun, eh. Mga kaibigan, oh, kasi may ulam na sila nung gabi na yun, eh. Sabi ng misis niya yung interview natin kahapon, mga kaibigan. So parang yung bata, yung anak niya, tinuturuan niya lang talagang papaano mabuhay, ano? Yun ang medyo masakit doon. Okay? Kaya yun yung nangyari ngayon. Doon tayo sa salabay. So kaya kang pero kung ang tingin ko, pag kung natumba siya doon, mga kaibigan, natumba siya tapos may mga hindi siya ganoon kalalim, maaring makarecover si George. Kaya lang nung matumba siya, yun, nagkataon na naandun siya sa malalim na bahagi. Mga kaibigan, sa malalim na bahagi, so kaya ganun yung nangyari. Okay, pero pagka natumba, limbo, kung hanggang tuhod lang yun, tapos natumba siya, nang hindi malalim, makakasigaw, maaring makaano pa, makarecover, no? Pero ang ano ko, segundo lang, eh. Di ba? Segundo lang. Pagbagsak, bilang ka lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun yung ano ko kahapon doon sa ano, eh. Sa misis. Andun ka agad, eh. Pagbagsak niya, andun ka agad yung mga salabay. Pero tingin natin, nasalabay muna siya doon sa may paa. Bago natumba, pagtumba yun. Parang ano, eh. Parang salabay attack, eh. Di ba? Mga kaibigan. Okay? So, nakikiramay tayo doon sa pamilya, no? Nang nakikiramay tayo doon sa pamilya ng Yumao. Si hindi pa natin maano ngayon, kontak ba si Coast Guard, Axel? Uh, Okay, sige. Si Bert na lang siguro yung bipar. Sa, maano lang natin yung sa salabay na ito. Ano, kung gano'ng matindi. Parang kaya niyang kung talagang gano'n ang nangyari, salabay attack, no? Kaya niyang pumatay ng tao sa dami ng mga salabay na ito. Mga kaibigan, kung isang salabay nga lang doon sa may binti, hirap ka na eh. Ilalo pa kung natumba ka tapos eh putaktiin ka ng salabay, talagang masakit eh. Parang ano daw diyan, yung may nasalabay na ba sa inyo? Oo, paki-chat nga ako kung ano yung pakiramdam ng mga nasalabay. Ha? Mga kaibigan, yung parang ano ba? Parang yung sino ba 'yung nagsabi kahapon? Yung parang nagdidikdik ka ng ano ng nagdidikdik ka ng kasoy. Oo, 'di ba pagka naglaga tayo ng kasoy o nag-ihaw ng kasoy, babalatan mo 'yon para makuha 'yung laman sa loob. Pag binalatan mo 'yung kasoy, para may dagta-dagta. Oo? Nakakapaso 'yun eh. Ilagay mo sa balat mo yung dagda-dagda pagka nag-ihaw ka. Kahit na hindi, ano, balatan mo yun. Yung kasoy na parang ano, yung pangsangkay. Nagsasangkay ka ba? Nakalaro ka nun? Ha? Inabot mo yun, Ron? Oh, si Axel, hindi na inabot. Inabot mo ba yun, Bon? Sangkay? Kasoy? Yung buto? Oh, yung iba, elementary kami. Nilalagyan pa ng ano yun, tingga eh. Indayaan, Ron? Nalagyan mo ng tingga sa loob para mabigat. Para pag sangkay mong ganon, may mga buto doon sa may gitna, pag tinamaan, labas. Sa'yo na yon. May mga dayaan na ganon eh. Oo. Yung mga classmate natin, si classmate ko yan, si Barangay Chairman Baunlad, Barangay Chairman Alfredo Mondragon eh. Oo, nagdadayaan kami doon sa sangkay. Yung kanya, nilalagyan niya ng tingga eh. Para pag bira niya doon sa mga kasoy, yung pamato niya, pamatong tawag doon eh, talsik lahat. O di sa'yo na yon? Yon, yung mga ganun buto. Pag nilaga mo, inihaw mo yon, tapos balatan mo, hawakan mo yung dagta, yon. Sabi kahapon, parang ganun kasakit yung pagka nadikitan ka ng salabay. At saka yung ano, pag kumapit, ang hirap niyang tanggalin. Either suka o pag walang suka nga doon sa mga beach talagang ano ihi eh. O pasintabi po ha, ihi. Iniihian nila yung lugar, parte ng katawan na kung saan nakadikit yung salabay. Grabe ang salabay lalo pag summer. No? Huwag nating baliwalain yan. Kaya yung mga resort, kung mapapansin nyo, punta kayo sa mga resort dito dyan sa Honda Bay. Tingnan niyo mga island, pag nag-island hopping kayo, may mga net doon sa swimming area. Oo, nilalagyan 'yon para yung mga naliligo hindi masalabay. No? Kasi siyempre kasiraan ng resort 'yon, no? Kasiraan ng island kung swimming ka ron sa island tapos masalabay ka. Kaya napapansin nyo, dyan sa Santa Lourdes o dyan sa Honda Bay, may mga net yung mga swimming area nila. Di ba, Manong Bigbig? Oo. Mga island dyan, naka-net yun. Kasi grabe yung salabay dyan pala dyan sa may Santa Lourdes hanggang doon sa may Honda Bay. Yun naman ay pag ano lang, pag summer lang. Oh, pag hindi naman, eh okay lang naman dahil walang salabay. Pero yung salabay, umaatake talaga yan pagka ganitong summer. May pa-contact mo nga si, ano? Si Manong Bert sa Bipar para for awareness no, sa mga kaibigan natin. Kasi hindi basta to eh. No? Nandahil sa salabay. Kung pwede ba natin sisihin yung salabay dito? No? Pero kung ganun talaga yung nangyari, base doon sa salaysay ng mga naghahanap kahapon hanggang sa makita, ay yun talaga, nung una nga, kugtong. Di ba? Kugtong. Meron din daw dyan sa Rojas na hinigop kugtong. Yun yung parang brown grouper na species ng lapu-lapo. Pero malaki. Hindi pa ako nakakakita nun, yung hinihigop ng kugtong. Oo. Pwede rin yung tayong. Mga kaibigan, ano? Pwede rin yung tayong, matayong ka. Yung tayong talagang parang karayom na tumusok sa paa mo yun. Paano yung pangalan? Pangalan. Mga kaibigan. Right? So, nasa linya natin, mga kaibigan, yung tropa ng Philippine Coast Guard, no? Si Sir Rino Escabarte. Insin Escabarte, magandang umaga po, sir.
1: Yes, sir. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo-lalo sa ating mga tagapakinig.
0: Oo. Actually, kahapon pa ito, sir. Pero yung para doon sa awareness ng mga kaibigan natin, mga kababaryo natin sa lugar ng Santa Lourdes on the Bay, yung tungkol din sa Salabay. Sir, anong pwede ba natin ma-recap siya o masabi kung ano talaga yung nangyari doon? Paano? Base doon sa investigasyon ninyo? Nangyari kay George?
1: Okay. Ganito yung nangyari kahapon. So,
0: may iba pang put video dyan? Lagay nyo. Sige, sir.
1: Pagdating ng ating mga rescue diver, so agaran yung tropa nating taga Special Operations Group ng Coast Guard. Nag-dive, may dalawang diver tayong kasama. So nagganda kami agad sa area. So nakatatlong attempt na ng dive. Inikuta namin yung tinuro ng mga kapamilya ni Sir George, yung inahanap natin.
0: Uh-huh.
1: So nung mga pang-apat na ng dive, sakto, mga nasa tatlong dipa lang ata mula sa ating diver na lumutang itong katawan ng ating hinahanap.
0: Mm-hmm. Alright. So, sir, kayo yung nung lumutang ito, ano yung ano niya? Ano yung suot niya? Yung pa rin, ano? Yung kung saan nawala siya, yun pa rin ang suot niya, naka-short.
1: Yes, sir. Yung pa rin yung damit niya, sir. Andun pa rin yung bag, na maliit na bag na dala niya kasama sa katawan niya.
0: Okay. Sir, paano, kasi gabi pa, tapos lumutang, mga mag-aalas 10 niya eh. Sumabit ba siya sa bahura bago umangat?
1: Siguro, sir, isa yun sa possibility na sumabit talaga siya, sir.
0: Mm-hmm.
1: Siguro nung mga tumaas na talaga yung tubig o baka nagalaw sa doon sa ilalim.
0: Oo.
1: Yun yung rason at yung mga diver nga natin is nagpisid na sa ilalim. Siguro nagalaw yung ibang mga doon. So yun siguro yung rason kaya lumutang itong katawan kahapon.
0: O, kaya siya naka-angat. Doon ba sa ilalim, sir? Gano'n siya kalalim yung lugar na yun?
1: Per our rescue divers, nasa 5 to 6 meters ang lalim ng area na denied ka.
0: Ba, malalim-lalim pala yan, 5 to 6 meters. Sir, kayo na, kayo tropa yung nandun, no? Nung umangat siya. Ano yung mga marka sa katawan niya o sa mukha? May marka ba, sir, ng salabay? Na yung bang parang nag-iba yung kulay mo, may guhit na ano? Yung pagka na paluputan ka ng salabay? Meron bang ganon? Yung marka sa mukha o sa ibang bahagi ng katawan ni George?
1: So, kahapon, pag-surface ng katawan, so isa sa observation natin is may possibility na salabay nga ito kasi sa mukha ng ating biktima, merong mga bakas doon na parang nakapitan nga ito.
0: Oo. Sa mukha ba, sir? Sa may pisngi? Ano? Kasi yung headlamp niya pala, nung makita daw may salabay din, yung headlamp nakadikit doon sa may ulo. So doon ba napuruhan? Kaya?
1: Yes, sir. Yun nga, may mga sa mukha namin nakita yung mga bakas ng possible na kapit ng itong salabay.
0: Okay. Sa paa, meron din, sir? Paa o binti?
1: Sa paa naman, wala naman kaming nakita. Yun lang talaga yung sa mukha ng tinignan.
0: So sa mukha talaga siya. Yun bang biglang kantilado? Kasi hanggang tuhod eh, nangingilaw hanggang tuhod. Tapos biglang paghakbang niya, malalim na, bulusok pababa, tapos salabay. Ganon, parang ganon.
1: Yes, sir. Isa din sa tinitignan nating rason, sir, is yung area is puno siya ng putik sa ilalim. Sobrang kapal daw sa ayon sa ating mga divers.
0: Putik na, oh. So kung may ganun, sir, hindi ba delikado siya doon sa mga nangingilaw? Anong recommendation ng Coast Guard doon?
1: Yes, sir. Ito po ay napakadelikado kasi lalo-lalo na kung wala kang malapit na kasama sa pangingilaw. So, ini-advise ko namin mula sa Philippine Coast Guard na lagi ko tayong may kasama na magkadikit lang ho ang distansya.
0: Distansya.
1: Para po kung may mangailangan ng tulong, ay agar itong marespeto.
0: Ayun. Sir, yung lugar na pinag... Kasi hindi niya kabisado siguro, maari bang ano? Parang ano lang naman, suggestion o ano? Pwede bang ano yun? Lagyan halimbawa ng buya, mag-ingat, malalim yung lugar na to. Parang ganun, marker. Dahil may na-disgrasya eh, oo?
1: Sir, mag-ipag-coordinate tayo niyan sa ating barangay official, sir, na lagyan natin ng warning sign doon.
0: Ah, sa barangay, ano? Pwede, ano? Oo, parang buya na pwedeng nakalutang lang siya doon. Parang accident-prone area o ganun. Wag dito. Tapos reflectorize siya kahit gabi. Kasi karamihan, gabi siya nangingilaw pala yung hipon. Oo.
1: Yes, sir. Yes, sir. So, magandang suggestion din, sir, na i-coordinate natin sa ating barangay officials para na rin sa safety ng ating mga nangingilaw.
0: Ayan, oo. So, hindi naman tayo magde-declare na parang ipagbawal yung mangilaw dyan. Hindi naman kasi source of food, ano yun eh, pagkain. Oo.
1: Yes, sir. Ano lang talaga, sir, extra precautions lang talaga tayo doon.
0: Ingat.
1: Mas mainam na lagyan natin ng warning sign.
0: Warning sign 'yon ang pinakamaganda kasi yung kasi gabi, walang ilaw talaga. Okay, so sir, yung mga salabay ba usually pagka ganitong summer, hindi lang diyan sa may area na 'yan, Honda Bay, kasi nakikita naman natin yung mga resort diyan pagka nag-island hopping, may mga net sila. Parang hindi lang makapasok yung salabay pagka nagsuswimming yung mga turista. Oo.
1: Yes, sir. Lahat naman dito sa may mga swimming area sa Honda Bay, sir.
0: Mm-mm.
1: Meron silang mga nilalagay na net para ito net. Ay yung magsisilbing trap sa mga salabay.
0: Oh.
1: Lalong-lalo na ngayon kasi pag summer time talaga, diyan na lumalabas ang ating mga salabay.
0: Oh. Sir, yun lang, ano, salabay, walang tayong na natapakan siya o ano, yun lang talaga, salabay.
1: Yes, sir. Yun lang talaga ang isa sa tinitignan natin. Possible cause ng pangyayari.
0: Sir. Oo. Sir, pagka dumikit sa paa mo o sa kamay mo, mayroon ba kayong ano dyan para matanggal siya agad? Karamihan kasi suka eh. Karamihan naman iniihian eh. Oo, para matanggal yung ano.
1: Yes, sir. Base naman sa mga experience namin na respondiyan sa labas, sir. So, yun yung nagiging first ano natin, sir, na
0: suka.
1: Suka. Para matanggal ito agad.
0: Oo. At bubuhusan ng suka.
1: Yes, bubuhusan natin ang suka, sir, para matanggal yung mga galamay na nakadikit.
0: Nakadikit doon, ano? Grabe itong salabay na ito. Iba rin yung... Ibang, isang klase lang ba yan, sir? Yung parang jellyfish, iba rin yun sa salabay.
1: Yun, sir, maraming klase yan, sir.
0: Marami,
1: pero hindi natin ma-identify itong ano talaga. Yung
0: sige.
1: Ano kay George.
0: Magtatanong na lang kami kay Bipar, ano yung deadly
1: yes,
0: salabay,
1: sir,
0: Yung
1: mas nakakaalam.
0: Yung salabay ba? Yan yung Tagalog ng jellyfish o ano? Pagkakaalam.
1: Salabay, sir, parang common term, either Tagalog or Bisaya, pero dikya 'yan.
0: Dikya.
1: Sa Tagalog din dikya, patawag din natin siya ng dikya.
0: Ano yung English ng salabay?
1: Yun na yun, sir, yung jellyfish. Sir.
0: Jellyfish 'yo.
1: Pero maraming uri ang isang salabay.
0: Iba-iba, ano? Sir, baka may gusto tayong ipaabot sa mga nangingilaw. At mga kababayan natin dyan sa area na yan na meron ng nasawi at pinaghinalaan natin na yun ang naging dahilan sa labay.
1: Well, so kami from the Philippine Coast Guard, nagpapaalala po sa lahat ng ating mangingilaw. Hindi lang po sa ating mangingilaw, sa mga nangingisda, sa mga naliligo, na mag-extra ingat po tayo. At kung mangingilaw man tayo, siguraduhin natin may kasama tayo na hanggang kayang tumulong at malapit lang yung distansya natin. Kumbaga, body-body system. Hindi pwedeng mag-isa ka lang sa isang area para kung may emergency man, may makatulong agad.
0: Ayun. Sir, yung ano, life vest, no? Pwede rin kahit nasabihin mong gantuhod lang, yung panigurado lang. Life vest, no?
1: Yes, sir. Uh-oh. Yes, sir. Mas mainam yun, sir. Kung life may life vest or kahit may reflectorize ka sa katawan na nakadikit para ayun, makita ka agad.
0: Okay, sige. Ensign Rino Escabarte, Station Commander ng Coast Guard Honda Bay, sir. Salamat po.
1: Yes, sir. Walang anuman. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po.
0: Okay, mga kaibigan. Tawagan mo nga si Secrald Padilla. Kasi Santa Lourdes to eh. Oo. Ano na? Bipar, nandyan? Oh, Bipar, pwede rin. Si ano muna. Tapos si Secrald, Mike, tawagan natin. Mag-ano tayo ng buya? Oo, yung buya doon sa lugar, mas maganda yun. Lagyan natin ng marker kasi minamatay na eh. No, na dito, delikado. Tapos reflectorize siya para pagka may nangingilaw, atras na sila. O, kasi sa lapad niyan eh. Ngayon, nalaman natin na may lugar pala dyan na kahit na kati o yung low tide, no? Kala mo hanggang tuhod lang, eh bigla ka na lang magugulat, eh malalim na pala, tsaka putik, no? Mga kaibigan. So walang, si George, wala daw bakat ng salabay sa binti. Mga kaibigan, talagang inatake siya dun sa mukha. Dito banda sa may mukha, no? Mga kaibigan. Abay kung mga tatlong salabay sa mukha mo, sabay-sabay, sus. RD, Bert Abrera, magandang umaga po. Bipar, sir.
2: Ay, magandang umaga, Kaluhi. Ganun din sa ating mga tagapanganig dyan sa ating lalawig ng Palawan at lungkod ng Puerto Princesa. Magandang umaga, Kaluhi.
0: Oo. Banlagyan mo ng ano siya, ng ibang video. Sir, Bert, nabalitaan mo yung nangyari kahapon sa Onda Bay? Ah, sa Santa Lourdes?
2: Ay, wala pa, Kaluhi. Bali, naging busy tayo kahapon, pero...
0: Yung isang... taga-Santa, nangingilaw sila ng hipon sa gabi.
2: Gabi?
0: Gabi, nung nakaraang araw. Tapos, nung nakaraang gabi, nanawagan yung mga pamilya, nawala, biglang nawala, doon sa area na pinapangilawan nila, yung si George, yung biktima. Apa? Nakita na lang kahapon ng umaga, lumutang yung katawan niya at yung kanyang mukha ay may posibilidad na... tinama na inatake ng salabay nung matumba siya or mapailalim siya doon sa dagat. Ngayon yung ganun ba yung salabay nung bird sa mukha mo, alam mo, tatlo dumikit sabay-sabay?
2: Alam naman natin yung salabay na talagang mayroon tayo diyan sa Palawan ay talagang fatal yan, yung species na yun, di ba? So ang worry ko lalo na kung lumubog siya, siyempre sa putikan yung mukha niya na lang, baka dito yung sa litid. Sa litid natin, sa liig yan ang mga fatal region natin eh.
0: Kung
2: sa salabay, yan ang mga delikadong kwan, yung may liig banda, yung may pulso sa ating may kamay, at sa ating may kwan, even dito sa ating may mga, sabihin na rin natin, sa mga kwan, banda rin sa may pusod mo, sa down there, sa kwan mo, yan ang mga fatal region. Sa mga hita, mga braso, okay pa yan eh. Pero kung dito sa may litid, yan ang mga fatal region sa na talagang panatin.
0: Yung fatal pagka inatake. Anong meron sa salabay? Ba't ganun siya ka, may asido ba sa galamay niya yan? Kasi pagka inano mo, parang yung ano, nung birth, no? Yung kasoy, yung dagta ng kasoy, di ba? Pag naglaga, pag dumikit siya, parang napapasok ka eh. Ito parang ganun eh.
2: Ang dagta ng kasoy, okay lang, mapaso tayo, mapipill off lang eh, parang sunburn lang eh. Pero yung kana yan, of course, Kalubi, siguro diyan sa ating mga medical practitioner, mga doktor, yung talagang specific na poison, talagang poisonous fatal yan. So, at hindi naman ito, of course, nalulungkot po tayo, mangingisda po yan, na kababayan natin na namatay na ganun, at yan ang sinasabing cause. Hindi naman po first time yan. Talagang nga pong maipapayo natin, pag-iingat na lang. At parang first time po ako ngayon na sa gabi. Usually kasi araw yung mga kwa natin, yung naliligo.
0: Gabi to eh. Parang siya nung birth sa Santa Lourdes pala, yung pangilawan nila dyan, malapad yan eh. Tapos pagka low tide, hanggang tuhod siya, medyo pumalaot-laot ng konti, lakad-lakad, na yung huli ng hipon eh, yung maliliit. Pagkatapos bigla na lang yun, nalubog, nawala. Segundo lang. Pagkatapos yun na, hindi na nakita. Kahapon na lang nakita ng umaga. Yun, may mga ano ng salabay sa mukha, bakas.
2: Hindi rin kaya yung parang strangulation. Kasi isa pa rin yan, sa pangingilaw kasi, maamo rin dyan yung pugita eh. Yung octopus.
0: Pugita?
2: Yung octopus. Opo, yung pugita, nakukuan din yan eh. Nahuhuli yan sa gabi, yung pugita, yung octopus natin. So, hindi rin kaya yon. Or paano natin nakuhan talaga na baka ibang coast din. Kasi ang pugita, lalo na kung malaki, yung makuha sa liig mo, extranguration, parang ganon. Pero sinasabi nyo, may kasama naman kalawi yun. Ba yung
0: meron,
2: declaration
0: din ang kasama? Meron, basta't ang sabi ng asawa, medyo may agwat sila ng mga 10 metro, bigla na lang sumigaw, tulong, 4 beses, at pagkatapos, nawala na. Yung lugar na yon, meron siyang parang kantilado doon, doon na siya pumailalim. Doon na sinisid kahapon ng Coast Guard, at kusang lumutang naman yung kanyang labi na mga ganong oras, no? Yung bang palatandaan ng pagkanadali ka nitong dikya, o isa lang ba yan? O tsaka ng salabay? O magkaiba?
2: Ay, maraming species yan, di ba? Yung nabalitaan nyo, mayroon din doon sa Taytay, Palawan, yung dikya na drip azure, yung pinadpan sa baybay. Ibang species din po yun, yung tawag sa atin, labong-labong.
0: Labong-labong? Yun. Iba rin yung labong-labong.
2: Opo, pero hindi patal yun. Hindi nakuha. Yung sa atin talaga, yung talagang parang whitey, silvery, na patal yan. Marami ng, lalo na ngayong summer time na, kaya nga pinapayo natin kaluwi. Mag-ingat po talaga ang yung ating mga kababayan. Siguro kung ang isa doon, wari ko, kung naka-sweatshirt, pagkatapos yun bang may kwan hanggang kwan nakatulong sana. Baka naka-t-shirt lang yun, mga ganon.
0: Pero ito, Bert, doon sa lugar, meron ba kayong ano dyan? Kasi yung nag-usap kami ni ng Coast Guard kanina, tatawagan ko rin yung barangay, meron ba kayong mga buya dyan na available sa BIPAR na ilagay doon bilang marker na parang wag dito, delikado rito? Kasi hindi nila alam pagkagabi, lalo ang dami nangingilaw dyan, pang ulam-ulam eh. Parang marker lang, buya, pwede ba yun na maano ng BIPAR? Halimbawa lang, kung meron.
2: Opo, ganito po yan. Of course, talagang dapat yung ating barangay, kung ano man yung, hindi lang yung sabi sa may salabay na gano'n, o yung mga kwan na gano'n, or kung pati nga sa ating mga navigational aid, lahat ng mga hazard area sa isang barangay doon or municipal water, dapat talaga may warning tayo. Kung ang buhaya lang na yan, mga kwan, wala pong problema yan, kaluwi, mapuprovide natin. May mga orange tayo na ginagamit natin sa kahit na doon sa seaweed, sa seaweed natin ginagamit para makatulong lang na kwan doon, bibigyan natin po yan. Opo. Pwede po yun, para coastal lang. Then siguro may signage na rin na wordings doon na nakakuan para...
0: Paano, Bert, tawagan ko yung barangay mamaya tapos coordinate sa BIPAR dito para maiayos yun kasi delikado din. May namatay na eh. Kung may mga bata pa, mabuti hindi napunta doon. Yung mga bata na kasama.
2: Opo, so yun po siguro talagang dapat nga na kukan ako kaluwi na makuha na natin yung mga danger area na ganyan. Hindi ko so kung yung ang BIPAR makakatulong doon sa parte ng pagpuprovide ng buya.
0: Buya.
2: Doon lang kay Manong Marbasaya, yung ating provincial fishery officer kaluwi. At bibigyan ko rin po ng instruction.
0: Tawagan ko rin yung barangay ngayon para... magkaroon ng official letter requesting BIPAR na makapag-provide ng buya, then the rest kung pwede yung barangay no mag-ano ng reflectorized signages doon na wag dito, delikado, malalim para nakakapagligtas tayo ng buhay ng mga tao doon na alam naman natin hindi natin mapigilan yan dahil yan talaga ay diyan kumukuha sila ng pang-ulam-ulam sa lugar na yan.
2: Tama po yan, Kalubi. Sige po, nalulungkot tayo doon. At ito ay paalala naman po sa ating mga kababayan. Summer time po ngayon. Talagang normal na itong salabay. Ang tawag yan sa kuyunin sa atin, abot.
0: Abot. Abot. Ang daming tawag. Dikya. Salabay. Ano yun sa'yo?
2: Sa mga kuyunin yan ay abot. Yun talaga abot. Yung abot. Patal na kwan. Pero kaluwi, kinakain yan ha. Yung kwan na yan. Tinatanggal lang yung kanyang...
0: Kinakain ba ito?
2: Opo. Ang sarap yung haluan ng kwan. Yung mga hilaw, kayurin mo, may sibuyas.
0: Ang bihira. Hindi siya delikado, Bert? Hindi siya delikado?
2: Ay, hindi, tatanggalin lang yung galamay niya kasi ang poison doon sa galamay. Pero yung flesh niya na talagang...
0: Yung bahay, yung parang bahay niya. Parang
2: bahay.
0: Yung bao-bao, o.
2: O, bao-bao, ang sarap niyan.
0: Ganun ba? Ano, sa labay, dikya, abet? Anong...
2: Abet, sa kuyunin.
0: Pero pag in English mo, isa lang, jellyfish.
2: Ay, nagkakakuan tayo dyan, may mga scientific name. Kaya naman, doon naman ang differentiation natin. Scientific name. So,
0: sige
2: Talawi, yung buya po, ay meron tayo doon kay Manong Marmasaya. Ipoprovide po natin.
0: Pakitawagan mo na lang nung Bert at mag-provide din ng pisa letter yung Santa Lourdes sa kanila. Mamaya siguro para malagyan yung lugar na yon nung Bert. Thank you po.
2: Sige po, Kalubi, salamat po. Salamat po.
0: Thank you, si Manong Robert Abrera, Regional Director ng BIPAR. Yan ang kagandaan dahil taga dito yan si Nung Bert. Tawagan natin si Sec. Gerald, Sec. Rald, pa-request tayo. May available daw doon na buya. Palagyan natin yung lugar, ano mga abon, yung area, no? Para makatulong tayo. Kahit signages lang na ilalagay doon na wag dito, delikado, malalim, no, ilagay doon para dito lang sila banda. Wag nang aabante doon sa pinangyarihan, ano, mga kaibigan, lalo pag may mga bata. Maganda sa gabi kasi nandoon din, doon sila talagang nangunguha, no, nangingilaw. Pagka talagang ibas, nanginginas, no? Iba yung nangingilaw. Pares ba 'yon? Nangingilaw tsaka nanginginas? Oo. Yung mga nakakaalam niyan, yung mga ano eh, mga mangingisda eh. Sino yan? Si? Jeremel Polanco. Teka muna, sino yan? Pakiano mo nga yung pangalan. Coordinate natin sa barangay ito para madali lang naman to eh. Kapitan, ayun, si Kapitan Jeremel Polanco. Kap, magandang umaga po.
3: Morning po, Kaluwi at sa tagapanood ng XFM.
0: Kahapon diyan sa area na sakop po ninyo talagang wala na tayong magawa na si George, no, taga Sambales, na matay dahil doon sa malalim yung lugar tapos sa labay. Kapitan,
3: yes po, bali sa ulat nga po ganun nga po nangyari.
0: Oo. Kap, yung lugar ba familiar ka doon sa area na yun?
3: Hindi ako masyado familiar but nakakadaan din kami minsan doon.
0: Oo. Pagka mababaw siya, pagka ibas siya, hanggang tuhod.
3: Yes po, talagang napakababaw.
0: Nababaw, pero pag umabante ka doon sa mapapalaot, mayroong hangganan, mayroong kantiladong lugar, doon na wala si George, no? At nung,
3: yes po, bali sa ulat doon nga po sa may kantilado sa unahang bahagi po.
0: Delikado pala yung cup. Ngayon, tinawagan ko si Manong Bert Abrera. Nagsuggest ako, tsaka sa Coast Guard kanina, kung pwedeng lagyan ng signages yung lugar na wag dito hanggang dyan lang tayo. Tapos reflectorize siya. Sa gabi, marami pala yung cup. Nanguhuli sila ng hipon pang ulam-ulam.
3: Yes po, simula ko yan dito sa may Honda Bay, marami pong gungi. Marami po yan silang nangingilaw.
0: Nangingilaw.
3: Ang mga hipon po, yes po.
0: May available pong buya ang BIPAR. Tapos yes, kap, sabi ni Nung Bert, sumulat lang through you, barangay official, requesting buya or mga gamit na pwedeng ilagay dyan para yung mga tao maging aware kasi may namatay na po. Na huwag nang pumunta rito, hanggang dyan na lang kayo. Parang ganon, Kap. So, tatawagan niya raw si Manong Mr. Basaya ng BIPAR Puerto para i-provide sa inyo, ilagay dyan yung mga gamit, Kapitan.
3: Yes po, salamat po, Kaluwi. Bali, address ko po na lang sa BIPAR
0: Puerto. Opo, kay Manong...
3: Nangingi po kami ng buya.
0: Oo. Kung ilan yung pwede lang ibigay... ibigay na sa inyo para ilagay doon sa lugar. Tulong din kami, no, para makita natin at maiano sa mga tao na hanggang dyan lang kayo. Kung mangingilaw, wag na dito sa may buya na ito. Okay naman daw, ipoprovide. Basta sulat lang kayo doon, Kap, kung mamaya bago maghapon, kung may pasok.
3: May padala.
0: Walang pasok pala ngayon.
3: Friday nga po pala.
0: Oo nga pala. Next week na lang,
3: Kap. Sa Monday po. Oo. Okay, Monday, padalaan ko po.
0: Oo, sige. Tapos kung...
3: Kanino po naka-address?
0: Kay Mar. Kay Mar. Mar Basay.